0: iya inorji sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. Mm-hmm. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
1: Oo, oh, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
4: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagkantoxinitis ang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sa Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamu ok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Cell.
12: Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with a flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
6: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
5: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
6: May long-lasting relief.
5: Tugtog 8 ka oras.
6: Para sa nagkapanalakit nga baka.
5: Riyaw kalikot sa salon pass.
7: This is a mental cough elastic camphor. It's generic name salon pass. Symptoms persist.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: It's the best part of the day!

0: set up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beery, Numan Whistle.
4: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines. Mga K5. Alas 8, Jess Saga. Yes. Balik na mga kag-K5 sa inyo naman para tuntunan.
8: Last and final stretch.
7: Pwede na ito mapakita kag-K5 itan. Ari ang selebrasyon sa mga taga-Spain matapos ka nagdaog ang ila sa ni football team. No? Inang damo bala tao kag-K5 itan. No? Ipakita na ito sa ila ang selebrasyon. No? Tuyo. Tulugan. Aha.
8: Di ba pa inuma? Gatas
7: to, bata mo to. So, i-check na to. Aring damo mo lang nakapulata, no? Aring itsura, then after isinang nakablog, aring duani, Madrid, at the same time, aring sa stage, no? And then, atong sa babaw, iyan naman to yasang
8: Argentina.
7: Ang Argentina, ginapagita ang Argentina, ginalagas ka pulis.
8: No? Atong lang nagakuan, gigdaigdaas dalan, padala mo gabi.
7: So, aring na mga kakipay, bo, ipakita na to rin sa inyo, ang selebrasyon sa Madrid, Spain, matapos ka nagkampiyon sila sa World Cup, diluglaog, kakipay-America. Matapos, ini sila nga nag-champion, no? Kag sa Bangladesh, gitinuntuhan nila ng isa. Kahit nagpulaw sila mo, tuyo-tuyo, kakipay-America.
8: Tuyo-tuyo kayo.
7: Kaya tanawon, gikun sino naglaog, ang iba nag-kadrain gali sila yung kakipay-America, no?
8: Tiyo, makakapulaw.
7: Tiyo, ang ibang dugabu, ang aring isa ni actually, panatiko, gini siya ni Messi, no? Galing kay Waisak Baloy nga si Messi per Diglis la. Ipapati lang siya ka daw. Grabe kalipay na. Gini mo sa kaladawan. Tangiya nga mga kaupdanan. Ang World Cup kakipay Berik is one of the amon yung favorite sports sa bilugang kalibutan. Siya ang may pinakadako nga stage in BA. Kamaling king lang kipay Berik.
8: Baseball dako pa?
7: Oh, pero
8: ang World
7: Cup
8: grabe.
7: Football, hindi mo gali masalang crowd. Arya, Ojotan! Ang kalipay ni sa Madrid, Spain eh. Pital sa Espanya, Madrid. Tanuwa ko nung damo, kipay Berik. Grabe ka pa natiko, no?
8: Kaya makawa mag-championship ang imong team.
7: Hasta sa punta, duktanan ang tao niya sa Mexico. Sa Spain.
8: Ang ilang LED na mo damo.
7: Proud din asli ang kipay Berik kaya kumagdaw gila team. Ang isapatan atong

0: Trabel,
1: Trabel,
0: Chochor. Di ba bayan na sila yan?
1: Why na yan, rata.
0: Pero nga, ito nga pamangkot is, anong ginabalik nila sa pamuliyo
1: as so, hindi magnubo delivery sa, of services? Hindi magnubo sa 30 ang bulan.
0: Hawak mo ang beat.
1: Na,
0: hawak mo ang beat.
1: Walk in the park. Ah, kanta ka na mameeting, mahaw ka mo.
0: So, ang pamangkot na ito sa buong kakipay, Eric. As board, we are appealing because you are our voice.
1: Uh-huh.
0: Kamu ang amon tingog dra sa prime water. Hindi pa ding kamu mismo ang magtawag sa ilang tensyon. Kagambalon sila nga may galik kita dring tubo sang tubig sa Libertad. Kag ang gwapa, kagwapo, taway takilala sang market in charge sa Libertad. Ma'am, kontento ka na nagalamada ng imong merkado?
1: Basi mahambal siya, teaser market, in-charge ko po, tidala na yan, hindi niya akon.
0: Hindi. Kay mo merkado, drakapiktado, bisa ni-report mo man abi, mangayo ka man abi bulig, dasi mo department head.
1: But si ganun nga, maskin sa report na lang kung may konswilo?
0: Oo, kaglabaw sa tanan, tani bala, gagiho man sila, nga inablang dugay-dugay na taugan. Ma'am, malihog ko dibi, okay, galsanaw, kag, kada karigna sa merkado, takay bangon ng tubig, yun, agatubon.
1: Itan-itan, liyog ko ni ko, abis may microphone, this announcer's bot, kay mga akig ko.
0: Ha? Mga kid ka?
1: Oo, kaba si magladagdag blam, sugod ako.
0: Mga nasun, nagaig na chance, ha? Guro sa Monday, tama palupok. Agli ko ni may suna. May suna sa Monday mo.
1: Ara na?
0: State of the Nation address na mo.
1: Ate, mahiya naman kayo dyan. Namo lang may hambal, tas market eh. Mahiya naman kayo dyan.
0: Bo. Suna, number 4 naman ang imo ba?
1: Mahiya naman kayo dyan.
0: Sino sila mo ya?
1: Kung dapat may huya. Ang problema kung wala huya. Ligit na dinti, may hiyan naman kayo dyan. Yes, ando ka si Gisla, ngiti ka wala sila huya.
0: Ano, abi ko, anay, sa joint venture, magagwapo ang servisyo.
1: Supposed to be.
0: Apang nga sa joint venture, damo nausikan nga mga tubig.
1: Mm.
0: Kag daw damo, tao gariklamo nga perwisyo.
1: Ang joint venture dapat, nga ibalik na gamay. Nga ang nag-joint venture
0: para magnami ang serbisyo na
1: correct. So it is expected that the reason for a joint venture kay hindi kaya sang masiwa nga magpaayos ang serbisyo. Ergo, nga kung may joint venture, maayo ang serbisyo.
0: Okay, so amo ning gusto tayang ba?
1: Amo nang natabo na.
0: Basiwa prime motor.
1: Okay.
0: Serbisyo o perwisyo. Another day, another FDLP.
1: Nami.
0: Nakuha mo naman ako permisyo.
1: Hindi magambal ganit na may aratas na firming aksyon. Diwat ba lang?
0: Basiwa prime motor.
1: Ah.
0: Serbisyo o kon permisyo. Another day.
1: Ah.
0: Another.
1: Nagamot na din ang kedua.
0: Kamot na din.
1: Hello.
0: Basta ikaw
1: mo na ba?
0: Justo man.
1: Okay na.
0: Ikinga mo to. Okay na sa Senado, may iya ka itong punto mo. Ti, it should be transparency for everyone. Not only for one.
1: It should be transparency for everyone. Justice for everyone.
0: Not only for one.
1: And not only for one.
0: Ha, magali na?
1: Amo ginaida
0: ba? Another day, another FDLP. Di subong naman niya. Basiwa prime motor. Servisyo o perwisyo. Natunak siya maduha. Basiwa prime motor. Servisyo o perwisyo.
1: Oh.
0: Another day, another FDLP.
1: Tikunin mo na siya. Kung makita mo nga ni sa dalan, may galakat mo na oh. Mga FDLP boys, yan mo na mga call sign na naman gabago. Mga call sign na naman ah. Mga naman niyo.
0: Kailangan mo sa ito, sinunumduman oh. In fairness, dapat ginaya tagahan address.
1: Sila ni Mami Spinal sa Jolie, niya perwisyo eh. Lain maliman.
0: Ayo, another day, another FDLP. Nasailuhan ta si Carla, i-check ta this time. Kay, dogin buy. Ano to mga suspect sa carpenter case?
1: Uh-huh.
0: Ito bilang marine biologist.
1: Ang
0: pag-intindi ko, because wala sila makover sa hot pursuit operation.
1: That is the case.
0: Hindi nila ma-justify that the capture of the suspect is a product of the ongoing hot pursuit operation.
1: So, kay hindi mo ma-justify na naog siya sa regular filing and
0: because
1: therefore...
0: Because nag-lapse na ang reglamentary period.
1: Lapaw ka na.
0: Naglapaw na?
1: Lapaw ka na. So, dapat tani na dakpan mo siya within 72 hours.
0: So, nagsubra, kag hindi ma-justify ang hot pursuit operation. So, amo ng desisyon, ang kaso hindi pwede ma-inquest.
1: Hindi na.
0: Sa bylaw,

0: regular filing sa diin ma-file ka sa prosecutor, tagaan Zubina ang mga suspetsado para mag-counter affidavit. And then when the case will be joint, it will be scheduled for hearing.
1: Yes. And after the hearing, tanawon sa piskalya kung may,
0: probable cause para ipustro ang kaso sa korte.
1: Kag may warrant na.
0: Buot si ganon, malawig ining batalya kagipagalik.
1: Sa simpleng istorya, ining mga suspect nga daw naga-helmet, nga daw may mga bulletproof, papulion ini sila.
0: Siling gani ni Carla, lagi pamangkot ni Carla. Nga teaser, ano matabo? Siling pamangkot, sige, bantayan man namo na, monitoroin man namo kung sila makanto. Isubong, definitely, ining mga ginpakasakaan kaso, they're still innocent people.
1: Oh, innocent.
0: And they are afraid they can even just go wherever they go. Kahit di, wala pa man sila warrant to bares kakipay berik.
1: Until proven otherwise, they are presumed to be innocent.
0: Okay, ara si Carla sa line number one. Carla, hingagaw ta. Kapton niyo oras, arina. Kipab Carla, na nung update ni kaso ni ni Kent Carpenter. Kagini nga bahin, by the way, siya makautod na ton. Kung magtaas ang presyon sa dugo mo, delikado ng kipab berik mo. Matumba ka na yung Y-pilas. Kag kung kaysa kung matama, magkataas ang presyon sa dugo mo. Ang delikado, gubo niya kidney mo, kipab berik. Para nga mag-regulate ang blood pressure mo, inom ka DTX 500. Gapanami ni epektibo because may antioxidant siya.
1: Yes,
0: ang antioxidant gali, hindi lamang galimpyo sa lawas mo, but even controls the blood pressure. Kag ang ina nga klase sang power na hagalin ina sa DSE. Nga ara sa kada kapsula, sang DTX 500 kakipaybiari. So, sa mga utod naton, likaw high blood, mintinar kamo permi power trio, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio.
1: Ang nami abin sa aton nga power trio yung inambal ta sa Reljana sa aton tagpalapat.
0: Inimjan indam, grabe, plano niya.
1: Oh, ano ko no?
0: Nga sa Lunes, sir, madabayad ko sa promoter, madala ko radyo. Sige, balon mo kami. Inimjan kay maprograma kami. Balon na mo. Dala sa radyo. Nga babayad ko bill, pero mabalon ko radyo para mabatian nila ang inyong ginambal na. Husto na! Husto na! Parikoy! Ha? Inang, hindi mo lang gintama katunugon. Kandalobla.
1: Hindi maging pagtunugon. Ga kara okay lang.
0: Oh, tiara siya no, ara na si Carla Noy. Ha? Ah, hindi makontak si Carla, ha? Okay.
1: Kita ko
0: sa Lunes, no?
1: Kita ko siya.
0: Si Carla?
1: At sa CCTV kita ko siya.
0: Oh, kita mo. Oh, di na si Carla, tiara man siya gali.
1: Newsroom.
0: Tatuwi siya to sa newsroom ka, ano? Sa man. Ano pang cellphone niya? Well, sa sininga matriyon, mga
1: ka-K5.
0: Ha? Ina, pakantuan na lang siya di sa amo, no?
1: Oh. Ibilin siyang iyang sipi. Diyos ko.
0: With all the things. Ay, si K-5 Carla, may importante follow up. May emergency siya.
1: No? Walang totoo yung emergency.
0: Hindi, Carla, pa, ha? Ah, sige, taho mga sir, namiyan si Nimjan Indam sa katong nga. Another day, another FDLP. Ayo. So kasadyan gi sila no.
1: Mga noon, K5 by binyo ginakadlaw kadlaw na mo ni K5 Beljan because
0: Prince Michael di binagrasya sing ha. Hindi ka lang dala ni Jan. Dala ka lang cellphone nga may data, i-live stream mo na lang sila. No.
1: Tapos mo ka. Subong sini mabayad na ko kay K5 Beljan, kay K5 Eric sa Prime Water. Dayday aring bayad ko, wala ka mo ga aksyon. Tiko ni Kigan ka dan sa taga Prime Water, mamba ka dan nga, oh live ka bala ato, kita anon ka to sa K5 mo. Tiko ni mamba sa Prime Water, nga doon hindi ka ginmalahugan.
0: Hindi ah, kapanawagan lang tayo sa, Day Carla, okay ka na, safe ka na.
1: Ibigay na lang, dito na siya po. Ibang bili na, hindi na niya pagdala. Ano man nga.
0: Carlos, Carla.
1: Dito well, na yung know, mga cellphone.
0: Sometimes, na ang panawag sila, may question na mo. Na. What is your most embarrassing moment in life?
1: Mga bloopers.
0: Pabayeta na. Doon na tayo sa kayo, K5 Carla. K5 Carla, ano na tabo? Anong pinakalate sa kaso? Sini ni Kent Carpenter. Di na asta ang kaso ka K5 Carla. Matapos ginfailan kaso o ginpasakan kaso, ini man ginatudlo mga sospitsado sa krimen. K5 Carla, good morning.
2: Yes, K5 Valjan, K5 Eric, good morning. Well, Diyos ko, arigidi ang speaker. Pero K5 Valjan, K5 Eric, sa atong sininga pag-update sa Negros Oriental Police Provincial Office kay Police Lieutenant Stephen J. Norda Polinar, ang ila sininga spokesperson, ako ng ila sininga PIO, K5 Valjan, K5 Eric. Base sa ila sininga investigasyon, may ara na sila sang apat nga napasakaan sang kaso ang duwa diri aral na sa ila sining custody, and then ang duwa kay kutungod nga voluntary ini sila nga nag surrender.
3: Mhm.
2: Nakagwa ini sila.
0: Okay.
2: Yes. Regular filing ini sila.
0: Okay.
2: And then ang ila sining
0: ining duwa na identify sino ni sila nag surrender nga duwa.
1: COM.
2: Wala na.
1: Hindi si UM to
0: UM ang yan.
2: Yes.
0: Oh. MO. Si Okakoy.
1: Huwag naman tayo UM. Huwag kay BP.
2: So wala naman Sean. Si Okakoy. Diri ka kay Sean. Kay K5 Eric.
0: Ikaw mula kay K5 Eric. Old maid.
2: So wala naman Sean kung sino diri ang duwa nga ara sa ila sini nga kustodiya kag ang duwa nga gimbuyan. Pero okay, sa madumduma nato nga ang duwa nga una nga nagpadulong sa kapulisan, amo ni sila ang unang nakagwa na kay tungod okay nga voluntarily ini sila nga nagpadulong sa aton sini nga kapulisan. So murder ang ila sini nga
0: kaso
2: ang duwa ti na inquest na to, ang duwa ni is regular filing. So pagahulaton na lang ila
0: so ang duwa yang nadakop sa operation. Nadala sila sa inquest proceedings.
2: Yes.
0: While hindi nag-surrender, kaya nag-lapse na galing kaki 5 Eric. At gin-mention mo bala, ang reglementary period. That's why nga, regular filing.
2: Yes, so regular filing. Kagatigin na...
0: Di may isa pa kunong at-large?
2: Amo na, kaki 5 all dyan.
0: Kay lima mo.
2: May ala pag ginahambal nga anom.
0: So, anom na.
2: Pa-confirm.
0: Diba siguro dakpan ang ikalima, ikanom, may ikapito, wala amo naman.
2: Amo gani, kiti yung una-una nga press ko, nang una gin nga nagwa bala nga ara ng mga suspetsado, tatlo lang.
0: Okay.
2: So nagtaas sa apat. Nagtaagsaka naman dayon sa lima.
3: Lima.
2: So pero ting apat nga niya, sure na ni sila.
3: Nga.
2: Ay tungod nga napasakaan na inisilayas ang kaso nga sila ang suspect. Pero sa aton sini nga pag-interview kay Police Captain Polinar, hindi pa nila mahambal nga case closed
0: okay
2: na. Kay tungod nga ginahulat nila ang information from SITG
0: okay
2: kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Kay ti ang SITG ni Sakaron ang nagauyat sa investigation.
0: Ang head ng SITG si Provincial Director.
2: Yes, si Provincial Director, si Police Colonel Timara
0: Alam.
2: Alam. So siya ni ang head sa SITG nga gintukod for Dr. Carpenter case sa K5 Aljan at K5 Eric. Pero ti doon nag kita, i-confirm ta ni Liwat kay tungod
0: na ang
2: national.
0: Ipabati na rin ba Captain, ano?
2: Yes,
0: so, ipabati ta si Captain, ano?
2: Ang pahayag na nagikan kay Police Captain Polinar. Captain Jaynarda Polinar.
4: Ma'am, ano pa sila? For preliminary investigation pa sila ng prosecutor's office, ma'am. So, we are still waiting for the commitment order kung saan ba talaga sila i-detain. So, bale ma'am, yung dalawa na in-inquest proceedings, yun pa yung nasa hold ng custody natin. However,
0: okay,
4: yung dalawa, which is na regular filing natin, na yung nag-surrender ng dalawa, ano pa yun sila, ma'am? They were subject for release nung Sabado. So what we did is we just monitor kung yung whereabouts nila hanggat sa nababas yung warrant nila for their arrest ulit. So, yun yung nangyari sa atin ngayon, ma'am.
2: Okay. So, bali, apat sila. Robbery, homicide po talaga yung kaso. But yung dalawa, nasa custody nyo, yung dalawa nakalabas po.
4: Yes po, yes po. Ano po yan, ma'am? Dahil ano yan, dahil regular filing and under reglementary period, we don't take hold of them. So, kailangan talaga natin silang i-release. Pero ano naman, ang ating measures naman dyan is, minomonitor naman natin sila everyday na nandun lang sila kung saan sila, yung residence nila, ganyan, or kung saan sila na pupunta. Yes po.
2: So, sir, makonsider na po bang case closed po dahil po nasa custody nyo na po yung mga suspetsado?
4: Ma'am, I am not the right person to say no na case closed siya, ma'am, no, kasi the SITG is still in effect, no. So and andun pa naman, ma'am, no, we are still looking for the fifth suspect.
2: Okay.
4: So I don't think na I am the right person to say no na case closed na siya. So I'm still waiting, no, from the SITG, no, if we declare it as case closed. So right now I cannot comment on that po. I'm still waiting for.
0: Okay, keep up, Carla. So, ang kaso? Ang kaso is?
2: Robbery, homicide.
0: Yes, robbery, homicide. Complex crime na, no?
2: Yes.
0: So, ang natabo is, atong duwaya, na-inquest sila. That's why nga aras sila sa custody. Ginahulat na lang ang order sa korte kung diin sila i-remit.
1: Uh-huh.
0: So, i-custody. Anong panawagan din sila kakipaberik?
1: I-custody ka din. I-remit sila.
0: And then, ang duha, regular filing, magiya sa proseso.
1: Janay, klaro ko lang. Pila ang ara niya subong na file na kaso?
0: Dua.
1: Ang dua yang nga ulihin
0: regular
1: lakpan, nag-lapse ng 72 hours, regular filing, inquest gid sila nay.
2: Yeah.
1: So dua ya sure bol Arines Police.
2: Uh-uh.
1: Ang dua ya gid pagwa kay i file lang liwat inquest sila.
0: Regular proceeding.
1: Okay. At least half and half.
0: Bisan pa paano may development.
1: At least half enough.
0: From may duwa pa gapon at large.
1: May duwa nga nag-anom na?
0: Anom ng suspect mo?
1: E nagdamo ako?
0: Oh, tiyan mo nga, disling ko ba si Badak pa ng ano, may iara naman ni Kapito. Yan doon, dumabot ako ng primero, apat. No. May kalima. So, ang uli yung nagwa, pagid, sa dadakpan sila talanan, may ikapito, pagid.
1: This all started from three suspects hambang yung nagsulod sa balay.
0: Ikanom na, oh, correct.
1: Sa uli yung nag-apat.
0: Kaya may lookout sa gwa.
1: May lookout sa gwa. Sa uli yung dadakpan ng apat, may ikalima pang at large.
0: Kag may ikanom.
1: Subong may ikanom. Diba si mga driver, guru ni Sangkwa?
0: Correct. Basta getaway vehicle. Oh.
1: But the fact remains that at least may duha na nga dadakpan. May duha nga for filing,
0: correct.
1: Kag may duha nga at large.
0: Amo nang develop.
1: Amo nang klaro da.
0: Sige. Carla, thank you so much.
2: Yes, sir. Kiki Fajan, Kiki Favarik, report. Tigikan sa Norpo. Ining nga balitang nadulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seeker D3 Bio. Ini si Kiki Fajan, Carla Defensor, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News.
0: Salamat, Kiki Fajan, Carla Defensor
1: may
0: Lunga.
1: May sound effects na magtapos siya.
0: Ano na?
1: Ini Kiki Fajan, Carla Defensor.
0: No flash
1: sound effects.
0: No flash. Mga ka-K5 sa ato naman sa nga pagpakalagad sa Karungadlao, ha? Ano ayan ang dangtan sa nga kaso? Ha? Matumod gina yan, inibala sila, amugin ang mga may kilabtanan. But you know, the positive identification of the live-in partner, amun yung nagbulig sa mga otoridad ta, para mapabaskog ang krimen na mga, ako ng kaso, batok sa mga sospitsa.
1: So, yan may importante lang kadali, si John Eric Rosal, ang KSS tabla sa Cadiz.
0: Nagapamati siya?
1: Oo. May panawagan lang siya kay concern doon sa bakod. Ah, ato kayo, matiyak ko kilala ko ni. Kung sino ko nakikilala sa kay Max Torre, nga dali sa home side.
0: Okay.
1: Palihog ka dito, kamo anay sa Cadiz, kido ga masakit. Doon kilala ko eh.
0: Max Torre.
1: Max Torre.
0: Wow. Sir so, Max.
1: So, palihog lang, kanto inyong pamilya niya, dali sa home side. Kaya ga masakit siya, do kinanglan tong pamilya nga mag-atipan lang siya.
0: Si Max Story din ga masakit dito sa...
1: Dito sa Cadiz, kuno kilala.
0: So, basi may pamilya ka mo, mga pamilya ni Max Story,
1: dari
0: sa home site, o ga pamati ka mo da, kantuan tabi, ito may kilala ko, text ko na karon to, taga home site gid. Sa barangay Gobra. Ipa-try na itong sinong pamilya niya, no? Makantuan, sa Cadiz, no?
1: Sa Cadiz.
0: Okay. So, Sangilian ga pamati sa ton, sa barangay Purok Pine Tree. Uy, dumdamo, ginatag, ipagritan ni sa akong Tita Roda, Abadayos. Dumdamo gito isa ka papel no naligit pa lang alam akong gwapo na bilhin to sa aton nga traktara ko isa gito ka papel gipadala niya kag Tita Roda good morning Badayos da sa may Abada
1: why not pa daon no true da kay papel diyan si Roda Angeles night last 4 sang kagahon kuno may managyan siya going to Dumaguete nag increase niya
0: Impacto
1: pa lang
0: nagsaka ng
1: nagsaka
0: gatong
1: niya ang ilang gatong
0: grabe ka advance ba dapat gid inyo naman na batyan another day another FDLP.
1: Nauna na yung kamuto.
0: Ako, si K5 Elgin Castan.
1: Ako naman si K5 Eric.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
3: K5 News FM.

o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang
17: karot. Oh, hindi lang karot sa mga
14: oral.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
14: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang permi lang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi, ining sigi-sigi ba lang kakulang sa tulog makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupo din sa nakaroon ang diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
15: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
17: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala unta biyahe, di dasig nga gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag MyTC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapigaw ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano, sa auto ko kay grabe patulogon mo.
15: Kag DTX.
17: Di inong pa DTX 500 yung MyTC.
15: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
17: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
15: Gani,
17: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permi sa naga-trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
15: quad? Shift. No, graveyard shift.
17: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
15: Kapulaw.
17: Yang may tisiya, isa ni kalkalain nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agad may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga graveyard shift kag mga security guard
15: nagapulaw.
17: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag may tisi.
15: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw, nga gatambok ang iban.
17: Hindi bala hambal ta, Sir GP, nga kung kulang kas tulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo. inom giga dito X500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
15: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
17: Wala yun nami tulog na yan.
15: But silingon pala tulog gid ka agi kuya gali kay sulbang gana ko kami ni engineer.
17: Kay ganito X500 kag Mighty C Sir GP mamo na nga premyado ang imo nga gan sexual appetite.
15: Abaw. Mm. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
17: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha inom lang ang DTX 500 kag Mighty C kay makorek lang na niya. Ang D-sugarcane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka per me.
8: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
18: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
21: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City, atubang sa PLD McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
17: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon. Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant. So para ba transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Stranger GP, o kung ini yung pagkabuhi sa malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, presko nga hangin. Wala stressor, boy. Gulay. Utan, prutas, the healthy fats kag exercise. kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Tikon antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaon ng kapulo, tub-tub, 15 ka klase nga prutas kag gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
1: Problema sa kurason, no? So, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Alkalanyo vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir JP.
2: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
17: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: DTX 500! Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Kaya itong score ganito?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
17: Ragoy.
5: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
17: Wow.
2: Kay sala ang habon.
5: Sala ang habon.
2: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho sin mo lawas. May ara manini nga papain nga lin sa papaya nga gapaputi sa imo. Tanawan nyo sa GP. Hamis, no?
5: Yes.
2: Hamis. Gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
17: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
2: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells. Direct antioxidant
17: sa skin. Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
2: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
17: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
2: Grabe.
17: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Okay, sa lao, ano ko damo baho ilok.
1: Oh, protektado ka, Sir Boy. 42 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofresh. Kaya
17: wow.
1: Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
17: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
2: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Deofresh deodorant, Doc Sam.
1: Pero kadaga, sir, boy, namin agad magpangapi. Oh, no? Wow. Painit sang aton nga chan. Pero namin ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, sir, boy. Ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton. Kampiyon, no? DTX coffee mix.
2: Amuna sakto, Doc Sam, nga start your day, right? Kadapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga duha ang super antioxidant, may ergotayonin nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX Premium Coffee. May wow. DSE nga so, pinakabaskog. Yes, Dr. Amil.
17: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, sir boy, ang SRP.
2: Correct.
17: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
2: Stevia.
1: Oh, natural.
2: Diba? Kasi timplahon, pabis ka magbainching ko, sir.
17: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko, coffee mix. Damo na ang nadik.
2: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
1: Yes.
2: Kasi lain yang
1: ang iban, sir boy, budlayan magtulon sang ditribayo, sir boy. Ginapuga na lang nila sa buwan sa ila kape.
17: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tara.
2: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
17: Wala problema ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema, sir boy.
2: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sang imo selula mga carbon dioxide yun ang mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ni ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
17: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
2: So, pamasahi ka!
17: Pamasahi. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahi ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
2: Correct. Importante ang touch therapy,
17: do. Kag ang mga kuha niya, mga ano na, mga
2: mga points.
17: Points bla. Kaya niya manong.
2: Pressure points.
17: Makabulig ang pagpamasay gamit ang, siyempre, permi na muna ginabalik-balik. Ano gani aton
2: bago DTX Herbal Oil.
17: Ma-DTX Herbal Oil lang kami kay basi.
1: Baguna.
17: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla.
2: Herbal Oil ha? DTX Herbal Oil. Duhang pilihan. Lavender, pero, kag lemon.
17: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
6: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3Bio, si Clinica D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
17: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
2: Oh, dugay-dugay ihi.
17: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na, sir boy mo.
2: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Clinica D3Bio makaipaiwas mo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
17: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
2: Lain.
17: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
2: Correct.
17: So, isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3-bio, nabalaan na to nga ang D3-bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 bio.
2: Everything.
17: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir, boy mo.
5: Correct.
17: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
5: Kagaw.
2: Walang gid ang cause, no?
17: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
6: D3 bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 bio kana. Ang D3 bio puno sang lauric acid nga ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta. Subong normal na gin.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
6: May TC. Mabali sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
23: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
17: May mga herbal tip, juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
5: Kamatis.
17: No, 1 half glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
5: Ma-absorb na, no?
17: Oh.
5: Mag-correct, no?
17: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
5: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok na mil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
17: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
5: Correct, no? Si initanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio, may ginatawag lauric acid. May mga ara, man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase?
2: 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
17: ang dinya. Ang rason nga nga gahubag.
2: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. Kung gatumat ka D3 bios, ang klinika D3 bios,
17: ginakorek niya inang hormones.
2: Ginakorek niya inang hormone, correct na docramine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3 bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
17: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3 bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
2: Kung tawa.
17: Paim na D3 bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na D3 bio. Para nang wala pa bala inakabalatean sir boy, kung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
10: D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
17: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones sir boy, serotonin, dopamine, no. Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
2: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo ha.
17: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka gayon ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
2: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood ga ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio Doc Sam.
1: Kun ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamon sang probiotics aton nga chan, no. So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, no, nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no, hypertension, no. Ang halit kun taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no, depression, no. Pero kung naka D3 Bio ka sir boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya yung D3 Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no. May arasa sa ginatawag Filipinol, medium chain triglyceride, no, nga arasa coconut virgin oil sir boy. So malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
5: Why isang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, gamo ang balay ko na muna ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs., gabuot si Mrs.
17: So inom gid D3 Bio kay nga grabe o kadamo langgid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai.
2: No? Tinaing,
17: so damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw kagay no D3 bite.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, Mads, hindi na yung mapati yan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
2: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
1: Amo gali, Mads?
2: Ari di ho, paniyo kagresibo sa mga utang ko.
1: Biskan shin, wala ke.
2: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
1: Mads, pero may sinsilyo ka da sa 1,000, Mads.
2: Kung mapasinsilyo, kaya Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid ko ya.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Boss Rocket, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Boy Ramon, basta wala lang bayad, magsabat masabat, kuya.
0: Hindi ah. Parte niya, boss, sa plabuton ng eleksyon.

0: talaga sa mga plataporma, hindi lang sa puro porma. O galing ang kamaturan sa mga politiko, Subong.
1: Boss?
0: Maayo na sa plataporma. Pero kung makapungko, nagakalipat na sila sa ilang promisa.
1: O sakto ginabos, no?
0: Amo na nga kung eleksyon, kalabanan nga ginahulat sa mga botante ang kwarta nga tagsang politiko. Kay tapos na eleksyon, hindi naman na madumduman sa politiko mga botante.
1: Amo na aton, boss. Kung sinong mahatag sa aton nga politiko, batunon na nga.
0: Ang lahin lang kay hindi man ta makabaton.
1: Nga aman, boss.
0: Kay ti ikaw, hindi ka hindi makabaton. Kay hindi ka man botante. Kag wala ka man ka parehistro.
1: Ay, ala, sadya-sadya, ino.

0: Ah, makagwa ko di jaguara. Sorry ka na lang, ha?
1: Bao, wala ka kaya naluhoy sa akon, bus ba?
0: Paano ko makabatyag sang kaluoy sa imo? Kay hindi taman kagani, pamilya?
1: Oh, ampunan na lang ko pala, bus. Maluhoy ka man sa akon, bus. Kay kung makagwa ka na di, ako na lang gidi ay isa.
0: Ah, kaya mo na. Ikaw pa.
1: Mas maayo ka dyan, boss, ka makaupod ko sa imo.
0: At diri ka lang, ah.
1: Boss, kunopdon mo ko sa gwa. Mapaulipon ko sa imo, boss, ya. Tanan nga sugo mo sa akon, boss. Pati ihon ko na ya.
0: Ahara ka naman.
1: Ito na ya, boss.
0: Wala pa ko ka pamatod kay ti. Hindi pa man ko kapati sa imo. Kay basi pagwa ta di, asta na lang bala na sa hambalhaw.
1: Boss, hindi po sa...
0: Ah, sige. Dali lang ah. Kay mangihi ko anay. Dali ka lang ha.
1: Oh.
0: Kay samtang nagapangihi ko, paminsaron ko sang maayo.
1: Kabay pa, boss ba? Bahaw, kabay pa nga. Mapinsaran man ni Boss Norbing nga updon niya ko sa pagwaya ba? E kung hindi, mano ko di yaman, mamurto-murto. Gusto ko niya nga makagwaya. Hinatakaan ako daan sa pangabuhi dringang hari sa sunod niya amusin eh. Katalakaan ng gide. I cannot advance to penitence. Sadya-sadya, ino.
2: Panumpa ko.

0: Sekretary Magdalena.
1: Ano na naman, burog?
0: Kadamo na tani isang pwede tayo palapaw sa barangay, no?
1: Ay, naatani lang, ha?
0: Iti, hindi man tayo makadesisyon kay tulog pa man si Kapitan Japon.
1: Mas dami gani nga tulog siya kay makapagusto tayo.
0: Ay, ba? Iti, paano kung makabugtaw siya?
1: Iti, manginwala tayo eh.
0: Ina, kung mapati siya sa aton eh.
1: Mapatihon ta siya eh.
0: Paano nga kung hindi siya magpati?
1: Piliton ta siya nga magpati.
0: Grabe ba?
1: Wala sang rason nga hindi siya magpati sa ato niya.
0: Oka nga aman.
1: Kapati ta gani siya biskan hindi siya mapatihan.
0: Ayaw ba? Sa bagay, no? May punto ka man ah.
1: Dapat lang ang magpati.

0: pati man siya sa ato. Kikita gani, kapati man siya siya, bisan do imposible na patihan.
1: Ati sadya-sadya, you know?

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: it's an apple to do. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagkapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatihan.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Man, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang-kita.
29: Ganado kaya malusog.
28: Kitang-kita.
29: Timbang ay mabigat.
28: Kitang-kita.
30: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
31: May kontrabaho formula pa.
32: Walang amoy.
28: Kitang-kita.
29: Ang pangarap ng pamilya.
30: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
33: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi.
34: Mag-usar sang salon pass.
33: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
34: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
33: May long-lasting relief.
34: Tugtog 8 ka oras.
33: Para sa nagpanalakit nga baka.
34: Liyaw kalikot sa salon pass.
35: This is a mental topical acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
37: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
38: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
37: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
39: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
40: It's the best part of the day!

0: Daddy Bantol,
1: hmm?
0: May pamangkot ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter? Do may exam ko yung blapirmi sa imo mo?
0: Paano kung magagawad ka na, Dad? Damo ka man iwoon sa barangay?
1: Siyempre, may son. Kung natagan sang tsansa, gusto ko magbulig sa aton lugar.
0: Ano ang una mong imuon, Daddy?
1: Una, gusto ko mangin matahom kag limpyo ang barangay.
0: Te, magpanglimpyo ka man?
1: Ah, hindi eh. Masuho lang ko yan kay may sweldo naman ko. Kag mahimo ko sang project para sa Chinilas.
0: Ano, Dad?
1: Butangan sang pangalan ng tagsa kapares para hindi madula.
0: Grabe na pinsaran mo, Dad ba? Ang wala na pinsaran sang buang, napinsaran mo ba?
1: Kag may ara pa ko isa ka project, ha? Buligan ko mga kabataan sila pagtuon kag mga aktibidades.
0: Wow! Maayo na, Daddy. Kag may tao bing nga mareklamo si mo ba?
1: Pamatian ko siya eh.
0: Kag kun hindi bing maguntat, Dad?
1: Hatagan ko pulungkuan.
0: Nga, Dad?
1: Eh, para makapaway siya samtang nagareklamo.
0: Daddy, seryoso ko bala. Ano gid ang gusto mo nga ma-achieve?
1: Gusto ko nga kun may promisa. Tinguhaan gid himuon. Kaya ang serbisyo publiko hindi lang inaasambal.
0: Wow, Daddy. Seryoso ka gidad ba?
1: Siyempre, anak. Pero may isa pa gid ko ka plano.
0: Ano na, Dad?
1: Kun magkagawad ko, hindi ko di magpungko sa balay bilog ng adlaw.
0: Maayo gid, Dad.
1: Eh, mapungko na lang ko sa barangay hall. Kag maghulat sa mga kalawaton.
0: Hala? Sadasadyay, no?
2: Ay, hindi kipeng-kipeng.

Hi. Kami nga usang balay ko na ko lang isa. Kanamigid ko na rin sutab ko nga bata. Kaya kung mamati naman ako sa radio, base kung sutabo naman ko ni sa mga DJ, ilabi na gid si DJ Borjok. May bago ba ito siya nga dahan nga gina-endorse nga energy drink eh? Nga Nervous Energy Drink. Siling pa niya, pag meron ka nito, palagi kang talo. Nervous Energy Drink. Wah! Ay, kanamitan ni Pamatian. Kaling, basi mataka naman ko. Patyon ko naman ang akong radio. Kaya katalakas ang pangsutab nila. Saja-saja inaw. Wah!

0: May gabong, Koy. Doon na, may hindi mo bermada sa bunga. May ala ka naman bagong.
1: Siyempre may kukulito eh. Kabalo ka bilang adamo, kay Kuya Kwarta.
0: Wow! Damo, Ged? Tiyanong yung bakal mo?
1: Wala.
0: Wala?
1: Oo, ginsave ko ito na na.
0: Ati, mayo man namin ka. O gali, din mo ginbutang.
1: Separador.
0: Ara pa?
1: Oo, ginakulbahan ko lang. Abrihan kay Basi magasto ko.
0: Ba? Pwerte ba? Pero may gubong ko eh. Kung na mo kakarta, pero hindi mo magamit. Da wala man ang pulos, Meg.
1: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
0: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
1: Oo. Kay picture to sa nga kwarta.
0: Ha?
1: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
0: Animal, abi ko anay kong piho na.
1: Sali naman tabi makuha siyang kwarta kay walang-wala man ta.
0: Tino nandoy ko lang ambal mo nga bago lang.
1: Ay, istorya lang eh. Wala man bayan magsugod. Wala bayan magsugod, di ba?
0: Ate, sadya-sadya, no?

0: sundan pag inyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sang itsura. At ang itsura, DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema. Agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Agad akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga malikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
26: Mal, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass.
6: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult
7: salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: It's the best part of the day!

0: That song was brought to you by DTX 500. Iwasan ang sakit sa puso. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Takugid ang pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Mga butika. Subong tunanta, kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
12: Grabe sir boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
11: Correct, wala makatapik.
12: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
11: Correct.
12: Now, nadumduman ako sir boy nga sang una ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na mo na padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sang sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic sir boy, ang D3 Bio gali.
11: D3 Bio.
12: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
11: Uy, kabalo siya magtanaw.
12: Design siya nga ang iya lang patyon bad bacteria, ang good bacteria hindi niya patyon.
11: Mm, ginabuhi niya.
12: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa Ditribayo.
6: Ditribayo. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Mga butika. Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Mm. No, labi naging ko naka-Ditribayo ka. So, ang Ditribayo, hindi lang magpatay sa ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya, no? Correct. So D3 Bio kompleto na, pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sa Sir Boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
9: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa Ditribayo. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yung bacteria.
12: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Mm-hmm. Wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops,
11: oh, masulod,
12: masulod ko da. Wala. Anytime na yan. Guway na yan, oh, kapabalo yan. Na ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa Ditribayo, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents siya. Mm-hmm. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Ting COVID ya, lipid coated nga kagaw mo.
11: Correct.
12: Ting kung pala inom kaya Ditribayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo nakasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang Ditribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka Ditribayo.
0: Ditribayo!
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga butika! Ditribayo!
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with VCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may VCO! Yung may D3! Ditribayo! Health News!

0: Radio.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka ang butik.
3: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. 101.5
0: K5 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:04 sa aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Ayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 21 na kita sa bulan sang Hulyo, ikapitong bulan, sining tuig 2026, and it's a Tuesday, Martes karong adlaw, din man ka mong lugar sa Pilipinas o din mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live pagmabatihan sa mong Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod, 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.
2: Mas

liliinting balinas, even magtubo. La, la, la, la, la, la. Mayong aga kay brother Yares. And kay Chad Yares. Hi. Namainusan ako sa isa ka nagpamati, si Sister Charito Yares. Rumar Duran, Mami Lili Inting Balinas, Gina Purano, Chuna sa Panta Barko, Ray Sendico, mga balita nga aton pag-istoryahan, sining aton pagpangalagad sa inyo, sining aga, ba't praber sina, may greet ko na, espesyal gid.

sa friend ni Rhea, si Paul Carlo Ortigue, ga-celebrate sa iyang 44th birthday ni Ray. Ika-44 yang nga birthday. Pati ah, 24th birthday ah. Ika-24 nga kaadlawan ni Paul Carlo Ortigue sang La Castellana. Bawang ang amon gidya guwapa nga HR Rhea ang nagpag-greet ya. Rhea, sino ni siya? Rhea? Nga aging greet-greet gid ni? A friend ah. Espesyal ka gid ya Paul Carlo Ortigue ya kay Rhea. Yaging pag-greet ya gid kaya sa akon. Kung hindi lang ta pareho, Paul nga, Lan Paul? Ha? Anyway, sa tanan, nga gasaulog sa inyo, kadlawan, sumungadlaw, happy, happy birthday sa inyo, tanan, and God bless gid sa inyo.

Mayong aga kay Brother Rinaldo Ray Alconga. Kapamati, subong sa dumanan sa tanong ng mga 70 Adventists sa dumanan, ha? Happy listening da sa inyo, tanan.

0: old days.
1: Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Mahinun-anon takron about sining Strait of Hormuz.
0: Come on everybody.
1: Nga ang daw kabudlay giniya nga i-open. Imagine nun mo, the America is being portrayed as the world's mightiest navy. 11 kabilog o 14 kabilog aircraft carrier. Damo, sobra 300 ng mga barkong warships. They have all the best military infrastructure. Pero hindi nila masigurado ang paglabay sang mga barko sa Strait of Hormuz. Ano ang ara sa Strait of Hormuz nga mabudlayan gidya pati Amerika? Namo ni subong ang ginapangbala sang Iran. Agod buwisiton ang bilog kalibutan. Hina-hostage nilang aton ekonomiya. Ginahalitan nila yung tanan. Kay bangod, perdi sila. Kung di kahunyango. Dukanami, ginulat tampuyungon isang mga taga-Iran. Hindi man tanang at taga-Iran. Ilang ang mga leader. Mapirdi sila sa gira. Yung mga lit sila sa iban. Nanon ay ako no? Nanon niya nga estratehiyang inyo man? Inungo. Sa mga inungo, bla. Why sila may masarangan sa Amerika? Why sila sang ikasarang? Palupadan nila yung drones ang ilang mga neighbor. May tirahon nila ang Qatar. May birahon nila ang UAE. Ang tanan na lang ang palibot nila. Bundakan nila. And then isirado nila ang Strait of Hormuz kagambalon nga waswasa na mo ng mga barko malabay din. Hindi ko depressured ng Amerika. Ay, nalang, sa ano pa ni matapos ang kiko, ang kakikuan sang Iran.
2: Oh, right! Grabe po yun!
1: Pagkaroon sa aton ng mga lokal nga balita. Metal detector ipanghatag sa mga eskwelahan sa Bacolod. Kita mo ning mga inibla magkadto ka sa mall nga daw ginauyatan sang security guard nga daw padol nga gamay do pakang. Ando pakang na bla nga maglabay kay pilit sa lawas mo kun may ara kada metal mahuni. Pero kisa do hindi man effective.
2: Grabe po.
1: Diya muna siya ang ipanghatag sa mga eskwelahan sa Bacolod. Bago nyo lang galihatag, tanidugay na. Sa mga private school, may amuna na iadugay na yan. Ang dipid yan, wala magaliya ka pundar, ina. Kung may metal detector, at least sa mga estudyante, makulukulbaan pa magdala armas, kaya may gahuni. Base maabukayan ang bag. Kanami ni siya actually nga pa-preemptive measure. Kami ni siya nga security measure para hindi magpinagusto dala sang metal objects, sharp objects o pusil ang mga kabataan sa eskwelahan. Tinami gid ni ang question ko lang nga bag-o lang.
2: Grabe po.
1: Nga bag-o lang ni napinsaran.
2: Grabe po.
1: Last time I checked 1970s na imbinto na ni.
2: Grabe po.
1: As early as 1990s, pagsugod mall sa Bacolod, sa nagpatindog ang Robinson sa Bacolod, pinakauna nga sikat nga mall sa Bacolod, may ari na ni.
2: Grabe po.
1: Bago lang tayang. Kag, ano naman ni ang fan run fee nga, ano ni 100,000, Wilson? Nga ginapropose ang BTTMD, ginapamatukan kuno ni Mayor Greg Gasataya. Di mahiro na naman si Mayor D.
2: Oh, right! Grabe po! Headlines! Stayed around this old town too long.
1: Ido pagid ko no kay ang drugs million na dala husto. Husto. Galing ayawan ni sila galing guro pangita ido nga pagpila ka bilog eskwelahan galing Bader Chipet. Ah, butang tabi miyari kita abi nga mga 15 ka high school sa Bakulod mo 15 man galing ka ido pang.
2: Ah, grabe po.
1: Tapuyon panimot ang ido galing. Pero it's a welcome ano ha, it's a welcome development ha. Kinanglan man. Kay kon mahadlok kita sa kutsilyo kag hinagiban nga dalon sa estudyante sa eskwelahan, mas madal mas madlok makita sa bato nga ginadala sa estudyante sa eskwelahan para ibiligya sa bata ta.

0: patay matapos makuryente sa live wire nga nagapalibot sa manukan sa siyudad sang Kabangkalan ay halari na ay. Diri ni karon na nagasulod nga ano ang responsibilidad sang isa ka property owner nga ginbutangan niya da karon sang electric wire fence daw part sang iyang layers of security kay damo ga pangawat manok. Pwede lang bala nga butangan mo isa ka or butangan mo linya sang kuryente nga live ang imo dira nga pader para mangin secured. Eh what if may makuryente da? Mabasol tabala, may arablas ang criminal liability. Ang tag-iya sang isa ka property na nagbutang live wire agod hindi sa pagkawatan, dan amuna karon ang aton nga hisgutan. Kayo may napatay to sa Kabangkalan matapos makuryente sa live wire nga nakapalibot sa manukan.
1: Tinunto ito.
0: Ang Explosive and Ordnance Division or Explosive Ordnance Disposal, I think, disposal I mean, Negros Occidental nagapahanumdom sa publikong hindi gid magkumpiyansa kung may ma-recover kamuda nga mga granada or any bomba, mortar shell. Ano pa da? Mga RPG. O ano pa da nga mga magalupok? Bisan dugay na gili. Hindi nyo gid paguluhi labdan kayo. Ang naka-recover sa granada. Sang granada nga ti basa patugon is tubi sa so, pagaboto sa gin dispose ang iod lumupok pa biya lumupok pa nan kay bisan basa sang tubig ang granada ya silyado man sulod ara pa na yagyapon ang iya nga firing pin kagang iya tong explosive material sa sulod. Nan, tingo may makita kamo gani nga mga chimpugira nga bomba, nalubong nga bomba, nalubong nga projectile sang kanyon, nalubong nga projectile sang RPG, nalubong nga projectile sang ano ni? Sang M203 o granada o ano pa da or mortar. Hindi nyo ginapagsagilab. Tantawag gina yun sa otoridad. Agod sila ang makuha sina safely.
2: Alright!
1: Grabe po.
0: May grade 9 student na dakpan nga mayara sang duwa ka pinutos nga ginaligar siya bo sa iya nga bag. Kamuna ni ngambal ni Badal Chipet kay na. Kadi City nagaplano sang duwa ka pamaagi kontra RSSI. Wow. Kayo kay duwa, hindi nila pwede tatluhon gin. Duwa lang ya, duwa lang gin. Kapag sa pasi pwede pa tatluhon. Come on everybody. Mayong aga sa donor sang akon nga tahom nga kalo. Ma'am Esperanza Hinsoli. Siya ni nagatag sang akon nga kalo nga halin sa Las Vegas, USA.
1: Grabe po. All right.
0: Mga nagbilin basura sa Sipaway, hala na identify na kuno sang barangay officials ay hala na balaan gigamugali. Nabalaan gigamugali nga kamugali tong damak-damak na naglaghit sang basura nyo to.
1: Grabe po. Ito.
0: Ine kagiban pa nga mga balita ang aton pagistoryahan Brother Edmond Alejo sang Talisay sa sining adlaw nga aton pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Ara na si Manang Rudang Elise Night Manang Rudang.
1: Grabe po.
0: Ara na siya, nagsulod na siya. Hoy, ara ka na isa dumagiti. Wala ta ko da ay mapadumagiti kung Rudang. Mayo na kay maabtanay kita galida. Mapadumageti ko, Rod.
1: Grabe po.
0: Ang sambal ni Ma'am Esperanza. Actually, you're welcome, Sir Paul. May gasunod pa.
2: Kabo!
1: Alright!
0: Ma'am na ni Lynn Desinal Shiflet, kita ka to, ambal ni Ma'am Esperanza and Sony. Ya may gasunod pa.
1: Grabe po
2: ito. Alright!
0: Te! Sige. Magapadayon ang aton pagpakalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Pero prabersi na, gina-remind ka mo na mag-inom gidsang Klinika DTX 500. Mabakal nyo ini sa mga butika malapit sa inyo na mga lugar kay bisan diin laman may ari niya bligya. Ang baklon nyo nga DTX 500 ang naka-blister pack. Hindi nang nara sa butilya, kay sa butilya ya piki na. Naka-blister pack niyang aton nga DTX. Hindi kin magsalig sa order sa online. DTX 500. Inumunta kinini kay agod nga malayo kita sa Balatian. Ang pinakatatay-tatay kag nanay-nanay sa Balatian mo niyang oxidative stress. Oh, dira ginaya nagasugod ang inflammation, ang pagkaguba sang imong selula sa lawas. Testing niya kadamo niya bala nakatesting DTX. Ako since 2019 nga inanay ko ni DTX. Siya ni ang nagpadula sang akon nga fatty liver. Nagpanubo balik sang akon nga SGPT. DTX 500. Kagos, nasubong stable ang sugar. Kapalakaon sa akon cake. Kapalakaon sa akon ice cream. Kapalakaon sa akon tamis. Pero stable ang sugar kay ga DTX 500 kada adlaw. Parisan pag ibisang mighty sing alkaline nga vitamin C.

Ang Strait of Hormuz nga mo ni ang ginagamit sang Iran nga pang hostage. Ako hindi sila birahon sang Amerika. Kaysa, once ang traffic sa Strait of Hormuz ma-disable, mabulubudlayan kita, oh, ang global economy apektado because large chunk of petroleum products na ginagamit naton sa aton adlaw-adlaw na pangabuhi halin sa transportation, bakadto sa energy needs, bakadto sa factory, agiban pa kinanglanon naton gasolina, krudo, kagbisan sa pagluto tanidtang LPG, kagbisan sa dalan tanidta ang aspalto. Di once gani nga ang alagyan sang sining aton mga tughong nga gatong disrupted, mayra pa man kita sources nga iban hindi lamang naya ang Middle East ang ga-provide sang aton nga mga ginagamit nga petroleum products. Damo pa man o galing bangod nga dako ang persyento nga dito halin nga kinasupply, I mean sining Middle East mapiktuhan na karon, okay, mapiktuhan na karon ang aton nga kadabuon sang aton supply sang gasolina, krudo, kag iban pa nga tughong. Kabalo naman kita by law of supply and demand. Ang demand niya sa gasolina kag tughong niya way niya ganubo. Gataas ng gataas, gabarato sa lakyan subong. Although nga may ara mang ginabakal subong nga mga dibatere, pero ti hindi pa tanan ang tanan nga tao, hindi pa ya kumpiyansa sa mga dibatere. Kay damo pa ya gyapon na nagambal nga after pila ka tuig maguba niyang bateri mo kag kamahal pa. Hindi pa kita ya sana kita ya tanan kumbinsido nga okay ang bateri kag durable kag magadugay. May klala ko nang bakal di motor nga di bateri na naguba na gani to kadali lang. Do nagagasto ka lang kwarta mo dai lang gyay ang motor mo yang di gasolina eh. Oh. Hindi man kita sang coal operated power plant kalabanan sa tunya diesel man gyapon ginagamit. Oh, di bisan gamay nga pag idog-idog sang presyo sang petrolyo, may dako nga epekto sa aton ekonomiya. Now sa gyapon ang Iran ay nagpahanugot nga malabay kada sa Strait of Hormuz. Magkita tablang mapa ta province Indian ta. May adat-adatan na mga pictures ang Strait of Hormuz. Taan! Ara! O, para mensindihan tari ang Strait of Hormuz. Nakita nyo sa mapa, amo na ang Strait of Hormuz. When you say Strait, in terms of bodies of water, daw alagyan ni siya, narrow nga alagyan, waterways. Ang sa babaw na nga parte, that is Iran. Iran. Now, ining gamay nga alagyan, kun lang tawon mo, why is it nga ang hindi pwede o nabudlayan gidang Amerika, the world's greatest navy, nga mag-control sining Strait of Hormuz kung isirasang Iran, bangod nga ining sa pinakapunta yung ginabla ang dasun lang ang picture tan araw kundi Iran ang sa babaw, I think Oman yung sa dalom ang iya distansya is just 21 nautical miles. 21 nautical miles. Buat silingon daw, amu-amu lang ni Alin Bakulod, pakadto Valladolid. Adumu-amu lang magani Bakulod, Gimaras. Kagamay lang sa iyang distansya. Timambal ka, tika,
21 nautical. Mas kadako man na, pero areo. Hindi tanan nga inang 2 at 21 nautical miles, hindi na siya navigatable sang barko. Ara kita nyo sa mapa, ginaplate ha. Hindi na navigatable sang barko. Kay ang mga portion dira, nabaw. Tingon dira maglabay ang barko, malugdang kay ka mga dlaggo ni bla mga oil tankers. Nan. Di kalabanan, hindi malugdang, masagod. Ang pinaka-navigatable mo gidlang da nga alagyan is only 2 miles. 2 miles sa entrance to 2 miles sa exit. Igo-igo lang gidya nga makalabay ka mo. Kay nabaw na yung iban nga porsyon da. Ang dalom lang gidya nga hindi magsagod tong imo nga propeller. Ang hull sang imong barko hindi magsagod. 2 miles lang. Pasulod and pagwa. Tiya mo ni karon ang iyang nga problema. Waay labot sina ining portion sang Iran. Timambal ka mo tinga nga hindi pwede nga palupadan sang Amerika aeroplano eh kag pangbalbalon dang sa kilid sang iyang beach. Hindi ang shoreline sining State of Hormuz hindi niya pareho sa shoreline mo da sa hinubaan. Shoreline sa Sipalay nga makita mo yung may beach and din tapan. Hindi. Ang sa Strait of Hormuz, ang ilat na yung shoreline, bukid na yun. Bukid. Ipakita na lang bukid na tan. Nga picture tan. Tan. Amo na ho. Kita nyo sa picture. Amo na nga mambal kabuti. Hindi pwede nga bundakan sang Amerikada ang kilid nila dagat. Sa Iran, no. Ang kilid dagat sang Strait of Hormuz, bukid. Kadamo-damo may mga kuweba, may mga kun ano pa nga pwede mataguan sang ilang nga mga drones, sang ilang nga mga missile. Eh? Hindi na ya flat ang coastline sang Strait of Hormuz sa Iran nga part. It's not flat. It's definitely not sandy. Batuhon kag bukid nga damo kuiba kag mga hardened bunkers sang military sang Iran. So kung bisan ano nga barko nga magpalapit da closer sa Iranian controlled portion, it's a geographical kill zone. Lapit-lapit ka lang yak ayo now ari pa. Kay kumo ibalik ta to sa Strait of Hormuz tan. Ibalik ta to na. Ang piyak ang dason sinatan. Nawara. Kumo nga lapit-lapit ka to, maidog ka to lapit sa Iran. Gamay-gamay lang do pila lang ka kilometro. Amo na to ang bukid nga may mga missile ang Iran. So lantawa bala, why is it nga ang pinaka-sophisticated nga naval ship sang Amerika, destroyer, nga ang wala nagapalapit? Hindi sila kapalapit kay nga abisa nano mo pa ka-advance ang imo weaponry sang imo nga barko, you only have seconds to decide. You only have seconds to respond. Kay bangod nga sang iya close proximity, sang dagat, kagsang shoreline nga puro na bunker ang bukid ang kuiba, hindi mo makita kontra mo, hinali palupadan kada drone na lang or bisan missile, palupadan ka missile, anti-ship missile sang Iran. Ang imo US Navy nga pinaka-sophisticated nga barko will only have seconds to react. Lasig biya ang lupad sang missile. Te, ang imo interceptor will only have seconds. Ang operator to sang imong anti-missile system sa imo barko, hindi pagani kaon sa computer ya kag kapisga, lupok ng barko mo kay kalapit-lapit kayo. Nami lang niya ang weaponry nga defense weaponry sang pinaka mga sophisticated kag advanced warship sa Amerika. Kung nang imo kontra layo,
kay makita mo siya matrack sang radar gagapadulong ang missile, may counter sila dayon. May fail lang sila dabi nga puwarte ka dasig-dasig kag gaburo nga machine gun. May ara sila dabi mga missile man nga ma-eliminate sang mga surface to air threats. Kunti anhon mo na kayo kulang ka sa distansya. Paglupad, igo ka na dayon. That's why hindi mo na makita sa Strait of Hormuz nagapalapit na ang destroyers kag kun ano nga warships ang Amerika tos nas layo. Now, ari pa. That's why wala sang advantage ang American naval forces. Kulang sila sa reaction time. Now, ang ginahimo subong amone para makalabay da ang mga barko nga nagahakot sang oil, kinanglan mo nga magpa kuha insurance. Kay hinali gani matiruhan sang Iran ang barko kag mawasak, kung ikaw negosyante nga nagahakot ka sang oil using a large tanker ship, milyones ang imo perdihon kung malugdang ang barko mo. Para protektado sila, nagabayad sila insurance. Sige, mabayad ko insurance for one trip

0: insurance company, wala man karon sang barko nga malakat kung wala insurance. De, why tamahimo? That's why, kung magambalang Iran nga, sige, labay ka mo di kay we declare the strait closed, ang malabay na bumbahan namon, di mo na, nga gaumpok ang mga oil tankers nga hindi na maglabay kaysa pagkalapit sa shoreline. Ang pinakaginhimo sang Amerika, ilang agin open ining lapit niya sa Oman. O lapit niya sa Oman. Diri sila niya sa Dalom, hindi tiyo lapit sa ano ni, sa Iran. O galing, bisan diri kadapit naman niya sa Dalom, lambot ka mang Japon sa missile sang Iran. Kaya mo ni, kung sa chess pa ni, stalemate, mabudlayan gidya Japon, mabudlayan gidya. Kaya muna, mamakambal kita, why is it kakapursado sang Amerika ka hindi nila ma-open-open ang Strait of Hormuz, hindi sila gani magpalapit sang barko nila to. Ang civilian nga barko pa nga why kay muya mi isa ka dipinsa. On, team interest at nga gilinamo ni sila, gilinaway sila, wala sang safe passage sa Strait of Hormuz. Amo na nga dugay-dugay, taas naman gasolina ta. Naka-standby sa linya si Wilson. Ara na siya, Renz. Metal detector. Metal detector, ipahamtang sa eskwilahan, ipanghatag sang syudad sang Bacolod o depende manghatag. Kag ining fan run 300,000 araw-araw naman iyang. Ha, ini nga mga bagay aton pagistoryahan sir ni local. Wilson, i K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son?
2: Hugot nga ginapamalabagan no ni Mayor Drega sa tayang ato suning nga Bacolod City Mayor ang hagna o kon ang proposal sa PTPMD nga 100,000 pesos nga panran fee no para sa 42 kilometers.
0: Dali lang, dali na, lang. Istoryahan tabi anay ni Mayo para maintindihan ko. Sa nagapamangkot, ano ganing meaning sang BTTMD?
2: Bacolod Traffic, ano ganing BTTMD? Bacolod Traffic Transport Management Department.
0: Okay. Bacolod Traffic and Transport Bacolod Transport Management. And Traffic Management
2: Management Department.
0: Department. Okay. Sila ni ang nag-handle sa aton nga mga enforcer, correct?
2: Yes. Okay.
0: Ang ilang head sino?
2: Si Attorney Sabig.
0: Okay, civilian, hindi police. Okay. Di na under ang police. Sa ila man. Ang mga police ka traffic police bala din under sa ila?
2: Ay, hindi. Lain man ang unit sa BCPO, ginaya ang traffic police kita GP.
0: Oo, amo niya ang kwan ang mga police gid. Si Sir Bonilla. Okay.
2: Sir Bonilla.
0: Ate hindi gali si Sir Bonilla ni pwede ni mabira ang BTTMD. Na siguro kung adaan kay Migo ko si Bonilla mo. Manigurado tanay bla. So, Sir Bonilla, Migo, Kuya, total hindi ka man niya BTTMD. So, safe ka diya. Okay, ari na. Nga manukot si BTTMD 100,000 sa fan run.
2: Yes. Kaya GP, kasi noticeable nga sunod-sunod la ang event o fan run event sa syudad ng Bacolod kasi ang kinasukot usually K5GP is 100 pesos lang per event. So tamaan ka gamay para sa expenses ang kasi kung magpa-event ka K5GP, kinanglan sa traffic, kinanglan sa personnel, no? Kagsang gapanglibyo ang laki sa GP.
0: Obligasyon niya sa syudad, kulang pang tax kinatagda sa kawaw.
2: Wala ganito, hindi ka mag-K5GP.
0: Halin sang una, amo na yung obligasyon sa syudad. Nga mang warta, paka mo 100,000. Sobra naman ni Wilson, ariyan nga akong punto. Wilson, kalabanan sa blasang ka fan run, fundraising, tsakto hindi.
2: Tsakto, gito sa okay. GP mo.
0: Kalabanan sa ka fan run, fundraising, run for a cause. Nga ang income

0: nila, gamiton ina para nga sa proyekto. Kung mag-amon ay nga magpa-organize ka panran, hindi ka pa gani makabawi kung kaisa. Kay what if pag-ulan? Oh, panran ta Domingo. Okay, Domingo, panran. Nag-ulan karon o gainulan. Te, why na nakabalda ka na daan sa imong on-site registration? Timayo lang na papangko ng imong nga hindi iya on-site registration ang imo yung nga promotion, okay, kita mo may maintra. Now, sino pa karon ang ma-host sang fan run nga mabayad kay imo sa syudad sang 100,000? Araw-araw naman yung nga sukot ninyo yung 100,000. Nami maniblang fan run, papangki nga ha. By doing some fun run, ma-encourage ta ang tao nga tamaran mag-exercise, tamaran mag-walking, tamaran mag-jogging, nga maka-exercise for the health sang pumuluyo. Okay? Timaga mo na nga, magamit lang sang dalan, magamit lang sang bulang butangan nyo the enforcer nga masigurado nga hindi magkaladus mo to, may ambulance. Sok ton nyo yung 100,000? Negosyuhan nyo yung ang daalan sa Bacolod para sa managa fan run? Papang?
1: Amo na nga ng SRGP, nga te nagapamatok, hindi na no, si Mayor Greg Astay. Ang gusto, malamin niya matapok.
0: Ang gusto ni Mayor Greg, pilahin mo ang 200?
1: Wala man sa mga kinambal, yung gusto niya matapok na increase pagit ka, amo madako, pagit sa 100,000 yung SRGP. Pero inang chairman sa lakod, no, ha? Sa iyan niya.
0: Oo, oh, kundi kanami, kanami. Si Mayor Greg nakainsinding hindi ta sagay pigos ining mga gusto magdalagan. Nga asang una nga pilang bayad sang una mag-apply ka to permit for fun run? Ting sobra naman babangya. Doende dumabuang ko diya papang. Dumabuang ko. Nga nga sa 100 pesos, nagrekta 100,000.
1: Tangan sa 3-0 kay pagbigay.
0: Sobra naman na iya. Ang ginsaka mo, 999,000 and 999,000 and 900 pesos. Porte man ya ya. Uya-uya man bi. Nga ah, kung maghatag ni Amoni ang organizer, ano man, ang dalan da, wala ipot, wala pupo. Sorry sa term ha. Wala pupo sang ido. Ang dalan da, hindi ka masandad. Oh, ang dalan da, gold plated. Oh, Dibla Wilson, pwede ta guro kapasaka, guro ang balayran, guro butanta, pwede naman guro 5,000, 10,000, tinga ang 100,000 gidya papang.
2: Ah, grabe po.
0: Kamu na lang da, panran, magamuna, kamu na lang panran da.
1: Amo na ganyan kay Fajiti, kina try ta manula po ton ang bahing.
0: Pero pang, mangkuta sabi kung ano ang ilang mga rason nga ang amugin na kata. Kaya basi bala, oo, kaya basi bala, sige lang ta di lamada, way ta kabalo, nga amunigali ang gastos ang syudad, bla bla bla bla. Now, what if ang syudad ang mahimo fan run? Siyempre, waya bayad. Dako git pang ginansyahon kung mag fan run ako. Nga nga do makabi gidyan nga nga do maganit gidya ang BTTMD sa dira.
1: Actually kay PDT kabalo naman kita lang sa fan run nga
0: ay ambot wala ko yang fan run pang hindi niya sa akon para sa akon hindi niya fan ang run. Ah, fan ride kuya akon fan ride. Ah, why kay fan run? Kakapo ay niya balason ko na yang oo, treadmill ko yasta.
1: Actually ganing kay PJP nga hindi man gusto manon ni Mayor Greg nga tungod lang sina sa pagsaka wala na sa may matapo na panran event.
0: Tisin o man bi ikaw man bi papang tistingi da bi pa panran event ka may blayran ka 100,000. Tani bala kay nami man ang tinutuyo for a cause man eh nami man ang tinutuyo and then para man ang health sang pumuluyo sang Bacolod hindi man pagtapataman kadako. Hindi ba pataman kadako?
1: Kita di proposal pamalana sa nga BTTRD.
0: Te, Papang, maghimo kamo proposal, sensible man dapat. Kung maghimo ta proposal, hindi man pagpasubrahi.
1: For sure, pamatukan man sa nga, ano ni sa council.
0: Kanami sa nga, ang punto ni Francis Map, oh. Ano naman ba ni Francis? Ya maglubong ka gani, patay, kung buyan ka sa enforcer, bayad ka pa gani. Iwain ako na hilabot, sumama mo na
1: yan.
0: Anyway, I do hope ang BTTMD could explain why. Ha? Kantuan ta sila, Wilson, and explain nila kay Basi para mataganta. Kay Basi, bila nagsala lang tayo sa aton nga panguna-una, nga away is it nga 100,000 gid from 100 pesos nga 100,000 gid. Okay?
1: Actually, sige lang kay FGP, try pa gyapon na buto kay nag-tracing wa ko na po sino si attorney sabi galing Arab sa subong sa seminar. Pero ano pa siguro siya nga na-call back sa karon kay FGP.
0: Oo, Kalyog, we will accommodate si attorney para nga ma-explikaran. Kay at first glance, makita mo kudo ka subragid sang bayad. Do ka subragid sang amount. Anybody makibot. Why is it nga for so many years nga naga fund run sa Bacolod nga 100 naman ang bayad, tinga subong kinalani mo gid 10,000? Amo na ang makatilingala, why the sudden humongous and ridiculous nga klase pagpasaka 100,000 gid Japan? Hindi pwede nga mag 5,000 lang, 10,000? Oh, 100,000 ka dako ginaya pa bang? Dako ginaya.
1: Kasi per GP ang 100,000 na 442 kilometer rack ng GP at pila malabala ang ginagawa.
0: Papang pamangkot. 42 kilometer run. Sino di sa aton pila kabilog taga Bacolod ang kaya maglagan 42 kilometers sao? Ti butang-tang kaya lang man di maglagan 42 kilometers butang-tabi 50 kabilog. Sa 50 kabilog nga maglagan 42 kilometers, pila ang ila registration fee para makalambot sila sa 100,000?
1: Pinakadako ba 600 kita JP butang
0: ta? 600 times 50 pila. Oh.
1: Mga 20 plus.
0: Oh, 600? Di lang. Oh, pila to, bal mo?
1: Mga 20,000 kita JP.
0: Eh, hey, why ka pa gani kalambot sa kwan? 100,000 nga blayran? Ay, ho. Pang, ako pang masugot kuya mag-fundran, mabayad ko mahal kun. Before mag-fundran, matulog ka sa 5-star nga hotel. May kalanon ka na abing seafood, binga damo-damo, nga mga clean food. And then, may matrapo si Muto Alya nga bago nga tuwalya. May uyab nga mamasahi si mo after. Pero inang mamatumato ka lang to. Ha?
1: Sige lang kayo i-check na lang ng Kipa GP, no? Ay na ang sa PTTMP na bahin para please maklaruhan. Ini sa 100,000 yung 42 kilometer run. But i-insert na lang ni Kipa GP, no? Ini ang isa man ka...
0: Ano naman ang ipangatag ng mga ano to? Mga metal detector?
1: Pahayag man ni Mayor Greg Asataya kita GP na yara sa 200 ka mga handheld na mga metal detector ang managtag sa mga eskulahan.
0: Pila ang presyo sa kada metal detector na pang?
1: Wala pa mga breakdown kita GP ang price ang kwan pero ang numero sa ihatag
0: 200 kabilog? O din nila baklo na?
1: Paagi ini sa local school board nila, okay. Na ang pag-procure sa metal detector. Pero aside sa metal detector, PPGP, on process naman, ano, walk-through naman niya ng metal detector. Ang dako,
0: Mahal-mahal na yapang namin niya, guro, sa Bacolod building, guro, sa mga government center. Mga
1: magpakalma sila kay PGP para sa actually this is focus sa Gyapon sa mga threats sa eskulahan kay PGP.
0: Kuya Wilson, whatever measure layers of security that would ensure safety of students, namian kitas na iya nga mga ginikanan.
1: Aside sa sinakipay GP, sa ila, sininyo pag-procure sa mga dugang, ng mga gamit no, para sa security sa eskulahan, kaya kipay GP, nagpatigayon man sa nga Cymex, no? Kung sinila yung exercise, sa Bacolod City Police Office.
0: Very good. Ipabalota sa mga estudyante nga may plano, maniro. Ipabalota nga ang Bacolod, ang city o Bacolod, handa sa pagatubang sa inyo ng mga tunto kamo.
1: Handa
0: ginikanan, no? Monitor nyo ang inyo kabataan. Monitor nyo, kaya basi may mga plano na kung ano-ano da. And then, ang inyo mga pusil, sa mga ginikanan with guns, tandaan, may accountability. Kung ikaw nga ginikanan, ang imo pusil nakuha sang bata, kag naniro sa eskwela, namutong tabo sa pulis, bla nga tiya.
1: Sa pulis.
0: Monitor your kids. And ayan, boat na lang Wilson. Why na ko chimpuson? Doon na ubos ang chimpu ta sa 100,000.
2: Ah, grabe po.
0: Hindi na tanay magpandran-pandran pa nga.
1: Sige na kay Sir GP, no? Hulaton na to naman ang nagugang mga detalye sa pandran at the same time kinano sa security measures ni Patigayo sa Pakulo.
0: Pang, hindi na pandran, pang?
1: Oo.
0: Ha? Rich run para sa rich.
1: Rich run or sad run.
0: Expensive run. Pang nga alam ko simpo pang babay. Why na sa? Ay, ambot na lang. Oras alas 11:55, 11 Mbps magabalik pa.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
3: gito. TTX 500.
0: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bao. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
7: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nag-produce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
0: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
7: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapat nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: TTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
3: TTX 500.
0: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
7: Patay ka, guro. Hindi, kaya, no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
2: Oo.
7: Ang metabolis, gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
7: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon.
2: Mm.
7: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo.
2: Mm-hmm.
7: Talagsa magkaon ga fasting sila.
2: Mm-hmm.
7: So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto.
2: Mm.
7: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gidya nami magkaon Sir GP mo.
2: Mm.
7: No bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
7: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
2: Oo, oh, ganagan, matamat.
7: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
5: DTX 500!
6: Gina Kano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
10: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
11: Sa DTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
6: O ay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5.
12: K5
5: News FM. Huwag ang pambalikan ng kampiyon na estasyon.
12: K5 News Philippines.
5: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
5: Headline.
13: At sa ulo naman nagbabagang balita, bagong chief of staff ng AFP isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybayin ng Siaton, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsan ang halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hunyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hustisya at proteksyon hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Etiague, Isabela. Suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samar. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Cobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
5: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
13: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News about sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo ang kampiyon. At balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
10: Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Lieutenant General Antonio Navarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging Chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong Commanding General ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing Commander ng Western Mindanao Command. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Chato Negros Oriental para sa polusyon. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
14: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubu Bay, Chato Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ng operasyon na suriin at pigilan anumang senyales ng polusyon o pinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
13: At Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May Kampiyon na Balita, si K5 Leonard Veray.
15: Umabot sa kabuuang 79,023 na mga turistang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala na sa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4C Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
12: C Network News.
11: YTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Cebalo, Mantique. Inireklamong mabaho at kulay berde. Balitang hatid sa atin. Nega K5 Jojen Morillo.
16: Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Cebalo, Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doliguez, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap gap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ang mga kawani ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-aras 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ang manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. para sa MyTC Network News. KK5 Joe Jen Kabatingan Murillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Tiyagi Isabela. Balitang atid sa atin, DKK5 Dan Chavez.
17: Marihing kinundena ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Tiyagi Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang paggulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etsage ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica G.D. na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ng Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ng grupo, hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pampato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: Gayun din, suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz. May mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
18: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa lalawigan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz BPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect ni si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso ng murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghahanap ang dalawa pang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
13: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantalang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay, sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa atin, Neka K5 Carlo Arisgado.
19: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Jess Anyos na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantalan ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga, malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantalan ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital, habang nagpapasailalim naman sa change oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban naman pa rin yan, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Kalbiga at Pinabakdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samar. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balitang hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
20: Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sityo Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News sa Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Rekla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa paggamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations.
22: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan dahil naman sa bigla ang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
13: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MarTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Reynard Apostol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps. Balita kag public service.
3: Disinoybi minutos makaligad sa takna ng alas 12 sa udto. Balik kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyong anchor man.
4: I'll take you back to the old days.
3: And I was Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nami sa gyapon inumon, especially sa may mga problema sa baga.
5: Come on everybody.
3: May bronchitis kada abi daw haluson ka abi makaginhawa. Compromised ang imong oxygen. Kay ti siyempre may mucus nung baga mo. May mga plema o hindi ka maayo maka-absorb sang oxygen. Kulang ang imong oxygenation. Hindi kinatawag na gani nila nga the oxygen capsule si Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay makabuligid para sa imong oxygen needs. I-try nyo ah, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mikos-mikos sa makadali, Bings Delphine, Johnny May, Rotita. Aretita. O yara na si Migo ko Kenneth Javier. Nag-adobo ko di tambo. Ay, abaha. No guy, nada ino. Adobo, tambo man. Adobo, tambok, grusang baboy. Mapakuan ka pa, ha? Mapahealthy-healthy ka pa, Kenneth Javier, ha? No guy.
6: In America.
3: Romar Duran, Bings Delphine. Kim Arius, Ariesoni Flora, Leonardo Rilos, Mirlita Malvas, Jean Montesino Arroyo, Standby Arf,
7: hundreds of people in each room.
3: Bus Joe, Juna Duga Duga. Bino na mi ako dibla sa ngalan mo yabla ya Ma'am Juna mo Duga Duga gidya. Hindi ya kay malamala. Papilion mo ko sa pilido nga malamala kaysa duga-duga. Dito kuya sa juicy. Dito kuya sa juicy. Abaw, why sa nagkakaon, baboy? Umandam ka makita, takagangat-ngat kalitson pa nga.

0: May lalaki na kuryente patay. Ang problema, dito siya na kuryente sa kudal sang manukan na ginpalibutan live wire. Ang pamangkot, ang tag-iya bala sining propiedad may sa labton? Pwede ba lang ang aton lugar konpirmi ginakawatan butangan tada kuryente nga kun magsaka ang kawatan mapatay siya? Di ma'am, balta da yun nga di sala yun agid na kita mo ragid nga private property ni masaka ka da? Di siyempre kay may kuryente na kundi patay ka kun mga kuryentehan ka eh nga masaka ka da? Di mining kawatan ka. O, kundi kayo man kawatan, di mano ka to, trespassing? Nang pamangkot ka ron, inibala ang may dalang legal accountability ang tag-iya kay napatay ang lalaki bangod na kuryente sa ginbutang nila nga kuryente sa kudal sang ilamanukan. ARF, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: ARF?
2: Mayong oto ka K5 Paul, nagabura na ka K5 Paul, kag nagasyagit ining 24 anyos na lalaki sang maabtan sang pila ka mga residente matapos nga makuryente ini ka isa ka manukan nga napalibutan ka K5 Paul ang kudal sang live wire. Natabo ka K5 Paul ang ininga insidente sa Sitio Lukni, no? Diri sa may barangay Gilamunan na sakop na ini ka K5 Paul siyudad sang Kamangkalan.
0: Do ka pamilyar sang Sitio Lukni, no? Do dira na kay Pastor Antulo?
2: Yes, dira ina ka K5 Paul ang iyaman nga negosyo, no? Kag iyaman nga residence sa K5 Paul, no? Kaagahon ini ka K5 Paul natabo alas 3 sa kahapon nga adlaw Hulyo 22,000. Ginkilala ka K5 Paul ang biktima nga si Ray Alvarez, no? 24 anyos ini, isa ka construction worker kag residente sang Sitio Pasto nga sakop man sang barangay Gilamunan ka K5 Paul.
0: Okay.
2: Sunod sa initial nga investigasyon ka K5 Paul sang kapulisan.
0: ARF, dali lang ARF, ipakita tabi yes, ang picture tan. Sige go. Sige, go ahead, ARF. Report lang, ARF. Kaya makita, yes, di, oh, ang tao.
2: No? Suno sa initial ka K5 Paul na investigasyon sa kapulisan, natakbo ini, takna last stress ang kaagahon, no? Kaya tungod na may napatian ini ang mga residente sa nasambit na lugar nga may nagagahot, no? Do may nagapangayo, bala ka K5 Paul sa tabang, nagasinggita, nagasyagit. Gila yon nga nagwa ini ang pila ka mga residente kagintanaw ining ang tawo, no? Kung tino ang tawo nga nagasyagit, kag nga nagasyagit ini. So nakita nila kag K5 Paul ang biktima nga nagahamyangon na, no? Nagapangayo ini sang tabang, wala ni ini nagagiho kag nagabura na ang baba tungod sa electrical perimeter fence nga nakapalibot sa manukan na ka K5 Paul. Kada sunog man sa aton mga sa aton investigasyon, no, nagpadulong man na dito ang team sa K5 News FM ka K5 Paul na mangkot kita sa mga residente dito kada kung ang inaabala nga lugar sa K5 Paul masami ba lang ang ginaagyan o kung adalagin ang alagyan sang tawo sa mga tawo ka K5 Paul. Sunog sa ila ka K5 Paul, wala na daya sa may nag-aagi, no? Kada kung ikaw kagadira kagidyang residente sa ina nga lugar, kapalo ka nga may live wire dira. Tungod nga kapalo sila nga ang ina nga manukan, delikado. That is why wala daya gaagi ang mga tao. So, positibo ini ka K5 Paul nga ginkilala sa nga iyang amay, kag ang biktima ka K5 Paul, no? Kag ginkilala ining amay ni si Raul Alvarez, 52 anyos ka K5 Paul. Samtang gagin piling ka K5 Paul ni Police Lieutenant Gilbert Alunan, ang atong diri Deputy Chief of Police sa Kamangkalan CNP, nga malayo ining puloy. Anya kasi ang pasto ka K5 Paul sa piyak niya nga sityo.
0: Uh-huh.
2: So, ni, medyo layo-layo na iniya sa nasambit na nga puloyan o lugar sa nga biktima. That is why ka K5 Paul nagatingala ini mga residente pati man ang kapulisan kung nga aara da siya sa sina nga lugar kagkaagahon pa ka K5 Paul
0: nang ARF
2: imagine, yes,
0: mahatag ko sang akon nga ano ha nga analysis ni ha okay ining lalaki ARF okay padayon lang to gyapuntan kailan to tan kamo tomato gyud si itan lagu mo ang kurman rin niya lay oh gapagalisin siya sa kon ipagwa ng picture mo sa galisin siya kon kwaon oh. Sige lang na tan, pakita lang na tan, kaya para may basihan kita. Arf ining lalaki, layo ilabalay.
2: Okay.
0: Piyak na sityo. Question, nga nagkadto da siya sa lugar nga way man na ginakadtoan sang tao, kag nagauba kaagahon?
2: Yes.
0: Wala sa bayo? Pero kabalo siya, nga dira, may mga manok. Oh, why makita sang nagambal nga basi mangawat siya. Pero ang yes. Another question is, nga agin butangan na da security perimeter fence nga may live wire. Nak may history bla sa kinawatay da manok? May ara?
2: Posible ka K5 Paul kay tuno man sa aton pagparangkot ka K5 Paul sa lugar, may complain na ini sila sa nasampit na biktima. So meaning to say, may record na inisyal ka K5 Paul.
0: Ari pa, ARF. Ang pagbutang sang gintawgan kong aton abogado galing kiti sa ako. So ari na lang ARF, nagresearch ko gamay. Hindi makita abogado pero tigin basa ta. Ang pagbutang sang electrical fence sa Pilipinas, gina-discourage ini. Kaya nga, it's very dangerous kung ang ibutang mo da nga kuryente is ang kuryente gitbala nga halin niya sa household nga ginagamit nga 220 volts. May ara kita, illegal na siya ang direct household current nga 220 volts. Nga halin bala sa outlet, butang mo to ya? Oh. Kaya what if karon kon mga inosente naglabay di ang patay. Pero may ara kita sang ginatawag nga commercially manufactured systems. May ari ka ni baklan, no? Nga ining security electric fence naga-emit siya high voltage pero gamay amperahe. What makes you electrocuted kung taas ang amperes? Kung taas ang amperahe. So, may ara ini ginabaligya nga security system using electrical wire as fence, pero according ini or in conformity with the Philippine Electrical Code. Nan, kag dapat ang ga-install sini mga licensed professionals. Hindi pwede ka bisan sinulan to nga makuha ka kuryente sa imong outlet, kag ibutang mo na. May ari iniya sang regulation. Depende pa na kung gina-allow sa lugar nyo. Now, ang ginagamit niya ARF, hindi para mapatay ang trespasser, kundi para makibot kag hindi magdayon kay may kuryente.
3: Ah, grabe po.
0: Pwede mo na sa magamit, again, pero kung ang system, ginbakal mo gid kay it is safe na ya for use. Kag in accordance again sa electrical code, anong ginambal sa electrical code? Dapat, ang ibutang mo da nga kuryente, hindi ya household grade nga kuryente. Taas nga bultahi ang ibutang mo da, pero gamay ang pirahi. Nga hindi ya makapatay. Ang purpose nga paghikap mo, makuryente ka, makurog ka da, pero hindi kaya mapatay. Enough na siguro, at nga paghikap mo, at nabatsagan mo nga na kuryente, kaya hindi ka naguro magdayon.
2: Correct.
0: Nga ang gwa lang bala daw, ginwarningan ka lang, hindi ya kay mapatay kagid siya. Kag ari pa, may mga regulation ina. Paano? Ang imo regulation, dapat taas ni siya papang? Taas! Ang imo dapat nga gingamit, nga energizer or source of kuryente, dapat certified to be safe. Kaya mo na siling kung may mga system nga ginabakal. Why niya ginay mo imo lang? Ikaduwa, may warning sign ka dapat. may gimbutang ka na dapat nga warning, nga ginawarningan mong publiko nga, attention, ang ini nga kudal may kuryente. Oh, palayo, para hindi mako, dapat may warning ka. Ikatatlo, may height restriction eh. Hindi pwede nga nubo. Dapat taas ni siya. Taas. Nami siniya, may ara ka dapat der nga siminto, nga taas, and then sa babaw, may ara sang kuryente. Nga again, iyayasang ginbakal mo ya, nga design gid sa for security purposes. Hindi akay ginimuhimo mo lang da. Now nakita ko number one, ang iya nga kuryente na butang sa dalom, delikado, ido, kanding, sapat, bata nga gamay, nga bisan hindi man niya kawatan, makalabay da ang patay. Delikado lang, nubo-nubo lang, oras picture, oh. Bawal na, kaya dapat taas na sa YARF. Oh,
2: yes.
0: May violation na sa kadaan. Ikaduwa, wala man sa signage gagambal nga, warning, the fence has electrically charged. Oh, keep away and keep your distance. Oh, dibla? Warning with security electrical systems. Danger of electrocution. Na may ara na dapat, di wala man siya may nabutang. Di inibot si Lingon Art may ari gini legal consequence. Ang pamangkot, ma-file balakaso ang amay sini. Nan, ma-file balakaso ang pamilya sining napatay kay na kuryente kay gibutangan dira sa tag-iya, kuryente ang iya propiedad nga hindi pwede kag bawal according sa aton nga ginaallow nga style sa pag install sang security layers sa imong propiedad. Arf?
2: Yes, sa K-5 Paul. So, no, gani kay Raul Alvarez, ining amay ka K-5 Paul sa 24 anyos nga napatay, hindi na sila magpasaka sa kaso ka K-5 Paul. No? Kaya may ara na sa initial no, nga inisteryahan ay ang tag-iya sang manukan kag sa pamilya sining na biktima sa nga kuryente ka K-5 Paul na sila tanan magasto sa nga pagbalubong, lungon, kag ano pa nga mga galastuhan sa pagkinanglanon sa nga bata niya ka K-5 Paul, no? So, ang aton man ka K-5 Paul, ginapamangkot ito kag-interview, ang sila ka mga residente dito, hindi nila kilala inang lalaki, no? Na nagpadulong o nagkanto sa sinang lugar, kag pangayaw, no? Kasi taga-ipiyak siya yung sityo ka K-5 Paul, kag sa aton man gani ka K-5 Paul na pamangkot, ining nakasapo sa iya, pag nagkapatid, sila nga siya dining 24 anyo anak tani nila sa gato kaput sa isa kan tadi na kulin pan siya kason nga iyan na lang iniin pabayaan kaga nagpangita na lang sa nga paridad o kung nag-proceed sa barangay Hall ka K-5 Paul para magpangayo sa nga bulig. So alasays na pasado na sa isa nga aga na ka K-5 Paul na kuha ining bangkay sa nga 24 anyos.
0: Kay ang aton diri ARF, why kita ARF, kun ang purpose ng tawo nga na mga wat, why kita nag tolerate sa mga kawatan? Pero yes, dapat yes, tapana ibaluon, may record gin man sa pagpangawat tao? Kag mangawat gin man sa blan, di pwede naglabay lang? Basi naglabay lang man ada? Oh, naglabay laman, ari pa ARF. Ang aton diri is to make the public safe. Ang aton concern diya sa radyo, mapasiguro nga safe ang publiko. Di mayo lang na subong niya kay... butang ta, ang laki na ya. Kung manguwagin man siya, ti siya yung nakurintihan da. What if bata naglagaw-lagaw? What if kabataan? Kabataan, mangahoy, mangitadamang, nakauyat na sa kuryente, di patay? What if iloy nga nagabusong? Iloy nga nagabusong, nangita kalaruton, nangita ulutanon, o nang laktod na kalabay da, patay. Ti, you are hurting, or you will be harming, people nga inusinting, away mambalak mga what? Naglabay ka lang ya. Di mga gisiling ko, kung ginakawatan kaya, hindi niya about mahapos. Nga mabutang ka na siguridad mo ya, para hindi ka na magsudlon. Bahala na dahil ako makurinti ka muda. Basta butangan ko yung kurinti para hindi ako di masulod. Hindi niya, negligence niya pang. Negligence sa safety sa publiko. You are now, disregarding ang safety sa general public nga pwede makalabay da kagbasa yung makurinti mapatay. Dapat be responsible. Kung ang imong purpose ya, proteksyonan mong manok da hindi makawat, responsable ka dapat sa pag-install sina. Dapat taas, kag dapat hindi niya rektas outlet. May ginabakal ka na iya nga regulated nga hindi makapatay sa tao. Ang purpose ya, nga hindi ka mapatay kung may kapan mo. Ma-warningan ka lang, nga makirig ka lang, dapat hindi kang patay. Oh, kag may warning sign ka da, nga adin ang mas importante, ang bilis ang manok mo o kung kabuhi sang tao. Importanteng kabuhi sang tao.

0: nagbutang sang light wire, no? Sa kudal sang iyang
1: this is not to attack ang tag-iya sina, but this is a public information nga buligan ta paintindi ang publiko nga nagapamati subong. Nga inkaso may ara kamod agin butang nga kuryente, bawal na siya. Kung gusto nyo, ngayo kamo permit. Ngayo kamo permit pamangkot sa inyo nga barangay, pamangkot sa appropriate authority, ano ang ginaalaw nga klase kuryente kung mahimo ko layers of security sa akon perimeter. Kay according sa aton ginbasa, may ara mga pamaagi nga hindi tayo dapat magpataka lang da nga ang ikamatay sang tao ang kuryente mo. Kundi para lang ya nga ma-alert siya nga hindi siya dapat magsulod da kay may kuryente. Kag ang purpose hindi siya kay mapatay, kundi ma-electric shock lang siya. Lain ang electrocuted nga napatay, lain ang nakaagom, electric shock. Kay ang electric system para sa fence, lain sang sa system nga gingamit mo lang ya, gin-plug mo tong kuryente sa outlet mo, kagin pagwa mo to. Why niya control? Kusog-kusog, mapatay ka na ya. Dapat niya, taas nga voltage, gamay ang pirahe, hindi makapatay, pero maka-electric shock. Mas-shock ka lang bla, nga mapagtandog. Ay, kurinti, hindi ka na magdayon, kaya basi makurintihan ka. It serves as a warning and at the same time, i-discourage ka na magsulod sa hindi mo propiedad. Arf?
0: Yes, correct ka kay Five Paul. So pagka doon na ito dito sa lugar ka kay Five Paul, wala ditong tag-iya, even representante sa nga nasambit nga manukan, wala dito. So sa wala kita kabalo ka kay Five Paul kung may permit din na. Pero sa pagtulok na ito ka kay Five Paul sa lugar, tama, kalapad. Hindi na ito ma-estimate kung pila kay Starya, pero damo na kasiling ka kay Five Paul ng mga residente, isa ini ka game farm, no? Kasi I don't know kung ginatos or nilibo nga manok ang ara sa sulod. Kay tama, kalapad, kagadako sa lugar. Rason nga, secure gid katama ining lugar, kag iniila din butangan sa live wire ka kay Five Paul. So I think kay Five Paul, aware ining mga pumuluyo sa sining lugar. That is why wala sila yaga padulong na
1: basta. Di, ang pamangkot na gani kay may hindi tagadira. Hindi tagadira. Kag again, sa paglantaw kuya Arp, violation, giniya kay tama kanubo ya. Bata yang 5 years old, makalabay, di yung makalagaw-lagaw, yung patay kung makauyat. Patay, ganing adult, bata pa.
2: Ah, grabe po.
0: Kay Paul, tama agad, kanubo, no? Kagadelikado, agad ka kay Five Paul.
1: Kay kung taas na, Arf, kay kung taas na siya, butang tabi ang kataso niya, be, mga 2 meters di taas, dira mo na ma-eliminate ang trespassers kag ang passerby. When you say passerby, naglabay ka lang, why ka intention magsulod? Now, so meaning, ang mga inosente nga malabay lang, hindi nga makuryente, kay titaas man to. Pero, kayang imo ginbutang nubo, hindi mo na ma-eliminate sa mga pwede makuryente ang may lain nga tinutuyo nga mga wat o trespasser kag ang inosente nga naglabay. Kay nubo. Kung taas na, ang pwede lang makuryente, ang haslo nga magsaka to sa sulod, kag malambot itong kuryente, amon ayan makakuryente siya, tigaba yan na. Kay nga, nga masaka ka to sa pader nga hindi imo. Anong purpose mo? So meaning, ang makuryentihan, atong may malain nga tinutuyo, nga magsulod sa lugar, nga hindi dapat sudlon. Teka ron, kay imo ginbutang, nubo. Paano mo na karon ma-proteksyonan ang naglabay lang daya nga waayas ang plano mga wat? Nagtalang lang daya karon kag way kabalo nakauyat-uyat ang patay kay imo. Tidri na di kasulod ang tawag nga responsible owner sang property. Di ba?
0: Yes, kay Five Paul. Daya sa karon kay Five Paul, ari na ini ang bangkay sa 24 anyos nga nakuryente ka kay Five Paul sa isa ka punerarya diri sa siyudad sang Kamangkalan, kag nakatalanan naman nga ibutang ini sa ipahangyang or ang iyang bangkay sa ilang lugar ka kay Five Paul. Kag suno sa tag-iya, willing sila no nga magagasto kag magsabat sa tanan nga mga pangkinahanglanon sa nga pamilya ka kay Five Paul. So report sa patrol ka upod si ka kay Five Glenn sa Yanga. kag si K5 Aubrey.

0: te suspenden que hay amores para servir la verita servicio público obligado a tener gros que hay para usar
1: ahay nasubuan ko ah subuan ko kay ang purpose tani sang tag-iya nga hindi makawatan ang yamanok ang hindi masudlan sang ano-ano nga lain tuyo ang iya propiedad naplastar ini sa isa kapabaagi nga mangin threat and dangerous sa general public nga bisan wa ay man niya plano mangawat naglabay ka lang daya karon patay kaya imo kag bisan pakawatan. Ang tinutuyo sang allowed nga electrical fence is not to kill but to warn. That's why kung mahikap mo na yung mga electrical fence, hindi ka na yung mapilit na kagpapatay ka. Maghikap mo na yung makurog ka lang kadali kagmabuyaan mo. Kaya ihaboya ka na yung mabuyaan mo ya. Iniya ho, mapilit ka kagpatsyon yung gigaya. Di kundiin taman ni pasudlon nga butang, kinanglan mo magkuha permiso once you install an electrical system meant to discourage kawatan and potential trespassers. You need to have a permit for that. And by having a permit, you need to abide with regulatory bodies. Regulations, ano dapat ang imuon? Paano ini-iplastar? Kay above all else, ang purpose ang tag-iya na aging butangan niya na da kuryente para proteksyonan ang iya manok. Question, diin ang mas more valuable, ang manok mo o kabuhi sang tawo nga inosente nga makuryente sa ginbutang mo da?
2: Ah, grabe po.
1: Oh, hi. Mas valuable ang kabuhi sang tawo? Ma last report ko diwa. Kuwaon da kay Red, may nakita nga granada. Gin dispose ang EOD, naglupok bisan basa. So may paandam subong ang EOD, nga kung may makita ka mo nga granada o ano mo da nga mga ordnance, explosive ordnance, hindi ka mo magsalig nga bisan abi nyo tuktoko na, abi nyo nalubong na sa duta, abi nyo basa na, hindi na maglupok. Hindi gid magkuti. Hari ang paandam sang EOD. Red Salgado, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
1: Red?
4: I'm JP. Doon sa publiko ng explosive ordnance disposal o AOD na gusto sa dental, hindi gid dapat maghatag kita MJT sinis sa kumpiyansa na kung ma-recover na kagranada o kung anuman nga sa isang bomba pagod sino sa kaya police Captain Alberto Saldua Jr. na kung sino nga AOD na sa probinsya nga wala sa expiration din ang paglupok kita MJT at isar nga ini ang nakalubong na sa duta sa malawig na panahon kita MJT. Kaya mati kagapon na recover dito nga granada MK2 fragmented hand grenade kikitin JP. Pineapple type ini siya, tagasulok pagani sa mga construction worker nga nakadiskubre siya ni why na puno siyang pin kikitin JP, kagtuktuko na ang iya sinigalawas. Dito kikitin JP, ang delikado lang dito kaya ba nauyatan pa sa isa ka mga construction worker kag sa inisya ang ginsaway, ginbuyahan ni Kitang JP. May nag-ginkaway, nag-sigabong dirang granada sa may idalong sa Taytay Tres Pantes sa Barangay Rizal, sudat ng sila ay Kitang JP. So dito, ahambal ganun ni Forman, dapat nga report ini sa kapulisan. So dito nagtawag sa 911, kag dito ganun Kitang JP, ipadulungan sa sila ay PNP, kag nakukarmar nga ti isa ka granada, ginreport nila yun sa EOD, kag ini ang narecover sa AOD dari sa atong Siringa Provincia. So dito Kitang JP, gindala ini siya sa isa ka safe dila nga lugar sa may Silay, gintilawan ini siya nga palupukon kag naglupok gid kay K5JP. So ang paandam karon ni Sir Sardua nga dapat i-report gid hindi gid mag-ukay, uyatan o hindi paghihampangan kay man ti biskan ini kay K5JP madugay nga kapanahon dako gid posibilidad kay ini siya nga mag
1: Nautod balikan ta siya. O ito kadaan, giman ang MK2 na nga granada, mga World War II, pagani Corona, or Vietnam War nga style sa fragmentation grenade. Fragmentation grenade. Ara na, Red, balik, Red.
4: Yes, kay FMJP, siya ba na kung napaandam sa katong sini nga EOD dali sa province kay delikado. Ngayon niya kay FMJP, kiti may ara pa sa mga nakatago, dira ka mga Granada, gati wala lang bala matukiban, kamati madugay na kapanahon sa tupang World War II nga makahatag in siyang halit sa mga pumuluyo sa palibot. So, ari kay FMJP, ang aton dira nga video nga ginpadala ini siya pagka-recover dira sa Granada sa may idalom sang taytay nga si Foreman alias Roy KTMJP.
5: Sige. Pagsampot na mong sing aga, damo sing basura, ginpakuha na yung basura antes kami magsugod dobra.
6: Dito
5: nabaan, dito na mong nakita nga may Granada.
6: Okay. Kaya sir, ang pagka-describe ko sa Granada, bugat hindi.
5: Bugat.
6: Bugat.
5: Pagkita siyang upod ko nga may Granada, ginhakwat niya, niyat kayo yung Granada, ang kuy butang. Pagbutang ko halinda, ako mabulos. Gin-confirm ko kung plastic o kung tutuod. Gin-tanaw ko ang Granada. More or less mga...
1: Sige, Red.
4: So, amuyan po kay FMJP, ang pahayag ni Foreman Roy dira sa may sudan, yasang sila kay FMJP. At ang sinibalita, dulog sa ato sa Power Trio, ang aton sinig at DTX 500, Mighty Seek at D3 Bio, ang aton man sinig at DTX Beauty Soap, si may ko na nakapanit ni Aras ang alap-up, muli po kong acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dahil sinigang resulta, maging kutis artist na kapak. Ang aton sinig at DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa katiyon ng balita, Servisyo Publiko, Magalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Hmm.

0: K5 News FM News FM D3, Bayo, ganigaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka ba na o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila kaysa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bilang sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Luter naman. Si Anibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
0: Luter na Max.
10: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapos Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang. T3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio.
16: It's the best part of the day.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Ang aton oras mga ka-K5, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Today is Tuesday, July 21, 2026. Sa mga KSS members nga nagamonitor na sa ilang mga radio sets sa Bilog nga Bacolod, kag Bilog nga Negros Occidental, welcome sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Ari di abi si Sir L. John sa tupad ko mo. Ano pa, nakonsyo si Miss Shine. Thank you sa kay Ma'am Nori Mahilom Alcongan. Nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Siyempre, gina-welcome na ito ng aton ng mga utod ng mga drivers. Ang mga construction workers nga nag-monitor right now, gina-welcome na ito dari sa aton ng program, It's Your Time to Shine. 1:13 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

Mga ka-K-Files, ang aton oras, 1:15 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biontics. Kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio. Ang cancer, isa kabalatian, nga mabudlay bulngon kung malala na mga ka-K-Files. So para maligawan ang cancer, kinahanglan nga magtumar na sa mga clinical products for prevention. Thank you sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Estefania. Dugay-dugay ko naging wala matamyaw ang mga suki ko nga mga senior citizens. Sila ni Nanay Terry Ariego, Nanay Elsie Catalunya, sila ni Ma'am Yuli Orkea, kagang akon nga mga suki nga mga senior citizens sa Barangay Mandala.

feel. Ang mga taxi drivers, gani, dugay ko naman wala ma-mention. There is a program. Thank you, Gid, sa mga konduktor, sa mga bus drivers, kag jeepney drivers. Nga nag-monitor right now. Say it's your time to shine program.

Ang PAGASA may ginamonitor na naman ng isa ka low pressure area. Diri na yon sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas. And base sa forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ang aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas. Posible nga magsulod kuno ining LPA nga ini sa Philippine Area of Responsibility sa Tuesday afternoon or Miyerkules sang aga sa Hulyo 22.

amo ni siguro ang pinaka-importante nga forecast sang pag-asa nga dapat i-share ko sa inyo. Ang siling sang pag-asa, once nga magsulod na sa teritoryo sang Pilipinas ang LPA, kag magpalapit na siya no, sa landmass sang Pilipinas, may madamo nga lugar sa pungsod nga maapektuhan sang mga mabasko nga pagbuubo sang ulan.

May forecast pagidiri mga ka-K5 ang LPA mga after 24 hours kuno posible nga magbaskog ini siya and kaina mga 3 a.m. nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1630 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. So sa mga wala makapanglaba, damo-damo lago, amat-amat na naman kita. Kaina sang aga nagpanglaba nako eh. Para maamat-amatan na. 1:20 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate naman sa ilang birthday today, July 21, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

May mensahe nga ginsend sa akon si Ma'am Razel. Razel or Razel, whatever. Basta nagapamati ko no sila sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Always gid kami nagapamati, Ma'am Shani. Thank you very much. Ti Ma'am Razel, saan o ang imo nga birthday? Para matamyaw ko ikaw diri sa K5 News FM. Pila ka... Kadamo sa mga messages nga nabaton ko this afternoon. Pero wala pagid ko sang nabuksan nga mga birthday greetings. Thank you sa kay Inday Zilia Velches Escamos. Salamat gid sa pagpamati, Ma'am Heidi Sarmiento. Good afternoon. Nag-monitor sa iyang CP. Kay naguba ko no ang iyang radyo. One week gid ko no nga wala siya makabati sa akon. No, thank you gid, Ma'am Heidi Sarmiento. Ma'am Heidi, ara ka lang dira gihapon. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. So thank you very much. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 21, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo! Ma'am Nelia Barsaga, thank you very much. Uy, naulihi, happy birthday sa kay Ma'am Juliet Lagami. Halin sa KSS Andula 1 chapter, nag-celebrate sa iyang birthday today. July 21, 2026. Mayo lang gin, Ma'am Juliet Lagami. Happy birthday to you. Halin sa kay Ma'am Nela Barsaga ang pagpanamyaw. Halin man sa amon diri sa K5 News FM.

Mga ka-K5, ang mga Clinica products mabakaw sa mga Clinica branches sa Bilogan Negros Occidental. Pwede ka mo nga magpakonsulta sa mga Clinica branches kay libre ang consultation. Magpakigangot lang sa mga Clinica branches para sa schedule sang free consultation. Amo lang gid na ang inyong himuon, masyado lang gid ka simple. Thank you sa kay Pastor Joven De Locano. Hello pamati, gali sila subong langga-langga. Ang bata ni Pastor Joven, mag-insend sila sa akon nga picture. Thank you sa kay Inday Caris Vami. Very unique pastor sa ngalan sa anak mo. Pero ang pamangkot ko na insakto nga akon nga pambasa. Caris Vami. Thank you very much, no pastor, sa mga wife, sa inyo tanan. Nga nag-monitor sa mga nagabiyahe. Thank you very much, Gil. Maghalong-halong always. Salamat man sa kay Mamir na hambri-hambri nagapamati right now sa Barangay Salong sa Kalumpang, Kabankalan City. Ginapatamyaw ni Mamir na hambri-hambri si Ma'am Jasmine, Janet, Roseni Mangaw, Elizabeth Sancho, Pretty MK Tabukon, Lonita Suyod, kagawad Brad ni Dibos. Ara kamuda. Salamat gid sa inyo nga pagpamati always. It's your time to shine for now. Di maintindihan ang ibig mong sabihin kung mayroong pag-ibig. Sino pagidagani Mamir na sa Barangay Salong ang nagapamati? Pabalaan nyo man ko. Thank you sa mga supporters ko sa Sunshine Lacson Original. Pasalamatan ko gid kamo kay ina sa post ko kay wala sang Sunshine Lacson kun wala kamo. Amo na permi ginahambal ko kun wala kamo, wala sang Sunshine Lacson. So salamat gid sa inyo suporta, salamat gid sa inyo nga pagsali. Thank you man sa mga nagapamati sa aton sa downtown area diri sa syudad sang Bacolod, 1:28 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty Sea Syrup.

gusto ko man gali damyawon sang mayong hapon kay nagapamati man siya right now sa It's Your Time to Shine program si Sir Richard Bilando Pasiglan. Sa mga taga Kalubang Ilog, madamo gid nga salamat sa inyong tanan. Ang KSS members naton dira sa Banwasang Ilog nagamonitor gina sila every day. Thank you very much gid sa inyo, sa ila ni Ma'am Veronica Delgado Rector. Tanan-tanan nga ara dira sa Banwasang Ilog, sa ila ni Ma'am Nelia Barsaga, sila lang giniabi nga duha, pero may gidyagat chat sa akon. Pero kabalugid ko nga ang mga KSS members, kag-officers, sa Banwasang Ilog, nagapamatigid everyday. Mga ka-K5, magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Mabakal ang Memory Plus sa Maze Wellness. Mabakal man ang mga clinical products sa Maze Wellness Product Center sa Plaza Mart. Kung gusto ninyo healthy nga snacks para sa inyo nga mga kabataan, available man dito ang kangkong chips sa Maze Wellness. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton once again sa downtown area diri sa Bacolod. Ginapasalamatan man nato ang mga nagapamati sa aton sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa Bacolod City, sa mga nagamonitor right now sa Libertad Public Market, sa Bacolod Central Market, sa Burgos Public Market. Salamat, salamat, salamat gid. Alauna 33 sa aton oras mga ka-K-5. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa ako tutong nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit

mga ka-K-Fine, nagapamati man right now, ang natin ng mga suki dira sa Banwang Sang Isabela. Gusto ko man sila tamyawon sang maayong hapon, especially to all the members of Family Bilando. Pinapasalamatan man natin ang Pamilya Bulhano. Mga family, pamilya ni gali ni ka-K-5 Joseph Bulhano. O ginapag-greet niya sa akon, Family Bulhano of Isabela. Good afternoon sa inyo. Members of Family Garzola, Joso, Sikan, Garcia, Sabio, Cabrillos, Deves, Tubal, Mujilio. Bilog niya nga barangay, basta Tuto Joseph magpatamiyaw sa akon. Pagaduan, Tolero, Dagupio, Family Tupas, Family Bakyano, basta sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Banwasang Isabela. Good afternoon sa inyo. Sa mga katapos ang PNP, Philippine National Police, sa mga taga RHU, sa mga taga MDRRMO, dira sa Banwasang Isabela. May hapon sa inyo tanan. Salamat gid. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say, Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Ma'am Gina Lozades, mayong hapon. Nagapamati man every day sa It's Your Time to Shine program. Siyempre ang mga suki natin dala sa handumanan, hindi man natin dapat kalipatan. Ang mga suki natin sa handumanan, especially ang mga PWDs natin ng mga suki. Especially ang mga tricycle drivers natin ng mga amigo. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon. Inday Jingle Ticar of Barangay Granada, salamat guys.

Kakilala ni KK5 Ding Taladico dira sa Victorias. Kumusta ka mo tanandara? Nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Especially ang mga suki na ito dira sa Victorias Commercial Center. Good afternoon sa inyo. Well, you came and opened me. Siyempre, ang akon nga amiga dira man sa Purok GK sa Barangay Sumag, Indang Hilado Saran. Mayong hapon sa imo Indang. Sa imo husband, kay Sir Jonathan Sarad, good afternoon. Well, close your eyes and know sa ilaman gali ni Kwan, ni Romy, kag ni Elena. O dana sa may Purok GK sa Barangay Sumag, basi nagapamati man sila subong mayong hapon gid sa inyo, Hisona family. Smiling, keep shining, knowing you can always count. Alauna, 49 ang ato na oras, mga ka-K5.

1:52 ang aton oras, mga kakaipan. Alas 3 karon ma-DTX coffee mix na kita. Safe ini para sa aton nga mga may mataas ang blood sugar level. Amo ning gina-recommend ko nga brand sang coffee sa mga diabetic nga mga coffee lovers. May isa pagid ko yang wala na tamyaw, nagapamati adlaw-adlaw sa GK Kabog Village. Siling niya sa ako, no, always gid ako nagapamati isang program mo, Miss Shine. Thank you sa kay Ma'am Evelyn Villa. Ma'am Evelyn Villa of GK Kabog Village. Salamat gid sa inyo tanandara. Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Sagay City. Ma'am Rosie Magbanua, kumusta ikaw? And you will find true happiness. Ang siling sang mga eksperto pwede nga mag-develop ang obesity kag hypertension sa mga pamatan-on kuno nga masami nagagamit sang gadget sa malawig nga mga inuras. Magsiling kita kun magsiling kita nga obesity, inang nagatambok ka manotis mo nga nagabugat ikaw. Kung magsiling naman kita nga hypertension, amo nang pagsaka sang imo nga blood pressure. Kung magsigi-sigi kagamit sang gadgets, ang gin-explain diri ni DOST Science Research Specialist Patricia Isabel Amita. Ang mga kabataan kuno nga nagaedad 10 to 17 years old. Kung magpungko lang na sila nga magpungko. Tapos sa kilid may soft drinks pa kag may chichirya. Why sila sang activity? Kung adlaw-adlaw amo nang ginahimo nila pagkatapos ang klase. Dako gid ang posibilidad nga magtambok na sila. Magtululubo, maghalalabok ang ilang at chance, ang ilang mga buyon. Amo na gani ang siling sa mga eksperto. Ang mga kabataan sa Wayon Gid. Siling ko gani, hindi lang siguro ang mga kabataan, dapat ang mga utod naton nga nagatrabaho as call center agents. Ang tagpila ka oras nga nagapungko lang na sila, nagaatubang sa computer. Pagkatapos, pag-break na nila, mapungko man sila gihapon, mainom sang kape, kag mapiti-piti sang ilang cellphone. Kabudlay, no? Magpungko lang kita, wala kita sang activity. Can fill this world. Pwede man nga magsaka ang aton na BP. Only love. Let's pause for a commercial break. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Subong ton anta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
4: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct. Wala makatapik.
4: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna, padyuson, carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
5: Oh,
4: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
3: D3 Bio.
4: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw kung
4: basta. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
5: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Bacteria. No, labi na gigko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatuwag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatuwag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So, D3 Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, ginagroom niya ya ang nami mo yang bacteria.
4: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
5: Oh, masulod ko
4: masulod
5: da.
4: Ko da. Wala. Anytime na ya. Guway na ya ka pabalo ya. Ang kagaw, masulod yun na. Amo lang namian ko sa D3 Bio kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
3: Correct.
4: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko, bidya, lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Di kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID, kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. sang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sang ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita,

0: delicious ang food ta today. So yummy. Ay, basta mama ang ganing nag-cook. Very delicious gina, baby.
1: Wow. Kasadya sa family ko, ha?
0: Papa, good morning.
1: Good morning.
0: Ay, Han, good morning. Ay, dali ka. Makaon na kita.
1: Yes, Han. Kay ikaw naman, baby, ha? Hmm? Naka-eat ka na?
0: Start pa lang.
1: Okay, sige. Hungitan ka ni Papa, ha, para dasi ka mabusog.
0: Yay! Ay, huogalihan. Ano oras ang duty mo? Adlaw ka na, oh.
1: Ah, kwan. Ginungod ko gid nga magpaadlaw-adlaw matahan. Bawi-bawi tulog, ha.
0: Tingala ko man nga daw wala ka gana magbangon, kay.
1: Huogalihan. Wala ko inimambasi mo kagabi. Kapuyabi ako, eh.
0: Ay, nga ah. Ano bala inahan?
1: Kwan, Han. Nag-resign abi ang supervisor dito sa Cebu. Ote, ano pa, ako ang ibulos digtuhan eh. Amo na ambal ni boss eh. Agod ko nung ako mag-supervise dito for the meantime.
0: Ano, Han? Ote, si baby girl, ya? Kay ako may work, man?
1: Amo na ganing problema ko, Han eh.
0: Tani, Han, naghambal ka kay boss mo nga, hindi ka pwede. Hey, kabudlay dan sa sitwasyon ta kun wala ka di.
1: Amo na gani, Han. Wala man ako sa may mo eh. Ang plano ko gani, Han, nga makuha kita sa timbang para bala may masugat dulong man kay baby girl ha. Susina, hindi ka man mabudlayan.
0: Ay,

0: Han. Ay. Mga ano oras pa abot ang timbanta?
1: Ay, dugay-dugay ari na siya ah. Matawag lang siya kunuga.
0: Ate, sige. Oo, laton ta lang.
1: Oh. Oh. Mm. Ay, ari na Han. Wala gi siya nagpalibak. Ara o, amuna na siguro ang bus nga bag-o lang nag-abot.
0: Ah, ate, dali ka Han. Sugaton ta siya.
1: Ah, sige Han.

0: Ay, Han. Halong ka gidito, ha?
1: Ikaw man, Han. Mag-along ka mo diri, ha? Hindi bukid pagpabayan ng anak ta,
0: ha? Ay, okay, Han, ah. Ay, hindi ka magkabalaka. Duwa na gid kami ni Mana ang mabantay sa iya.
1: Sige lang, Han, ha? Eh, hindi man ko ta magdugay siguro sa Cebu. Kabay pa nga mga isa or duwa lang ka si Mana?
0: Kabay pa, Han.

0: Officer, ako di ay si Dayan. Ako po dang cashier diri. Nice to meet you, sir.
1: Nice to meet you, Dayan. By the way, pwede Tagalog na lang? Di pa kasi ako masyado makaintindi ng Bisaya eh. Kahit na Ilonggo ako, pero di ako masyado makaintindi ng salitang Bisaya.
0: Ay, sus! Ilonggo kagali, sir.
1: Hindi ko magsiling ng Ilonggo ka man.
0: Taga-Leganes ko pala, sir. Eh, Kuya Sir, taga-Diin ka?
1: Ay, kwan, asa nag-ross ko sa Himamaylan?
0: Ay, okay. Bo, sorry. Wala po ko nakakadto nga lugar, sir, eh. Pero, basi soon, makalagaw mo ko sa Negros, sir, kay nami ko na magpalangga ang mga taga-Negros. Pero, mas nami, ginang mga taga-Iloilo magpalangga, sir, kay T. City of Love.
1: Okay. Ate, sige. Patribe ko nami magbalangga ang taga-Iloilo.
0: Sir?
1: Joke. Ay, bawal gali ang chismis, Miss Diana. ano man, kuya man. Ako pang naguna-una chismis nga. Makigan man ta sinikaroon ni boss.
0: Ay, wala ka, sir. Ikaw man ang boss na, Mundi. Ay, salamat. Ilonggong supervisor namon. Do ka buot ka gwapo pa.
1: Dayan?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: night shift,
22: OT,
23: breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
21: let's go with the flow.
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang kita.
28: Ganado kaya malusog.
27: Kitang kita.
28: Timbang ay mabigat.
27: Kitang-kita.
29: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
30: May kontrabaho formula pa.
31: Walang amoy.
27: Kitang-kita.
28: Ang pangarap ng pamilya.
29: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
32: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
33: Mag-usar sang salon pass.
32: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
33: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
32: May long-lasting relief.
33: Tugtog 8 ka oras.
32: Para sa nagkapanalakit nga baka.
33: Liyaw kalikot sa salon pass.
34: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
35: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
36: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
35: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Online.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: It's the best part of the day!

0: Hello, Han. Kamusta ka dira?
1: Okay, Gid Han. Medyo nag-a-adjust pa ako eh.
0: Ay, amo bala? Oti, kamusta ang obra mo da?
1: Wala gid siyang problema, Han. Mga mabuot galing empleyado dire. Ay, oh, gali. Kamu dire ni baby girl, kamusta?
0: Ay, okay, Gid Han. Ari, nahidlaw na siya sa imo. Kay syempre, nahidlaw man ko sa imo eh.
1: Amo man ako, Han. Nahidlaw na gid ako sa kay baby girl kag ilabin gid sa imo.
0: Basta, halong ka dira ha. I love you, Han.
1: I love you too, Han.
0: Sige na, Han. Tulog na da ha. Basi, aga ka pa buwas.
1: Oo, Han. Ikaw man da ha. Bye.
0: Bye.
1: Dumaano na gid ako nga magpauli. Nahidlaw na gid ako sa asawa ko. May nagapanuktok. Sinawalay naman. Ang maayo pa. Abrihan ko na lang. Oh.

0: Diane? Paano ka nakatol-tol diri sa apartment ko?
1: Si Sir Chad, balamong. Labay tanay lang ta, sir. Arlang sa piyak ang staff house mong.
0: Ay. Ugali, no? Sorry, ah. Ano, abi kay daw... daw wala man lang sa akon, eh.
1: Hubala, sir. Lipat ka na. Joke. Ay, ugali, sir. Sorry, gida. Naisturubo na pa ka.
0: Wala sang kaso, ah. Ay, ugali, aari ka man. Alas 9 na sang gabi, ho? Base kung ano matabo sa imo, sige ka lang yalagaw.
1: Ay, wala na diya problema, sir. Ma-2 years na ko di. Kabisado ko ng lugar nga ini. Ang matuod, chatanta ka dani, sir, eh.
0: Ha?
1: Ugaling dugadwa-duwa ko kay Base, bala, asawa mong ma-reply sa akon.
0: Oh. Ha?
1: Ay, hugali, sir. Base, ligwa ka. Shut the sir, ah. Birthday ko pala subong.

0: Sir, daw, kahuluya sa akin, sir, no?
1: Nga man.
0: Isip ba pala? Bisor ka na mo, tapos, kinagat na kaya shot.
1: Wala sang kaso, ah. Sa store man na niya nga, bisor niyo ko. Pero sa guha, grupo na ta.
0: Kung sa bagay. Ah, bala na da may makakita sa akin. Ay, atagong ko nila yung sip-sip, sir.
1: Wala sang kaso. Banding time naman niya. Ay, ugali. Taga din ang napamana mo?
0: Ang matuod, sir. Nakalive-in ko sang tagadiri. Pero wala man work, sir, eh. Ikaw, sir. Pila na, sir, ang anak mo?
1: Ako, isa pa lang.
0: Okay. sir, ma 2 weeks ka na din, sir, no? Wala ka man, sir, na idlaw sa asawa mo, sir.
1: Ha? Kukan? Nahidlaw man, siyempre, eh. Asawa ko na, eh.
0: Ako man bala, sir. Nahidlaw man ko.
1: Oh. Huh?

0: Ano, Han? Ma-extend ka naman?
1: Oo, Han. Wala pa ginabi makakita si boss ang ibulos sa akon eh.
0: Ay, nano man naman. Pero Tani Han, puli ka lang di kada si Mana.
1: Han, budlay gidi. Gaston ay sa plete, Han. Kagisa pa kahapoy magbiyahe yan eh.
0: O sige, bye.
1: Lori? Han? Hello? Ay, ginpatay na niyang cellphone. Ay, ano man kuya man? Do wala na ko ligana magalinaw. Do hindi ko gusto bayaan si Dayan.

0: Ikaw ha? Ari mo yung...
1: Na. Surrounding na. Pero di
0: ka kalam. Kalam ka na? Amo na di ka mo kalalaman. Amo na di. Amo na di. Ari. Pagkita.
1: Sir. Ang tawa na. Okay. Alain na mo na yung kinaitik mo, sir.
0: Agali ha?
1: Sir, please. Gusto na, sir, please.
2: Ala ko man, nawala ka na gana magpauli. Gali, may ginaitik-itik ka na diri.
0: Han? Ikaw?
2: Siya ni gali ang ginakabisihan mo di? Ha?
0: Han! Han! Han! Wala sa sasala! Han! Wala sa sasala!
2: Ikaw man niya gago ka!
0: Han, mapatag ako!
2: Mapatag ka? Ano ba ang ipatag mo? Ha? Chad! Nakita ko na mismo sa duha ko ka mga mata ang ginahimo ninyo nga kababuyan! Mga wala ka mo sang huya! Sapat ka, Chad! Sapat ka! Sapat ka! Tingala ko man!
0: Han!
2: Nadiri ka na lang git maobra! Kay gali! May ginahimo ka na yung kagaguhan!
0: Han! Mapatag ako!
2: Kung wala ko din ang biyahe pa Cebu, wala ko ginahibalan ang tanan mo nga kababuyan! Hoy, Chad! Inigtandaan mo, ha? Wala ka na sa pulian pa sa Negros! Kapatid ka! Wala ka na sa pulian! Yung gago ka! Kabalan ka! Kabalan ka!

Nadakpan gid kami ni Lori nga nagaitikay ni Dayan sa apartment ko. Ako unko sala ko tungod na tentar ako. Subong, separated na kami ni Dayan, kag ginhinulsulan ko gid sang dako ang sala ko. Gusto ko man kay uhon ang relasyon namon pero wala na gid niya ako ginpatawad. Sa bahin naman sang anak namon, wala man niya ginadalok sa akon ang amon anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Chat.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, kaupon niyo sa gihapon, Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa K5 News FM. Ang aton oras, 2:36 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Capsule. May Mighty C syrup man kita for kids. Ang Mighty C actually is for the whole family. Ang formulation is sodium ascorbate. Hindi siya mahapdi sa tiyan. Nagahatag siya sa aton sang energy. Nagahatag sang energy sa kay mama, sa kay papa, kag sa mga kabataan. Ang mga senior citizens, mga nanay kag tatay naton, lola kag lolo, dapat mahatagan man sang Mighty C capsule adlaw-adlaw. Kinahanglan gina nila kay kung senior citizen na ikaw, syempre mahina na ang imo immune system, mahina na ang imo resistensya, dali ka maapektuhan sang pneumonia, sang infection. Dapat naka Mighty C every day. Aside from Mighty C, gina-recommend man naton ang paggamit pagtumar adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio pwede man na magamit sa mga kabataan, kadamo sa mga nagapamangkot sa aton. Ang D3 Bio, Michelle, pwede man sa bata, pwede gid. Galing kay ti dako na siya, hindi gid ka mo, hindi nyo gid pag-ipatulon sa ila bilog ha, ang bilog nga soft gel capsule. Kay basi kun madunlan, basi kun anong matabo sa ila, kay kadako sang kuan, basi kun magbaraba lang sa ila nga tutunlan. Ang himuon ninyo is ipakagat ninyo ang soft gel capsule. Kagang iya sina nga unod, ipasuyop sa bata. Balikan ko lang ang istorya nga inyo nabatian sa drama Pinanids ang Gugma or The Pages of Love. May mga bana ba lang nga nagasiling nga Miss Shine, nagatingwa man ko nga makalikaw sa temptasyon. Pero kabudlay gidlikawan kay ang babayi ang ginabasol nila. Kay may mga babayi kuno nga sila mismo ang nagapakita sa motibo, kag sila mismo ang nagatintar sa lalaki. Siling ko gani kung mag-amo sini nga hugada, wala nagigali sang lalaki nga masaligan, kay hindi gali sila makapugong kung palapitan sila sang babayi kag tintaron. Kag siling ko, damo-damo ginigali sang babayi nga mabalatian kung mag-amo sini nga hugada. Kay imagine kung asawa ka or partner ka, kag may kabataan ka mo, imagine mabantay ka na sa bata, mahimos ka pa sa balay, mabantay ka pagid sa imo nga bana. Siling ko, grabe nga ulubrahon ba? Bantay bata ka na, bantay bana kapagid. Halimbawa, siling ko, kung ang babae abi empleyado, kay nagabulig siya sa iyabana sa pagpangita sang ilang kinawala, kay ti hindi man abi enough ang income sang bana para sa kinanglanon sang bilog nga family, kay may mga kabataan nga nag-eskwela, paano na

hindi ka na makatulog hasta nga mag-as-as na ang lawas ang asawa or sang karelasyon kung may boyfriend ikaw, hasta nga maglaway ka na, kag kung maglaway ka na, bulagan ka na, kay siling nila, losyang ka na. Siling ko kung magbulagay, abi, ang mag-asawa or ang magkarelasyon, sino karon ang may sala, ang lalaki or ang babae? May mga babae nga masyado ka masupog. Siling ko gani, ang lalaki, ara na kita dira, ginapalibutan kamo sa mga masupog nga mga babae. Pero ginhatagan man kamo sang free will sang Ginoo sa pagdesisyon. Ginhatagan man kamo sang intellect nga makabulig sa inyo sa paghimo sang isa ka maalam nga desisyon. Siling ko indi mango ang Dios. Every time nga may temptation, dapat nagapangayo ikaw sang guidance sa iya. Gamiton mo ang intellect nga ginhatag niya sa imo. Pangayo ka sang guidance sa iya kung may nagatintar sa imo, kay ang Dios maalam. Hindi lang siya maalam, maanting pa ang iya pala matinan. Nga bisan ihutik mo lang sa iya, kung may nagapanuktok dira sa imong ganhaan, halimbawa malayo ikaw sa imong asawa, kung may nagapanuktok nga babaye nga kabalo ka nagapakita sa motibo sa imo, ang Dios hindi lang maalam, maanting man ang iya pala matin-an nga bisan ihutik mo lang sa iya, Dios ko, ara na naman siya, proteksyon ni ako.

alas 2:44 ang ato na oras, mga ka-K5. Hindi nyo gid pag-ibaylo ang inyo nga asawa or ang inyo nga karelasyon sa isa lang kagabi nga kalipay. My goodness, oh. Not even time. Abi nyo, ano ang kwan, ang importante sa relationship? Dapat communication, eh. Communication is the key. Bisan ato ikaw sa malayo nga lugar. Kung regular ang inyong communication, kung permi ka nagatawa,

ma-remind kagi ni missis, ma-remind kagi ni girlfriend, ma-remind kagi ni partner nga baulangga mag-pray gid always para hindi ikaw matintar kay ari ako diri nagahulat sa imo.

bisan i-recite mo lang gani ang Our Father, ara na dira sa punta nga ipalayo ikaw sa panulay. Hindi bala? O nga, hindi ikaw makapray sina. Every now and then, pwede gid. Bisan sa huna-huna mo lang kay mabatian niya man ka. By the way, may gina request sa akon si Sir Bongsaw sa Lumaino. May nakita diri nga isa ka ano ni siya, Sir Bong, driver's license ini. Hindi ko sigurado kung ano ni, basta may wallet kuno sila nga nakita dito sa Vista Alegre. Ang ngalan, may mga IDs eh. Ang ngalan is Robert Fall. Mahumitano Solota ang iya sining middle name. Ang iya nga first name is si Robert Fall. Kanami isang iya nga ano ngalan, no, very unique. Mahumitano ang iya nga family name, kagang iya nga middle name is Solota. Amo ni ang ngalan sang ID nga nakitaan sa sulod sang wallet nga ang color is brown. Nakita ko no dito sa puro kabugwason. Dito mismo sa Bingbing Sari-Sari Store sa atubang sang gym sang kabugwason barangay ara sa Bingbing ko no. Palihog lang sir ha kon nagapamati ikaw Robert Fall Solota Mahumitano. Amo ni ngalan sa ID or kung sino man sa inyo ang nakakilala sa iya, please ipabalo nyo lang sa iya ang wallet niya ara sa Bingbing Store. 2:48 PM mga ton oras, mga ka-K5, ang kabataan supposedly ginatudloan ina sila nga mag-ubra sa sulod sang balay, magtigang, manghimos, manglaba, manghugas ang pinggan, manglimpyo sang banyo, imbis nga maghigda kag magdinero sa sulod sang kwarto, kag maguyat sang cellphone. Please, ang mga kabataan, i-encourage nyo gid nga magtindog, maghiho. Kaya ang siling sang mga eksperto may posibilidad na kun ang ilang nga edad 10 to 17 years old, kag nagatiner lang sila permi sa cellphone, nagabasa, nagapungko. Dako ang posibilidad nga ma-develop or mag-develop ang obesity kag hypertension. Hindi gid malikawan, patumaran nyo gid sila sang MyDC, DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio.

Salamat gid sa mga suki nato dira sa Barangay Vista Alegre, sa ila ni Ma'am Erlinda Castellier, Ma'am Angelina Treyes, Ma'am Sir Felix Makla, Sir Hernan Istokia, and sa kay Ma'am Eva Istokia.

ang KSS President Sir Bong sa Barangay Vista Alegre, si Ma'am Roslyn Delicana. Mayong hapon, gid, Ma'am.

sa kay punong barangay Linde de Leon. Salamat gid sa inyong support. Ngayong hapon gid sa mga taga barangay Vista Alegre. 1:51 p.m. mga aton oras, mga ka K5 this time, hibaloon nato ng aton kapalaran for the day. Kay basing maubusan na naman ko karon sang oras. Cancer June 22 to July 22. Maka-income ka tungod sang imong diskarte sa buy and sell. Kinahanglan mo nga mag-relax man kaupod ang family kun may time. Leo July 23 to August 22. Makasugod ka na sa do it yourself mo nga proyekto. Virgo August 23 to September 23. Importante ang family meetings. Kinahanglan nga maistoryahan ang budget. Libra September 24 to October 23. Makabaton ikaw sang good news sa imo nga trabaho or sa imo nga ginatrabahuan. Scorpio October 24 to November 22. Kanan mo nga mga loans kuno posible nga mabayaran mo na. Sagittarius, November 23 to December 21, mabatsagan mo ang friendly romantic development. Ano ni man? Capricorn, December 22 to January 19, masolusyonan mo ang mga problema. Aquarius, January 20 to February 18, ang imo nga social connection makabulig sa imo nga negosyo. Pisces, February 19 to March 20, manginwais ka kag mangin maalam sa paggasto. Aries, March 21 to April 19, magaman dinalag-on ikaw, ilabi na sa imong financial interest. Taurus, April 20 to May 20, bad mood ka kay delay ang imong allotment gikan sa abroad. Gemini, May 21 to June 21. Late na naman ang imo nga ka-date. Las 2:50 idres ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga suki naton dira sa Barangay Alihis, thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga suki man naton dira sa La Carlota City, good afternoon sa inyo tanan, especially sa mga himata ni Sir Bongsaw sa Lumayno. Kag sa mga kakilala ni Sir ni KK5 Alan Takapan, Sir Alan Takapan. Good afternoon sa inyo.

Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Oh, sa mga sugi ko, ang mga senior citizens sa Mandalagan, sila isa ilan ni Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Lucila de la Cruz, Ma'am Nelia Artilano, and Sir Henry Hermoso. Hindi gina sila yung madula. Yeah. Salamat gid ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: X500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX500.
1: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX500.
2: Ilan na lang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX500 na
0: gito. DTX500.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
5: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang manginggatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
5: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga selula sang utok. Ini ang ginapati nga nag-improve sang long-term memory, coordination, kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
0: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
4: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
5: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
4: Oo.
5: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi siyempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talag sa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag MyTC at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, ganhagan, matamat.
5: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kagmas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
2: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
1: Sa
2: DTX 500?
1: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
2: Subong kamusta?
1: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, the music station.
3: 101.5 K5 News. K5 News.

South with Free Fox. Welcome aboard. This is your The Big Mix. My name is Agent Jack and you are listening to K5 News FM. Ang bahang ito at ang programang ito, The Big Mix, at ito sa inyo ng ating Super Trio. Always alagad ho natin ang ating kalusugan sa pamamagitan ho ng kapag-take religiously ng ating Super Trio TTX500, D3 Bio at ang ating Mighty C. Sa mga sukyo ng ating butika, mabibili ho yan nationwide.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one, 101.5. K5.

Alas 3:41 ng hapon, oras na para magkape muna ho tayo. Relax muna, especially sa mga workaholic ho natin o kung yung sinim ho, ano yung pinagkakabalan ho nyo sa araw na ito, sa hapong ito, sa araw ho ng Martes. Abaydi ho tayo sa buwan ng July 2026. Kamusta ho kayo? Hope you guys are doing great.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika.

0: Beauty Soap, makaspang mapanit. DTX Beauty Soap, dala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabulik sa pag

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sportbiotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City.

0: Mayong hapon mga pidalangka namon nga mga tagpalamati padayuron natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpun sa katong drama sa kahinan midugit makuhaan sa leksyon na ginatig uluhan Rehas sa kasaysayan
1: Bato Boy!

0: Boy! Uy, Coy! Daan mo na ya! Diluwi niyo mayo ang loong!
1: Gani man! Gwapo no?
0: Araw! Utda na ho!
2: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
0: Shit! Kaslo sa'y mo? Oo, gani! Utda na! Masig ka! Ubusan ang tanay mga bulak ko!
1: Ako na mautod ah! Ubusan ko na lang!
3: Koy-koy! Koy-koy hindi! Bulak na yan!
1: Ano man?
3: Ground orchids na!
0: Hala! Ginutod mo mga bulak ni mami? Tapat di ka mo! Isugit di ka mo! Mami! Mami! Ginbang utod nila mga tanong mo niyo! Mami!
3: Sorin! Iimo mo na sugo! Sorry na, ano ka man?
0: Tapat di ka mo! Malmahalab lang ang bulak!
1: Hindi mo manasugusurin mo!
4: Ay, ano to? Ay nga, nag-aasinggitan ka, tutusurin? Ano to to?
0: Ara mga bata mo nga manulo? Kaya, Beng? Ginpang utod nila pati mga bulak sang tanom ni Mami.
4: Oh, Diyos ko! Ay, hinanuman nga utok ang inyong aduhaman? Koy-koy! Boy! Wala din ka mo nagamit sang utok ninyo? Kita nyo nga bulak, naging pangutod nyo?
0: Man, kay tanga.
3: Ba? Maginso?
0: Oho. Marason ba na siya? Palusot ka ba, boy? Hindi na. Atang nakatama, ho. Isugid ko mo kay mami. Kagatilaw ginakron mga bata mo, yayabing. Mami! Mami!
3: Ma, butigon kita si Surin niya, ma.
1: Gani man, ma. Gisugo ya ko. Butigon ba?
4: Ay, oo, ginsugo ka mo. Di wala ka mo kabalo nga. Ginasaskuhan lang ka mo yan ni Surin, ha?
3: Kaya si Koy-Koy, Bima. Nagpati man dayon, may. Pagambal ni Surin, ngot doon ang bulak, ginpang kater yaman dayon.
4: Wala mo ginsaway ang manghut mo, haw? Kita mo nagigadaw lipong na yung adaro yung adaan? Kagago gid sa imo ya, kagago gid sa imo.
3: Agoy ma, agoy, agoy ma, agoy, agoy, agoy. Agoy, sakit-sakit. Agoy.
4: Hala, dasigan niyo! Hakutan niyo ang mga dahon kaghilamon kagdumpuka sa higad! Ayumbot na lang sa inyong adwa! Doon mga kulang-kulang ka mo!

0: kami. Akigiba lang duha ka bata ni Yaya Bing. Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids mo.
1: Ano? Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids ko?
2: Oo, me. Tanawato bala sa garden, no? Tanawato bala, me.
1: Oh, dali lang.

0: Ay, pasensya gid, ma'am, ha? Eh, wala ko gid abi na bantayan, eh.
1: Sa dason, bantayan mo na. Eh. Kay base kon hindi lang orchids kung pang-utdon sa mga bata mo.
0: Ma'am? Oo, ma'am.
1: Sige na. Balik na sa obra mo.
0: Oo, ma'am.
1: Diyos ko! Ano ning kabataan ni Bingman? Mga hangag? Nagdugang pa sila sa ulugtasan ko din eh. Ito nagkinulusul gina ko ngagin pakadukoy na sila din sa balay. Kagdiri pagin pa Esther. Oh, buisit! Nagkinulusul gina ko!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Gaibik ka, boy?
1: Kakadlaw ko, koy. Kakadlaw ko. Kita mo na ganyan, gaibik ko. Amangkot ka pa. Nagin mo ni sala. Ako ya, pirming nagasalo sa mga sala mo ya. Imo sala, pero akong nagakakigan. Imo sala, pero akong inisakit ni mama.
0: So sorry lang, boy. Sorry lang. Manguko mong. Hindi bala hambalila lang ko? Sorry lang eh. Sorry lang. Hindi bala mga akig, boy. Kung kawayon mo ko, boy. Wala na ko dayon, migo. Kung wala na sa palpaglangga sa akon. Subo-subo na lang ko eh.
1: Ipos na ko ya. Pwede mag-ipos ka na? Ipos na na. Palayuin ko, di ba? Kamati ka. Palayuin ko, di. Buisit ka. Lakat na.
0: Ay, boy. Hindi na ko pala pag-iawaya, boy. Subaga na lang ko. Basta hindi lang ko pagtabuga, boy. Palanggata ka pala, boy. Kayo, tunta ka.
1: Koy.
0: Hipos na, boy, ah. Pahiran ko na lang luha mo, boy. Sorry na, boy. Sorry na.
1: Okay na ko, kuya. Okay na ko. Sorry, man. Sorry, koy.
0: Palangga mo ko, boy? Palangga mo ko? Hindi ka na aking?
1: Hindi na, kuya.
0: Yay!
1: Hindi na. Kagpalangga, tagit ka.
0: Yay!
1: Palangga, tagit ka, koy.

0: Wala ng tricycle. Nagkapakadto na diri sa atubang sang gate. Ay, salamat, ara na. Ay, boy! Ikaw na ang bahala magbantay sa manghud mo, ha? Pagbuhi mo, kadtuan mo dayon siya sa ila kwarto. Kagdungan, did ka mo pa uli. Kabati ka?
1: Oo, ma.
0: Ay, naano ka? Nga nagapanghayhay ka, gidhaw?
1: Kinauya ko, ma. Transferi kami nga daan, eh.
2: Sige lang, boy, ah. Damo man transferi pareyo, ta, boy.
3: Otero, masakay ka mo kung hindi. Daw na maipay, ban ka mo sakon.
0: Ah, ha? Ay, oo. Na, masakay sila, amigo. Ay, pasensya, gidha. Ay, mga manul pa, abi, kay... Ay, baguuhan lang diri sa banwa.
3: Ay, amo galing.
0: Oo. Oh,
3: oh. Ate, sige na. Sakay na ka mo, ah. Sa public high school lang nisla?
0: Ah, oo. Ay, salamat, gidmigo, ha? Ay, boy, susakay na. Malate na ka mo karun. Kahuluya, ah. Sige na, kamanga uyaya sa inyo. Daliga!

0: Gerald, ano na imo mga bata, mga manol?
1: Hindi. Mahuloy on lang sila, day. Eh, daw kalaway man nga tawag nyo sila nga manol, day. Na magwa lang sila diri sa banwa.
0: Manol, gidya i? Kahag ilintuon. Hindi ba na, Zoren?
2: Ilintuon, gide. Eh, ginsugo ko si Koy-Koy na Koy-Koy nga. Pangukto ng mga bulak ng orchids ni Mami. Gintukutod yaman. Man. Tanong pa na wag bisinabi. Hindi na ilintuon. Agot-sugoon kung guro sila nga matuwad. Mapatim na sila mo.
0: Try bala ta san, Zoren. Imoon ta sa ila. Kay para kadlawan ta sila. Imoon ta sila kaladlawan.
2: Kay kadlawan ta sila sang tudo.
1: Be.
2: Kamanga mango sila, no? Di bala perlen?
0: Huh? Ano pa?
1: Kamuyaw.
2: Oh.
1: Malam gid kamo? Kung alam kamo, tani hindi kamo manghikay. Hindi bala?
0: Huh?
1: Kamo nga dua, isugid ko kamo kay mami ninyo. Uy, di gani. Kay daddy ninyo.
2: Huh? Isugid ay. Wala kami yan, adlok.
0: Oo, man. Tanawan ta kung sino ang patihan nila ni mami kag daddy.
1: Amo man kamo sinakapalahigay sa eskwilahan ninyo?
2: Huh? Oo. Oo. Wala ko yan sa ginakadlokan niya. Nasayaan ko ganyan mga teachers namon. At hindi man sila kareklamo. Kaya damo, yung ginadonate si mami kay si daddy sa school.
0: Amo, kid!
2: Eh, manugid ka pa kay daddy kay mami? Hatyo, Gerald? Manugid ka pa?
0: Hindi na lang, ina.
1: Kamanga palahikay sa inyo. Kwartahan lang kamuya. Wala kamu isura.
0: Ano? Ano ang buhat mo silingon, Hacho Gerald?
2: Ano siling mo?
1: Kwan?
0: Kinambalan mo kami nga mga malaw ay kami?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Gasakit ang tiyan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan,
2: mag-Clinica
3: for Biotics!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa papamati ang mga mata ho mga sumpun sa atong drama sa kangina. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-salamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
14: 1.5 K5 News. Oras ng K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
16: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
16: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: sang ginabigos. May panitugan kakpiyak si Pyong!
1: Mayong hapon na ba, Sir Visayas? Mayong hapon, Negros Island Region? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? Kahit sa BNT Uno, kita karoon sa bulan naman, sang Hulyo, sining tuwig 2016. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon. Hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa atong siga palatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Nagaungot na sa karon sa atong pagpangalagad ang pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng istasyon nga mayor resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa latest Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Ginaupdan ako sa ako sa mga sparring partners sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel Damaser Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Ako naman yung sikubos ng alagad, si K5. Sa aton siga mga suki nga nagaungot sa tagupag pangalagad sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, kag modernized bus drivers, mga POJ drivers naton, nagamaniyo sa mga salakyan, pribado man akong pampubliko, mayong hapon sa inyo, kag ang mata sa dalan, hindi sa iban. Sa mga nagahiwat karon sa sininga kadlawan, yaring nga bahanon para sa inyo.

sa kay Ma'am o kon kay Sir Eugene Regalado nga nagahiwat karon siya sini nga ika 47 nga katlawan nga taga Banwa naman sang Kawayan Negros Occidental. Sa mga nagahiwat karon siya sini katlawan, happy happy birthday. Kagsang naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kagsang magahiwat para buwas, advance happy birthday.

sa ato siga mga suki karon nga nagaupod sa tungkol pagpangalagad. Live magkita ka magkitaan sa ato siga Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Malantaw magkita sa Admon Sining YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita mabatian via live audio streaming at K5 News FM Philippines nga application. Pwede nyo gid ma-download kag ma-install sa inyo sining mga cellphone. Pwede nyo gid na makuha sa App Store. I-search lang ang K5 News FM Philippines. Kag sarang nyo na dayon mabatian ang nagkalain-lain nga mga radio stations sa bilog duman nga pungsod Pilipinas. Pwede ka mo kapamati via Dumaguete. Pwede ka mo kapamati via Panay. Para pwede makamu kapamati via Palawan. Kag pwede makamu kapamati via Ulongapo. Pwede na mabatian ang nagkalain-lain namun nga mga anchorman sa El Castigador kada hapon. Di ko nasumuran kamuya sa akon, pwede ka pumati sa Iloilo. El Castigador sa Iloilo. Pwede man kamu kapamati sa El Castigador sa Dakbayan sang Dumaguete. Sa aton sing mga suking tigpaminaw diha sa Dakbayan San Carlos, Dumaguete, Cebu City nga sarang malabot sang amon sing nga tingog. Maayong hapon kaninyong tanan, amping mga abyan. Well, sige, ban nga naibaluan nga pinaga sa Bisaya ko di amping. Alas 4.38, i-check ko na daan si Kaki5 Shine Lacson para sa ato sing balitang nasyonal. Mga Kaki5, grabe sa gihapon ang pagtutok naton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Medyo malawig-lawig pa nga away, kati plus pagidgeti ang alated ginabulubana naton daw. Hindi malampus hindi mala manuni malabutan 2027 mo ti magahatag na sang final nga verdict ang aton si kami nga honorable senator judges o kuno senator judge naton sa impeachment trial ti ko magamuni nga sigis na kay linaway sagi sila yang nga daw way man yan sa nagakiigo kag inchakto nga isulod ya sa impeachment trial ti patig na sinaguro do masilingkong nga ti basi malabutan pa ni 2027. Ang pamangkot sang ibanda, is this a delaying tactic sang aton sing mga magtimbang bahin either prosecution o kanang aton sing defense sa panel. Ti mga Kaki5 ginatutukan gisang aton sing news center sa karon. And of course mga pipila naton ka mga balitang lokal, bantayan taman karon ha. Kaya i-check tani karon madumduman ta tong Iloy lang gin reklamo kay gin kastigo ng isang bata dira mismo sa may isa ka eskwelahan sa Diris Bacolod ti daw bati ko do gin patawad yun ang nagpanakit sa yasin nga mga bata hindi gin tabi patawaron kon magpromisa naman ng ginikanan sini kag mga kabataan nga hindi na pagsuliton sin ugi tabi hindi magpatawad but make sure nga tiinang pag pangayo pasansya nga may remorse kumbaga no may hapos niya mga ayo pasensya mo pakdulon mong tao mamaka lang niya sorry sir sorry ma'am nalapakan ta ka nasumbagan ta ka pero pagkatapos mo pasensya dahil mo ko pang yamid mambal ka nga naintuan sila umandam sa karon kay balikan ko pagitan sila dumtanda ka mo di pa barangay niyo ko tumamon abla ti naguro do masiling naton nga ti daw hilaw hilaw pa ato man ikaro gabagat tutukan ining masub

0: Di mo, no? Ining gabusong ka na, ha? Mapinsaran mo, bla. So, posibly, magbusong ang isa kababayi, very, kwa na fragile ang yasining nga ginabatsyag. Kagati, ang imusin nga gawi, giyo mo, daw ginahalong-halungan mo na, kay hindi ka gusto nga mapiktuhan bata mo sa sulod sang tiyan. Pero, may isa diya sa may amor siya, ang babayi nga nagabusong sang pito kabulan, gid. Pito na kabulan, ginabusong niya. Diretso niya, imbis sa prenatal, dito siya nagdirekta sa presuhan matapos nga nangawat sang mga chocolate ka groceries sa banwa naman sang Murcia na Gross Occidental. Ay nano, ano ni kay tugas ang kagutom sang tawo? O kung tugas ang tripping-tripping lang? Diba? Hibaloon ta na karoon ng detalye. Opo, sa kay Kaki 5 Berto Gakit. Aran sa Kaki 5 Shine sa singa balitang nasyonal. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
2: May hapon si Rod. Si Rod, please allow me nga mag-report, no? Sang iban pagid nga mga ano ni balita, hindi lang ang impeachment trial nga ginapatigayon subong. It's because may ginabantayan kita nga LPA.
0: Okay.
2: No, ining LPA, actually, ang forecast, there is ang pag-asa, masulod niya siya sa Philippine Area of Responsibility Martes ang hapon or Miyerkules ang aga. And once na magsulod na niya siya sa teritoryo sa Pilipinas, ang forecast ng pag-asa dako ng mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sa mga pag-ulan. And this afternoon, ang habagat, isa ni sa mga nag-aapekto din sa ato, no? Ang Negros Island region, apektado sa habagat, also ang Western Visayas. So, dali sa aton, sa Negros Island region, ma-experience ha, na mag-alumong na kalangitan, mga pagpanaguog na nabatian, kunakaina, kagang mga pagbubo sa ulan. Pero subong, ang Eastern Visayas region, amuna na subong ang apektado sang trough or extension sang ginatawag nato na LPA or low pressure area. Sa iban pa din ng mga balita, Sir Rod, ang vlogger to bala na ginpatay niya si
0: Mima,
2: no, ni
0: Mima Alicia.
2: Yes, Mima Alicia. Alicia Lipata, no, supporter ni Presidente Marcos. Kung biging patay ni siya sa Rod sang Friday.
0: Okay.
2: Ang resulta sang investigasyon sang Philippine National Police, ang ilang suspect, duha kabilog, and then daw konektado or may connection sa sindikato.
0: Uy!
2: Hindi pagid nila mahatag ang dugang or madamo nga detalye because ongoing ang investigation. Now, ang another report is ining sona ni Presidente Marcos kundi din schedule ini Julio 27, Sir Rod. Lunes na adlaw, no? Kaina maging palayag si General Narcates, no, ang PNP chief, na siling niya ang Hulyo 27 amuman ang schedule sang ika-112 na founding anniversary celebration sang Iglesia ni Cristo.
0: Uy.
2: Siling niya dungan, madungan sa sona sang Pangulo.
0: Mm-hmm.
2: And siling niya dapat hibaloon paanay kung diin sila ma-celebrate, no? Kaya ang rally point usually, so kung may sona, amuning Commonwealth Avenue, dira man usually ginasaulog or gina-celebrate ang mga aktibidad or founding anniversary abis ang Iglesia ni Cristo. So, sa zona, mga 20,000 ka mga pulis, no, ang deploy, and siling niya kinahanglan bantayan tamanhin ang founding anniversary celebration sa Iglesia ni Cristo. Kinahanglan siguro taman na safe man ang pagpinilipon kay siling niya posible maglabot sa 100,000. Isa
0: wow.
2: Kung matabo ni si Rod, madungan sa zona, may marali man sa zona, may mga katapos sa Iglesia ni Cristo nga nag-celebrate, Do may mga

0: dapat kita bantayan no susina na adlaw. Mm-hmm. Napusib kita sa impeachment trial. Kaina pa lang niya sang aga, Sir Rods, may mga abogado na nga nagasiling na gisahon din ni si Matibag sang mga kayitano.
1: Okay.
0: Sang mga baluhan na ito nila naliligan nga sang mga mas, mga inaga nga do. Iga, kwan, sila yung mga initay, sila yung mga, amo nang gina-expect, no, sang sila ka mga abogado, but antes kaina, nag-umpisa ang impeachment trial, naghambal niya ang presiding officer.
1: Mm-hmm.
0: Si Senator Chief Escudero, nga sila niya, limitahan ta ang paghambal sang mga statements, kukunano man, na tinaga, na patuhoy sa mga senator judges.
1: Mm-hmm.
0: So wala isang natabo nga paggisa or paghabuyan ay isang tinaga no between the Cayetano and the NBI director Matibag, pero ang iya sini nga pagtestigo kay ina na dayon gid sa impeachment trial.
1: Uh-huh.
0: Sir Rod, just like sa mga natabo nga niligad ano, day 8 na ni sa impeachment trial, mali may mga videos nga din pakita kung madumduman mo, Sir Rod. Atog lang din sumbag ni Vice President Sara Duterte. That time, kwan pa lang siya alkalde sa Davao City. Mm-hmm. Atong court sheriff, bala?
1: Uh-huh.
0: Sa demolisyon, do kinagamo to sa isa ka demolisyon. Ah. Sinumbag niya ang kwan, ang court sheriff. Amo to ang nadumduman ko na daw nagpabilib di bala sa mga tao. Ako niya personal nga anong si Rods. Amo tong video nga do kadamo sa mga nagbilib nga bao dapat sa dining maging presidente sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Sa isog.
1: Mm-hmm.
0: Pero din pakita na sa kaina ni Matibag kay ti ginakuha niya blag na explicar o ginapaatan niya sa korte kung ano nga klase ang si Vice President Sara Duterte, ang mga Duterte, angot ini sa mga threats, bala, no? Mga death threats kay President Marcos, kay First Lady, kay former House Speaker Romualdez. And kanina si Rod, yung play man ang isa ka video sa diin nakita kagnabatian sa rally si Juan, si Basti Duterte. Nga mo ni Subong ang alkalde sang Davao. Na dito ginsiling niya nga, isa lang naman ang ulo eh, na kailangan namin eh. Ang ulo ni Bongbong Marcos.
1: Uy.
0: Doon mo na bless sa Rods, no? Nadumduman mo ni siguro, no? Galing kay ti, amo na, no? Hindi ka na lang ma-play o hindi ka ma-play Subong sa imong akwan na programa. Now, kadumdum ka sa Rods na may ginhambal si Vice President Sara Duterte sa pagpamahog niya to kay, allegedly, no, kay niya ipapatay niya o ipa-assassinate si President Marcos. At kung ginhambal niya bilang may gin-contact na kong tao na maghimo na magpatay kay Marcos, kay Lizar Marcos, kay alam mo na bala. Ang siling sang NBI, may ara na sila persons of interest.
1: Mm-hmm.
0: Sa siling
1: allegation
0: ni Vice President Sara Duterte na may gin-contact na siya ng individual para maghimo sang krimen sa simple abing na istorya.
1: Okay.
0: Now, gintamang ko, tiisin po ini ng mga persons of interest. Wala din pagwa sa NBI o wala din pagwa ni NBI director Matibag, it's because sila niya may ongoing investigation.
1: Mm-hmm.
0: Ang statement again exactly is amon eh. Ikinalulungkot ko po, pero sa akin pong katayuan bilang NBI director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan ng mga tao ng ating persons of interest na ito.
1: Mm-hmm.
0: There is an ongoing investigation. Amo nang hambal niya nga na-establish na nila ang persons of interest.
1: Mm-hmm.
0: Na posible magtudlo or magtumod, kinadlan kung sino to ang tao na din isto niya sa vice presidente para ipapatay si Marcos.
2: So meaning, daw may ara sila sa ginalantaw nga tao, nga kontak, kay K5 Shine, nga siya ni Manugid, nga diya, ginsugo, naging kontak na kami nga daan ni Vice President Sara, daw mo amuna?
0: Mm-hmm. Yes, uy, definitely. Amuna, ugaling kay ti, hindi mahambay kung sino, hindi nga mga individual. Mm-hmm. Hindi pa mahinadlan no, kung sino, hindi nga mga individual. It's because nga may mga ginapatigayon pa nga investigation,
2: okay,
0: or operasyon ang NBI, no, whatever it is, no, investigation sa kaso nga ini, no. So, dira, subong sa Rods, nagapadayon ang impeachment trial, and dali naman lang hindi siguro matapos. Ganito, si Matibag, amuni ang isa sa tatlo ka mga witnesses from the NBI naging presentar sa prosecution sa impeachment court para sa kaso nga grave threat and inciting to sedition against the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Report bigay sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
2: Masulo sadya-sadya, di ba, kay K5, damo pa ni magkalatabo sa Senado. E ti kon lang taon na to, nang ilasin nga mga witnesses is connected sa administrasyon. O, kung hindi NBI agent, NBI director, no? Ti, nagligad to si Attorney Kwan mo, John Kalilong. Ti, subong, ti si Attorney Melvin Matibag na ang NBI director. Why is ang witness nga hindi bi konektado sa kwan? Ilan lang mga private person now? Para at least ang tao makasiling nga, ay, tutuod nga witness, eh, siya gini. Yagbisama, magsiling nga may witnesses nga nag-exist, but only to find out, ang witnesses nga ginapagwas ang prosecution, which is under Japan sa NBI, di makasiling nga ti. Hindi ko daw. Maya mo na mga komento, may kaki-five. So, hulat doon ta, kung sin o ina, nga mga witnesses, nga masilinggit yung nga witness, masilinggit yung nga witness, ganun nakasaksi, kagit mo. May nakahibalo, may nahibaluan ka, hindi lang kay basta nga nag-authenticate ka, witness ka na dayon. Kaya yung isang authentication ta, palpak man. Masilingga nga ara na. Wala pa gani, ara na. So, ginalantaw diri the credibility of a witness. Nga masilingga natin nga witness is a witness kid, no? Hindi pwede nga mabutang na tada iyang drawing ko ring. Himuon ta nga witness. Ang jinding, kway managan inalungong. Ang lain da karon stage pa na or scripted. Kaya na ginahulat natin ang gusto natin hindi ka matuuran. If may nagakaigo ng mga punto kag nabugat nga may ebidensya, i-kwangid, i-tagaan penalidad ang dapat tagaan. Sige, mabuhi ko na commercial, alas 4:55, pagbalik namon, tutukan ta mga pipila ka mga balitang lokal pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
6: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras. lawas bao ah. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
7: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kun wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo nang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
6: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
7: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapat nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ay han?
7: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
6: Oo.
7: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag MyTC at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
6: Oo, ganagan, matamat.
7: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka maginom
6: sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio.
13: Problema sa tangkaso,
9: hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3.
13: Mabakas, mga butika.
9: DTX, Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix.
13: Mabakas, mga butika.
9: DTX, Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C,
13: mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinikas for Biotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liyaw kang likod sa salon pass. This is a method of carbolastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms resist, control. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Number
2: 1 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Nagpamati subong si Kagawa Jojo Galunao, of course si Jude. Nagpamati man si Jude subong ang si Obispo. Mayong hapon da sa Barangay Vista Alegre. Kay Mary Chris Navarro, kagay nagpamati man si Papang Erning Poderoso Maydagay, Bings Delphine, Nomat Euro Lizelle. Nagpamati man sa itong pagpangalagad sa Tayrudi. Nagpamati man sa may Barangay Tugis sa may Banwa naman sang Hinigaran. Oh, si Nanay Indot, Tatay Indot, Nanay LC, si Rhea, si Jason, si Ninin, si Romel, si Rialin, si Peter John, si Ray Ryan, of course, si Manang Rio, si Ray, si Nunoy Randy, kasi sinong Elmer sa may Hacienda Labayi. Nagpamati sila subong sa programa ng El Castigal. This time, check na rin si Kaki 5 Carla Defensor Longa. Ibalauntang balita ni Kaki 5 Carla. Oy si Kuan Galit niya. Gabamati, makamit sa Maydanas Highland Cafe. Si Komariko Salimar Gravino. Kasi parikoy Rami Gravino nga gwapo. Danas Highland Cafe. Si Kuya Kenneth Uy, nagpamati man. Nanay Minda, drabis mo sa may mansyon. Nagatutok sa itong pagpangalagad. Aras si Kaki 5 Carla. Ibalaw ta mga detalye, gikan naman sa kay Kaki 5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Carla, ibalita mo.
3: Mayong hapon, Kaki 5 Rods, kag sa aton sini Kaki 5. Kaki 5 Rods, ati miyara naman sa mga smuggled cigarettes ang nakumpiska sa aton sini kapulisan sang CIDG NIR diri sa syudad sang Bacolod. Kaki 5 Rods, especially dito sa area sang barangay Takuling, kung sa diin tinatlo diri ang nadakpan. Kay ti amoy ni ang gipatigayon niyo plan mega super oleya sang Police Regional Office Negros Island Region.
2: Uy.
3: Ang mga suspetsado diri tisono kay Police Captain Yurpo Kaki 5 Rods and Tell and Invest sang CIDG NIR.
2: Uh-huh.
3: Sila mga ano yung mga Muslim ini sila Kaki 5 Rods amoy ni kalalakan daya Johabar Haguni kag si Ansa Kaki 5 Rods sa makakuha sang impormasyon ng aton sini kapulisan nga may ara dira sang gina ano ni may ara sang kumbaga do storage na bala sang
2: Dobulo budiga
3: hindi gid man as in bodega Kaki 5 Rods kito ko makita naton ang lugar do apartment type lang Kaki 5
2: Rods sa kilid dala na abi Kaki 5 Adrian i lang taon tabi may ginpasa ng mga pictures dira no. Ang sa kilidala ni nga nabag-o na gistubangan sa isa ka store nga ginakapihan ni Kaki 5 Martin kay Kaki 5 Vincent.
3: sa sulodlon pagid na ka K5 Rod ang una ang una nga bangga kung magka ang nato kay natong ana eh natong ana ang mga bag-o nga establishment K5 Rod.
2: Okay.
3: May duha na kakabangga eh.
2: Mm-hmm.
3: Sa una nga bangga amo ina ang kung ang lugar kung sa diin ini sila nakit-an sa K5 Rod. Pagkakita ni sa ila nga nagapapanaog ini sila sa mga smuggled cigarettes kay K5 Rod, di ara sa nang naghatag sa impormasyon sa ato sa di kapulisan nga ti confirmed nga may ara sa smuggled cigarette sa ina nga area.
2: So ipapanaog, ipasulod sa area o kun inog dispose na ni, inog pagwa?
3: Papanaog pa lang sa salakyan kiti na may na-recover man ang ato sa di kapulisan na nga ginggamit nila nga salakyan kay K5 Rod do minivan ini. So dira gin papanaog ang mga smuggled cigarettes. So aton sinika ina nga nakitaan do 12 ka mga box sa kumbaga ang ginatawag ni nila master case sa K5 Rod kasi
2: okay.
3: May 50 rims hindi nga unod pero ti hindi gin man bi ma hambal
2: nga amo ning pangalan sa nga boxo bison king box the money.
3: Yeah.
2: Ooh. Ining bison akwan ng minivan carry yeah. Minivan tapos ang isa ka bison o kun Kentucky nga box nagaunod sang 50 karims.
3: Yes, sa K5
2: ang isa karims gani pi ang isa gani karim pila kabilog na ka pakete.
3: Pila kabilog, pulo na kabilog kay K5 Rod ang unod sa isa ka rim, no? So, tiki may
2: pulo ka kaha or biyente ka kaha? Nalipat, duway matabiga, smoke mo. Siyempre, hindi tayo may baluan kung pila.
3: Gani-gani. So, may pulo ka rim na ka-keeper broad ang unod sang pulo ka rim. Pulo ka pa
2: kaha
3: sa ka rim ka-keeper broad.
2: Okay.
3: No? So, amuna ang, hindi ba yente? Pulo-pulo. Tama. Ay, hindi, lima.
2: Basta muna, isa ka rim, ma'am. Ay, tindihan na sang naga nagabaligyas changi nakabalon as lakon bila. Pero ti pulo ka kakaha ang isa karim. Okay.
3: Yes, ka K5 Rod kag ti nagabalor ini isang masobra 10,000 kun 108,000 pesos sa K5 Rod sa ang balor sini nga smuggled cigarettes. So ginalantaw pa diri sang CID sa NIR kung connected ini siya bala before sa mga na-recover man sa aton sininga pulisan medyo gamay-gamay panigani kay K5 Rod kay di nagligad yang mga operation kag mga nagligad nga mga nakopiskar nagdangat sa masobra minilyon to kay K5 Rod nga mga smuggled cigarettes ang na-recover dinhi do medyo gamay ay di tatlo ni sila ni ang distribute initial information sa aton sininga pulisan sila ga distribute within Bacolod lang kay K5 Rod. So ginapa-confirm pa hindi pa magtuad eh ginapa-confirm pa kung diin gini nagikan pero sa initial naton information from the PRO NIR Regional Director Sir Cardinio, Police Brigadier Cardinio kay K5 Rod nga nagikan sa Mindanao ang mga smuggled cigarettes pero tiini gina-confirm pa kung Mindanao man bala galing kiti aging confirm ni Police Captain Yurpo nga Muslim ini sila kay K5 Rod sa ila sin
2: so most probably Muslim. Ang ilang supply gikan sa Mindanao ginadalas Bacolod.
3: Na
2: wala nga hindi ma-intercept sa port no. Amo ni lang gina kalibugan ta.
3: Amo gani kay K5 Rod kay ti base man diri kay Sir Yorpo basi ko sa south kagati bangka lang bala ang gabi
2: ah.
3: Kung makita naton bi kay K5 Rod ang mga boxes kung master case may plastic nga cover. Iti usually kung makita niya naton niya ang gina-deliver gina sa aton yung mga cigarettes nga registered gina kay K5 Rod wala ni siya yung naka-cover sa plastic nga dako.
2: So basi amo nang reason nga gina-cover gitudo para at least bisan ihaboy mo na sa kwan malutaw-lutaw. Madumduman mo to nga na may nagkala sampay nga mga kinahasang sigarilyo man.
3: Yes, sakto na kay K5 Rod. Tipo, may posibilidad nga basi kung bangka ang ginggamit sa sur nga bahin nagikan. So, amo pa ning ginalantaw sa ato sinikapulisan kay ti wala pa nagatuad ining tatlo ka mga persona nga ila sini na intercept gid ka K5 Rods na aktuhan gid nga nagapapanaog sini sa mga smuggled cigarettes. So, ari ini sila subong sa kustodiya sa nga CIDG NIR kag magapangatubang no sa kaso nga RA o kung paglapas sa RA 10643 kay K5 Rod. So may ari diri isang pahayag nga nagikan kay Police Captain Liberato Yurpo until and invest sa CIDC NIR aton nga pamatian.
4: Actually may nag-report dito sa diri sa amo na may ara gid na nagbaligya ng sigarilyo diri sa amo ning lugar kaya amo ning ginamanmanan sa amo nga tao.
5: Mga pila naka sinimana sir kay ginamanmanan.
4: Mga 1 week na nang sumaybay sa amo mga tao. Okay. Hindi man gid sila ma actual madakobala. Oo. Karon lang gid na actual na kita sang grupo ta.
5: So pagkakita, sir, pila kabilog ang nakita niya mga suspect? Ginakabi ng suspect o kung ang mga nagabaligya sila?
4: Ang tatlo ka persona.
5: Okay.
4: Amo man ko, pagkakita nila, nakuntul nila dayon, tawag sila dayon trupa, halin din sa opisina ta.
5: Kila ang nakonfiscate o kung ano ang mga nakonfiscate?
4: Nakonfiscate, bali 18 na rims ng native breed kag 24 rims of Nashville menthol, 1 master case of Nashville menthol, kag 49 rims of native blue, 2 master case of Kentucky Select Red, 3 master case of American bison, kag 4 master case na Kentucky Select Menthol. Ang ari pagid na 1 unit of Asian Blue color Samsung Android phone. Ang 1 unit na white Suzuki minivan. Ang cigarettes na recovered ta sa market value more or less 180,000.
2: Uy.
4: Although pailan siya na muna ng kaso na R18643 kag R8424 ano ni siya ng National Revenue Code of 1997. Ini sila ya, isa na sila ka ano ya na ang ano nila Muslim ni sila mo.
5: Okay.
4: Oo, tapos halin pa sila daw sa Mindanao.
5: Okay, balik ka rin sila sir.
4: Ang ila di trabaho ga yun nga di ga-distribute
5: diin
4: yung
5: mga area
4: nila ginadistribute. Wala sila na gano'n. Hindi na sila naghatag sa basta diri lang sa bakulod.
5: Okay.
4: O wala sila gano'n. Yung may ginatago sila nga ano mo. Hindi nila pwede i-vulgar.
5: So, mo pa nang gina ano nyo subong? Ginahibalo nyo sila?
4: Amo na. Amo ginaano pa subong kung sino-sino ginang ilan na saan galing ang ilang source.
5: So, wala pa naman ako din.
4: May ginatag ko sila. Alias baba to. Pero alias pa lang to, ay patakaklaro kung baka ano lang yung China yung amon lang na ginagamit nila pangalan.
5: So may ginakuhaan sila, tapos dalag sila pinira sa kakuling, nagarenta lang sila. And then ginadistribute nila ang mga ginakakuha nila ng mga smuggled cigarette within the area sa Bacolod.
4: Yes, ma'am.
5: Okay.
6: So this kilala sila sir ka kwa di sir ka bulan o semana this Bacolod.
4: Ang namonitor lang sa atong tropa kulang-kulang isa ka semana bala mo.
2: Ang wow.
4: Report ni sa amon kag ginabantayan gid sila.
2: Lawig na.
5: Isa pa lang sila ka semana dire.
4: Sa amon monitor.
5: Diri mismo sa Bacolod.
4: Sa Bacolod.
6: So gid lagi na against guerrilla sir.
4: Uy, mo sila ga-humble kung saan halin.
5: No.
4: Wala ko sila ga-ano, pero ang Muslim magod sa na dakop namon, halin sa Mindanao ang iba. Oo.
5: So, mo pa na ginatrack nyo kung Mindanao, Manila, sininga nakuha, halin man sa Mindanao?
4: Yes, ma'am.
6: Sir, nga, ang ginkuha nila sa Garillo, dari sa Suri nga bayan sa Negros ng mga dagat o Oriental, halin
4: Mostly sir dito sa Sur or oriental halin. Ah, posible. Kaya ang kaladakpan namin sa ng ligad to nga mga binulan kag tinuig sa halin to sa iba sa Himamaylan. May ara man to sa Hinubaan. So posible nga dira man halin mo.
6: So posible man sa nga malink na kung sa mga nagkarapon kay Sige Pro pa si isa na may sila.
4: May posibilidad sir.
5: Galikid dula ini sir ang brand sa ila na subunga asa ila subunga na kuha.
4: Basta kasi PK, paiba-iba sila ng brand kasi yung naman kasi wala sila babayaran ng taxi. So, magpinagustuhay sila kung anong klase brand ang ila pa ipalabas.
6: Oh. Yeah. What's the right term for PK o Smago?
4: Smagol gin siya eh. Kaya wala mo sila
2: Smagol ng PK ah.
6: Posible yung halili sa iba niya kung sa tapos sa mga factor.
4: Dalawa lang ang suspekta, either nga halin sa ibang pungsod or baka may ari pagidi sa ato na may mga ga manufactured ng local na sigurinyo.
2: Sige, KK5 Carla.
3: KK5 Rod, kamay
2: na ang tawag na guruti, Smagold na piki pa. Di ba? Katie, wait, wag ko lang ko kabati sa mga pangalan ba? May ara yung ano na, Kentucky. Abi kuya, fried chicken lang na yung ibaluan ko. May mga sigarilyo, glinga mo na. Kentucky cigarettes. Ayo, pero ti 180,000, feeling ko kagipem Carla, may nagadaho ginadi. May nagasalob la. Kay wala na sa may ma-deliver, no? Kung wala sa may masalo, diri pareho man akong siyabobla, wala sang may ma-deliver sa bakulod kung wala sa mga adiktos bakulod man. Meaning, may nagabaligya di. Kay dinaw nga ti makapagusto sa presyo, barato ang ila sininga bakal, tagpila ko no ang perkaha na pamangkot mo.
3: Hello, for KF Abroad, kay T, wala pa sa information nga nagdatag ang si ADJ kung tagpila ang isa ni ka ano ni kakahas ang sigarilyo ang ila sini nga nakumpiskara kay KF Abroad.
2: Diba si bakal nila di ang kaha, ay doon pilang kaha subungot ang tabi sa isa kabilog pulo, pila na ang pila subong baligyan na IBC City or pulo, I don't know, pila. Oh. Butang tabi ha?
3: Pulo.
2: Tibutang tabi pulo times 20, 200 pesos, isa kakaha. Ti, kung baklo na nila, ibalig, naya retail. Retail price ang pulo. 200 ang isa kakaha. Ti, baklo nila, gruno ba, si 30 lang? Ti, baklo mo 30, baligya mo 200, sintos, tinta, ay mo ginansya. Din ka pa naman, ti, mo na guro nga daw na ganyats la.
3: Amo pagila kay K5 Rods no kay ti mas barato kag tiway takbalo yung ano ning saburya pero ti amo na mas barato ila sini nga baligyan ay sinisa nga smuggled sigarilyo
2: ti ang nagahit-hit na kay K5 Carlaway naman ay guro ga matter sila kung anong sabor da importante may aso lang sila di ba why sa kabalo pare nakita mo tong ligad ginray dito sa may kwan sa may kalumanggan kag sa yes. Diri sa Aliheso ang yes. Dahon to hindi man to gani tabako. Basi mga hagunoy lang to kag dahon ka mga langka to gin pang shred blaw kung gin pang galing tapos binutangan kimikal nga daw baho sa garilyo do mo amula na guro
3: mentol bala kasakit pag ani sa ilo nga ang ila sini nga ginagamit nga mentol no diri man mismo sa syudad sa Bacolod na recover ini nga mga mga ingredients ano para sa isa ka sigarilyo kay K5 Rod. So ato ni nakitaan kagati do ay man to sa nga pinudpod nga kahoy lang kay K5 Rod ang unod. So ti law ay kini sa iya sa aton siya nga ano kumbaga
2: health gid sa kumbaga, balda nga daan baga mo sa aso binalda mo pang lawas mo sa chemical nga ginahaklo mo da. Ti jinding hilo nas lawas. So dapat kon wala sa minagamit amo ning kanang perbig nga sulit-sulit kag K5 Carla mo bisan ibutang muna kag ipanghatag muna kun tao ay gagamits na iya boy pa na balik si mo kaway sa gagamit mo di ba Oh, galing kay ti damo man di gusto nga mag pulo pa aso man bisan piki. Ayo, oh, sige. Salamat kay Kipem Carla.
3: Yes, okay, KK5 Broad, report, gikan sa patrol, ini nga balita, kadulong sa inusang DDX, Pabonded, Mighty Sea, kag D3 Bayo. Ini si KK5 Carla, the professor, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM, live report.
2: Amang salamat KK5 Carla, defensor, long god, this time, check nato si KK5 Red Salgado. Kay nagligad ng mga inadlaw, nagreklamo, Dris K5, ang isa kaamay, nga nag-chat gid. In fact, nag-chat man gani sa akon personal nga nagpangayo sa nga bulig, no? Nga ginkastigo ang nga sining bata, no? Ti ginpadulungan sa K5 News FM team kagin imbestigaran with K5 Red Salgado, no? So, nagligad tiga kuan gito nga pasakaan kaso, i-kick out pa gani something ang pamatmat. Pero ti naglabot sa punto nga daw may pag patawad nga ginhimo. Check na si KK5 Red. KK5 Red, please stand by.
7: K5 News FM live report.
2: KK5 Red, ibalita mo.
8: Yes, KK5 Red, baghapon sa atin sa mga tayong palamutin sa programa nga investigador. Amo ng sitwasyon nga ti miskan patuod nga daw bato ang emosyon nga tagipuso tungkol sa mga insidente nga nagluntad ni KK5 Red. Kumakita po kami nagatulo na rasang luha kag nakita mong aktual nga sitwasyon sinisang mga ginikanan na ang bato nga tagipusoon. Galing niya daw gapusong mamon nagahubo kag KK5 Red. Kagang nakabu kagapo na suro sa Iloy tumitingin kasi yung estudyante doon nangin maalaala mo kaya
2: doon
8: drama nga doon miskan pa gano'ng isa nga isa kung nakatulo ang iya sininganuha kay Febrods. Kaya pro at the end sa ila sining conference kay Febrods ila ang may kasuntanan nga ti nagkumbaga pa doon nagpakumbaba nagpasinsyahanay nagpangayo sa pasaylo kanami kay Febrods punang mula na ibala mabatian tatirimiya nga ti magluwas sa mga ilinaway may ara sa pagisindihanay kay Febrods eh. Kaya ang nagwa sini sa away sa mga kabataan doon nagwa man nga doon posible nga may ara sa pag-away mas sa ginikanan pero galing itungod sa maintindihon kag mapinalanggaon ati nagsettle ling duwa kay Febrods. Ang natabo diri sa kagapon nga adlaw kay Febrods ginplastar sa iloy sinisagin sa kastigo ng estudyante yang iya sininga bata ginkagati may ara sa kinanglanon ng injection bala kay Febrods. Kagdati ining pagsipa o pagtindak sinisiya kag pagsumbag nakangkod na isang bukol sa iya sininga ulo kag nagapalakit pag iya sininga kalawasan. Ang gusto laman kay Febrods sa iloy sinisagin kastigo ng estudyante sabton ining mga balayran sa pagpamulong kag dapat hindi na maliwat ang kaangay sininga insidente. Kay nag-ayo to kay Febrods mo, alagambal pa ganing iloy ito sa ginreklamo ng estudyante nga kung ipilit mo gini nga i-kick out ang akon nga bata, pwede patapusan mo lang dari sa eskwela kay papangitaon ko sa eskwelahan nga pwede niya nga maistoryahan. Kag dito kay Febrods, kay Pinsa na batian, ang iloy samtang nagapangayo pa sa ilo kay Febrods, nagatulo ang luha. Ti ang bata ni nga nagpanumbag kag nagpangsipa nagtulo man ang iya sini nga luha ti nagambal kumaga pa ang nangin arbiter dito kay Bronze sa principal eh ti na diskusyonan dito ang bulong ti ang mga grastuhon siguro do mga 300 plus o mga 400 plus kay Bronze kumuot ang iloy dito sa isa sa ginreklamo nga estudyante nga 150 pesos lang gid ang iya sini nga kwarta sa bulsa ginhulman niya pa kaga kuntani ibakal pamalatani kay Febrods sa bugas para sa gabi nila tingin hatag itong 150 sa gindaho ini siyang nagatulo uluha nga iloy sa iloy nga nagareklamo ang bata kay Febrods naghibi ko no mo kaisong tuod sa mga amo ng insidente
2: tidira na na may tsindihan sa mga kabataan kay Febrods nagtabla amo ni yes, kung kisang ni mga sigasiga pa nga mga kabataan. Amo paning mga pamilya nga inang yawan ka na bala pangabuhi. Wais na kabalong nga ti ang ilagi ni kanan, di na silutan nila na. Tantaw lang na tabo. Mao pigado ka na, way ka na gani inog kaunda, inog bakal mo pa na bugas, ti mangginamo ka pa imuya. Oh, ti lang isa ni kalaksyon sa mga kabataan nga mga bully. nga before ka muna nga maghimo sang nagaka indi nagkakaangay nga mga hilimuon lantawon yung sitwasyon nyo no kay una best indi na yang nga kamuli matubang da matubang yes, ginikanan mo kay mga minor di edad ni kay Kipevred.
8: Yes, amuga ni Kipevred say kag dito ti makbog ni daho ining kwan pa do ginapilo-pilo pang 150 pesos nga gindaho dito kay nagbakal bulong Kipevred sa actually may edad eh. Ate, amuna ko nga nga naghibi maning aning nagpanakit ni sudyante tungod man sa guro realization ni Kipevred sa ulihin na nga nabatsagan nga gintagaan ko pagiduga nga problema kung sini nga Iloy kag ti antes pa na guro grabe man nga king sa iya nga gurong Iloy dito sa, no, sa Iloy nga nagreklamo kay Brod sa ginpamangkot ko nung sa Iloy to ang bata yan iba lang ginreklamo nga ano pagid ang ginkulang ko si mo sa pagpadako kay ang sus. Pagkaon tatlo ka beses man sa isa kadlaw amula na ganit sundan ko ka isa kay mating sundan sa aga malampot na sundan sa gabi isang tagin ang bala sa Iloy kasi Brod sa katulong luha mo for Yusuf ti ang pating may strato ko no kag ang nagreklamo nga Iloy nagtulong man ang luha eh nga amo na ganing sitwasyon nila na kasarang pa siya nga magpanakit sa iya sini nga schoolmate niya kay Tevrod. So dito at least na solusyon na hindi na ni pag-kick out kag gati magkapadayon sila sa sini nga pag-eskwela sa isa ka blutuan dira sa surgabahin sa aton sini nga syudad kay Rosdri sa Bacolod. So ari pa matiyan ta bahin sa payag sang Iloy sang nagreklamo nga tingin kastigo ang iya sini nga bata. Yari.
9: May settlement man gid sir kaso lang amo na yung grabing hindi gani sang parents na ngayon pa siya sa akon kag nang ang mga bata nagibi man nga na ngayon pasensya sa kay Darwin sa akon tapos gin nagpromise sila sir nga ano na hindi na ginila liwaton te amo to ang bako to hindi nyo hindi dapat liwaton kay nang kung liwaton nyo dasig na lang ikaw mo yung dakpon ikaw mo ko sina kay may mga record na kamo hamba ko to ako naluoy pagid ko sa inyo mo nga galangot gid ang buhat ko tani nga gusto ko kamo makita pero tungod kay naluoy pagid ko sir kay nanay mo na nabang natandogi ko sa ano sa hindi diyon sang ina nila tapos gin tabayan to bala sila sir sang nagastos kong iwan pero ang isa to kay nanay 150 man to na dohol kay wala man gid gani kuno kwarta naghibi itong bata kay guro kita yung nanay niya eh nga muna yung ipabayad ipabayad din hambal sa ano nga hambal sa isa ka maestro ito nga dapat lang kwa ano gina ang ginhata kay para leksyon niya na nga mana, ang nanay niya galing makabayad din nga muna pala siya tapos ara man nga pamati man ito kagapa ng mga 28 guro to tatlo man to
10: kaya ako do mo na kamudlay nga ti apisar sa kapigaduhon sa pamilya nila nahimok pa na isang bata nila ti do na obligar ang Iloy do naging dugang pang obligasyon sa Iloy nila
9: kamo na gani sir ako sir yung ang akon auto kagapon sir na blang akig nga ang akon kasing naluoy na do nagbulukan ko blang sir ako.
2: Oh, at least kay Kipevred, ang importante kay Kipevred na patawad oh, ining mga kabataan and moving forward sa mga ginikanan, yes, no, bantayan ining mga kabataan kay basi, masulit na naman. Kay kabaloka, kung matistingan mong isa kabagay kay Kipevred, kag malumpuasan mo, may lain na nga pag-take sa iban ng mga kabataan mo, i-take nila negatively. Mambal na sila nga tinalutsan to ah, hibi-hibian ta lang to. Next naman, hibi-hibian ta naman. Pero kung i-take mo ni as a responsible student o kung estudyante, kag bata sa mga imuginikanan, makasiling ka ba ang kuluya sa ginhimo ko ba? Duway na ko sa itsurang ipakita sa ginikanan ko, especially sa mga classmate ko, na bihangan gig ko. So, moving forward, tsaktuhon ko ng batasan ko. Ipalabaon ko pagina pasensya ko. Kaki Pebrod?
8: Yes, correct, Kaki Pebrod. Sa bugay, bangin ba? Ini nga, kung sila nga balita, Kaki Pebrod, mangin maayo ni siya nga kuan eh example nga ti pagsulundan man sa mga estudyante nato na nga ti dumdumon tagid bla naton sini nga gi man ti ito ta gratinguan baka tatlo ka beses sa kadtao tapos idugang tapaning problema mas gurugad bugat pag ini ginabat sa singila sini nga ginikanan kay Febrods eh kag adri labaw sa tanan nga pasalamat gid ang pamilya sa nga nagreklamo nga ti wala kita nagbuya ni kay Febrods from the start up to this end makonsider na ito nga do case close na tapos na kag ti malipayon man tanan kiti nagtapos sa settlement kiti Brod.
2: Sige, salamat kay kiti Brod.
8: Salamat kiti Brod sa ato sinigang balita dulog sa ato sa Power Trio nga ato sinigang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio hanggang ato man sinigang DTX Beauty Soap si Mayko na nga panit may aras ang alap-up muni pungod kag acne magamit lang DTX Beauty Soap blasing ng resulta maging kutis artista ka pa kag ato sinigang DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kaupon si Patron K5 Mati di maisip ako naman sa K5 Brand Salgado para sa kapyon nga balita serviso publiko kag kaligawan sa Negros K5 News FM
7: K5 News FM Live Report.
2: Mga dapat sa mga estudyante pamatian nyo tong report, no? Kay basi masulit ka matabo man sa inyo, mangin kahuyanan kamus pamilya, yun hindi niya dungog, oh? Hindi niya bugal nga pwede mo ya iwaragwag nga ako ang pinakabulis tanan. Hindi niya. So nangin kahuyanan ina kay hindi na niya mapanas. That would be mancha o kun record. Oh, sa imo sininga pagkatawo. So dapat tadlungon nyo mga kabataan. Oh, may iban pa nga mga kabataan subong nga isog pa sa ginikanan. Oh, baskog pa sa mga ginikanan. Hindi masaway. Ti paminsaran nyo ang kabudlayan sa inyo sa mga ginikanan. Kay una bes, silang nagbaka-baka sa good sa inyo hasta nga magkadalagko na kamo. Oh, ti balikan nyo man sang maayo nga pagtamod ang inyo sa mga ginikanan. Tagain nyo bugal, hindi bugal sang kahuyanan. Oh, kalaw ay man ang ngayatag bukuruna kay tatay mo ang bukol kag ang record mo sa barangay, record mo sa pulis. This time, i-check ta ni wala, ari hindi mo ni dapat pagsundon. Kay may isa ka nagabusong nga babae, tawagan si Kiki Paiberto, may isa ka nagabusong nga babae, pitok bulan na. Dako na eh, magsiling kita pitok bulan, hilmuno na na, galiad-liad na sinday, galakat, mukha mo na na oh. Pito na kabulan, pero nangawat chocolate. Ay, masubo oh. Nga nagpangawat pasla. Alang taon tabing istorya, hibalaon tayong istorya sa likod nga nangawat ining si, ang nagabusong nga sa karon sa presuhan siya nagrikta.
7: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto, ibalita mo.
8: K5 Broads, Baudo, wala gid nakalusot ang hilibion

0: nga chocolate, no?
1: No.
0: Mga palaman, mga juice, no? Kag iban pa nga mga tinapay, kag
1: oh,
0: iban pa roads. No? Oh, so
1: damo galing na kuha niya. Abi ko ganiya chocolate 1, lang.
0: 1,700 pesos.
1: Sus.
0: Ang balor, no? Nga iya siniging kawat kag iba roads. Kagati sunod diri sa kay police captain Hanila Baro nga ining babahi kag iba roads ang preso subong, no? Natakpan ni eh, kay ang gwardiya sa sulod na garubing medyo dako-dako maning nga grocery store mo, no? Sa may banwasang nga Murcia kag natakpan ni sang duha ka mga gwardiya nga naga amigit nagapanulot sang mga chocolate gani mga palaman kag ginabutang niya sa iya sining bag medyo nagdalagan maning babae nga nagabusong pero dako niya siya niya eh no naga ano nagidya no 7 months di ko magampa ka 7 months kag ito roads ko mga premature mabata na namo
1: oh eh
0: 7 months oh pre kung premature ba imong nga chan o kung bata mo bata ka na na ya kakibay ba roads dako na niya niya sininga chan nagpakitloy ni nga kapangayo pa siya.
1: Why sa nalipat so, magbayad? Basi alipat lang sa kakipay, Berto? Eh, nalipat ko kay may, ano ko, may ara na tao mo. Nga, ginagamit lang nila sining, ano ni, nga, balatian. May ara tao yung nga mahilig mag-idea kay kabalo ka, may amu ko ni, sir, may amu ko ni nga ginabatsyag. Tindi ko ka amu ni, amu na. Miklala ko na mo. Oo. Oh, nagamit yang
0: problema.
1: Oo, oh, nagamit.
0: Problema.
1: Oo.
0: Why sinagagi sa cashier?
1: Tinalipat sa gani?
0: Ha? Tinanulot niya to sa bag yang mga chocolate.
1: Tingin nalipat sa gani kaya biya guru na ikubag na yung bag niya yung ano, nalipat sa gani. Oo. Oh.
0: Ah, lain gid gani.
1: Nalipat sa eh.
0: Wala oh. Na nalipat. Ate, ari pag ito. Oh. Ari pag ito araw-araw pag ito oh. Malipat ni Kakime Broad.
1: Oo. Oh.
0: Naglagsanay sa guwa ni siyang grocery store.
1: Tinalipat sa, kaya biyagrong galaot siya patsyon sa. Okay, that's why nga niya, isave po yung kagalingon ko, dumalagan ko yai. Eh.
0: Oh. Kakibay broads?
1: Oo. Oh?
0: Do ginapinan mo ba niya?
1: Hindi, gani ba si kung may balatian? Siya kabalo ka, kakibay Berto, ang balatian kung kis a, nga daw ginalaot ka blang? Oh. Ginalaot ka sa balatian mo kay
0: nervous.
1: Oh, do nervous ka. Pagkakita mo sang chocolate, abi mo yang chocolate, hindi tiya chocolate. Oh, abi mo tiya kwanto armas. Ipasulod mo kaya mo tong iaway mo sa gwardiya. Nalipat sa. Oh.
0: Dito ni makadto sa storya.
2: Oh,
0: actually, benefit of the doubt siya. Pwede iaway yung magyapon nila sa Portena, no? Kakiba bro, siyang ato man ang tiri, kina-report na lang, hindi siya sa mga kapulisan. Hindi daw kung anong sistema, pero gimangkot na ito si Captain Labaro kung ano ni ang iya rason, no? Kahit hindi man siya magpa-interview sa ito, ang rason si ni, baligya yan ko, no? Ang chocolate. Pagkati makadugang man kwarta guro eh preparation
1: biya guro pa utang tong chocolate abi lipat sa abi consignment la nga style cash galing nga dapat bayran mo cash para dason kuhaon mo ang products di ba siya lipat sa nanad sa mga consignment sa tinaga tani Alsada la
2: no
1: nga Alsada ko niya nang imong baligya mama kay baligya pag ang mag income ni ibalik ko ni si Moody. Oh, damo na guro ka kay Berto ah.
0: Ah, galing tiko arsada, ya pwede man ni ambal sa tagiyang tiko ang kulin ni nanay. Balikat ko lang ni, mga ginagka kong kapital at tagbalik ko.
1: Oh.
0: Kay patrods, ti ambag ni isang suno sa tagiya, malukoy, makalukoy, tinagabusong.
1: Oh.
0: O galing ti suno sa kapulisan, way gidya na istorya ang tagiya.
1: Hindi sa kalusot, ganyan ba sa kalusot?
0: Huwag kinakalusot, dati ambal sang ano, maluoy ka man, sinagabusong man, wala ka na naman, kotabi ang iyang background eh, kasi personal naman na, kung tiniyaban na eh, kung pilaw kapag ka mga kabataan niya sin eh, pero ang labalan ta lang, ara sa subong sa prisuan, napasakaan na ni Kaso, kagati, dunok ko, ano bail sin eh, kung may bail ni, kon
1: hambal ni Mamarilo takan loy niya gapanamkon pa na sa basi kinanamkon.

0: sa Blackhawk G5 Virtual. Yung generasyon nila nga ibaligya, ipugga pa namin kung si Eglia Chocolate nga branded. Oh, basi gusto yung magang ang itsura, blas ang bata, iti nami-nami man, kabalukang pagpanamkon kung gisa cravings sa mga kababainhan mo, munang may times lang amugin na dapat lakan. O, di ba si Amuna?
1: Basi pangalan sa nabi, no?
0: Oo. Sige. But anyway, kidding aside kay G5 Berto, this would be a wake-up call. Bisan sino ka pa, oh, gabusong ka man, basta gani kinuha ka kay Pemberto, mga kawatan, ginit ginang ulo ko. No? Kawatan. Oh, inang mga kawatan la sa gobyerno nga palimpyo-limpyo.
2: All right.
0: Oh, ang lantaw ko na sila do mga ipot kay do.
3: Ala.
1: Si amo na kisa ang ba motobla kagapon kag ibabro. Nga kisa hindi tama na basol mga pumuluyo o kung mga Pilipino nga maambal nga ti amo lang niway managani na dakpan ng mga bilyones nga mga kawatan nga na ti amo panitihan ti hindi tama sila mabasol kay tindo na giman gani na dakpan.
0: Pero hindi gidya pwede eh. Hindi gidya pwede. No ginaya. That's why kung nagahimo to sila sang kabalastugan niya sa gobyerno, hindi niya pagsundon. Kay unique niya nga tao, kay Feberto, may mga kinaiyat ha. Kung ang isaya kawatan, hindi kaya mga awat eh.
2: Alright!
0: Diba? Galing, ang law ID kay Feberto, amuni, ang mga bagay nga permi-permi mo na lang ginahimo, no?
2: Alright!
0: Naanad ka na bala? Habitual na ang imus niya gawi?
2: Alright!
0: Why na iya? Yeah. Balda na nakakipaber. To bisan, ano mo niya ka sulit-sulit, correct sa iya, ibalik yung na Japon ang iya sinigadaan nga kinaiya. Kay kinaiya, yaya mo. Kinaiya yung mangawat, ginasa. Dibla?
1: Amo niya, bang nila kakipaberod. Nga kung nagimo ka kung no sala, tapos wala, balaan mo nga, wala kakabalo nga sala natin, okay lang. Pero
0: ang mga comment ni kakipaber to, kakadlaus lang oh. Hambal ni Ramon ba Bernal? Haha, hindi niya sir panamkon.
2: Alright!
0: Oh, ti si Bing Silvin kasi may dagay galalis. Mali niya, hindi niya panamkon, sir. Kawatan, ginaya. Gintra man si Mamerlita, malbas di oh niya, sir.
1: Di ka bata?
0: Oo.
1: Kabata, panika kiba broads mong di sinibi planidad yan?
0: Oh, happy birthday gali sa kay Litlit, oh. Boga comment, gini nga kung nga bata, nga gwapo nga si Rudyan, oh. Ya, pa shout out na bi boss. Oh, shout out happy birthday kay Litlit ang yang Uya Burns. Sana all mauyab.
1: All Rodjan may uyab, Rodjan.
0: Sana all si bata ko si Rodjan may uyab. Uy kita da. Sige, salamat kay Giberto. Importante dakpan ni siya kag hindi ni dapat pamarisan. Oh ho ho, ever you are. It is not right nga mangawat kay Muya kag manguha sa mga bagay nga hindi imo. Tandaan mo kag Giberto ha, hindi imo. Pag hindi gani imo, hindi pag
1: kwaa.
0: Kwaa. Okay, sige. Salamat kay Giberto. Oo.
1: Ang kan?
0: Oo.
1: Father like son. Labay lang ako, ako magkuya.
0: Oo.
1: Ang subong dress na kuling o dumudamo di tao subong nga mati sa imo.
0: Uy!
1: Shout out di ka shating kag nagakalipay sila damo to sila sulod ginta ka ang gikuot ka pamati gin sila subong tunog to radyo nila pagulanggit.
0: Tita Miawada!
1: Shout out di kay John Ledesma,
0: uh-huh.
1: Kay Jota Palya, aka si Jota, pero hindi kinagapamati si mo.
0: Oo, mga suki, tanayin na tagpalamati. Halin pa niya sa Radyo Bandera, kay Giberto, sang waay ka pa na diya sa Bakulod. Gapamati na sa sang.
1: Sige ah. Maikatan, may ulan, no? Siyudad, Subong.
0: Aha.
1: Ulan na.
0: Sige. Salamat na kay Weberto. Ito panahon, no?
1: Oo. Oh, balik na ton. Dolong sa kaluan ng D3 Bio. May TC. Kag DTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Opo, diri sa patrol si K5 Martin di maisip. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Live report.
0: Oy, happy birthday. Manggali, salamat kay K5 Berto Gakit. Ha. Salamat. Happy birthday kay Ma'am Ronabel Lorejo Tamon nga nagahiwat karon si 21st nga kadlawan. Oy, Ma'am Ronabel. Huwag isa ka pang invite nga birthday niya ba? Kani libre naman ang panyapon ko. sundan yung kasi kagawa, Jojo Galuna. Birthday ni Jod, gin-invite, gin-lutuan niya ko isang, ano ni, isang bisaya nga manok nga may ubad. Plus may puchero, pagid nga, adobo, pagid nga bisaya, baw sa pagkanamit. Ti sir, Ma'am Runabel Lorejo Tamond, pwede na kapanyapon, ma'am. Manyapon na lang kuya sa may mga birthday. Importante, libre. Hindi na kuya magasto, panyapon. Greetings sa aming from Numat Herol Lizel, Joyce Bong Bulay Og Very Alfonso, Sian Clint Sabanal. Ano na tong medalya threat lang? At ipacheck na ba na? Merlita Malvas, kay Junaline Rondes Galila, sino pag hindi? Ramon Barnal, kag si Ma'am Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kag si Leonardo Rilos. So, may na panahon, mga K5, bantayan ang masunod nga pala tuntunan, ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, bakulod sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Ramuel, ka K5 Adrian, ko naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nabawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: kaon. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: It's the best part of the day.

0: Trip mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong gabi siya sa Makulod ka probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag ng D3Bio Evening Newscast subong Martes sa Hulyo 21, tuig 2026.
7: Pagpahidya sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagmabati ang magkita sa 101.5 MHz singising ang mga radyo.
6: Kag sa mga headlines, nga ukon ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, regular employees ng Bacolod ginpapanaugan sa show cost order bangod sa irregular nga pagsukot sa amusement tax.
7: Samtang sa balitang national, NBI may persons of interest na ang utaman sa ginpalayag ni Vice President Sara Duterte nga may gin-contact na siya agud nga magpatay kay PBBM.
6: Sa balita international, 20 patay, isa kagatos missing sa flash flood sa Afghanistan.
7: Kag sa balitang sports, mga players ng Philippine men's football team para sa Asian Championship gin-anunsyo na.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Alonzo glowing after gin-kasal. Lasay sa 7.
8: Ulat panahon.
6: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
9: Maling magalumang kagmakulano ng panahon sa pila ka mga lugar sa Visayas, Mindanao, Kagpalawan, pangod sa epekto sa southwest monsoon o kunhabagat. Sunog sa pag-asa maka-experyensa sa lapta-lapta ng mga pagulan kagpagpangilat ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Kagpalawan, bangod sa habagat. Ang trough naman sa low pressure area ang nagadala sa mga pagulan sa Eastern Visayas, samtang ang nabiling nga bahin sa pungsod lakip na Metro Manila ang apektado naman sa mga localized thunderstorms. Ginamadayan naman sa pag-asa ang LPA sa guwasang Philippine Area of Responsibility, kagulihi ini nga nakita 1,525 kilometers sidlangan sa Eastern Visayas. Sa subong mataas na ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Mangin magalumon kag maulano ng panahon sa madakok nga bahin sa Negros Occidental, humalin subong nga gabi, tubtob buwas sa kagaon, bangod sa epekto sa habagat. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. D3Bio Evening Newscast.
6: Lasays 9, kaysa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, number 4 most wanted sa Kabankalan, na dakpan sang kapulisan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.

0: ng Kabanggalang Tumponan City Police Station ang number 4 most wanted person sa city level sa Purok 2, Barangay Kamansi, Kabanggalan, kapon nga adlaw Hulyo 20. Ginkilala ang nadakpan nga amo si Ronel, 26 anyos, kag residente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Tampalon, siyudad sa Kabanggalan. Ang nadakpan ang mayara sa kaso nga homicide kag may recommended bail nga 120,000 pesos. Sa karon ang nadakpan ang yara na sa custody sa Kabanggalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Arbor Suspenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang EOD Negros Occidental nagapanawagan nga gilayon i-report sa mga otoridad ang ma-recover nga granada o kuno anuman nga sa isang bomba. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
2: Nagapanawagan sa publiko ang Explosive Ordnance Disposal o kung EOD Negros Occidental nga hindi maghatag kumpiyansa kung ma-recover nga granada o kung anuman nga sa isang bomba bangod wala sing expiration ang paglupok sini apisar nga ini ang malawig na nga nakalubong sa duta. Ginsiling ni Police Captain Alberto Sardua Jr. pamuno sang EOD sa probinsya angot sa na-recover nga granada sa idalom sang Taytay Tres Fuentes sa Silay City nga apisar nga nalubong ini sa duta nga may tubig ini ang naglupok sa ginpatigayo na disposal sa firing range bangod wala ini sang safety pin kag ginakabig ini nga hazardous. Sinupa sa kay Sardua nga na-recover nga granada amo ang MK2 fragmentation hand grenade nga delikado sa mga construction workers ang ini ang ilan na-recover sa idalom sang Taytay bangod wala ini sang safety pin sang ila nakitaan nga nakaupod sa mga basura. Ginpatagman sang EOD nga malapad ang posible nga malampot nga kahalitan sang granada kun ini ang naglupok sa idalom sang Taytay Tres Fuentes sa Maysilay kun sa diin nagatrabaho ang 14 ka mga tawo sa ginakayo nga pika-pika kalakip na ang foreman kag ang backhoe operator.
3: Ginahambagin namon pero may ginasaysayin namon nga ang exclusive is wala na sa expiration. Okay? So, capable to explode siya. In normal operation niya, kung magsala ka lang dito sa pag-approach siya.
2: Para sa D3 Bio Evening Newscast, sanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang pangabalita, lokal minor de edad nga nakuhaan sa ilegal nga droga, yara na sa kustodiya sang SDC. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Nakuhaan ang isa ka minor de edad nga grade 9 student sang duha ka puto sa ginasuspatch 1 shubu sa iyang abag sa sulod mismo sa eskolahan sa Barangay Mandango sa siyudad sang Bacolod. Base sa initial nga report nga nagpatigayon sa inspeksyon ng security guards sa eskolahan sa exit gate sang nagsuspetso ini sa bag sa nasambit ng estudyante sang Lunes Hulyo 20. Sang ginusisa sang gwardya ang bag, dali na tukiban ang duha ka mga sachets sa ginapatihan syabog ang ginabulubanta 30 kagramos kag nagabalor 240,000 pesos. Gilayo naman yung gireport ang insidente sa Bacolod Police Station 3 kag nagresponde ang kapulisan kaupod ng personnel sang City Intelligence Unit. Ang ginasuspetsyuhan niya illegal na droga among ginpaidalong pa sa forensic laboratory para sa qualitative examination. Padayo naman yung investigasyon sa kapulisan para mahibaluan kung sali inaghalin ang droga kag kung nakagamit sini ang minor de edad o kung biktima ini sa illegal drug trafficking. Sa karon, bangod yung minor de edad ang estudyante, yara na ini sa protective custody, pagiga-endorso na sa Social Development Center o kung SDC para sa hustong proseso kag disposisyon angot sa layi para sa mga children in conflict with the law. Ginapahanumdum naman sa Police Regional Office Negros Island Region sa publiko na gilayon magkikangot sa pinakamalapit na police station o kung mag-dial sa Safe NIR 911 kung may mahibaluan yung illegal na aktibidades. Ini gabalita na dulong sa isang D-Rex provided by the Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Duwa ka mga lalaki na ngawat sa camping chair samtang LGBTQ+ member nadakpa naman nga nangawat sa perfume sa Libertad sa Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gagit.
5: O sa Jagig, magniguhay, nagtambay sa kalanan sa Barangay Villamonte, Bacolod. Ang camping chair nga ila, siningagin pong kuha nila, ginkawat. Samtang sa Libertad, lalaki nga nagbakuno-kuno, customer, nangawat perfume, dakop sa CCTV. Yaring balita ka itong gintutukan.
6: Sa siningakuha sang CCTV, makita ang duwa ka mga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo. Nagpundo ang mga ini. Ang isa ka lalaki nga nakaputi, nagpungko sa camping chair sa atubang sang kalanan. Nagpanilag kag sa nakakuha sang tiempo gulpyada nga ginkuha nila ang camping chair kag ginpiod kag naglakat ang duha ka mga lalaki. Kuha ang video sa Barangay Villamonte, Bacolod City. suno kay Gab. Nga bukas pa ang mga ini apang, wala nila nakita nga nagatambay ang mga lalaki kag wala man ini naglaom nga pati bangko ang kuwaon nila.
7: Ilan na lang to, sir?
8: Ha?
7: Ilan na lang to.
8: Ang bangko mo?
7: Ilan na lang to. Basta hindi na sila mahalit, iban kay ti kasama ni Dan nga chimpo sa bangko.
8: Sa'yo mo kung matyagan mo, ano yan tong rason nga mong ito naging kawat
7: sila? Siguro,
8: kasi mangamping sila naman eh.
7: Siguro nang promisa to kampeng, sir.
6: Hindi lang bangko kundi nagakaladula man ang misitira sang tanom kag mga basurahan sa kaiping nga kalanaan. Ginatumod pa sa mga kapulisan ang mga suspect. Samtang sa Libertad Public Market, sa isa ka baliligyaan nga ini, makita ang isa ka LGBTQ nga nagapamili. Apang sa sige niya nga istorya, talalo pang doon nga may ginsulot ini siya sa isini nga bag kag naglakat kag wala nagbayad. Suno sa managbantay nga tag 170 pesos ang perfume kaginkawat sang LGBT. Wala na lang nila inigim pa blatter sa kapulisan. Panugyan sa mga tagiya nga kahuluya sa isa ka LGBT nga bisan perfume iya pa kuno nga kawaton. Upod sa patrol si K5 Martin di maisip, ako si Berto Gakit, K5 News FM.
9: Sa katapusan nga balita lokal, regular employees ang Bacolod ginpapanawagan sang show cause order bangod sa irregular nga pagsukot sang amusement tax. May kampiyon nga balita si ka-K5 Wilson Villena.
10: Matapos sa maitid nga investigasyon, ginpapanawagan na subong nga adlaw sang show cause order ang isa ka regular employee sang Treasurer's Office sa syudad sang Bacolod ini matapos magbaton sang kwarta para sa amusement tax sang syudad. Nagreklamo ang tag-iya sa nasambit ng amusement matapos ini nga wala sang opisyal nga resibo nga gipakita ang imbolbado nga empleyado. Nagluntad ang insidente sa tinalikdan ng Desyembre 2025 kung sariin duwa ka biyernes nga nagpadulong ang imbolbado nga empleyado sa amusement agon manukot sa amusement tax. Ginatagan lamang sa lima kaadlaw empleyado agon maghatag sang iya sining eksplanasyon. Para sa D3Bio Evening Newscast, sining balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa MyTC D3Bio kag GTX 500. Dili si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng GTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: Lasay si Jesse Shete sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginbulgar ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matibang nga may persons of interest na ang NBI angot sa ginpalayag ni Vice President Sara Duterte nga may gin-contact siya ng individual agud magpatay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sa pamilya sang Pangulo.
1: Ginpatag ni Matibang sa impeachment court sining nga Martes Hulyo 21 nga ang persons of interest o kung POI amo ang makatudlo kung sino ang ginistoryan sang Vice Presidente agudimuon ang krimen.
9: Ginpalayagman ni Matibang nga posible isa man sa mga ginakabing persons of interest amo mismo ang ginistorya sang Vice Presidente.
1: Nagpamaliba naman si Matibang nga hingadlan ang sabitan nga persons of interest bangod sang gidapaligayon nga investigasyon sang NBI.
9: Samtang gintumod man ni NBI Director Melvin Matibang sa impeachment court nga ang mga statement si Davao City Mayor Baste Duterte sa ginpatigayon nga rally sang Abril 12 among isa sa mga factor kung nga agindihon ang Special Task Force to Investigate Threats on the Life of the President o kung STF-TLP.
1: Ginsaysay ni Matibang sa nasambit nga rally naghambal ang alkalde sang Davao nga isa lang ka ulo ang ilang kinahanglan kag ina among ulo ni Bongbong Marcos.
9: Suno kay Matibag ang statement sa mga nalakip sa mga factor sa pagdihon sang administrative order number 11.
1: Sa dugang pangabalitang nasyonal, ginpalayagaman sa Philippine National Police kon PNP nga magigigahinon anon pa sila sa Iglesia ni Cristo ango naman sa Salaugon o kon sa Ulugon nga 112 founding anniversary sang simbahan sa Lunes, Hulyo 27.
9: Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Hortatis Jr., isa ka dako nga pagtililipon ang nasambit ng aktibidad kag ginahanglan nga magbantay ang mga otoridad para sa seguridad sa mga tumalambong.
1: Tiningadlaw sa Martes, Hulyo 21, ibaloon pa ni Hortatis kundi in nga lugar magatipon ang mga katapos ng Iglesia ni Cristo o kunay NC para naman sa celebrasyon.
9: Ang nasambit nga celebrasyon ang gintalanan sa Hulyo 27, amung maningadlaw sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa dugang pangamabalita, ginapoint naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ikasisintay uno ng Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines.
9: Siningadlaw Julio Vienti Uno magaritiro na sa AFP Chief of Aucon Chief General Romeo Browner Jr. kag si Navarrete among magatalos bilang bago nga pinuno sang AFP.
1: Mangingkubaning General naman sang Philippine Army si Western Mindanao Command Aucon Wismincom Chief Lieutenant General Donald Gumiran bilang talos ni Navarrete.
9: Ang pagbago sa mga pinuno ginanonsyo mismo sang Department of National Defense sang Pilipinas. Lasays just in 9.
11: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
9: Sa Balita International, patay ang 20 ka mga individual matapos naglunta ng flash flood sa naminhan na silangan ng bahin sa Afghanistan sang Lunes, Hulyo 20.
1: Luwas sa mga nagtaliwan, hindi magdubo sa 80 kataong mga pilason kasunod sang pagbaha.
9: Samtang posible man nga madugangan pa ang numero sang nagkalamatay bangod masobra isa ka gatos ang na-report nga missing.
1: Padayon naman ang search and rescue operation sa mga awtoridad sa lugar.
11: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Mga players ang Philippine men's football team para naman sa Asian Championship gin-anunsyo na. May kampiyon nga balita si Kagi 5 Marv Aranuel.
12: Gin-anunsyo na ang mga football player nga magarepresentar sa Pilipinas para sa ASEAN Championship 2026. Ang nalaki pa ng mga goalkeeper Nanday Patrick Dato, Quincy Camerad, Kagi Eric Mangauwang. Ang mga defender ang Musanday Noah Liddell, Adrian Ogilvic, Jaime Rosquillo, Christian Rontini, John Lucero, Daisuke Sato, Kag Scott Woods. Yaraman bilang midfielder Sanday Sandro Reyes, Oscar Kekonen, Cole Mroka, Kenji Nishioka, Javier Mariona, Kag Gavin Muens. Ang mga forward ang Musanday Harvey Gayoso, Andre Leipold, Pocolo Bugas, Aran Long, Andres Aldeguer, Martini Ray, Kag Rafael Rita Rita. Una nga pagkatubangon sang Pilipinas ang Myanmar sa Hulyo 28 sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Para sa balitang sports nga gedulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
9: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Alonzo glowing after ginkasal. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
13: At my happiest, ini ang ginpabutyag sang aktres na si Bea Alonzo isa nagkasimana matapos ini ginkasal sa iyang fiancé nga subong iya nga bana nga si Vincent Co. Nag-post ang aktres sa iyang Instagram account sang iya blooming and glowing after wed face samtang nagapungko sa couch kag suksok ang iyang engagement kag wedding ring. Ginkalipay man sa mga fans ang aktres nga nagpakasal ini apisal sa mga isyu nga nagbulagay ang duha. Madumduman nga ginkasal sang Bea kag Vincent sa tung Hulyo 13, tuig 2026 sa isa ka simple nga civil wedding sa Makati. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5, Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Munang nami.
9: Amo magin na.
1: Basta ulan kay K5 Jane. Nami gyud mga panahon kay kabalo ka ang mga hilamon nga
9: mabunyagan
1: ang mga tanom and at the same time ang mga talamnan gyud ka bunyag aga ka tubigan. So
9: sana na.
1: Gaglow ang kwan, gaglow in the dark.
9: Gusto ko ipa-specify sa anong mga ginatumod niya.
1: Kay kabalok ka, amo na ganibal basta mabunyagan ang isa ka tanom, gabamulak.
9: Pero abi mo bala ka kay Five Rods, lain man gid abi ang aura sa babae or ang glow niya kung
1: happy siya.
9: Happy siya,
1: contented, sa, yes, satisfied, satisfied sa mga bagay na nag-aabot sa kabuhi.
9: Especially si Bea mag-o kasal.
1: Yes.
9: Then, di hambayag ni sa iyo ang post, I'm at the happiest.
1: Yes, and she's old enough na.
9: Oo. Nga, mag-settle down.
1: Mag-settle down.
9: Mr.
1: And, I think siguro it's the right time nga dapat panindugan niya bilang isa ka Iloy sa uli sa inyo sa magkabataan nga dapat gid nga mag magpa
9: dapat din syempre kay siya celebrity pag siya dapat ng pagpa di ba Sir Jules no oo ka lang sa akon ah
1: kay actually si Bea pila na karelasyon ang nagyan niya mo. Yes. And she knows how to
9: deal with it. Naging niya si Bea. Time naman ni nga maging happy siya sa love
1: and
9: life
1: hindi
9: niya.
1: And hindi lahog na na-catch niya, ha?
9: Mm-hmm. Billionaire.
1: Oo. Billionaire.
9: Yes.
1: So, ang plus, ang tananaan. Na. So, she can go what she want. Kung sabihin siya anong himuon niya, mag salom-salom, mag lupad-lupad, may kwarta siya.
9: Kailan?
1: May chopper na mo. O may chopper sila.
9: Oo na lang.
1: Congratulations, Bea. ako yung gina-wish kong imusining pagkamalipayon, mm-hmm. kag ang mabinungahon. Mm-hmm. Kagabay kong tani nga makabatas.
9: O, mula lang din ang last kay, wish na kay Bea.
1: At least, no, makita iman niya, maging kontento siya.
9: Wish you luck, Bea. Mga ka-K5, amoy atong dalagkong ang mga balita sa buong Martes, Hulyo 21, tuwing 2026.
1: Bantay man boss ng Adlao, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
9: Magkasunod ng Larkavisa program, kaupo si ka-K5 Julius Marimbeles sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
9: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News. D3 Bayo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sa ekis sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
11: ako tutunan.
14: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
21: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Luter na Max.
2: Yan ibalis to ni na. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
0: Luter na Max.
3: Luter na Max capsule and Luter na Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
23: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: Number 1, the hit music station, 101.5. 101.5, K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number 1,
24: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga
1: Vista. Mayong gabi banwa. Ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorga Vista.
1: Nagapaandam ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o kung pag-asa sa posible hinali nga pagbaha o kung pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga Negros Island Regions or region tuga sang magulugal-umon nga kalangitan kag sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang NIR isa sa mga lugar nga ginpaidalom o kung may panugyan ang pag-asa nga posible magaluntada ang pagbaha kag pagkarumpag sang duta tungod sang moderate o kung madamol kag kung kaisa mabunok nga mga pag-ulan.
0: Lorga Vista.
1: Amo ina ang importante nga weather advisory tungod man sang southwest monsoon o kung ang hangin habagat. Wala sang may ginpanugyan ang pag-asa nga may bagyo nga nagaluntad karon sa pungsod Pilipinas.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista. Lorga Vista.
1: Ini ang inyong bago nga tinamanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Fisto.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong iban sa kahanginan, kundi ang pagdala sa inyo sang kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad, magluwas ang akon katampad. Julius Marveles ang ngalan.

0: Up ahead sa ato niya pagpangalagad, standby ka mo sa inigid lamang madugay. Mayara kita sa latest update parte sa nagapadayon nga inaway sang pungsod Amerika, Israel kag Iran dito sa Middle East. Gapukwat-pukwat na naman ang alimpudwan sang pumuluyo kag ang alatrasan bangod man sang pagsaka panaog na naman. Laban saka tigaylo panaog ang presyo sang petrolyo. Ibaon tara karon duga-duga, but una nga istorya as we speak, mayara na sang pagpangusisa nga ginapatigayan ng Bacolod City Police Office o kun BCPO angot sa isa ka reported nga bomb threat which turned out eventually to be a prank o kun sasko mananggali diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Before we go sa kay K5 Berto Gakit Jr., first let's have a police colonel Eugene Rivadomia. Nano bala ang ini nga bomb threat area pinasahi ini? Kaysang nagligad nga mga inadlaw, usually ang pamahog pinaagi sa social media, labi na sa Facebook, kung hindi public post, private messages ang ginapadalaan sang pamahog, pero iniya subong ginpaagi sa 911 hotline. Nanong ini, let's have a Colonel Eugene Rivadomia sa sining bomb threat.
1: No problem, sir. No problem. Sir, what happened sa reported bomb threat sa Midalia Elementary School?
2: Sir, ang ano sir, no, may nagtawag sa 911 mga 12:30 kaina na accordingly daw may bomb daw nga ipaanos dito sa may integrated high school na kwan, nagpilahan. So, ginrelay ni sa ato na police station, outrightly nag-respond din tayo ng ato kapulisan, nagkawag man tayong pang-IOD so that i-verify, i-validate kung tutuod ang itawag. Kaya right after kung nasang nanawag ko sa 911, sir, hindi na natin sila tayo mag-contact, but we do not discuss any threat niya kwan. Ordinary na threat na siya. Matungag yun, ginando, ginato tayo yung tinanglanon din na respondihan sa ato niya kapulisan.
1: Yes, medyo strange ni karon na Colonel, kay Angwa, instead of posting on Facebook, ang threat niya, gintawag rekta sa 911.
2: Yes, sir. Oo, sir. Amo na siya.
1: May recording ta, sir, sang sininga call?
2: Abali, sir, ang 911, abisa national nato na 911, daw itawag sa ato.
1: Ay, okay. Sir, ano ang alleged nga threat ko, no? Palukpon gid yang medalya?
2: Amo na, sir, ang base sa ginpul sa 911. Maligit tawag niya sa amo sa 911. Sabi niya, may threat nga mo sining bomb threat sa school. So, automatic, sa may bomb threat sa Mariano G. Medalya Integrated School, barangay Panakoy, Bacolod City.
1: Mm-hmm. Yes, sir.
2: Automatically, ang 911 nagtawag sa atin, naginhatag ang kuha niya. Tapos hindi naman dahil ko na makontak.
1: Oh. Is there any way, sir, if we go into the digital forensics, is there any way nga malocate ang address to sang nagtawag or ang registered nga owner sang SIM?
2: Ay, yes, sir, ginaubra sa ato nga 911, sir, no, sa headquarters.
1: Oh.
2: Ang dispatch na. Kaya hindi na siya dahil makontak. Pagpasalamat, kita sa isa rin na pasalamatan na ito, cooperative sa school, sa balaan nila nga may amosina, na automatically na ano sa isang policing container na sa isa area, mga sudyante nila, based sa mga nakita na ito, mga pictures dito, nagkukalitay na school, sir, no, so, iniipikto, mandigot sa nga ito, yung ginobra nga mga time mix,
1: yes, sir.
2: Aware ang mga sudyante kung ano na dapat
1: mukura. Nice.
2: So, ang quarter.
1: So, sir, inisubong, sir, gakandakt sang investigation ang pulis sa sining maintra ang RACU or ang cybercrime unit sa pag-investigate sini.
2: Kita probably sir kay under investigation sa subong monito sa tan sa 911. So sila to automatically mag-kwatan sa investigation. After lang tere-reach pa sa station 8 right after ng pagambal sa bomb threat. Automatically na ang Bacolod City Tactical Operation Center natin.
1: Nice.
2: May tawag na isang EOD. Para pagkapos nila doon, gamay na nag-train siya sa EOD. Nag-panel na yung EOD dito.
1: Yes, sir. Anyway, ang importante...
0: Alright, si Colonel Eugene Rivadomia, ang Chief of Police sa Bacolod City Police Office. Apparently, isa inika-prank o konsasko, pero ang pinasahi subong, at least subong adlaw, ang iniya nga sasko o ini nga bomb threat ginpaagi sa 911 nga hotline sang kapulisan. Sadtong nagligad ya ang shooting threat o kon bomb threat, una no mandira nga pamahog, ginapaagi ya sa social media, subong niya sa linya sang kapulisan. And today, ang istorya kon hindi bomba, granada. May granada man nga nakitaan, karon dugay-dugay, plastar ta na, with K5 Red Salgado. Pero balikan ko anay, dito on the ground, nanong natabo, nano ang pagsumay sining istorya ni K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
3: Yes, K5 Julius, no? Nagkanto kita dito sa mga hapon sa may Mariano Medallion High School, no? Diri sa may Barangay Panukoy. Kagati nakabaton kita sa liwat, no? Banaton asod-asod, K5 Julius, no? Masaming mga information nga nabaton naton nga may threat, no? Una nga nabaton naton bomb threat, no? Amo ni ang nag-abot sa aton impormasyon, nagkadto kita sa eskwelahan, pero pag-abot naton to mga alas 4 subong na mga hapon, gamay na ang mga kabataan nga makita naton nga nagagwa sa eskwelahan.
0: But when you say gamay jutay na siguro, hindi kay gamay gin man ang bata mo. Jutay na sigurong gagawa sa eskwelahan.
3: Jutay.
0: Ay, okay. Hindi na tama kadamo ang ara sulod sang bulutuan.
3: Yes.
0: Ay, okay.
3: Nagagawa sulod na lang may mga kabataan. Kaya suno sa ila, alas dos pa lang nataan, kina kuno sang aga, sang hapon, hindi pagwa na. Mm. No? Pero ang ton, nga nabaton, is 12:30, no? 12:30 or odto gid amo gani nakabaton sang information nga may bomb threat. Pero ti sa mga suno sa mga estudyante, unlike sa may you know, Arbalaki Julius nga ang

0: nga makulbaan ang mga ini. Wala na naghatag sang pahayag pang eskwelahan kay ina. May mga gininterview ta kay ina dito nga mga maestra and the same time mga ginikanan pero ti limitado lang gyapon kay ti padayon ang investigasyon. Pag abot ta kay ina dito
1: Bert!
0: Sa team dito ang
1: Bert! Bert, importante ni ang imo gina-report bot siringon sang nabaton sang eskwelahan ng information wala nila gintago-tago sa estudyante.
0: Yes. Kaya kibalaan nila, Kipag Julius, balaan sa mga estudyante.
1: Paano nabalaan sa mga estudyante?
0: Ano?
1: Paano nabalaan sa mga estudyante?
0: Amo ni ang mga nagwa ng mga information sa sulod. Kipag Julius, that's why i-compare na itong si Luar, mga posinito sa mga kabataan ko, nagligad niya inadlaw, wala gid sa kabalo eh. Ang ilalang ipagwa sila. Pero, kay Natalia, mga kabataan, di si isa tagit nga ti may bomb threat, no? Indistig man nila maitid kag matulid kung ano ina ang istorya, but may mga information na nga nagalagaw ka ina nga may bomb threat gidya. Hindi lang niya po kundi specifically bomb threat, bumba gidya kay Per Julius. No? Ambo niya nga to niya na baton ka ina, that's why limitado, o isimbihan sa man, kasi
1: kapangutin
0: sa man,
1: tungod sa itong pagpabalo sa school management nga may bomb threat, tinalas ang kabataan o kung orderly ang ila pagwa?
0: Pag orderly man, the same time, pagmando sa eskulahan, kag sa ila mga teacher nga pagpalinton, may sa informasyon, giray man tayo, ano, ginpauntat ang tanan ng mga exam.
1: Okay.
0: Ay ang oras sang pagpagwa alas 2 si Virgilius eh. Tumalantaw mo to sa ila sining mga subject abi yara na ni sa second period no
1: okay.
0: Sang hapon second period na ni mga alas 2 sang hapon pero yung pagwa gid sila no yung nagwa gid yang tanan kay Virgilius pero hindi man nga mapot nga masala hygiene kag magwa na yon kasoto no orderly ang pagwa no may gwardiya nga ti do hindi gid man panic bala nga pagwa
1: in short Bert, wala nagstampid ah wala naglinapakay ang kabataan kalmado lang ang ilang pagwa kay te importante ini Bert, kay ginakumperta ang response ka medalya sa other schools nga inayang ginatago-tago sa kabataan bala ang information unlike sa medalya nga tigin pabaloya ang kabataan. Eba? Very good. Okay. Sige Bert, hindi na ko kapadugay. Balikan ta lang kakaroon dugay-dugay sa lain naman nga istorya.
0: Kay Pa Julius, naman yung madulong nato, si sining nga ginaligar bomb threat, no? Nagluntang si Taskulahan, dito sa may siyudad sang Bacolod. Balita dulong nato, balita dulong sa aton sa kaluan ang D3 Bio, my DCK, GTX, Coffee Mix. So, po dito sa patrol, si K5 Martin, di ba isip? Ako si K5 Berto Gakit, K5 News.
1: My related developments karon dugay-dugay, sanday K5 Wilson Villena and Red Salgado. Ang kay Red may ara, man imbis nga bomba granada, ya, nakitaan sa isa ka lugar, malapit diri sa syudad sa Bacolod, and this would be fair warning man sa tanan naton nga mga pumuluyo, na no bala ang dapat himuon kun may ara sang reported nga bomba o kun granada nga makit-an bisan pa narubong sa duta o kun yara sa tubig dapat ba na magkumpiyansa o kun hindi hebron ta na karon dugay but first let's have K5 bomba Marilu si K5 Wilson karon niya dugay-dugay may ara man update party sa handheld metal detectors nga ipanagtag sang dakbanwa sa pila ka mga bulutuan diri sa syudad sang Bacolod. But first, let's go to the north.
2: Lorgo,
1: let's have K5 Chester John Verunque, area addictos naman ni allegedly o kung drug users and pushers, whatever. No? But on to tonight, may ara high value individuals allegedly nga nagkaladakpan mga empleyado bala ini. Kasyudad sang Cadiz o kung hindi. Chester, good evening. Please come in.
3: Yes, maing gabi gid ka, K5 Jones. Isagid ka maing gabi sa itong mga pinalangga at nagpalamati. Isang tinalikdal.

0: yang adlaw sang July 16 isa man diri ka SK kagawad sang barangay Zone 6 ang tiklo man sa drug by bus operation patigayon man sang Cavite City PNP active ka K5 Jones ka SK kagawad sa nasambitan diri nga barangay among barangay Zone 6 sa kun madumduman mo ka K5 Jones ang barangay Zone 6 sa sang Cadiz amo ning nagligad bala nga barangay nga ginbalita tanga may nasuspended nga SK chairman.
1: Oy!
0: Ang kadami ka K5 Jones ang kadami kay pagbalik pila pa lang kadlaw nga nakabalik nag-resume of office liwat ang SK chairman nga nasuspended bao ang iya naman niya SK kagawad nagligad yamong nadakpa na naman
1: Chester!
0: Sa bus operation. Huh?
1: Ang ini nga SK kagawad nagbuto ni sa pag suspend sa ilang nga SK chairperson o kontrapartido ini sang SK chairperson.
0: Yes,
1: uyala.
0: Kay ang nag-akusar sa sinang SK chairman sa barangay Zone 6 almost gin sila eh. Ito gin sila ka mga SK kagawad.
1: Uy.
0: Ang nag-akusar batok sa SK chairman.
1: Dala ni at ang nadakpan.
0: Oh, siya nang nadakpan
1: sa
0: kinalikdan niya nga July 16 sa nadakpan sa K5 Jones sa may barangay at tinampaan syudad sang Cadiz. Subong iya ka K5 Jones another to our high value individuals na naman ang nasikop man sang mga kapulisan diri iya sa may barangay tinampaan syudad sang Cadiz. Kalabanan ka K5 Jones amuning barangay tinampaan ang ginahimo bala sang mga nagaduso or ginaaligar nagaduso sang illegal nga droga. Amunay diri sila nag-transaksyonan ay kay K5 Jones kay ang ginmit lang naton nga SK kagawad sa SK kagawad sa barangay Zone 6 pero nag-transaksyon sa isang droga diri man sa may barangay tinampaan syudad sang Cadiz kay K5 Jones.
1: For context na, gani Chess gamay lang nga background sa aton mga tagpanamati when you say barangay tinampaan diin gani ini ayon.
0: Ang barangay tinampaan kay K5 Jones amo ni ang isa ang mga landmark di nga kilala amo ning may pinakalapad bala second largest in the Philippines or third largest in the Philippines sining solar power plant.
1: Okay. Bali highway ni siya.
0: Sa highway lang gini siya ka K5 Jones go. May mga nabukid ba niya nga kapuhan, kaga kasikuhanan. Pero ang iya gini nga proper, ari lang malabayan ka K5 Jones sa National Highway K5 Jones.
1: Okay. Amo gali na. Diin siya ayun na dakpan da.
0: Ang SK chairman na dakpan ka K5 Jones sa may Puroklo, SK kagawad, na dakpan to sa Puroklo yan, barangay tinampaan. Now, kainaya ka K5 Jones, nagpatigayon liwat ang Cadiz City PNP sang isa na naman ka drug by bus operation, another doon na naman ka high value individuals ka K5 Jones. Ginpatigayon naman iniya sa isa diri ka housing project diri sa may Don Salvador 1 ka K5 Jones sa akop ng Yapon sa barangay tinampaan.
1: Ay?
0: Amo sa among mangyapon nga barangay. Si ka K5 Jones ang nadakpan diri, ang isa ginkilala talang kay alias Tong Itz. Panahorang iya alias pero ginaligar nga droga galing ginaduso iya ka K5 Jones 28 years old kaupo dyan si ni ka K5 Jones si alias Nelen 50 anyos ang edad government employee. Ang iya trabaho government employee ha ang iya trabaho ka K5 Jones siya ang naga watch woman sang housing project under ni siya ka K5 Jones sa Cadiz Housing Authority.
1: Kagpulis,
0: sunok pa ganit natin ng mga kapulisan, ang mga parokyano nila, dira sila ka K5 Jones, imbes nga siya tani ang trabaho, watchwoman sa housing, ay Diyos ta ka K5 Jones. Mismo sa ginabantayan
1: niya
0: housing, sa Don Salvador 1, dira siya nadakpan ka K5 Jones. Upod
1: so, di mo, do ang gwa, si Chess, ang iya designation, manugbantay sa government property. Ang guwaya, bantay sa tuod, pero dira man siya kabaligya?
0: Posible ka kita doon sa guwaya, bantay sa lakay.
1: Hindi niya bantay sa lakay, bantay panagtaganay.
0: Baka mo nagalay,
1: grabe, no? Bantay duso. Grabe. Grabe mo naman.
0: Ang housing, iran ka K5 Jones, magsiling kita housing, dikit-dikit ang pamalay, damo sang mga ang mga gitpang relocate la kati Fab Jones kay posible amo ilang ilang mga parokyano dra.
1: Uy ala. Pero Ches, mga pila kabilog ang pumuluyo da sa Don Salvador nga housing project.
0: Sa pagkon pumuluyo kati Fab Jones more than 3,000 to 4,000 kati Fab Jones ibali.
1: Uy.
0: Dua ini ka na-divide abi ini ka Chief of Jones, dua ni housing, Don Salvador 1, Don Salvador 2.
1: Uy.
0: Ang nilakban niya ka Chief of Jones, Don Salvador 1, barangay Pinampaan.
1: Tiko na mo, kung butang tabi, 3,000 iya ginabantayan, sa 3,000 bisan 10% lang may ara sa parokyano, 300 na ka-adik gabakal siya.
0: Posible kay Kifay
1: Jones. Uy, ala.
0: Sunok ganit dari sa aton niya pag-istorya kay ina sa mga intels, sunok sa ila kay Kifay Jones, kalabanan dari nga nag-duso sang ginapatihan illegal nga droga, ang supplier sini kay Kifay Jones from municipality of Manapla.
1: Uy!
0: Kay isang tinalikdan to nga mga inadlaw upod sa SK Kagawad, nadakpan to kay Kifay Jones, mga taga Manapla manang upod ni SK Kagawad kay Fab Jones. Diri man nga barangay Yapon. Diri gid sila.
1: Ano? Ano, Ches?
0: Diri man sila.
1: May kagawad sang SK?
0: Oh, ang is atong atong gid balita talaga atong inmisyonar ta kay ina kay Fab Jones sang SK Kagawad. Dira man nadakpan sa amo nga barangay sa barangay Tinampaan sa amo
1: tulay. Ti lapit ni sa Manapla hao.
0: Medyo layo-layo ka kay Fab Jones kung i-travel from Tinampaan to Manapla, mga almost, pero hindi naman kalambot sa kaoras, mga 40
1: okay.
0: to 45 minutes.
1: Mm-hmm. So meaning, ang daw budigiro, gikan sa Manapla? Ay.
0: Amo ilang interpretation na ito, nga nabaton sa Intel Operatives ang Cady City PNP kay Fab Jones.
1: Tigang question, nabalaan nila nga waindak pa now?
0: Ang nag-supply tik nagiligan kay Fab Jones dako man ang ilakuha to blatong madumduman mga si drag queen blato atong dako man sa may banwa sang Manapla dito sa may barangay Purisima kay Fab Jones. Asod man ang operation ta
1: barangay Purisima. Tido Baskog man ang CTG da sang una.
0: Ati ang mga friends mo to, daway naman ko dakbate nga rada sila.
1: Ay tood ka? Sino na?
0: Ito na sila. Ati atong mga
1: ato sila? Atong mga bagsik?
0: Letter K na? Atong mga letter K ah.
1: Ang mga bagsik ko no?
0: Oo, ti.
1: Ay tood ka? Hutiki ko karon ha?
0: Oo.
1: Uy. Sige, anyway. Balik ta sa Cadiz. Empleyado ka gobyerno na naman. Oy. Pero balo ka Ches, ang weird amo sini. Sang nagligad nga mga tinuig, dumdum ka sa silay, laban nga nagakaradakpan, J.O. man ka gobyerno. Laban ang ilang nga trabaho, amo man na watchmen sa aton pabantay bala. Ang lain patuya kay bantay sa sulod eskwelahan.
0: Yari yung bantay sa sulod daw, sing Kipad Diyos.
1: Ti ang lain, di kun sa prangka nga istorya, ang gapada-da sinisaila, tawo mo. Kay ti taxpayers money ang ginasweldo ni sa ila, di ba? O ti gama kay Musna. Ay ti nami. Ay, grabe, no?
0: Amuling mensahe sa Kisa Jones, amuling mensahe sa Cady City PNP headed by Police Lieutenant Colonel Lymel Jan Pasquen nga sa mga nagapadayon, especially sa mga government employees nga naga-involved pa sa mga illegal nga likuton, padayon din sila nga magapanglagas ka Kisa Jones.
1: Mayugit!
0: Possibly, ining watch woman ka Kisa Jones sa wailabot nila nakapanin siya, makakaspanin siya sa trabaho niya bilang nagapanrabaho sa gobyerno.
1: Dito. Si may-ari ka dey voice clip.
0: Wala,
1: Chester.
0: Wala.
1: So why ka video clip? Hello Chess. Chester. Dula Chester out. Hala. Chester. Chester. O, balikan ta lang siya karon dugay-dugay. Si K5 Chester John Verunke.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Bantayan ang report sa hindi gidlamang madugay back to back nanday K5 Red Salgado and Wilson Villena ang istoryahan ta angot gihapon sa bomba kag granada. May ara na kitaan nga granada na no ang panugyan sang EOD sang PNP kag ano ang imuon sang mga pulis kag sang City Hall agud ma-detect bala ang mga armas kag kun anano pa sa pampubliko nga mga bultuan diri sa Lakmanwa. Bantayan karon dugay-dugay.
2: Larga Vista.
1: Tapuson ko anay ang report ni K5 Chester John Verunke. Karon nga gabi dito sa Lakmanwa, sang Cadiz ang balita para sa aton mga late tuners, mga ginaaligar high value individuals o kung nagaduso sang droga na dakpan ang isa empleyado kag gobyerno. Let's have a wrap up sang iyang report. Chester, please come back.
0: So, muna ka, Kifa Jones, duwagid ka mga high-value individuals ang nagkaladakpan ini si alias Tong Itz nga 28 anyos kag si alias Nelen nga 50 anyos government employee.
1: Lola na ni hindi. Lola na ni si alias Helen, hindi.
0: Ha?
1: Lola na ni.
0: Aka mag-end, Kifa Jones, kinaw nag-autod-utod.
1: Siling ko si Helen, lola na ni o kung hindi pa?
0: Hindi pa, 50 years old pa lang ka, Kifa Jones.
1: Oo, tigaling kisa, may ara man amo na edad, lola na mo.
0: Oo, may apo na, Kifa Jones.
1: Tiniway takabalo sa personal circumstances niya.
0: Oo. Nakuha ka, Kifa Jones, sa ila ang 13 na mga pakete nga ginasuspetsuhan siya buo. Kag ginabulubanta, hindi magdubo sa 5 kagramo ka, Kifa Jones, na nakuha sa ila. Actually, kuhan mo lang, ara ang standard drug price ka, Kifa Jones, sa 34,000 ka, Kifa Jones.
1: Aha. Okay.
0: So, dugang ko na lang ka, Kifa Jones, ang Cadiz City na istorya naton sang kapon si Mayor Bading. Ang Cadiz City, Kifa Jones, nagaplano sang duwa ka pamaagi bala sa pagtapna sining RSSI mandiri sa siyudad sang Cadiz kay ang siyudad sang Cadiz kay Kifa Jones no, sa nabalhag sa Sugar Regulatory Administration ikaduwa sa mga pinakamalapad nga napiktuhan man sining sang red stripe soft scale insect nga may total o Kifa Jones nga inektarya 324 hectares
1: Abaw.
0: Ang mga pikado kaya salmon sa sulab sa Cadiz. Nagkuhan na sila ka Kifa Jones, nag-demo na sila ka Kifa Jones sang sining biological pest or biological control agents ka Kifa Jones na desisyonan sa syudad niya duwa ka pamaagi ka Kifa Jones. May send ko na pala sa imong video ka Kifa Jones. Amo ini isa sa mga biological control agents kung sa diin nagakaon bala sang RSSI Kifa Jones. Siling ni ara-ara yung send ko sa aton nga GC para makita sa aton mga tagpalamati. Ang ginapatubo nila ka Kifa Jones ng mga biological control agents nagakaon sang RSSI.
1: Okay. Sige be. All right, let's have a replay. Sang sining biological control agents. Uy, why ga play? Danay. Okay, danay ha? Okay,
3: sa ginakaon niya gadyaw, na ako ginakit-kit yaw.
4: May lamlaki.
1: Anong tawag sine?
4: Oo, nakaon niya gadyaw.
0: Amo na kasi 5 years ang isa sa mga biological biological control agents kasi 5 years.
4: Dili niya
0: ang ginde mo kasi 5 years.
1: Ano ang ngalan sini nga insekto?
0: May mga scientific name na sila kasi 5 years. I-check ko ang exact name kasi 5 years. Tatlo diri ka mga biological control agents ang gamit sa Cadiz. Amo ining Mitarichium anisopilei.
1: Pero Bashana. Pero Chess, ina yang dua ang Boveria Bashana kag ang Mitarichium anisopilei fungus na ya. Fungus na ining ginapakita mo insekto niya lain pagid ni.
0: Lain pagid ang
1: Jules. Oo.
0: Amo nang isa sa mga ginatan-aw man kay 5 Jules nga mga insekto nga makabulig man sa RSSI nga magakaon lang kay 5 Jules.
1: Ano nga insekto ni Lihog lang check na lang bitches kung ano ang tawag sa insekto nga ini. Oo.
0: Sige, kag-tisa Diyos. Exact na termino.
1: Pero Danay, sa simple nga istorya, ginagamit na ni Subong Dira sa Cadiz.
0: Yes, kay 5 Diyos. Kaya ra na may mga ginatunan, gani di kay 5 Diyos, ang City Agriculturist Office, kinabalang baubao kay 5 Diyos, nagakaon sa gali isang RSS. Ayo galing. Ang problema lang sa mga baubao, ining beetle or that ladybug kay 5
1: Diyos, ang
0: tawag nila. Dasig mabusog kay 5 Diyos. Pag mabusog na siya, pabayaan niya ng RSSI.
1: Okay, Todd ka? Ay.
0: Kaya mo na kay 5 Diyos, na desisyonan sa Silad sa Cadiz, nga duwa ka pamaagi, wailabot nga may biological control agents plus spray pagid ka kay 5 Diyos.
1: Correct.
0: Either madrain sila or maakwal ginya sprayer ka kay 5 Diyos.
1: At iyo, natural, hindi ka na yakapili, subong kay alarming na suno sa SRA Chesteri. Diba? Anyway, kiti may ara subong debate nga magamit kemikal o kung hindi, but then again ti pahigad ta na anay makadali, no? Anyway, sige Chester, it's good, no? It's good nga ang city agriculturist na gahimo na datikang. Sige Chester?
0: Sige, kaki Fadjol, so para mo na madulong.
1: Noy, thank you good, ha?
0: Salamat man ti Fadjosa. Yeah, ini mga balita ginadulong sa aton sang Mighty C, Detex 500 kag Clinica D3 Bio. Inis ka K5 bomba Marilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingaon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: Sa akon nga panumbalik kadtuan ko sanday K5 Red Salgado and K5 Wilson Villena. Back-to-back reports may kang tanan gyapon sa sining mga threats bala kag ang kay K5 Red ano imuon mo? Kung may nakitaan nga granada, abi mo ara sa dalong tubig, pabayaan mo lang bala kag puluton mo o bumba, abi nalubong sa dalong duta na nung imuon. Importante nga panugyan, pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
7: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium. Importante gid nga ma-maintain sa korason. Kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi?
9: Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na.
8: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
14: Ang aton pambukas ng mga balita kagomentaryo nga inyo na batian, malagin lamang madugay gindala sa inyo sa Kalwan sa gihapon sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpe, makapaayo pa sa inyo kalawasan. D3 Bio kag DTX 500, pakilala ko na sila karon dugay-dugay. Antes kita magkadto sa aton update parte sa Middle East, grabe ini nga i-plastar ko karon sa inyo nga it seems to me banwa nga daw hindi ini matapos, dali-dali lang ang inaway sang Iran, Israel kag Amerika nga i-plastar ko na karon dugay-dugay. Pero diri kita anay bomba kag granada, nanong importante nga panugyan sang EOD sang kapulisan. And we have Chief Fred Salgado. Chief Fred, good evening. Please come in.
15: Yes, may gabugit kita ang Julius kayo sa atong sinigang mga tagpalamati sa programa Galarga Vista. Sa kagapon nga adlaw, nakibot nira ang mga nagatrabaho bala sa ginakay o nga pika-pika dira iya sa may sudan sa Silay, dira sa may barangay Rizal kay K5 Julius. Samtang ini sila nagapanunlo dira sa idanom dira sa taytay kay Banti, may ara sa basura dira ka nagtalalapik kay Banti sa Domingo sa gabi, medyo madambol ining pagbubo isang ulan. And then samtang nagapanunlo sila kay K5 Julius, nakibot sila nga may isa ka granada nga nakita nila dira nga naupod sa mga basura ka K5 Julius. Ti ang abi nila una, isa lamang iya ka halampanganan bala o kondo plastic ka K5 Julius. Dira karon sa picture nga ipadala nato, ini siya ang do nagsamkit dira sa ila, sini ginahimo bala nga pika-pika dira sa kilid kay mati do may ara sa do cyclone, and then ay talalapik dira ang plastic. Kag kun ta nauni mo kun sa layo do di mo gid masalaan nga granada ka K5 Julius eh. Pero kung palapitan mo, makita mo nga doon ang sub-it sa cyclone kay K5 Julius, ining granada. Kag ang nakibot lang sila, kimanti ang abin nila ng plastic, pag-uyat kay K5 Julius, ang bugat sinihanos tunga sa kilo, dito na nga tinukinulbaan ining si Joe Marie, ining isa sa mga construction worker, kag ang lain lang kay ginbuyaan niya, mahalag ito ay nagsagabong kay K5 Julius, kag dito nagabal ining foreman nga pahigada, hindi ka mo dira iya magkwan, itanawon ta kung isa gid bala ini ka granada. Kag dito ka K5 Julius nga ti nakonfirmar sini isag foreman nga si alias Roy nga isa gid man ka granada ka K5 Julius. Gintaw ganila ining kapulisan pinaagi sa 911, ini siya nakonektar dira sa Silay PNP, gipadulungan man sa kapulisan naton sa may Silay, nakonfirmar nga isa ka bomba, pero galikati din isa na eksperto ka K5 Julius eh. Nagkontak ini siya sa EOD naton dari sa probinsya, kag dito nalabot si Police Captain Alberto Sardua Jr. ang pamuno sa aton dari nga EOD sa probinsya. Ginpadulungan nila kag dito kag K5 Julius wala nagidiyas ang safety pin kining nasambit iyang granada. Ang ila sining paglaragway isa ka MK2 hand grenade kay K5 Julius. So dito kung tarawon mo ng granada kay K5 Julius daw hindi mo nagid niya makita nga kung may ara pa siyang safety pin eh. Kaya mati sa mga picture nga makita natin sa mga granada doon may circle na doon aritos mula sa kilid.
14: Oh, safety pin na.
15: So dari si granada K5 Julius, why nagid sila yung manakita yung safety pin? Siguro sa kadugayon ni K5 Julius, malawig na nga tinuig na kaligad kaya din siya nalubong dira sa may duta plus may ara para daan sa tubig. Posible nga tingin tuktukan kagati nagkalautod na nagkalabre K5 Julius. Ginapatihan sa mga pumuluyo dira sa lugar nga posible ini siya ang granada sa tupang chimpo sang hapon bala K5 Julius.
14: Yes, Chief, gincheck tang pila ka online resources. Ang tsuraya daw pinya, hindi ba?
15: Na pinya.
14: That's why nga ang tawag na sang una, sang iban, pinya o kung pineapple type sang granada. Gingamit ini, chimpo pa World War II, that's true. 1918 to the late 1960s. So World War II patuod ini nga granada. Ang problema, Chief, kay defensive grenade ini siya.
15: Ah, okay.
14: So kung magamba ka defensive grenade, lapad ang iyang blast radius. Ina balang masakop ya kung maglupok siya. So no, sa pila ka mga online resources, high explosive ini siya. So meaning ang problema, Chief, amun eh. Pananglit lumupok ini, damo gidya ang maigo. Kay ang iya sining shrapnel or fragments, mga isa kalibote paminsara ba na? Hindi kay sharp nails ha? Hindi yalang sang agagwa ang tinaga sina shrapnel. Meaning ang iya sini ang iyabrang kihad-kihad nga salsalon.
15: Mm-hmm.
14: Tiabak mo na mga 1,000. Huya ka naman guro magbangon na liwat, chef.
15: Hindi lang ko ani kay Julius magamo na guro hindi kita naguro ka malipungan kay kay Julius.
14: Ay kala ina makumalubong sa lawas mo na chef.
15: Gani kang ang delikado diri pagidi kay Kevin Julius kay mati ara sila sa may tunga dira sa duha ka pika-pika kay naga
14: aragay
15: sila.
14: Oo.
15: Mga pa kon lumupok ini dira lang dira isa tunga ti ambalay sila sa duha ang safe sininga distansya hindi magdubo 100 meters kay Kevin Julius guro.
14: Oo.
15: Bigale kay ti ang takos dira sa duha ka pika-pika way nakalabot 100 meters guro kay Kevin Julius.
14: Correct. Agay. Damo, tani sila patay.
15: Estimated, ganyan, balmi foreman Roy Kagapon, kung lumupok, ini siya, dakong hindi balita, 14, siguro sila patay.
14: Aragoy, aragoy. Di pero, chef, ang pamangkot sinuyang naghaboy sa to.
15: Actually, no, wala, may baluan, Kevin Julius, basi nahulog lang dira.
14: Ay.
15: Manti, ginkot-kot, ining... Wandera inang sapa-sapa kay Kevin Julius agututi maatagan sang ligwa ining tubig kay manti nagtaas sa dirang duta kay Kevin Julius kumbaga pa do ang salog balas ang sapa do nagtaas na sang mga balas sa ginanod gikan sa ibabaw. So dito kay Kevin Julius nga ti do gin dredging. Dredging kay Kevin Julius dito nga ti ginpahiga dira sa kilid kag sa pagdredging pagbutang dira ti do na butang sa mabaw dira ang granada kay Kevin Julius.
14: Okay, so posible two things, no? Inang lugar nga gin barangay ano gani ni chef?
15: Barangay Rizal, dragid mismo sa may taytay nga atubangan sang Teresita Halandone Provincial Hospital.
14: Abaw. Aha. May ara sang possibility nga may ara kanal nga gikan pa to sa patag.
15: Ang kwan kay Kevin Julius sa ngila, sinigaling nga pagpati kay beti isang una, do may ara na kuno sa do gina kwan do kuta or kun balay-balay dira sa mga hapon
14: ko. Hindi, chef. Ang akon bati gani, I don't know if it's confirmed by historians. Ang ospital mismo used to be a garrison sa hapon.
15: Oh, ati dako gid ang posibilidad kay Kevin Julius.
14: Although ako hindi ko pa na-check sa history books ha. Kung matuod ina. Diba?
15: Yes, sir.
14: Remember, may mga istorya nga may mga city hall gani di sang unang ginimo sang hapon nga prisuhan sang mga Pinoy kag dira ginapang torture ang mga guerrilla nga Pinoy. Oo.
15: Muna nga informasyon.
14: Galing kay ti hindi na kuya mag-istorya parti multo. Kay Kabaloko, ikaw ya wala kagid kulba sina. 'Di ba? Ang kulbaan mo lang yang .com eh. 'Di ba? ano ganing paborito mo, chief? Ang horrorstories.com, no?
15: Galing kay hindi mo to horror kay Kevin Julius.
14: Ano to?
15: Login sa load man.
14: Ayo. Hindi man ang friendlynurse.com. Chef. Chef. Mawad-an kita karon ubra ni sa opisyo ta. Padayuna na lang chef, padayuna.
15: Well, dali kay Kevin Julius, ti ako gani pagpati siya pumuluyo dala sa lugar kasi isang simpo panigang hapon kay Kevin Julius eh. Iling MK2 fragmentation hand grenade na ginagamit sa itong 1940s panahong pagani kay Kevin Julius eh. Kag dire, ang pagpati dala sa mga construction worker anay, gati kumundaan na siya, hindi dala siya maglupok.
14: Uy!
15: May naging kay Kevin Julius, huwain nila bigin haboy dala.
14: Uy!
15: Oo, kay Manti, sa mga yata, kamatsag mo sila actually callback from Julius eh. Sa ma-recover na inis, sa EOD sa aton Siniga Provincia, gin, kito kay nakita ni Sir Saldua, nga wain na ni isang safety pin, gina-consider nila nga hazardous na kung nagkifem like, Julius eh. Ginpangitaan nila na sa safe na lugar sa may siray, gintilawan nila nga ginpalupok, naglupok ka kay Five Julius.
14: Gin-dispose na lang, abe.
15: Gin-dispose nila, yes.
14: Oo. Oh. Abaw. So meaning, Nagtibi na kahapon sa kamatayan gali ining mga construction worker ni. Ay ay.
15: Kaluoy man.
14: Natuntani akon namitani kun ang matibi sa kamatayon inang kawatan sa gobyerno, no? 'Di ba? Ti kaluluoy niya ang mga worker nga pila man lang ning ila matag adlaw chief man.
15: Gadi, balik kay Julius.
14: Di ba?
15: Gamay na yung mga sweldo nila. Tapos sa mga panigila nga madangtan sa maidalom sa tatay kay Fem Julius.
14: Bo Diyos ko.
15: Ambal gito ni tatay kagapon inang forma na dako gin siguro ka balita na kung matabo sa kay Fem Julius.
14: Ay,
15: ginoo. Sa 14 ni ang posible nga nagkalabatay dira kabati dogin priso dira sa darong tatay sa tunga sa dua kapika-pika kagati amuning lupok kertig niya kalapad ka kay 5 Julius.
14: Hindi galing kag oras nga wala ng safety pin ti ang possibility nga ang primer na ma-set off na na mo. Eba? Ti it's a matter of seconds. Antes maglupok ang main charge sa granada, ti ano pang imo nga idalagan sinabi man?
15: Gani kag hinay guro dalaga nila kay ang TL nila ra sa tubig kay Fem Julius
14: mo. Ay, Diyos ko.
15: Ang gina ang pinakuan ti plus panadaan nga ti taklaron pa kang makasaka dira sa pika-pika da ati ubos gid sila guro talan kay Fem Julius.
14: Tita, Danay, ano oras gani natabo to chef nga nakitaan?
15: Nakitaan nila kagapon, dira gid mga pasado, at 8 sa aga, siya nag-umpisa sila sa pagpaninlo.
14: Tita mo, tawo, galabay-labay.
15: Oo, may galabay-labay man, pero ara sa mabaw eh.
14: Ah.
15: Pero galing sa tupad, dira kay Fem Julius, sa wala, kung adresyon at nun, may pabukid, sa wala, dira kay Fem Julius, may karinderya.
14: Agoy!
15: May kalalaon, dira nga mga kwan, mga himata, balasang na admit dira sa hospital. Then sa may tuo naman ng kapihan.
14: Bow Diyos ko.
15: Tapi kay Fem Julius.
14: So meaning ang potential for death taas kayo damo gid.
15: Damo gid siguro kay Fem Julius.
14: Ay ay.
15: Di ko matay nigan pagid gamay naga labay dira kamanti ina ka kay Fem Julius. Hindi man na maglayo sa eskwelahan eh. Lapit dira sa may elementary kag inang Dunya Monserrat.
14: Oo.
15: Ti dira gid sumigagi sigan sa taytay.
14: Sikon,
15: what if dito tira mga oras may mga estudyante kapadulong kagatimingan mo ti dako-dako din siguro
14: wala na, wala taas nga official ka DPWH nga naglabay?
15: Actually wala ba?
14: Wala
15: sinilang
14: mga diba? I mean kaluoy, you know what, Red? Inabala ang kisa ang exposed to danger katulad sina ang masubo diri mga kauturan tapangapigado. Amo nang kamatuuran da, no? Well, I don't know. But anyway, ang inami lang di chief. Waay sang may napatay, wala sang may nasamaran. Pero importante nga panugyan niya, hindi niya triangulo nga kun mabasa sang tubig maumido. Hindi. Dapat kun makita nyo, palagyo todo kag pabalon ng pulis.
15: Yes, correct. And Kifem Julius, kag ining mga granada, kung sino kayo sa isang sardua, ining chimpo sa mga hapon, mga tested ni kuno yung mga, kumbaga pa Kifem Julius, ya, gabato sa tubig, ilubong mo, sa ano nga klase, kuno nga weather, kuno kay Kifem Julius, amo na yung mga sang una, ya, tested kuno Kifem Julius mo. Ti amo ni nga, ti isang una na daan yung kontra, kuno ka mga lagyo, amo na kun nga, ang ti dapat gid nga wide range kuno ang sigabong
14: correct
15: sa mga granada. Kifem Julius.
14: Kagti mainly defensive siya eh. Defensive siya. So the more kung palagyo ka nga soldado o kung gina-atake ka, usually MK2 or Mark 2 ang ginagamit. Kiti defensive fragmentation grenade. Mag-istorya ko do kaagi ko soldado, no? Ang tuod na, hindi. Hilig lang ko sa military matters. Oo. But anyway, ti at least chief wala sang may naano sa sininga insidente.
15: Yes.
14: Pero so, kung ikaw makakita na kulukim ingon mo hindi.
15: Ay hindi ko guro magtandog sila kay Julius. Tawag kita guro ka pulisan ta good may examine kini kiti sila ni ang may madalom nga ihibalo kiti Julius mo.
14: Correct. That's true. Importante ina, no? Nga kung may nakita kamo kituktukon nga granada o kung hindi, hindi na magpa-adventurar. Labi na ginya silingya dalon ko ni sa scap kay ibaligya ko ni hindi na. Hindi na. with the how. Ha? So importante ina. Although ako kabalo ko hilig ka mag Kim Ing eh. Diba? Pero kung ganada, hindi ka chef. Hindi ka.
15: Hindi ka.
14: Imit lang ko kung ano. Chef, hindi ko lang pag-imit lang hilig mo Kim Ing on ah. Hindi lang.
15: Hindi lang ito kay Angelius. Kamudlay gini.
14: Ay, ayo. Sige, sige, Chef.
15: Ang kumpirmasyon ni Police Captain Alberto Sandua Jr. ang aton sila nga pamulo sa EOD Driya sa Dagos Occidental. Yari.
14: Hello, sir.
16: Nabon si nga ga, damo sing basura, din pakuha na yung basura antes kami magsugod dobra.
14: Ay, daw man ang kutkot, guro na yung kalog, Chef.
15: Ang isa, guro kayo, Michelius.
14: Ang isa? Ah, sige.
15: O, Diyos si Sir Sardua, yari.
14: Alright, sir.
17: Ang non-implete juror si na, sir, is MP2 fragmentation hand grenade, high explosive. Okay. O, sir, MP2 fragmentation, hand grenade, high explosive.
18: Okay, pero Juan, sir, ang sa inyo, pagtanaw, sir, mga daanan niya siyang granada, like 1980s pa, Ducabin.
17: So, daanan na siya, sir. Pero, ang mga na ginahambal naman, ginasaysayin naman niya ang explosive is wala na sa expiration. Okay? So, kipabulti explode siya. In normal operation niya, kung magsala ka lang dito sa pag-upload siya. Naglupok niya, sir. As in,
14: normal
17: na paglupok niya. Because nga, manambar na wala na sa expiration.
14: Lumupok din!
15: Nga, kung example, doon gin-imagine mo ito, worker kaga po na, what if may kitik ginbuyaan ni Kifang Julius mo? What if kung nabuyaan, tapos nagtupa, bisa ba ito, kag nag kwanto ba ang iya na bilin to nga pin bala nga dudagom na lang nga nabilin kay Jesus dito sa may sunod sa Granada at isigurado gid guro nga ti nagsigabong gid sa dalom sa taytay kay Julius amo nang ila sa dikil ba kay abi nila una plastiko ko na lang panganan hindi kila iya sa mayuyata nila tunga sa kilo gid ay estimated nila nga kabugaton kay K5 Julius.
14: Okay.
15: So, amo na karon parawagan sa EOD sa probinsya naton nga dapat i-report sa ila kung may makitaan sa anong asay nga bomba agud malikaw sa peligro kay K5 Julius.
14: Ah, importante na chief no nga panugyan sa aton mga tagpanamati nga kon may ara gani unexploded o kon wala naglupok nga granada. Hindi na mag-adventurar, tawag sa pulis, yes, palagyo, palayo, period. Hindi na mag-adventurar pa nga, ay, dalon ko ni kag ipakilo sa scrap, hindi na. Oo, importante. Hindi na, oo.
15: Okay.
14: Ang lain na dalon mo pulis, niya pampangan ko sa bata ko, disgrasya agin, bow Diyos ko, Diyos ko.
15: Anyway, oil sa bata, matabo kay Kim Julius, selecta nga daw handumanan nga ti vintage kay granada. I-display sa balay kay ti vintage mo just kundi ginaguro kay Kim Julius nga kakaangay gi
14: budi. Hindi man maminsar chef nga irigalo mo sa mayor nga kontra mo, hindi man. Hindi dapat.
15: Ay, hindi. Ha? Hindi gid.
14: Hindi gid. Hindi gid.
15: Pero talaga gid ya sa bata para for safety. Correct. Juan Kim Julius, sir.
14: Hindi man maminsar nga ihatag mo sa ugangan mo, hindi gid.
15: Kim Julius, sir.
14: Hindi gid, chief, no?
15: Biskang ginaaway ka, hindi gid. Hindi
14: gid, Kim Julius. Okay na, chief, ha?
15: Okay. Sabi ni Kim Julius, atong sinigabalita ka madunong sa programa ng Larga Vista, ginadunong sa atong sa Power Trio, ng atong sininga DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, hanggang atong man sininga DTX Beauty Soap, sa may kod na nakapanit may alas ang alap-up, muli po kong gag-aktiba, gamit lang DTX Beauty Soap, dancing ng resulta, maging kutis, artista ka pa, kag atong sininga DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrong, K5 Martin din naisip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Larga Vista.
14: Oy, pero hindi ka mo yung magsala, ha? Plangga ko yung ugangan ko sa kay Tita Este Bargamento. Palayog lang, hambalada, plangga ko na yung akon nga mami, ang akon mother-in-law, si Mami Ami. Mayang gabi kag sa kay Daddy Bebot.
19: Larga Vista.
14: Sa aton nga pagpunumbalik, we'll be having K5 Wilson Villena nanong imuon sa mga bulutuan. Nano ang plano sa Bacolod City Hall karon nga nagadamo na bomb threat, shooting threats, kutsilyo ginadala sa eskwelahan kag iban pa. Anong possibilities agud nga maluwas ang aton mga estudyante? Pagkaligad lamang sini.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
22: Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
23: Grabe sir boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
22: Correct. Wala makatapik.
23: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
22: Correct.
23: Now, nadumduman ako sir boy nga sang una ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam resita sa mga may mga na-infection. Lain na mo na padjuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sang sige tuon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic sir boy, ang D3 Bio gali.
22: D3 Bio.
23: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang kanami sini nami iya nga gitawag working mechanism sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gitawag mga good bacteria.
22: Uy, kabalo siya magtan-aw kung
23: design siya nga ang iya lang patyon bad bacteria, ang good bacteria hindi niya patyon.
24: Ginabuhi niya.
23: Amo nang nami sa natural nga antibiotic sir boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Sa mga butika.
24: Ang natural nga antibiotic sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gid ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya, no? Correct. So D3 Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity na sir boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria sir boy.
22: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi ha, iwa ay ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So hindi yo pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
23: So meaning pa sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours ha, protektadong lawas mo against sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
24: Oh, masulod,
23: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan ang pabalo yan. Ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa D3 Bio kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko, bidya, lipid coated nga kagaw mo.
22: Correct.
23: Di kong palainom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya pat yun sang litribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga pat yun kung nakainom ka litribayo.
0: Litribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng litribayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: Litribayo! Ang litribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapakats, mga butika! Litribayo!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang litribayo with Vizio. Wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mario Villes. Larga Vista!
2: Standby na sa report ni K5 Wilson Villena, Arianay. Ginapanumdum ang tanan, ha? Subong pwede na kamuya katimpla sang DTX Premium Coffee. Ako ya karon pa. Tapos ko programa, puli ko, timpla ko, isa ka sa shay sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi, di gulpi. Nga anami, ini, mambal katikalon nga naon. Sero gabi, isa ka pangape. Believe you me. You know why? Wala gamurarat imo mata, hindi ka masal antar share sang imo asawa. Kay ang sangkap nga kape husto lang, ang manami pa ang iya patam is amo ini ang ginatawag nga stevia, meaning plant-based sweetener, bisan pa type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, wala problema, pwede ka dere sa kape nga hindi digulpi, DTX Premium Coffee. Kagari pagid! May ara sang milagrosong uhong ang Ganoderma nga nagabulig bato sa kagaw sa lawas mo.
1: Larga Vista!
2: Tikon ako sa imo, diri ka na, tested ko na ni, I recommend DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe.
1: Larga Vista!
2: Nanuyang plano sang Dakpanwa, sang City Hall in particular, parte sining sunod-sunod ba? Kung ako yung maglantaw sining, although I will discuss this in detail, tandaan nyo doon nag-dasig magpukwat subong ang tanan. Of course, ginikanan, I would perfectly understand kiti. Bata mo ang ara at risk mo. May gamay lang peke nga balita mabasahan sa social media bisan pa sa parutpot nga mga news source. Sinibang mga peke tawo pati nga may ara sang bomb threat, may ara shooting threat and what have you, may mamuno, may madala kutsilyo, tanan na lang nga pamahog subong tawo dali manerbios kapin pagid kun para inom.

0: mo, and at the same time, threat sa mga bulutuan sa siyudad sa Bacolod, and at the same time, kasi plus ongoing man ang processing, no, sa walk-through naman niya ng metal detector sa idalom sa Gyapon sa local school board. Kasi inikakita, Jules, ang trendy niya na ang subong ang pinaka mga insidente sa pagpamahog sa siyudad sa Bacolod sa mga bulutuan. Kasi actually, just this afternoon, mayara naman dyan nakita sa bomb threat na record, no, sa bahay naman sa may barangay Sincan Airport. So aside sa nakikita, Jules, sa mga gamit, no, na ipanghatag sa LGU, nagapatigayon man sa simulation exercise sa pagpanguna sa Bacolod City Police Office sa pinaka mga bulutuan sa siyudad ba sa Bacolod, si Sir Jules, agod niya tiing kaso. Kung man nga may maglumpag ng kinagamo, manoy sa mga pangayo si Sir Jules, kabalo na no ang aton sa mga kapulisan, ang aton sa mga maestra, ang aton sa mga estudyante kung anong ilahimuon kasi Sir Jules diyon na may maglumpag ng kinagamo sa ila sa mga eskulahan kasi Sir Jules. So si Mayor Greg nag-tawag sa mga ni Sir Jules man, nag-pa-assure gid na ang local government unit o Bacolod ang may ginahimo, gid na tikang, no, agod ma-address kaya miskin pa paano may mitigation o kung may plan man lang kay Sir Jules sa mga amo sining insidente nga nagkakatabo sa karon kay Sir Jules.
1: Pero paano kuno ni, how can this help secure sang mga kabataan na ano exactly ang plano sang City Hall when it comes to the safety sang mga estudyante?
0: Actually kay Sir Jules, kung na we're talking about kung paano kay Sir Jules, kasi kung may metal detector ni Sir Jules, mas madasig na ma-monitor o kung mag-check ang mga dala sa mga estudyante, black ni Sir Jules. In kaso, kung may mga bitbit sila, especially ang mga metal, makasaya mo yung purpose niya, madasig yun yung mahibaluan dahil kay Sir Jules. And at the same time, may araw din niya, amuli gani nga pila na doon magkalibot, kasi Sir Jules tumalagpagit ang pila sa pila ka mga eskulahan kasi naibigan din so far ang mga estudyante, no, nga maisa-isa sila check. Kasi ang problema sa si Sir Jules, kung wala ka sa metal detector, isa-isahon mo pipusikat ang bag. Pero kung may metal detector yung si Sir Jules, hindi na matabo ang malaba ng pila pati mga estudyante.
1: Correct.
0: Kasi dasig ang security na short sa eskilahan si Sir Jules. Eh, di ka pa makot, ang iba may ara naman sa metal detector, may walkthrough naman si Sir Jules. So matabo sa niya, tananggit na gaan si Sir Jules sa Quiapo, no, tugang na lang niya sa mga eskilahan na nag-una na yung nataan procure si Sir Jules sa ilan sa mga metal detector. Kasi muna sa Quiapo, mainly purpose ni i-address ang mga kinagamo sa sulod kasi kung sa threat kasi si Sir Jules pagi sa cellphone o kung sa number na nga ginapangtay. So kung ginatawag kita Jules, kapalo naman kita kung anong pagpanghangkat kasi ni si Sir Jules na mabudlay ba na i-trace. Kasi amo naman na yung i-check na naman sa cybercrime naman yung unit dili sa Bacolod kung ano ang ilas yung mga mitigation plan o kung preparation naman kasi Sir Jules agod na malocate ngayon kay si Kika kung tiin nag-aharalin ining mga threats, no, nga naglabot sa mga eskulahan sa siyudad sa Bacolod, Sir Jules.
1: Oh, kete, ang problema dire kung gingamit nga daan, gintawgan ang 911. Pero te, why tanabalan? Kaya te, ang presumption, tatanan subong nga SIM registered na supposedly.
0: Yung kay Sir Jules, kaya ito na bago registered na kaya even matakal ka sa SIM card kay Sir Jules, hindi mo ginasya magamit. Ako ka experience ko, kinatakal mo ko SIM card mo, hindi mo ginasya magamit, hindi mo siya mapuslan, hindi mo siya ma-activate, kaya hindi ka makasend sa inyo sa inyong government ID.
1: Nga, nagbakal ka lain nga SIM.
0: Wala lang kay Sir Jules, panigana lang.
1: May troll account ka? O kung may ara ka damo nga uyab? Pero anyway, seriously, ang bag-o subong nga layi with the SIM card registration act na gasling nga hindi mo ganyan magamit ang SIM or subscriber identity module tub-tub nga hindi mo siya marehistro. So meaning may ara ginia tunay nga ngalan mo.
0: Oo, mga sending kiti at least wala si Wailan sa kabalo ang kita Diyos kung pwede pala ini mapeke kay Wailan sa kabalo kung sino pwede tani mapamakutan kung na ma-verify pala ka kita Diyos pagi sa peke man yung ID ang kuhan po ti Ansura kaya po kita Diyos ara eh.
1: That's why.
0: O nga saya kay Pimera pag it second man yung authentication kinang application kaya kina-applyan sa SIM card nga pakita mo itsura mo and pakita mo nga nagatido. So, mahibaluan nga ti

0: you're a living person, kaya kita Diyos mapaagi sa system sa amo na application sa SIM card. Kasi i-check na gin na kita Diyos, no, kung ano bala ang isama sa nagpapabudlay ang Data Privacy Act bala.
1: Correct.
0: Isama na inibala sa nagahawit kita Diyos na mabudlay i-access ang pila ka mga importanteng informasyon ilabi na sa ining mga insidente kita Diyos sa data bank, no, sa nga SIM card registration kita Diyos.
1: Kagang isa ka importante diri ang bagay, I think, would be ano bala ka technically and logistically capable ang PNP? Magambal ka cybercrime division, pila ka bilog tao na da? Is it at the station level or the regional level? Pagkadto sa LGU? So kung isa lang ka desk na kag isa ka laptop pero wala tao, amo nang problema da, di ba? Na.
0: Just for me balo at ako ni din cyber crime na unit ari diri sa ako sining nokpo, no, sa dira nila nga lugar na ini ang cyber crime. Okay.
1: Sinong head na?
0: Wala pagi ko idea si
1: cyber. Papangita ta na bi kay pati ita na kay Miss Kyla pangabayon ta siya.
0: Para makuha sa ho na istorya ta sa mga kita paano kon ano ang ilan na madya proseso pagi pa Dios. Kasi duga pag ganyan ni Kipa Jus, no, aside sa Data Privacy Act, antes mo ma-recall, antes ka maka-conduct investigation mo sa mga cellphone da or gadgets, si Kipa Jus na ibaluan na natin pagi sa pilaman natin si interview si Kipa Jus na nagkakinanglan pagigiliin ang isang cyber warrant sa mga Kipa Jus.
1: Oh.
0: So yun ang cyber warrant, kinanglan mo na siya makuha man sa abogado as a judgment si Kipa Jus order by the court. Agad nga mabusikat o kung ma-open ang isa ka gadget para for forensic na ano. Na
1: digital forensics?
0: Oh, digital forensic examination kasi Kipa Jules. Hindi gali pwede Kipa Jules. Hindi gali pwede na ano lang verbal na magambal na bingiloy sa mata. Karang kasi din siya bukada nyo lang ng cellphone for this game. Hindi pwede. Kinanglan may cyber warrant.
1: Yet, correct.
0: Kung man ang i-check sa Kipa Jules kung nga may mga amo na nga proseso. So kung kasi pato na nato na pati anak sa sinta yung mga ato sa PIO si Mamalong, new man to her ang ina nga cyber warrant man kasi Kipa Jules kay bago ina-order sa court.
1: Ati, sige, oo. Oh. Mayo ay balon ta na.
0: Pero amo na kay Kipa Jones sa ati isa nakita tama yung Kipa Pano may programa ni ang LCU, no, sa pagtakna o pagkaganhatan sa mga pila ka mga insidente sa siyudad sa Bacolod kay Kipa Jones.
1: Mm-hmm. Sige. Ayos.
0: Kipa Jones amo na tanay nga tol sini nga balita, no, gikan sa mga Bacolod City Government Center ni Rodon sa inyo sa kawan sa Mike C di sa GTA 600. Ini si Kipa Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kagalingawan sa Negros K5G sa ta.
1: Ayos! Lorgo, sa aton nga pagpanabalik, may bara kita sang dugang nga balita. Update kita sa Iran. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko. bulanan. Insulayan ko pa nung My TC. Tag 1 capsule, 3, 10, 10. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC.
2: My TC! Mabaka mga butika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng akong nga allergy.
2: My TC! Mabaka sa mga butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
10: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
12: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kayo inom sa gluten na galabo ako sa nawan. Kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kayo na dulatan na. Kada ko gitang mabulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe, G-Fiber prepaid na.
15: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Katulang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G Fiber prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa sulod sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years.
16: years of unwavering public service. 9 years of commitment on the airwaves. 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko. Bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Antes kita magkanto sa dugang ng mga balita, mayong gabi lang kay Leonardo Rilos, sa kay Richard Mendidala Aroda ang last night nga nag-tune in tonight, kay Manang Elena Publico, dala na sa kay nung Edmund Diaz and family dira sa barangay Tangub, ari dala sa unta. Victoria Latoza, Choli Nunez Culado, mayang hapon lang kuno, mayang gabi sa mga lupon sa barangay Felisa, gamonitor gid sila sa imo, may mga radyo na sila. Ma'am Choli, salamat gid ha. Jason Gargasiran, Bago City, bulig lang kuno dulaan sa Bago City, cellphone Realme nano ni pareyoga i-plastar sang Maya Jason. Kaya hindi ko ma-engineeran, please lang. No? Salamat, salamat, kid. Jeneline Incarnacion, good evening. Dala na sa kay mami niya. Kim Flora, mayang gabi lang sa Sumag. Jolan Rosal, pariho tagi na inom, sir. Aga kaghapon, mag-inom kami ni Mrs. Kim Flora, once again, Sumag. Rafi Armonio, oy sir Rafi, mayang gabi. Dala na kay Dad Boy Mendoza, kay paring Norman Black Balinsoy, kag iban pagid nga mga guards on duty karon nga gabi, kay pare ko Onyot Badaos Jr. kag sakay nung Boy Loxin.
17: A short while ago,
1: Kaloy Loxin gali.
17: The United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
18: They don't know what the hell hit them, right?
16: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. K5 curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kun ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Lorga de esta. Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga de esta.
1: Alright, katuanta na yung latest development. Angot sa gera sa tunga sang Iran kag Amerika. As I have said, hindi inisimple nga in the next few months nga ma-expect kita nga mauli ay ining duha. Hindi. As I have said previously, kung magsugod gani ang gera, maglupok na ang armas, maglupad na ang missiles kag ang mga eroplano pang gera, budlay na ina pauntaton nga dalom iniya ang ginkamunuan sang gera sa tunga sang Israel, Iran kag Amerika nga amat-amaton ko lang. Unaon ko ana yung update karon nga gabi, ano na ang sitwasyon dito sa Iran. Roll tape.
2: Hard and repeatedly, but now Iran is discussing and studying a strategy designed not only to retaliate but to degrade and target every US base around West Asia. We tell you more in this report.
3: This is no longer about who has the bigger military. It is about who can make the battlefield unbearable. The United States has continued its intense bombardment of Iranian military infrastructure and strategic facilities. Washington insists it is degrading Iran's military capability, but Tehran appears determined to prove exactly the
1: opposite.
3: The US launched a wave of strikes against Iran for the sixth night in a row on Friday. The US strikes have been focused on the Iranian island of Qeshem, Sirik near Strait of Hormuz, Chabahar, Ahvaz, as well as in the southern coastal cities of Bandar Abbas and Bushehr, the site of a nuclear power plant. Tehran says civilian infrastructure, including power facilities, bridges, and a train station, have been hit. The week of increasingly intense exchanges has tested the restraints both sides largely observed during 4 months of fighting before last month's truce. Iran is now opening a new chapter in its retaliation campaign across West Asia against American military positions in Oman, Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Syria. Iran says Patriot missile systems, radars, HIMARS, and other military equipment have been damaged.
1: Adjusta. Are, Iran banwa ang balita amune. Ang World is One Network, isa ini ka news channel dito sa Israel, nagasiling nga ang Iran wala gapatuto. Hindi ni siya dututoy nga kun magngurob ang ido nga Amerika nga mabuntot ikog kag magparagyo. Hindi. Ang Iran nagabato. Ang iya target mga military installation sang Amerika sa West Asia, sa Oman, sa Qatar, sa kun ano padang nga mga lugar, sa Jordan. Basta gani may ara base militar sang Amerika, targeton ina sang Iran. Padayunon.
3: It's claiming to show its precise strike on the drone command and control center of the US fleet base in Bahrain. The Islamic Revolutionary Guard Corps has
1: released
3: some of its most advanced ballistic missiles. Among them are the Fatah hypersonic missile and the Khyber Shekan. These weapons are designed to overwhelm air defenses with speed, maneuverability, and precision. This is no longer about firing missiles one after another. Iran has switched to coordinated saturation attacks. Solid fuel ballistic missiles from the Fateh and Zulfiqar families are being launched together with waves of attack drones.
1: Grabe.
3: Different speeds, different flight paths, different altitudes. The objective is simple: confuse the radar. exhaust interceptor missiles, force mistakes. In short, more warheads reach their targets. Iran has
1: okay.
3: finally declared...
1: Now, may bag-o naman nga taktika nga napyaran sa Iran. Ang ginagamit niya, amuni ang mga missiles nga hypersonic na nung bot silingon. Dasig pa sa speed of sound. So meaning, dasig ginaya kaayo. Okay? Now, ang ginagamit niya, ining ginatawag nga solid fuel missiles na nung ini. As opposed sa liquid fuel, ang solid fuel missiles, mas moderno ini. Diri na karon gasurod ang pamangkot kun bala kaya nga Iran lang gaobra sini o kun ginapadalaan sila sang Russia o kun ginagaan sila sang China. That's number one. Pero ang taktika mo sini. Magluwas nga gaparupad missile updan sang drone. Dagmo nga drone. Ang tuyo ni simple lang. Patalangon ang radar kag interceptor missiles sang Amerika kag Israel. Meaning, sa simpleng istorya, kundi kung radar ang pangamalan, mas damo ang Amerika, mas moderno, kay tinatural, at mas damo sa kwarta. Pero ang ginimo sang Iran, damuon ang ginahaboy nga bato sa Amerika para magtalang-talang ang ila kagamitan. Grabe, no? Why may nagapinsar nga ang Iran? Amuni katig-a, amuni kabat-ulan. Kag nagatuon man ang sunod nga pamangkot, diin natin siling-siling sang Amerika, ang Russia kag China gabuligid. Galing ti inaya, suno sa Amerika. Alangan man mahambal siya nga hindi ang Iran naglibugid ulo namo, hindi man pwede. So pwede rason sa Amerika si ang Russia abe nagabulig sa ila eh. Di does it follow nga ginaako sang Amerika nga ang taktika sang Russia upod pa ang China lingin gid ang ulo niya kun umintra sa gera. Are padayunon ang report.
3: Retaliation doctrine for every American or allied strike, Iran says it will answer with two.
4: دشمن نادان بداند.
5: Let the ignorant enemy know that, for us, a moment of epic is not a moment for restraint. Whatever is carried out by Iran's armed forces will not be a proportional strike, but a superior strike. Strikes that will be more severe, more extensive, and more devastating than ever before. The fire of the anger of a nation that has never surrendered will burn the aggressor.
3: Iran has declared the Strait of Hormuz a red line. Iran vows to crush regional infrastructure if U.S. strikes escalate. President Donald Trump vows to keep punishing Iranians if they don't abide by his conditions.
6: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability. And we're controlling the straits, we're putting the blockade back.
3: Trump has not ruled out the possibility of using our forces.
1: Ang hambal sang spokesperson sang IRGC, amuni ang armadong kusog sang Iran, si Ibrahim Zulfakari. Tigda si hambal, siling niya, kung atakihon kami sang Amerika, ang amo ni Moon is not a retaliatory strike, hindi balos, kundi it will be a superior strike, meaning mas kusog nga tira ang amon ibalik sa ila. So, kulbaan ini. Nanong bot silingon, kabalo na ang Iran atong una nga mga binulan, anong guwato? Gintantya lang bala, takos lang sang Iran ang kapasidad sang Amerika. Pero si Donald Trump, man ba daw kami pagkabuangit maning presidente sang Amerika mo, kagti saluyag mo sa hindi, pagkatikalon man bala, kuunta sa hindi, no? Nga si Donald Trump, iti may atataro manikis ang ulo mo. Uras nga tumiyog ang atataro sa ulo niya, tinagaran amok man.
0: Lorga Vista.
1: Sini niya, we have diminished, balaw ka naman sa kay Donald Trump magambal, kisa daw may pagkapukol bala. Siya, we have diminished their offensive capabilities. Meaning, hindi nakapang-atake tanto ang Iran. Pero at the end of the day, ang pamangkot, nga ara pa sila, sige padala sang missiles.
0: Lorga,
1: why ta kabalo? Exactly. Kiti, why ta kabalo kung ginataguan kita sang Amerika? Wala kita kabalo kung ginalipdan kita nila sang matuod nga nagakatabo sa Middle East. For example, nagligad, nag-atake ang Iran. Siling sang Amerika siya, why to? Dua lang kasuldado na mo nang napatay. Presuming nga matuod ina, ti paraya sa kano, ang dua kasuldado, suldado na nila. You know what? Ang problem is this. Si Donald Trump, nagapangatubang sang eleksyon, midterm elections, sa masunod nga mga tinuig. So, kinanglan domestically, sa sulod sang Amerika, pananglit ang tao gani mag-alimbukad naman, sige nga asigi mo, padala aton mga suldado to sa Iran. Nga, ti kundi madulaan popularity kag acceptability sa sulod sang Amerika si Donald Trump.
0: Lorga,
1: so tandaan tagid ha, ining upcoming election, dako ang papel sini sa pag kalma kag sa mga ginahimo ni Donald Trump dito sa Iran.
0: Lorga,
1: pero Ario, ako ya, saluyag mo sa indi sige gera sa Middle East. Pero kabalo ka mo sa sulod sang lawas ta, sige man ang inaway. Sang ano? Sang kagaw kag aton immune system. Gani ako ya, ang ginasaligan ko, ang duwa ko ka mga partner o ginapapartner sa DTX Premium Coffee. Ano ni sila? Of course, ang DTX 500 nga ah. Tungod ang DTX 500, amo lang ni ang pamaagi nga masigurado mo nga ang gapatuktok sa lawas mo bala ining free radicals. Hindi mo na malikawan ni ang free radicals. Tungod kada selula may ara mitochondria ang makina nga nagahimo kusog o energy sa lawas. Tabuas istorya ko bala sa inyo. Balaw ka mo, ang mitochondria sang una kagaw ini nga posible ginabsorb sang aton selula, pero that would be tomorrow. Subong niya, ang ginahambal ko lang sa inyo nga ang free radicals ininggikan sa mitochondria kung hindi ini mapunggan ang pagdamo niya kag hindi malapawan sang antioxidants tapat kagid. Ti ang DTX 500 duro sina nga ah. May ara sa desugared sugarcane extract, DSE. Inang pait nga parte sang tubo bala, ara na sa DTX 500. Laktan pagini Doc Ramil sang dahon amargoso. Dimudo kargado ini sang antioxidants panagang mo sa free radicals. Ginaupdan ko gina siya sang D3 Bio, amo niya ang John Wick sang lawas. Tanga ah, tungod ang D3 Bio, kargado sang extra virgin coconut oil. Nano ini, ang extra virgin coconut oil, amo ini ang ginkuha sa gata, of course magluwas sa vitamin D3, ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init. Kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agod mangin lauric acid, agod pation ang kagaw. Virus, fungus, ukon, bakterya man. Patay kang kagaw ka sa John Wick sang lawas, ang D3 Bio.
0: Lorga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ariwa ang taripuspusan nga bahin sa aton nga pagpangalagad mayong gabi lang kay Lieutenant Colonel Michael Lawrence Medina dira sa Division Training School sa La Granada, La Carlota. Kagtanan nga mga KA Detachment Commanders, kagtanan nga mga KA sa aton mga isganan nga mga citizen soldiers. Salamat, salamat gid kag mayong gabi sa inyo tanan.
0: Lorga Vista.
1: Are Dante Badillo, mayong gabi. Indang Sarad, kag sa kay Jonathan Sarad. Gina Purano, kay paring Fred, mayang gabi. Savannah Armudina. Aha, okay, okay. Danay pa. Dante Badillo, tapos na ini. Kay Nang Elena Publico, Stephen Park Lim Ho, kay Kagawad Nani Castor, kay Miss Guy Castor, kay Vebs, kag kay Kara. Mayang gabi man sa kaya Ray Tam. Okay. Leodigario Cadusale. Nanonin ginareklamo ya. Hindi ko kainchende. Palihog lang. Kindly resend sa Alunan Relocation Site. Hindi ko kainchende. I'm so sorry. Leodigario, palihog lang resenda para mabasa ta ina properly. Rafi Armonio, once again. Ang iban, pabwasan ta naman ang aton mga panamyaw.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang ibantang mga topiko pabwasanta sa said, ang isa ka-importante nga bagay nga wala tapatantugid na sinsilyo diri sa Larga Vista na no ini ang Suez Canal. Pabwasan ko na. Ikadua, nanugid bala ang madalom nga ugat sang inaway sa tunga sang Israel kag Iran. Balo ka mo, ang matuod sini, bisan ano ta kadinay, inimay ka ang tanan gidya sa reliyon. Nga, lain ang tuyo sang Muslim sa Middle East. Hindi lang ya siling nga dominaron ang Strait of Hormuz. May ara gid sila ya duna nga kaakig sa Israel. Amerika, balo ka muna naman ang problema sang Amerika. Sang una, ginbatiti Manila ang Iran kontra sa Iraq. Was pang sumadahon ta ini. Balo ka mo kisa ang Amerika, ang gwa yasini daw sunoy bala sa bangga nga ang iya problema, iya kahimuan. Nagkwa bato kagin pukpok sa iya ulo. Pero buwas tanan na, pangdaydayon, kagpangtalakayon.
0: Lorga,
1: way na ko sang tiyempo ah. Buwas naman kita. Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara, Julius Maravel, salamat, salamat. Good night, good night. para sa kampyon nga balita. Karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Larga Vista. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Moderna Max Epektibo.
14: Ako galete, John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 6.
19: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
22: Salang solusyon.
18: hindi magkaon balo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
18: Ano ba yung

0: sa Ikaayong Lawas.
1: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Uy, nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
2: Base sa research dita sang Philippine Heart Association, Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
1: Bao kataas.
2: Nagapangaduha ang stroke na may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia, Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
1: No?
2: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon, Sir GP, either genetic predisposition naton yung mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
1: like lifestyle, no?
2: Lifestyle gidya eh. Rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Paano na ton, Doc Ramil, malikawan ining high blood pressure?
2: Actually, may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin. Paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate.
1: Si
2: Laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parati. Sudan kuan asin. Kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fibers ini nga makabulig manubo ang imong blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imong blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
1: Isa man gali, Doc Ramil, nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok lawas.
2: Di ang DTX 500 kag Mighty C, kampiyona sa mga nagajita. Bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin. Agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita, kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no, exercise ka 30 minutes daily. O lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
1: Tamo gina. Tamo Pinoy yung manigarilyo.
2: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood, at ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka-high blood ka. Magka-heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka, bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
1: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang dito experiment kag may tisi, hindi kay whiskey, no Colonel, no.
2: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa amon mga clinic may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlaw, pero may gid wala gid
1: wala, eh.
2: No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya.
1: No?
2: Bangod suno sa mapagtuon ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi. Ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag pirmi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may tisi, bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag hayblaron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC, hindi ginaton paglipatan.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
2: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
1: Oh.
2: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako, ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources,
1: vitamins,
2: mushroom,
1: no?
2: Suya, legumes, and beans.
5: Oh.
2: Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
1: Oh.
2: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni, kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
6: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
2: Sana, sir,
6: of course, that's correct, no? So ano bala mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kita katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang, umayugid, wala.
2: Oh, okay. Okasyon lang,
6: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
2: Kag makaregenerate.
6: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Amun yung ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Amun ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm-hmm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
2: Ako sir boy, pala inom ko
4: tubig.
2: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven, wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test. Ilatong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
6: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
2: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga selula, no? Mm-hmm. Kapi, nga nag-hatag sa aton sang matinlo ang selula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
6: Correct, no? Mm-hmm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, mag-Santo Plus Herbal Soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
2: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
6: Nan.
2: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may

0: Kung feeling mo nubo na resistin sa sang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with Dua ka D3 Bio. Protektado ng imo cellula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo cellula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi o parasites man na. Protektahan sang D3 Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
1: Oh.
0: Na inya.
1: Kainom siya kape.
0: Mm-hmm.
1: Duha sila ganong kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
2: Extend.
3: Manisikal ito ni Engineer.
0: Hindi na high blood, fast blood.
1: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
2: Ay,
1: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
2: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
1: Mm. Ta-all E.
0: Isang payday, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
2: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
1: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
0: Ang ginapatay
1: doon? That's 11% total
2: every
1: date.
2: Every year?
1: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
2: Grabe.
1: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
0: Para.
1: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke.
0: Mm-hmm.
1: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
0: Mm-hmm.
1: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one, exercise.
0: Mm-hmm.
1: Hindi magpatambok.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
0: Correct.
1: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
0: Mm-hmm.
1: Diba yung iba niya, wala na
0: why
1: mo.
0: Na
1: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga aras sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag. Kag ma-reduce niya ang mga brain edema.
0: Pag-ubag?
1: And neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
0: Oy, wow.
1: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid,
0: wala.
1: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
0: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
1: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
0: May ilaman sila yung soldado.
1: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
0: Mm-hmm. Abi naton ang D3 Bio, gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kag gidli sang D3 Bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Dok Sam?
3: Yes, kore kun naka D3 Bio kakadadlaw Sir Boy nagapromote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban pa nga klase nga stroke Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no especially kung palakaong kaya Sir Boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains no amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad Sir Boy no
1: kina-recommend niya nato sa aton mga clinic doksa mo
3: yes?
1: Ang mga magnesium
3: oh.
1: Potassium nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
3: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako nag D3 Bio ka no tungod sang magnesium Sir Boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium

0: Ginapanami man ang isang absorption ko naka D3 bio kita, Sir Boy. Kaya nga man, ang potassium nagabulig na, Sir Boy, hindi ka magka high blood eh.
1: Mm-hmm.
0: No? So, makabulig man na siya para hindi magatinir ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension. No? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka D3 bio ka, ginapanami niya ang absorption siya. Especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, Sir Boy. Boy, kag mga prutas, no, kag isang asaging, kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3 bio, no? Makabulig man, Sir Boy, sa pagpatay sa mga viruses. Kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus. Amo ni mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka-stroke, Sir Boy.
2: Kaya ka mo ipastokon sa HIV, bisan sa VCV or varicella zoster virus, no? Initanan, ginatapna sang munaw-law din nga makuha mo sa D3 bio, no? Ginambalidok sa nga mga minerals nga kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3 bio sa itong lawas, magnesium, potassium, hindi na mga bagay nga importante nga mga minerals, ginadulong siyang D3 bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Anong pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil, pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember, your low-density lipids is not all that bad, no? Kindabo, ginya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya, kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Kaya isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas, kag ganiwang ka. That's why, kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni D3 bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
3: Layo, Sir Boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
2: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag ang gapakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, nga tawag nila folic acid. Ano pagid B12, this gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke. Kung ikaw, ga D3 bio, adlaw-adlaw.
4: D3 bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
4: May TC! Mapalis sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Emil?
3: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klaseng stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
8: Capsule.
3: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon man, no? D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na lima ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
0: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Emil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag ayugin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Emil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.9 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan iskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:24 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon iskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kaangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka ginmalipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi magmalipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Rocamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, among siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magkotoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinugod mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan. Bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble diri nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iyatutuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati maglulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon naglulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siyang singgita. Kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga taong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kaya kabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amo tambalon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron, ang mga hubog nangin matinlo, ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga indi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe, kon daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kon daw ano nga kaakig, oo. Kon daw ano nga kahadlok, kon ano nga kailigon, kon ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kung hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia, bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar, sinisubong isa ka mabugat na guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang giniziling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakoon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran, ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122, kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iyating pusoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang, ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan sa ibabaw. Ini nga pagbag-o, amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini, siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Amo na matikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law. And Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2. 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagadto sa kabuhi, gikan sa sala pagadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos, natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 4. Kag ang hambal, sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan.
Wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal na pagbag-o sang tagipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay Isaya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos noon nga kasuguan, may isa kaprominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teriya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga duble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwain namin kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong na pangamuyo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang manikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nagita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong

0: 877-448-9-40. July 21, 2026. It's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo K5 dirili.
0: Kamustang yung mga adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, padayon kita sa pag-remind sa aton tanan nga aton gitpilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga mantikaon, mga maasin, madamo nga kalamay o kumatamis nga mga pagkaon kag ilimnon. Subong man ang mga powdered juices. Tagaigit simpo ang pag-exercise o kung ang pagpabalhas. Amo ining isak ka pamaagi naton para mabuligan ta nga maglimpyo ang aton sistema. Kay higko lang ni. Mga toxins nga nagasulod sa lawas naton amo gin ang nagahatag sang kahalitan o kung pagguba sa aton sistema. Kung sa niin nagaresulta ini sang aton masakit kag balatian. So kung nagapabalhas kita, pinapagwa ang asang sistema naton ang mga toxins pagi sa pagbalhasta. Sumayong inisyatibo kung tagaan-tagin sa panahon sa kung ano mga pamaagi nga para balason kita. Kay saliwat amo ina ang aton depensa kag mabulig sa aton ikayong lawas nga maglimpyo siya. Kagaw, bakterya o kon mga mikrobyo, isa man ni balaan naton nga amo ini nagahatag sang sakit kag nagadala sang balatian sa aton panimalay. Kada membro sa aton pamilya. Ang aton nga pwede mahimo is maglimpyo. Kay kung limpyo ang aton palibot og saran sulod sang balayta, hindi magtinir ang kagaw. Hindi makahalit sa aton nga mga membro sa panimalay. Mga butang kag mga bagay nga nagahatag sa aton stress, bantayan man aton. Kaya ang stress isa ka silent nga rason mga ka-K5, hipos lang ni siya. Pero isa ini nga ginatunan kag ginatudlo gid pagi sa pagtuon sa mga eksperto nga nagatrigger sa aton high blood pressure. Subong man, pwede ka makaangkot sa heart attack, stroke, cancer, kag iban pa nga mga delikadong nga balatian tugas ang stress. So gani aton gid amligan ang aton nga lawas, ang aton paminsaron, balatyagon, likaw kita sa stress mga ka-K5. Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5 sufficiente sang natawag naton nga super antioxidant. Halin sa tubo mga ka-K5 ang may pinakamataas nga antioxidant nga nagabulig yung depensa pabakod sa aton sistema batok sa mga free radicals. Free radicals nga nag-atake sa aton mga selula nga ginaguba yaman ang aton sistema. Nagaresulta sa kung ano nga masakit kag balatian. Kung ikaw may aras sa mataas nga antioxidant, layo ikaw sa tawag naton nga sakit kag balatian tugas sa mga free radicals. Ang DTX 500 may aras sang pinakamataas nga antioxidant so far ang available sa aton mga palibot. Ginkuha sa tanom, sa tubo. May mga antioxidant man nga ra sa prutas kag sa utan. Pumanubo-nubo sila. Unlike sa tubo, ara siya po 1.3 million. Masi sa orak values kay

0: Isa ka pamagim nga para matakos kung ano ka damoon sang antioxidant nga makuha sa isa ka tanom, sa isa ka prutas o konutan. Di ang aton source is halin sa tubo ang may pinakamataas gin nga antioxidant. Sa kada kapsula sang DTX 500 sufficiente kag bastante nga antioxidant nga para isupply naton sa matag-anlaw sa atong ligayong lawas para sa liwat makadepensa batok sa mga free radicals. Kag subong man may ampalaya extract mga gagayfive nga nagalimpyo bulig pangaka sa mga toxins kag higko nga ara sa atong sistema nga nagarepair pagid sa mga damage ng mga cellular kag tissues kag ginatagaan niya sang kabakol nga para magpangsyonar liwat sang isakto. Ang DTX 500 sa liwat may ara sa ampalaya extract nga nagabantay sang aton nga blood sugar. Kumataas ang blood sugar mo, chance magka-diabetes ka. Di kunubo ang imo blood sugar, di kalmado ang imo yung sistema. Kag kung may diabetes ka, madamo sa mga sakit ka magatuhaw, kag pwede ka matay sa isa ka persona. Mga ka-K5 sa liwat, ang ampalay extract ng isa ka mayor nga panakot sa DTX 500, ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kag kung lapaw ginman sa level ang aton blood sugar, madasig niya nga ginapapanaog nga magkanto lang sa level, papanaog. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Madamo pa gid sa benepisyo ang pwede hatag sa aton sa DTX 500. Gani sa adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Ati good ah. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, tinan lagi naton. Para wala kita trangkasyo, ubo, sipon, hilanat. Mga nagahatag sa aton balatian ng mga kagaw, kang mikrobyo, kag tuga man sa aton nga pakambyo-kambyo nga klema, tinanglan may ara kita sang depensa kag resistensya. Ang Mighty Shea maabtik maghatag sa aton sang depensa kag resistensya. Pwede mo lang siya gani mainom niya bisan may kakinanan, wala iya sang hapdo sa tiyan. Ha? Isa ka kapsula sang Mighty Shea parehas lang nagkaon ka sang napulo ka oranges eh. Kag naghahatag ini sang kabakod sa aton kaugatan na dugang elasticity nga para hindi siya matastas, hindi siya magkalabugto. Kag dugang nga kaalam sa aton immune system para makilala ya dayon ang mga kagaw kag iban pa nga gusto gin maghalit sa aton sistema. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C para sa mga ginikanan nga sakog gid adlaw-adlaw sa pagpatigayon sa ilang nga obligasyon kag responsibilidad sa ila tagsa-tagsa kapanimalay. Hilabi na gid ang mga kabataan nga mga estudyante nga naga salig sa ginikanan sa ilang nga suporta. Tinanglan wala palya ang health o kung ang kayong lawas ang tagsa ka mga ginikanan. Kay damo nagasalig ng mga miyembro sang panimalay. Ang mga kabataan man nga nag-eskwela kung nag-tuon mga kakayfan, nagasamo sila sa ibang nga kabataan. Ang laton-laton sang trangkaso, sipon, ubo, kang mga kagaw, mikrobyo, hindi ginaton maibitar. So ang mga kamataan naton, painuman naman sila sang Mighty Shea, Mighty Shea Syrup for Kids. Sining hapon mga kag-K5, doon nagbubo ang ulan. Late this afternoon, nagbubong ulan. Dalawo naton na bing weather update naton kung may bagyo, kung may low pressure. Girilinong lakad siyang panahunta. Yes, lo, mga ka-K5, weather update kita na, ha? Mangin magalumon, kag maulanon ang panahon sa pila ka mga lugar sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Bangun sa epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Sunod sa pag-asa, maka-experience sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, kag pagpangilat ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Palawan, bangod sang habagat. Ang through naman sa low pressure area ang nagadala sang mga pag-ulan sa Eastern Visayas, samtang ang nabili nga bahin sang pungsod Pilipinas lakip na ang Metro Manila. Ang apektado naman sang localized thunderstorms. Ginabantayan naman sa pag-asa ang LPA sa guwasang Philippine Area of Responsibility or PAR. Kag ulihi ini nakita sa 1,525 kilometers silangan sang Eastern Visayas. Sa subong mataas na ang chances nga mag-develop ini sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Mangin magalumon kag maulanon ang panahon sa madako nga bahin sang Negros Occidental. Humalin subong nga gabi luntobwas sa kagahon bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: So may low pressure galing kita ni Rene.
2: Yes, Lord.
1: O galing kiti wala pa siya kasulod sa Philippine Area of Responsibility, makita natin subong mga kaki-five, ho? Ara na siya nagapalapit sa aton na teritoryo. Ara pa siya sa dagat, pulapit na siya magsulod. So ginamantayan sa pag-asa, kay doon kanako sa tansya nga maging bagyo ni siya. Siyang kagabi naton nga papanilag mga kaki-five sa report sa pag-asa na wala man, ho? Di mo ning klima at subong, eh. Hindi naton niya mapagtano kada hapon nagapanultol ang ulan ang mga talithi. Tungod man ini siyang habagat, eh. Tikaroon kung may habagat, kung mag-develop ini siyang bagyo, puro moisture ni sila. Puro tubig ni sila magkombinar ang bagyo in kaso ginman ining LPA nga maging bagyo. Kung may habagat kita, suspekta raw naton medyo mabaha-baha ini. Di na-mention na dire ang Eastern Visayas, Western Visayas, Negros Island Region, kag Palawan. So base amo na ini ang trend sang iya direksyon in kaso ginman ining LPA nga maging isa ka bagyo diretso gini sa Visayas, no? Kaysa mga previous nga mga direksyon sa mga LPA kag bagyo naga-swing sila pababaw pa norte. Ang iba hindi gani kalandfall atong mga bagyo nga mga nagligan, no? O panaglitan ini ang ining isa ka LPA nga maging bagyo. Basi dirigin man siya masentro sa Visayas. Kung inkaso gano'n magliko siya kang magbawod sa kadali, ay guon niya somewhere pakanto sa nababaw o kundalong nga bahin sa Luzon. Okay, so halong kita mga kakifive, maulano ng panahon, ha? O ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. D3 Bayo, wala patawa, dirili. Kastrikto siyang D3 Bayo. Basta pag-istoryahan, fungos, bakterya, kag ilabi na gid virus, wala iya pasensya ang D3 Bayo, kastiguho niya gid. D3 Bayo, himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upon nga vitamin D3. Epektibo sa paghatag depensa sa aton sistema, sa aton ikayong lawas, batok sa makamamatay gid nga virus. Unlike sa mga bakterya ka mga kagaw, may mga bulong na kita yung available, eh. Pero ining virus, mga kaki-five subong sa aton panahon, daw hindi mo may tsindihan, bla. Nga daw, pati ang mga eksperto sa kalibutan, nagalibog ang ulo nila kung paano nila inipunggan, paano sila makadevelop sa bulong nga injeksyonan ka lang kung may virus ka lang, maampawan ka. Inuman mo lang siya isang kapsula kung tabletas, maampawan ka. Ang virus, hindi siya nokabala ng virus, blan. So, ang panilang kapag toon nila, sa mga eksperto, kinanglan, dipinsahan lang lawas, tanga, hindi makasunod ang virus sa sistema, ta. So ang aton ginawi o kung pang ginawi naton, halungan naton, dapat limpyo kita. Palayo kita, matyaga naton sa taong nga nagahilanat, nagasiburo kung galain pa matyag. O kung posible, kung chance, kung gusto mo, pili ka ka face mask, no? Pero ina siya, isa man lang ka tika nga parang proteksyon ng tanga itong nagkayong lawas. Pero ang atake, kagang hampang, kagang away, ara sa sulod sa lawas eh. So sa sulod sa lawas, ang aton pwede mahimo mga K5, isa gina ang pag-inom sa D3 Bio. Kay tungod sa monolaurin sa extra virgin coconut oil nga hara sa D3 Bio po ng vitamin D3, amo ini silang nagabantay kay nagahapin sa aton selula. E kung magsulod ang virus sa aton lawas, no? Ang ilagin unahon puntaryahon ang selulay. Tungod sa monolaurin sa extra virgin coconut oil ngara sa vitamin D3 o kung ngara sa D3 Bio, hindi siya makatigayon sa panghalit sa selula. Kaya hindi iya mag-i-shape lang. Hindi siya kakagat sa selula tungod nagabantay ang D3 Bio. So, in kaso gidman pananglitan nga magkaangkon ikaw sa mga simptomas, dasig ka lang maumpaban, basta gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio. DTX Rebranded, MyTC, and D3 Bio, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Hoy. Sarangin mamakaal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang lihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kantulang kamurikta sa iya klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Okay, let's go to work mga ka-K5. Tawag ka mo de Historiata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga nagatublag sa inyo pangunahuna, naghatagbugat sa inyo nga balat siya agon. Problema parte siya pamilya, panimalay, relasyon, parte siya imo kaugalingon. Problema mo parte siya kwarta, tawag ka mo di. Mga hatag kwarta lor. Hambal ko tawag lang. Tawag ka mo di kung problema niyo kwarta, tawag ka mo di ah. Kay mga hatag ta ano?
2: Kwarta.
1: Advice. Siyempre naman, advice dili, no? May ara ka na sa mga interesting mga topiko kaga mga istorya sa kabuhi nga makuhaan na ton sang inspirasyon, pagtulunan o kung leksyon man, ha? I-share ninyo para makaangkon man iban sang dugang nga kaalaman, ha? Kag kung may ara ka siyang opinion, kag komentaryo, parte siya mga balita, subong, kag mga isyo, subong, ilabi na gid sa ongoing impeachment proceedings sa Senado, pwede ka mo kapahayag sa inyo obserbasyon, sa inyo opinion, ha? Sa aton na programa, subong nga gabi, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, everybody is welcome. Pwede ka mo kadayal na sa aton hotline 0928-611-2263 para sa smart inak. Ang sa Globe naman 0927-448-940. Mayong gabi na sa tanan aton nga suki nga nakatune in na sa K5 News FM KDCT. Sa aton nga mga suki nakatune in sa Victoria's K5 News FM Victorias, K5 News FM Sagay City, kag K5 News FM Escalante. Hello! Kag sa iban pang mga station naton from Panay, ilabi na gida K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabi da. Sa mga suki naton from Canlaon City, na nakatune in na sa K5 News FM Canlaon. Kamusta ka mo da? Okay pa siya, alright?
0: Naka-tune in sa K5 News FM La Carlota City. Naka-tune in sa K5 News FM Hinigaran. Naka-tune in sa K5 News FM Kabangkalan. Si Palay kag K5 News FM Hinubaan. Hello! Ara na nagapusing na si Inday Mansain Tanahon. Inday Mansia, hello! Inday Mansia, may chismis ko si Imo. Si Boltron kag si Voltage 5 nagbulagay na. Dumduman mo din man siya si Boltron. Kag si Voltage 5 ahay nagbulagay na sila. Nag-message sa akin si Boltron niya lo. Hindi naging kukagwanta sa matasan ni Voltage 5. Nagbulagay na kami at hindi naging kukagwanten sa pinitens ko. Hindi naging kukagwanta sa pinitensya sa matasan niya. Ginbulagan ko na lang siya, hindi kami magsaktuhanay. Sakto man kung hindi malang mag-intindihan ay kag mag-saktuhan ay kag mayo pa mag-binulagay. Kung tanan naman nga mga medyos kag mga pamaaging pwede ka mo mag-patch up kag mag-intindihan ay pero ang isa sa inyo not willing to participate kag mag-cooperate, wala may mahimo. Mayo pa mag-binulagay na lang. Dita man luyag sinapunin ko na muna ang direksyon sa panahon kag amoy na makahatag sa bagong pag-asa kag kalipay si mo kabuhi. Why not, kukunat? Hello, mayong gabida. Sino ni?
2: Good evening, Lolo.
0: Ari na si Senator Judge sa... Sino ni gani? Sino ni gani?
2: Si Rex Gatsalian.
0: Ara na siya, ara na siya. Okay, okay. Nakita ko sa sinado, kung gina-flash mo Rex ang mga audience doon, ah, oh. Pag, pag silo sa camera, nakita ko kung natsura mo gito mo. No. At yan ay kanainom mo na?
2: Oo, oh, eh, siyempre.
0: Oh, nanonainom mo na, be?
2: D3 Bayo, kag D3X500 naman ah.
0: Ah, tigod, good, very good ah. Ti anong panilag mo, anong mga imuna ng mga analysis na minadisek mo kag mamati tas ang imong obserbasyon na minanuna?
2: Actually, Ginulo, sa mamati ko ba, halit pa sa D1 at sa subong na D8 Manila.
0: Oo.
2: Ang nakita ko nga ining mga senator judges tarya sa mga tulpo, hindi ba na dilulo dapat kung senator judge ka lang, kumbaga sa ano ang imo lang yung papel na panilag sang kung ano ang ginahabol sa prosecutor, ano ang ginaano sa dipinsa.
0: Correct.
2: Ang gawa ni, hindi na natanay kay Erwin Tulpo, si Erwin Tulpo, ano na siya, dobuldog niya siya sa Senado, why ba na balatsyagon? Why na siya, doon siya balatsyagon sa iya mga kapwa senador na daw na ginakita ina, no? Sa iya mismo mata nga kung paano ginapahog, no? Ginabawal ganyan sa ila ang mga mong sinakay, manti, ang isa ka senador doon ang imo, ano pala sila sa ano niya, binabahuyan sila sa sunod sa senador, wala na pahong-pahong sa maski sinunan na nga tao nga. At senator dyan, grabe ang protection dapat ang atag na sa ila, no? Na hindi sila na magpapahong maski sino. Pero siya, nakita ina ginahimo kay kay Tano, Senator Judge Tano, kay Robin Padilla, doakig to sa iya, no? Na hindi ka mo diya magpagwa sa inyo yung problema.
0: ano ang bayag ni kay ni ano ni Erwin Tuplok? Erwin na Tulpuaw?
2: Kasi nga, kay nagreklamo si Senator Robin Padilla na daw din guwaya pala doon naging butigon siya as Senator Judge, no? Na ang nadula niya, integridad. Isa ka Senador na butigon, doon mo nang ano ni Robin na wala siya puno, nagpadala sang balo sa ombudsman sang magyatamangkot sa iya. Kasi nga, aring kumikopya ko diya na nagbalos ko sa ina na ano pa yung original pa ng kopya ko. So hindi, bisa ng media, sila nga, may pagani kay Balong Media, naging klama niya ang media, siyempre daw, ang integrity, sila nga sa ato ng institusyon, no, dumaguba. Ang integridad sa isa ka senador, so madula, ay tungod sa pamahog, sa manong mga binuting na paratang siya nga, na wala ba din katabo. Hindi yeah, nagbagos ko ha, nangatang ko sa akin, at pinabit ko rin pakita ya. Pinangakin si Erwin Tulpo, niya, hindi ka mo niya nangatang sa mga problema niyo, hindi niya binyo sa mga problema, kamo outside sa impeachment court, siya nga, nang ginambalan ka niya kay Sara Duterte na mga problema. Ang salaya pa, sa sumayawakan siya nga, ang ubra lang niya sa senador, siya nga, no, mag-prosecute, mag-lantok, i-clear ang Vice President o kung i-prosecute. Yung hindi niya umbra sa senador na mag-prosecute. Yung umbra niya sa prosecutor. Kaya umbra niya sa gano'n, sa responder niya sa linya ng sabak. Ikaw yung kahuluya sa mga niya umbra niya turnay. Pero nung hindi naman si Rafi Tulpo na di paraan ko niya, taga-hungit. Duyayo, wala taga-hungit. Sa natabo ito kay Luto, na pag-ikawag ito siya nga si ang NBI na si Luto, kay Pilog yung manong utok. Kaya mo, kaya mo ito nga Luto. ang sinig niya, na ang ano nga ganyan, Uplan, ano nga yung tumutawag?
0: Rubanov. Rubanov.
2: Romanov,
0: na something inang isa ka pamilya sa Russia before nga ngin pamatay sila amo na mga leader sa Russia sa una mga monarkiya. Romanov.
2: Si karon gin ang pagkindi sa ibang kuno sila ni siyang Tulpo nga ang pamahog na ina para kay Sara Duterte, kaya doon mo na ginapagwa sa iya kanto. Pero yan, sa tutuod ng si pagmantaw ko sa niya, di ba na nag-abal siya si, ano, si Baste sa Davao pag ano yan, na kabala niya ang presidente sa pagtulog mo. Just think na pamilya sa Romanov sa niya. Kaya hindi ba na doon siya, doon sila ang pamahog, ang impahog, hindi si Sara Duterte. Suwabat na si Lutok. Luya Utok. Oo, iya mo managanin ako ng observasyon. Hindi iya para kay Sara, kay Vice President, kung para na iya kay ano, sa kaya presidente, yung ginapahog nila. So, kaya ginispikal ni kay Tano, na sila niya, hindi ba lang pamilya Romanov sila niya sa Russia kontra sa komunista niya. Amo na kung aking patay sila, kaya tungkol kontras na komunista. Yating ko na ito ng taon sa linya, ng Duterte, sino ba na, yan ang abay ganyan sa aton, ni BBM, ganyan, di ba na, kontra matos na komunista? Yan ang gason sila niya ng presidente, kontra komunista, di ba na si Duterte, si anong tatay. Kikaroon sila niya, sino ba lang nakontra sa komunista? Di ba lang si, ano, si Zara, ang Vice Presidenta? Si how come, na sa Oplan Romanov, sila pang faction, si ano pang faction, si
0: BBM,
2: kung sa gani, sa subong sila niya gani, waya na gani, ginambal nga, ang ato presidente slit ng guna inimay na mo ang mga tono. Kaya manti, kaya musan, kunang taon pa pala dilulo, ina ba lang, inatawag na nga, culpable violation to the constitution. Ang pinaka-example is legal eh, ina ba lang, gatag ka-aid, no, sa imo nga kontra sa panahon sa dura.
0: Okay.
2: Amo nang culpable violation to the constitution. Isang isara nag-explicar sila na tungod sa akig ni Martin Romualdez na iya, yung plano ni Romualdez, ipatawagin ng mga ano ba ng bayan muna, ano ba lang tawag nila na?
0: Mga makabayan black.
2: Makabayan black. Yung meeting niya sa ano? Sa ano yung panawag? Sa
0: Bicalugar.
2: Malacanang. Sa Malacanang. O siya sa Kalugar. Yung meeting niya sa Kalugar na sige niya sugurin yun ng impeachment. Dito na sugot ang impeachment. Sumusulingon, isa ka government official si ano?
0: Romualdez.
2: Si Martin Romualdez. Nagipagsundo siya sa makabayan black. Nagkabalo sila na terorista, no? Komunista terorista kag kalaban sa aton na tungsod sa aton na
0: Estados
2: Pilipinas o sa aton na ano karon siya yung nagipagsundo. So he is giving aid to the enemy of the constitution. So siya dapat niya kusar sa culpable violation to the Constitution.
0: Si Romualdez.
2: Oo, si Romualdez. Kaya mo nang pinakagod example sa culpable violation to the Constitution, ang giving aid to the enemy
0: of the
2: during
0: state.
2: War. During war, may war kita sa komunista, terorista, di ba na?
0: Correct.
2: Oo. Kaya mo nang pinakaano na. So, ini naman si Turpo, sinin ko, na naman inungita niya naman ng sinatibag sa isa ka. Yan yung bala, kadumdog, sa isa ka maestro. Naman to.
0: Sino nga tulpok na? Tulpo na.
2: Sirapi naman yun, sirapi. Nagahungit yun yun.
0: Sirapi, oh.
2: Siya matulang hungit sa kay Lutok sa ano mo, sa Oplag Romadog.
0: Oh.
2: Siya naman subong naghungit sa kay Matibag. Nga, di ba may maestro nga pangabal niya na sino makapatay kay Duterte at agad ko 50 million? Ano tambay niya? Yat, hindi ba na gindakot siya na yun? Wala na sa warrant of arrest. Sino niya? Sa Batman na yun, si ano niya, oo, gindakot siya.
0: Si Matibag. Si Matibag.
2: Oo, si Matibag. Sino niya na yun na, hindi ba ang Vice President na gambal man sa nagtahog sa kabuhi sa presidente.
0: Oh.
2: Yung pinawal sa kandakpa.
0: Oh.
2: Hindi doon nagsala, magkali si Matibag, nalipat siya na may, ano yan, si, ang presidente yan, may mga, ano, sinatawagan niya na dinulong, hindi siya pwede
0: ma-immunity. Immunity.
2: May immunity sila yan. Pinalipat maguro si Matibag, nabalya lang ito eh, hinatalilagan pa namun, kakunado pag namano, namun nga madakot pa siya. At mano, di ba namun nakakun siya, ituyahan namun sa mga FBI, siya sa pagwakal. Doon nalipat siya may immunity ang Vice President. At...
0: Oo, okay. Sige, tawag. Si Matibag ni si Melvin Matibag, bugado ni siya, no? Kag siya subong ang, in charge abi head sang NBI no may mga pictures dire nga siyang una siyang ahinti pa siya o kung na congressman pa siya siyang mag-o pa lang si Matibag may ara siyang pahayag yan nga I'm forever grateful mintas tangto ako naga tanaw gid siyang pagpasalamat sa kay President Duterte sa iyang pagsali kag paghatag sa akon bilang maguhan sa politika. Di amo na nagaginuwa na subong. Di subong ang gina-prosecute nila kag ginatingaan nila nga isa ang tawo nga bata sang presidente nga ginahambal nga ginapasalamatan niya gid no sa pagsali kag paghatag guidance sa iya sang panahon nga gitagaan sa sang posisyon sa gobyerno sa unang pagkagayunan. Tisibong siya nag-atake sa mata sang tao o kunsang Presidente Duterte nga ginapasalamatan niya. Tisibong mga ka-K5 daw, siya subong ang aral sa Senado, subong daw damugig na tanaw. Kay tisi Milbin na matibag ni daw. Ano, why ka ba, Jirilia? Dumduman yun nga siya mani ang grupo yung NBI ang sangkot bala to sa pagtiruhay dito sa Senado. Di subong mabalaan diri sa inig niya impeachment proceeding kaysa subong ang ginhimo yung witness amin nga magpahayag sa iya yung mga nabalaan o kung iya yung mga side amin parte sa impeachment. So damo naghambal nga daw hilaw ang mga plastada ni Melvin Matibag. Daw ginmuno siya sa isa ka Senator Jasso kon abogado sang depensa. Ngano naginato ano nang imo nga mga notebook na dalaman? Nya pwede na matanaw. Objection, Your Honor, yun si Ilustro. Yeah, objection, Your Honor, nga hindi na pwede yung matanaw na kaya may mga personal na siya nga mga, ano na nga siya nga, ano, sa iya notebook, niya huuman, hamba ni Matibag, niya may mga, ano, kundi mo, may mga sulat kundi nga hindi pwede mabunyag. Di hamba sang presiding judge, presiding senator, Chis Escudero, niya wala man problema kung ipatanaw mo na kaya haraman ang inyo yung abogado nga maghahatag guidance ka mag-guide si mo. Ipakita mo lang na ang kutob yung related lang niya sa ginahambal mo, abi. So, mo na mga kakipayam daw kasadya. May mga kudigo sila mo. Di normal mo lang na ngay po siyempre daw hindi mo ba niya biya makamisado ang lakat sang imo yung investigasyon kunara kandira sa Senado. Pero isa sa mga pamangkot sang abogado sang depensa parte niya sa kay Matibag NBI chief. Niya ni Blasher abogado ka, niya ho abogado ko. Niya pwede mo ma-explicar ang amuni ho parte sa laye. Niya daw lipat ko ako niya bit i-refresh ko ba. Dali lang magkakakifem. Oras na ito na alas 10.22. Another caller sa itong linya, Chikeronta. Hello, good evening.
3: Hello.
0: Aama yung gabi. Sino ni?
3: Arnel, no?
0: Si Arnel. Tagad din si Arnel.
3: Magay na sa barangay na Pasayda.
0: Ah, kamusta na ang chimpo subong sa Lopisayda na saan niyo sa Sagay?
3: Manila lo sa Vulcan Albaylo, Tanggas.
0: Dali lang, dali lang. Ara ka Sagay, tapos ang sabat mo, Batangas. Ano man?
3: Taga-Sagay ko lo sa Barangay Lepusayna, pero hari ko subong nagtrabaho sa Batangas Albay.
0: Ah, okay. Batangas Albay, hindi man niya ang Batangas kang Albay, hindi man na isa ka lugar?
3: Malayo lang.
0: Sa di ka gaubra sa Batangas o kung sa Albay?
3: Sa Batangas, puro malapit na kami sa Albay.
0: Paano ka mo nilapit sa Albay man? Ang Albay hindi mala samar na kung late na. ang Batangas siya, lapit niya sa Manila mo?
3: Oo, nasa labas na kami Manila.
0: Okay, sige, sige. Te, ano Nel, anong atong malagad si mo?
3: Madam niya, wala ko lo.
0: Sige, panamyaw na. Go ahead nila. Go ahead ah.
3: Panamyaw na ko sa akong mga mandalo sa gaya sa akong...
0: Pamilya?
3: Da, sa akong pamilya da. Mga bagapuro kag sa akong da mga... Bakada da sa akong na. Sa barangay... Ito balibag. Sa akong gaya da. Sa akong nasawa da sa... bakulod nga sa trabaho ah.
0: Aha. Di siya sa gay ka, ngara ka na subong sa din ka, Batangas? Ngara ka na, o gano'n ka na?
3: Batangas.
0: O gano'n ka na gano'n siya Batangas? Gano'n kung agabra ka na?
3: Ano? Yung itlog na daw, yung alaga ng nag-harbis sa kanta, nag-harbis ng itlog o sa Batangas.
0: Dali ka na. Ano ni ko kay Chindi? Anong obra mo sa Batangas na?
3: Alaga ng manok
0: lo. Ah, manok nga liyer, gapang itlog.
3: Oo, oh, gapang itlog, yung inilagay namin sa tray.
0: Baling lagay mo, may itlog. Aw, na naman.
3: Oh?
0: Ah, okay.
3: So, manok lo, ilagay namin sa yung tray.
0: Oh, bakit?
3: Sa yung deliver.
0: Bakit yung lagay mo, aray sa tray? Dapat na sa silon siyang pants mo. Ha? At si show mo na, abi, na mo nag-ubra mo na, nangayaw ka na. So, layo ka subong sa sagay, ara ka na sa Batangas, tungod sa ubra mo yung, ang itlog mo, ginalagay mo sa tray. Ang mga itlog na ginatipon mo, abi, daw ikaw, abi, nag-ubra si isa ka full tray, daw mo na?
3: Mo daw kada sa lo ng poultry lo ka panlo, building lo, tapos madaming manok at saka yung manok, nag-iitlog. Kumukuha namin at binibigay ng tray at saka i-deliver.
0: Oh, bakit ka nagtatagalog? Ilonggo naman ako eh.
3: Ilonggo, may sarang mga tao nito, magsama ko, puro Tagalog.
0: Ah, nasanay, oo. Na, ano ka, naanad ka kasi eh, naanad ka. Oh, ayan lang yung babatihin mo. Baka may gusto ka bang batihin? Batihin mo na.
3: Wala ko na lo sa akong mga amigo na si Maiko Magkaulo kag sa Jingbol Kanyiti na sa barangay Kutisay na sa Balibag. Kag nga akong da mga akong da anak ko da kag akong siloy da ang mga pamilya baga puro. Amula na lo ah.
0: Okay, thank you na. Mag-ingat ka ha. Mag-ingat ka ang iyong lagay mo ha.
3: Okay,
0: sige, thank you. Oh, budla, ito mahirap kasi. Di, kailan umabot. Sadyan yung Tagalog nila. Oh, dali lang kinagbalik si Rex, oh. Rex, welcome back, Rex. Oh, ano to? Nautod ka? Oh.
4: Ang lantaw ko di lolo sa prosecution sa buong sa kay Matibag. Grabe, di ka pigaw kay gas in.
0: Oo.
4: Balukaryo, ang ina paginkuha na chapi debit to ba lang kakaladyawan. Nagatan chapi debit ni Las Cañas. Naturo Las Cañas, di ba lang?
0: Na Las Cañas, o. Oh. Si Las Cañas, amo ini ang ginakuno-kuno nga membro sang DDS.
4: Oo.
0: Daw siya inigikuha sa mga kontra sa mga Duterte nga siya nagapamatuo nga existir ang DDS kasi si Las Cañas membro sang DDS kag silang nagapamatay. No?
4: Oo, sila to ni Mabato.
0: Oo. Tingin ba man ko so na si Las Cañas yung Black Milog na patay niya way pa. Okay. Nagkaroon ining affidavit kung gina-recycle din eh. Na-recycle affidavit ni. Ginagamit naman siyang prosecution kanay Luis Tro, no? Kang ni silang mga grupo na bing nag-file impeachment na case sa Kaysara. Ano ko noon ni, ano ko noon bing imo-observasyon parti ni sa affidavit sa ni Las Cañas, sabi? Istoryahay kami.
4: Ari pinagasadya, oh.
0: Oo.
4: Ang affidavit na ginatag ni Las Cañas, number one, napagpak din as in.
0: Oo.
4: Xerox copy.
0: Xerox copy. Okay. Ipresentar mo sa korte, no?
4: Oo.
0: Considering, ang ginakusahan mo is the second highest highest position of the land. Second highest position of the land, Vice President. Ang imo basahon ng affidavit kapamating bilog ng Pilipinas, recycled nga affidavit kag Xerox copy. Okay, ano pagin?
4: ang ikaduwa, ang iyang affidavit, wala siyang signature. Wala siyang maturmahan.
0: Sang ni Las Cañas?
4: Ni Las Cañas.
0: Oh.
4: Ikaduwa, wala man siyang ano nga rin po, sinasang attorney.
0: Notaryo! Notaryo!
4: Notaryo!
0: No. So,
4: wala na siya sa firma, wala pa siyang notaryo, wala pa siyang ka-take-out.
0: Abaw.
4: Sikaron,
0: Yan na ka. Dali lang. Kung mag-amon ng klaseng papel, nga i-presentar mo kaginakusahan mong vice president, no? Kinanglan ang kredibilidad sang papel mo, may bugat mo. May kredibilidad. Karon i-presentar mo na sa korte nga nagatuyo nga makaguba sang kredibilidad sa ginakusar mo. Kinanglan ina siya may kredibilidad ang dokumento. So, nawala kredibilidad, kinamirwa na malmon si Rox Cafe. Ikaduwa, wala ka pirmatong nagtestimony sa pidabit nga si Las Cañas. Ikatatlo is wala notaryo. So, wala siya ka-take out sa iya pidabit. So, wala itinasway ang hambal to sa depensa. Nga scrap paper na. Nga ano na siya, nga scrap paper na, ano na siya ganina. Basura! Basura! Nga basura na. Pero anong sabat ni Luis Troy ni Matibag sa karon kay ginambalan sa amun, anong sabat siya na dumduman mo?
4: Lipat ko siya sabat ni Matibag.
0: Ang sabat niya, amun niyo. Ang sabat yan, nga hindi ni namon niya ginapresentar nga para nga ebidensya kag wala man ni naghambal nga mo gining matuod abi nga para impeach ang president, vice president, kundi isa ini namon ka guide nga para usoyon ang investigasyon sa korupsyon parte kay Sara kag si iya nga pagkatawo. So usoyon mo nga gamito mo ina kapidabit nga wala man pirma sang wala man na under oath, wala man na notaryo. Bilang ikaw, chief sang NBI, amo nagpahayag mo, dito siya na balda?
4: Dito na po niyo. Sang si Sergeant Gutisa, no, si Sergeant Gutisa, nag-kick-out sa Senado. Number one, nag-kick-out.
0: Si Maris.
4: Number two, may apit.
0: Ang ex-marine.
4: Ex-marine. Nag-kick-out sa Senado. May pirma ang iyang affidavit. May notaryo ang affidavit. Wala din baton. Questionable ko, no? Pero ang ina ginapahungit sa sumong, wala notaryo, wala matikot, wala sa pirma, xerox copy pa. Ipahungit nila sa bilog na tao gamamating sa Senado. Kala ka namin din yan, no? Namihan ko mula sa iyo na.
0: Kakyot-kyot, no? Kyot-kyot.
4: Tapos naman pa rin, sila alam mo na dinolo ko sino na si Las Cañas, Aryo. Sina si Las Cañas, nagka-problema na siya sa kidney, kasi siya guro kabutigon, nagka-tumtog, sa guro, puro palang inom na inom mo, Braya. Nagka-problema siya, nagka-kidney failure siya, ginadialysis na siya. Karon, wala sang nagagastos niya sa dialysis niya, kaya mag-iakusado na sa Duterte, kaya mag-kidabo sa kaso, napanago na siya sa panahon ni Duterte, napanago na siya kaya ginapangita sa mga pulis ba ng Pinky. Yun sa pupo siya karon ni Trillanes. Kaya yun pakakuhaan siya ni Trillanes na ako ang mabayad sa imo sa pabulong sa imo kidney. Kaya basta ang imuon mo lang mag-go against ka sa mga
0: Duterte.
4: Ni Duterte. Nga ikaw abi ang sa DGS kung siya na pamatay, itudlo mo ko din yung paglubong ang mga tulaan, kaya ako nabala sa imo nga pabulong. Kasi mong, amo na siya ko nga si Las Cañas, napanago mo na sa Japon, kag sige ang pabulong sa kidney niya, ang ina-dialysis na sa subong.
0: Di magbawa sinada, wala man siyang merito, ang iyang affidavit sa pagpresenta ni Matibag, no? Karon ang gusto nilang kumbinsihon nga imbitaron si Las Cañas. Doon mo na nga kung pag-chindi mo. Na gati si Las Cañas, no? Kay tungod may pidabit siya kag tapos dok importante kuno abi siya ginambal sa pidabit, no? Ti imitaron si Luis Cañas, ti magwa siya da, mauyon ang direksyon sa Senado sa prosecution. Ti galing kiti ang grupo sang depensa, gin-scrutinize, gin-analyze nila ang affidavit ni Luis Cañas, gin-presentar ni Matibang, chief sang NBI, wala siyang merito, o si Rox Cafe, no? Wala siyang pirma ni Matibag, ha? Wala ya ma wala ma
4: notaryo.
0: Wala man notaryo, wala man sa kaot sang iyayang anablan apidabit abi. So do nagubang ila plano nga gusto tani nila sa ino nga direksyon nga makadto sa kay Luis Cañas ang investigasyon. Oo, kasi si Luis Cañas panaglitag ko mag-appear sa Senado. Di mahataw si Luis Cañas. Eh, sabong ginakondisyon na siya ni Trillanes, guro mo. Tigaling, ang pagpresentar sa prosecution, balda sa mga depensa, parte naman sa grupo
4: balda,
0: ni Sara.
4: Balda. Hindi ako nahuya, gani mo. Ang si, ano mo, si Luistro?
0: Di siya mal ni Luistro niya sa ICC. Huwag naman na kinagla notaryo.
4: Ha? Ilanong klase, abogada.
0: Si Luistro nagambal na, noti ang sambat siyang presiding judge. Sa... Nambal niya, ti okay, note, nambal mo, okay na, mo nagaling sa ICC, ha? Pero disaton niya, hindi na pwede, hindi man niya ICC mo.
4: Hindi mo, kaklase, kagigilan.
0: Amo na, latin na, doon na booking, galing sila, nga ang mga apidabit dito ya sa ICC galiya ilang-ilang guro ginobra na guro kasi paano siya kabalong ang mga apidabit sa ICC bisan wala ng tari okay lang
4: gabi na plano ila no
0: tido do may isa ka na silip ang iman no nga ang pagpadakop kay Duterte ang tanantong ng mga testimonya ka apidabit na ginaplastar sa ICC posible hindi man to notaryado, kikaw notaryado to, no? Question nun ang nagnotaryo si to, eh, di ba?
4: Okay, isa ko binutong malang tulad si Duterte sa Nitore, sa Rupado, sa Gabi.
0: Nan! Domatsyagan, correct, daw, dragit, pagin na, yema, o kayan, pagin na, kay mismo ang mga isda, kakahulikin sa mama nila.
4: Yan, eh. Ang lain pa, kaysa sinaskan niya sa, ano, kay Duterte, ang nagpamatay to kuno sa ano to sa quarry si Duterte sumong nagkanto na naman kay Sara kay Vice President no wala na sinagto ang ila storya
0: why hindi ang ila yang mga ano ang ila nga mga atake do pwede guro sa ano ni pwede guro sa ano ni sa Congress pero kay may depensa sumong niya sa Senado pwede kaya karibatal okay. Abi no? Gaka dun lang sila, gaka... Oo. Unlike sa Senado, yan masabat ka to, yan pisuhon ka mo. Sa Congress.
4: Sa Congress.
0: Yan masabat ka pa. Niya, tindugan ka ni Paduano, tindugan ka ni Abante, tindugan ka ni sino
4: pa... Sa Quadcom?
0: Oo, sa Quadcom. Oo. Kita mo to si Marcolita to, nauna nagahanot paganito sa Quadcom to. Ha? So lihi si Marcolita niya, gwa ka niya, kundi labot. Oo, te, niya sumong niya sa Senado, may mga judges mo. Dito niya sa Congress niya, luto na to yung kita, halos tanan sila niya, isa na to yung kakumpas. Diri ya si Senado.
4: Di
0: Senado ya court niya mo. Korte niya mo. Gamay mga judges yang nga mamati na sinyo. Ang importante niya ang presentasyon sa mga ebidensya. Ara na ng aligasyon. Ang ila style daw narrative la daw ihubugol kanila sa storya la.
4: Correct. Ano sila niya?
0: Igambal ganing depensa nga kadamo pata storya. Pagwaan nyo na ang inyo na ebidensya. La kay data matutok, iskritonize na mo ng ebidensya. Ang problema, kay why ba sila ebidensya? Kaya mo na ganihamba sa depensa. Ang inyo ni style, fishing expedition eh. Fishing expedition. Gina-encourage nyo nga mapagwa sa mga dokumento ang depensa kung si Sara Duterte kagda pa kamuya Manila kung may aragin man pero itanando aligasyon lang nga si Sara nagawat ang muning mangkoya, ang muning kwartaya. Di karon, mag-curious abi ang palibot abi niya ti pagwa abi ang ila kwarta niya, aragin niya ya. Di karon, pag pakita karon sa aktual ko kung wala mi karon paano na mi karon. Nasuway daw labugay, stalin daw iya gini-trililing. Rex, tawag liwat, Rex. Daw iya gini-trililing style ni mga palingin, eh. Labugay. Oy, mayong gabi dahil sa kay, ha? Kay paring, paring Peter Lim. Musta, bre? Sa iya bata na nga daw, gapahon, gigatama nga si Johnny Lim, may gabi day. Si Pipito Lim, gali. Pipito Lim, sorry. Paring Pipito Lim. Hello! Ngayong gabi na si Ma. Dali lang. Ha? Di na si Rex, para siya. Rex, okay, come in.
4: Oo.
0: Nadula ka. Sige, go. Hanot ah.
4: Ang sadya pag dinulo, kayang start sa prosecution. Kadugdog ko sa una, dinulo, magsakay ka si Roplano sa PAL, fly now, pay later. Kaya ila ya, accused now, find the proof later. Accused ka na isubong, yung mangita na tahanan. Pinsan na pa ipaukay mo ang tanan-tanan na record. Para na may makita ka. May makita ka nga, basi man ng mausar nila, kaya bukisi siya.
0: Kaya ka laman, no? Na, mag-akusar kasi siya katao, may ebidensya ka mo, may mga, di simple, may witness ka. Well, it doesn't mean ang witness, amo na siya nga makahatag sa imuya siyang kapamaturan. Kay i-evaluate pa man na iya ang tanan ng mga witness kang ebidensya kung nagasanto sa imo yung aligasyon kag akusasyon. In that sin mean nga kung may witness ka na kag may ebidensya, daw ka na, no? Hindi niya. That's why ang mga witness mo kinanglan bakod, no? Honest kag tuntuod. Subong man ang imo nga presentasyon sa imo nga mga evidence da, no? May kamatuoran para nga mapamatud-an kag mahimo iya judgment ang huwes sa uyon si imo kung nagainangot kag matuod kag mabakod ang imo yung pagplastar. Di iniya subong ilan ni Rex. Awa siya, agi niya ang prosecution.
4: Balagay din, Lolo. Sa totoo lang, ang aton na korte, no, ang aton mo ng konstitusyon, yung divide niya sa duwa mo. Yung divide niya sa duwa. Ang una nga division niya, sinayamo nang itawag na legislation, executive, legislative, no? Legislative, executive, kag judiciary. Kung ikaw mag-abusar din eh, sa imo posisyon, para sa ginaimo sumong sa prosecution ni Sara, na fishing expedition, daw nagpilit ng nila ang mga ipagwa ito, mga BIR ito, nga, ano, mga boxes ito. Ang nag ikaduha nga division na magka-protect sa tawag na tawag ang Bill of Rights. No? Bill of Rights. So kinanda natin ang may due process. Ang Bill of Rights ang unang ma-protect magiging sa tao mo sa tanan ng abuso sa natin na gobyerno. Halimbawa, sa taon ko sa imo balay na wala warrant o baril. Tama mo na pala? Sa taon ko sa imo balay na sundo na yung balay, wala sa search warrant. Wala mo na pala. So, protektado kita sa yung tawag na Bill of Rights. So, amo na. So, ang subong ang inahihin mo sa prosecution kay Sara Duterte, binabali na naman ng konstitusyon. Kaya ba nanghambal ni sino kayo na, Jokno, Sir Jokno? Nga, ang kamuturan ko, no, hindi pwede punggan. Ang trot ko na is not confidentiality ko. No? Tinatawa ba lang? Ang protection sa tao sa iyang inartago, mga kwarta, sa iyang niya tago ng mga taxes. Imo ya pag ukayon sa tungod ng gabal mo, impeachment ini. May limitasyon na iya. Basta magabal ka impeachment, may limitasyon ina.
0: Mangukay sila, mangukay sila, kay da na sila, niya, hindi magawa sini da chismis bla. Niya, da chismis bla ka style. Niya may kwarta.

0: That is a private mo. No? Galing na chismis bla. Na chismis bla nga may niya may kinawatan da o. Sinakamang ko. Ti may mangsing kasi lawyer ang ginatawag mo. No? Ti karon kay para ipagwa niya ti aragi doon. Amo ginauna. No? Ti karon kung na, no, amo nang tawag nga fishing expedition. Kung magapa, wala ka ebidensya, nagkanto ka mula sa lapad-lapad, mula yung alawon, nagkadagat, huwag ka kabalo, o kung ano nga, may mabunit ka, o kung may makuha kang isda, o wala. Doon mo na ginanamay, may makuha kang ebidensya, o wala. Pagwa ang mga dokumento, kay dra kami mabasi sa amon nga ebidensya. Why sila yasang konkrito yung ebidensya sila posisyon? Wala. That's why amo nagninanamin nila nga fishing expedition. Wala sa posisyon nila ang konkritong ebidensya nga nagpamatuod parte sila aligasyon. Kundi i-provide pa lang nila kang mangita pa si ebidensya halin pa sa gitago nga ginakusar nila. Hindi halin sila.
1: Sabatay ka si Lolo sa yung padalaga nila ni Dilima kag ni Lustro sa Article 29 sa Senado. Pag-interview kay si Siba, sinagin ni Siba, yun ba, ano pa, ato na tong, ano, ang Article 29 kanan. Yun, pero magsampuin na pa kami iba para makita sa mga ebidensya. Kasi, nagawan sa kini ni Siba mo. Ato na po sa ang Article 29, pinadala na si Senado. Nagsuksok na to sila, nagtumbid. Ito ang mga senador, masita po sa kuna sa guwaya na gano'n. So, pasupuy na yun ako, para ako may bulig, pag ito yung ibibili siya.
0: Nakaroon, next nga nga mo ni sila, no? Tungod, wala sila siyang nakaptan ng ebidensya mo.
1: Wala, git, so concrete.
0: Ang ilan niya is all about politics lagi niya, ya?
1: Correct.
0: Hindi niya para sa siling abi sa welfare sa Pilipino, kagkaswagan sa Pilipinas. No, it's about their political career lang niya. Kay wa si Sarah magapungko, guba tada ng ilang political career. Tigaroon, why sila may mahimo? Kay very popular sa Gihapon, according sa survey, ang trust rating ni Sarah, the more nila nga ginaguba si Sarah,
1: gasaka.
0: Di sabong wala lagi na pagwa sa mga ining sa mga media, no?
1: Survey.
0: Ang mga taga-abroad nga mga OFW ta, kakusog nagali, Rex. Nagahugpong nagali. Wala ginapagwa sa kunano nga mga telebisyon nga makita sa mga Pilipino di Pilipinas. Pero sa social media, organisado nagali ang tagsa-tagsa nga mga voluntaryo nga mga OFW nga nagasuporta sa kay Duterte side abi. Grabe.
1: Pero ka Dilolo, kung ang OFW wala gigipagwa sa media na nagpatindog na si Presidente Duterte sa una, nalipat sa lugar sa Luzon. Isa ka ospital, matunan ang matabo sa mga OFW, libre tanan ang gasto, wala bayad sa mga OFW.
0: Grabe, no?
1: Abogali na nga prangga siya sa mga
0: OFW. Doon naman mo pag-i-drags nga atong ang mga ang taga-PGH to bla, no? Nagreklamo kay Digong, no? Kay former President Duterte, nga amunay ang problema, damo pasyente, kulang pasilidad, kulang bulong, amunay. Nga be, pangitain na mi Diyos. Tagaan na budget ang PGH, 100 million. Nga every year siya. Nga ni every month. Every month, kay para mabulong mga Pilipino na si PGH, amo na lang ang pag-asa nila da. Tapos, hindi sila, galain ng tiyan mo, gorion ka na da, malinya ka pa, kamapila ka pa, pag abon mo sa punta niya na matiyag mo. Interview. Teka ron, ang question na siya muli. Di na ang 100 million pesos nga monthly allowance nga ginapatinisir para sa mga pasyente na sa PGH. Amo pagina si mo ang ginaproblema na. Tapos si Bong Rex, ma utang Pilipinas isa ka trilyon kay

0: Deficit. Deficit ang budget.
1: Na naman.
0: Kulang ang budget. Oo.
1: Na naman.
0: Di ang question niya mauli nyo ni Ayhan kaya daw pigaw ang inyo na revenues. Daw pigaw na sumung ang negosyos Pilipinas. Kay damo ng mga investors nga naguluwa na tungod nga wala na kumpiyansa sa inyo na nga klima sa negosyo nga ang inyo na sa Pilipinas. Nga sino mapahulam sa inyo man.
1: Sabi pa din lulog sa sagyaw, abal ni BBM, wala ko na pakialam kung ano kung nagmubo pa niya nga ako niya nga frustrating, ang importante niya trabaho. Lang ko, wala. So wala yung ginintindi na wala yung matuman ang pangako sa tao sa iya nga inatagan. Sabi mandatos na siya maging presidente, amon yung braho niya. Tani, ginting sarya man, kung siya abi na inutok mga abi, na ang class treating is importante na mo't silingon kung wala na saling ang nagbuluto sa imo, magwailabot ang wala pag nagbuluto sa imo, paraog ka na sa pusto.
0: Buya, buya ka lang.
1: Paano ka nagtrabaho? Paano ka nagtrabaho? Ang tahon sa aming sino? Sino mo sa ligod? Sino po pa sa ligod mo sa trabaho mo? Eh na, no? Hindi ko siya maghambal na why puno niya siya labot kung magbubo mo niya sa meeting niya.
0: That's why na siya, it's all about politics ni tanan eh, no? Politics kang corruption, grabe gini. Anyway, Rex, sige ah, manilag, tapadayo sa pagpanilag kay aton inediritsyong magpahayang man sang inyo yung sang aton nga mga salubin, kusta galing, pabi. Ang aton nga mga observation, sabi, no? Kag, anybody can call us here kang makapahayang man sang ilay nga mga...
1: Last na lang din, Lolo.
0: Oo, sige.
1: Mayabalang ko.
0: Ano na?
1: Ang gasasputsada sa aton nga bayas ni Tatiina na lang na iha.
0: Andi, kung makatawag sila din, titinaroon ko mangya po. Na,
1: ako lang
0: pinatawag. Basta titinaroon ko si mo. Okay.
1: Oo, okay. Wala na mga tawag sila, tawag. Okay,
0: okay. Thank you. Sige. Oh, okay, bye-bye. Sige. Bye-bye, okay. Magkaka-K5T muna, ha? Amo ni aton programa ka na gabi mo, anything goes in niya mo. We can talk everything and anything under the moon. Dali lang mga kag-K5, alas 10:52 nag oras naton. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX coffee mix na namigida. Mga acid naton yung kladula. Dugay kay gutumon. Kaga energetic ka bala daw pag sick lawas mo bala. Ang pinakadabis kinyaya ang binipisyo nga makuha naton sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX coffee mix. May ampalaya extract, may chia seeds, kag super antioxidant. Tanan ina para sa atong kayong lawas, ginadetoxify ang atong sistema nga para maglimpyo mga kaka-K5, ha? Adlaw-adlaw, basta kape, DTX coffee mix. Nagkakapi ko na, nag-detox ka pa. Mga kaka-K5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
13: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: Super Coolita at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Game 5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Pag-ayon ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Habon ka dapat ginaton, tistingan gamiton mga kakay-5. Tungod ang panit naton, ang mugaling pinakalapad nga organ sang lawas ang tao, Jirili. May mga organ kita nga, hindi ko organ nga piano, ha? Organ sa lawas ang tao mo ni mga atay, kaining mga heart, mga korason naton, mga kidney, those are sample sa mga organ. Ang aton panit, gali siya man ka organ, pinakalapad, gali, Jirili. Amunin siya nag-cover sa kamilugan, nag-putos ang lawas na mo. Di ang unagin makita sa tao is ang aton panit, especially ng aton guya. Kung mag-istorya ka sa katao, di nga katulog as tiel. Sa guya, agin kalabanan. Katulog ka sa mata, sa iya itsura, ni Black. Nagkaroon daw ka destructive kung nagamantika ang guya mo, bla. Matulog kasi sa kataong nga nagalanay ang guya, no ka. No ka nga distract, bla. Tapos damo ka punggod, damo ka lapap, damo ka pikas-pikas, no? Say mo daw baliwala, pero sa tao nga ginatubang ni mo, nag-create ikaw sang impresyon, bla. Ikaw nag-presentar sang imo yung nga pagkatao sang imo kaugalingon. So, kinsan pa paano kinalan maging pleasing kita lang na may sa pananawan. Di, why not abi nga mga kakay-5? Gamit kita DTX Beauty Show. Kaya mo ni gapa namin sa panita mo. Total, abi, kada adlaw nag-ligo kita, nag-sibin kita na nagagamit tahabon, why not abi testingan mo gamit DTX Beauty Shop? Kaya ang DTX Beauty Shop, mga prutas ni mo. Sa prutas, arad ang mga antioxidant. Ang antioxidant, ang mugining nagahatagin sang kabuhi. Kagkapriska, kagkahubin. Sa aton panit, gina-revive yung lang. Ginabalik yung pagkahubin sa panit natong kapagkapriska. Kakuntaas antioxidant ang panit ni mo, ang mga mikrobyo hindi makadulot, Jirili. Now, sa may mga problema, gid mga kakipay sa panit nila da, try nyo DTX Beauty Shop. Kay hindi siya mabukal ng hamon, kaginapatay gid mga kagaw, ginakakas siya mga yamo kag mga oil sa aton skin, ha? Rason nga priskong pamatyaga naton, kag tanan nga baho si lawas kakas Jirili. Ang kanamigid ginapahubin yung panit mo. Kag ang gapaputi pa Jirili. Gapaputi pa, nagapahamis, nagapahipid sa panit. Di, why not, abi? Nga hindi mala. Amo nang gusto naton maging pleasing kita. Nang malakaan na ayabla sa aton nga mga ginaistorya kag ginatubang nga tao ang presentasyon sa aton kaugalingon. So, DTX Beauty Shop, kanami, testingin nyo, testingin, ha? Apos na ni Baklona. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo ganin ni ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, available da. Kag sa inyo mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar, magkunta lang lihog, ha? DTX Beauty Shop. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto na kamurikta sa iya klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi ka ba ay malodolo man sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ba mga kaka-K5 daw ginauhaw ka. Kaginagutom ka wala pirme. May masako ka nga pagpangihi sa kagabihon. Nagamala ang imo nga panit. Nagniwang ka kagdaw. Nagblurred ang imo pananawan. Uy hala, basi may diabetes ka na. Ang diabetes mellitus isa ka balatian nga makuha sa mga pagkaon nga madamo kalamay parihasang soft drinks. Kanon, mo kanon paborito ko gina. Cakes, mo paborito ko man cakes. Kag prutas nga matamis. Ang diabetes mayor nga kamangdanan sang pagkaguba o kung pagkabulag. Ha? Mabulag kali sa diabetes. Kidney failure, heart attack, kag stroke, mapertima. Ka mga delikado nga mga balatian ng tugas ang diabetes. Gani para hindi ka magka-diabetes, mga ka-K5. Likawan. Likawan ang mga pagkaon nga may kalamay kag mag-inom sang suplemento nga wala sang chemical, natural, kag wala kalamay. Pariyas sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga nagabulig bulong sa diabetes, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapanormal sang level sang kalamay sa dugo, kag ginapabaskog ang pancreas, kag kidney naton para hindi ka magmasakiton. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara man sang omega-3 fatty acids kag acyl glycerols nga nagabulig ini panubo sang insulin sa dugo. O kung nagapanubo sang kalamay sa atong dugo kag ginapabaskog pa ang imo nga resistensya kag immune system batok sa mga komplikasyon. Kag bangod sa mataas nga antioxidants sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginasilig sini pagwa sa aton lawas ang mga toxins kag mga free radicals nga ara sa aton mga dugo kag mga ugat para maproteksyonan ang aton lawas batok ini sa balatian. Inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule. As your daily food supplement, inom ka isa, duha, tatlo, mayugin. Kada kaon mo, inom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay Manti, siyempre nag-upod ang mga higko sa atong sistema. Ang Dr. Pinoy sa may mga problema sa menopause, hormonal imbalance, depression, irregular menstruation, dysmenorrhea, kag ining mayuma, blani. Ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, makatabang gina. Sa may mga problema sa dengue, ang dengue malantayan, really, kay kadasig magpanubo sang blood platelets sa isa ka pasyente mo. Kag kung magnubo nagig, kag hindi na makasarang, di mapatay ang tao eh. So kung nagainom sa Dr. Pinoy, nagamato, really, ginapataas sa Dr. Pinoy ang aton nga blood platelets. Kagdamo na nakasalba sa dengue tungod sa nagainom sa Dr. Pinoy. Sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy makabulig yun. Ining tawag naton nga leukemia, cancer of the blood. Mga early stage ng mga cancer, mga kaka-K5, nag-aaway bato ang Dr. Pinoy. Subong man sa may mga kidney problems. O kung wala, di na natin pagulat ito magka-problema sa kidney. Kay siguradong kidney, tayo higko gini. Kay saning salaan mo, ginasala yung dugo naton nga nag-aupod ang mga higko sa dugo, nagapabilin sa kidney ta. So ang aton sistema, nagkakilanglan siyang bulig nga madiparahan nga malimpyo ang aton kidney nga para hindi na magka-diferensya. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakagit sa halos tanang ang mga butika kag farmasya dira sa Talisay ho. Subong man sa Victoria, sa Cadiz, dira sa Sagay kag Escalante. Dr. Pinoy Squalene Capsule available man sa Murcia, La Carlota, Diri sa hinigaran, sumong mandi sa Pontevedra, San Enrique, akaban ka lang kag sa halos talaga mga banua kag kasyudaran diri sa Negros Island Region. Kag sa bilong nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Okay, kaysa liwataman sa may mga problema nga gusto gini palambot kay J. Lolo, ha? Tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline. 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Again, good evening sa ating mga listeners nga nagapamatigin. Inday aman siya intana, mayong gabi na si mo. And sa kay James Bornales, mayong gabi da. Aha, monitor lang ko nilo sa Barangay Suay, Himamaylad City. Kag mayong gabi ba sa mga KSS officers of Himamaylad area? Mayong gabi da kag madamo gid nga salamat, J. Lolo. Again sa kay Pipito Lim, mayong gabi da, ha?
2: Si Pipito Lim, dito ka malukong palaidad niya siya.
1: Pilalo.
2: 80 years na lang siya. Pero padayon niya nagainom ni TX, may TC, ni Trimayo. Kapag sick niya po na. Mga kakifay para sa dugang mga balita, kang mga impormasyon, para una ka mo permiso mga balita na to. Kanto ka mo sa Facebook page naton, ha? I-type nyo K5 News FM Bacolod 101.5. K5 News FM Bacolod 101.5. Arada mga balita na adlaw, kag kung maka-like ka, kag maka-subscribe ikaw, abi maka-follow ikaw. Ma-alarm ginadayon si imo na si telepono kung may nagasulod ng mga balita. Ang aton nga mga newsroom o kung aton nga mga news team, I mean, wala gid pahuway sa pagpangita sa balita para well-informed kita sa nagkakalatabo sa aton palibot. Katulad siyang mga smuggled cigarettes niyo na kumpiskar sa syudad sa Bacolod, may mga smuggled cigarette galini. Makadamo galini ho, okay ba, sigarilyo. May mga estudyante nga nagrambulanay. May mga estudyante nagrambulanay. May ara siyang lalaki na gawat bangko. Ari pagino, babae nga nagabusong nangawat siyang chocolate kag ano ni? Groceries sa Murcia. Oh, nadakpan siya. Ahay. Nangawat siya sa chocolate, ha? Mati ko na prison ni siya. Nakawat chocolate ng gabusong, ngunit doga hanas pag ginawa ya. Pero ang nakpan na yun, no? Pero ang nangawat sa nga malumalita ng mga kwarta, huwag niya pa manakpan. Tanawan niyo na sa ating nga Facebook page, so K5 News FM Bacolod 101.5. Bomb threat naman, no? Bomb threat. Sa nagligan, may mga bomb threat pa din sa mga eskwilahan. Ari naman, no? Mga estudyante sa Mariano Medalla High School, dala sa panukoy, ginpapauli matapos ang isa ka ginaligar nga pagpamahog sa eskwilahan subong adlaw mga kakipay. Ay, bomb threat naman, eh. Nga aamon ni man. Arada ho about yang gina sis ano ni gin paki malaot ni Senator Judge Erwin Tolfo ang paggamit sang oras sa impeachment court sa mga senador nga nagadepensa sang ila kaugalingon kag wala man kang tanan sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ah, okay, ti arada lalisay si Erwin Tolfo kag si Senator Idol Robin Padilla.

0: Madamo pagi sa mga balita, bisita higid ha. Ang ato nga Facebook page, mga ka-K5 sa liwata, K5 News FM, Bacolod, 101.5 ha. Alas 11.23 ng oras na ton, ari ng mga problema, gagid patala sa aton subong nga gabi. Kag tagaan tani siyang advice, no? Kag pwede magkamukat, nagkaroon sa inyo advice o kung opinion, kung gusto ninyo, pwede magkamukatawag karon right after mabasa na to, no? Atong nga telepono, 0928-611-2263, sa liwat. Kag isa pang gloom number na to, 0927-448-940. Ari na, sugudan na nato sa pagbasa. Masugod ta sa punta. Ah, sa punta. Sa puno. Puno. Okay, sa puno ta sugod. Nakapanya po na ning piano, diyo. Masiway pa niya sa kapanya po. Mamulog siya, oh. Nahamulog siya, ya. Papanyapunan eh, tapos karong programa niya rili, ha? Basi nakapoy na niya siyang mga tumok piano, yan bla. Good evening, Jerry Lee at Jay Lolo. Mayong gabi man, ha? Magayo lang ko tani advice, Jay Lolo. Kay may napabusong ko nga babayi. Uy, ano ni, tao?
1: Tao, guru lo.
0: Tao, guru, I know. Babayi, may babayi, mga ido, ni bla. Pera man ko rin. May napabusyong ko nga babayi, J. Lolo, pero wala ko naluyag sa iya. Uy, ano ni? Nakita na yung lakamo, tapos natulog ka, tapos malbalanay. Wala ko naluyag si IG Lolo. Galibin kami si Bong. Ah. Naluyag, ano ni, naluoy ko sa bata damon. Amunang hindi ko siya mabulagan. Ah, may plano mabulag. Magkalas. Pero wala ko naluyag si Yalo. Tiwag ka naluyag, sagi mo na yahupot ng babayi naman. Akon tani yalo tiro-tiro lang. Ang iya ko no ya, ti amulang na iya ko no iya, nang tiro-tiro lang ko no ya. Hampang-hampang lang malaya. Pero nasulayan gid ko lo. Oh, nasulayan gid siya kay nagbusong. Mapa-advise ko tani lo kung anong dapat.

0: Ok, tira el tiro la conotanía, que me su la llancha. La pin problema, eh. Y limpiña, babajín, abuelo, me saluya, que guste la grondo, anoblado, tindiber, lang, blang, panganan, blang. Nga como-como o niya lang ya, kina na umul-umul siya kag pulupaktisa niya lang ya tiro-tiro. Di karon kinasulayan sa kono nagbusyongin. Ano kono himuon niya? Bawa siya nagatiro-tiro, kaway kagin katawag sa akon ba? Kaway kagin kadomdom sa amon di. Ana sumong nagaproblema, kala sumong kay nagbusyong na daw. Kadumdum kasakon ba? Kung nang nami si mo, kay kung problema na dumduman mo ko. Pero kung kalipayan mo, yaya, ay wag siya kadumdum sa akon. Dumdum-dumdum mo, nyo man ko kunarag mo sa kalipayan, nabi. Okay, yeah, may santa na siya, no? Okay, di ano ba nakaroon kayo nagabusong? Normal na kay babae siyang problema dahil kung ikaw yung nagbusong. Basta babae kang tandugon mo na iya, mitiran mo na iya, no? Chansa ginaya, mabusong ginaya. Ang question na iya kung ikaw bala preparado sa pag-atubang siyang imo-obligasyon kang responsibilidad. Karon naluoy ka sa bata, no? Naluoy ka sa bata according siya mo, that's why amo nagrason mo. Nga hindi mo siyang bulagan, kaya kung ikaw lang yabi, bulagan mo na sa tani kiti, ha? According to you, hampang-hampang lang, tiro-tiro ka, isa pa, wala ka luyag siya. Ginlibin mo siya, pero huwag ka man luyag, tiro-tiro lang, karo kinabusong. Anong himuon mo, be? Kundi, ha? Tumangon mo, eh. Imo na ginimo. Imo na ginbuhat, di black? Kagpagbuot na sa panahon siguro nga dapat na magseryoso ka na sa imo nga mga desisyon ka mga plano sa kabuhi. Kay may bata ka na ho, tatay ka na. Ah, maging tatay ka na sa pilakadlaw kung mag-bata na nagbabahin na. That's why wala, no? Nga kung mag-meter ka mo sa isa tawag natin nga isa ka-relasyon, kinalang i-define mo gid ang purpose mo bala, ang reason mo bala. Because ang reason kag purpose mo, muna isang direksyon mo. Ting iyang purpose, siya tiro-tiro lang. Wala mo siya siyang tawag nato niyang konkrito, kag mayo, kag isakto yung planos kabuhi, about pangabuhi, abino, tiro-tiro lang iya. Ang rason niya malang iya, tiwala mo kuluyag na siya. Ako tiro-tiro malang lang, inlibin ko siya para may kusumuhon, kuya eh. Ikaroon na inang taon na babae na may kabuhi mo na siyang iya. Ginpalangga mo na siya siyang ginikanan niya. Ginatipan mo na siya. Nga kontani, hindi ka malang disidido siya kag seryoso. As respeto abi sa imo kapwa tao. Hindi mo na lang pagbitiran kaya hindi ka magaling disidido sa kung ano man nga maging resulta sa imong ginabuhat. Kay man na masimagkanto pa na siya sa isa katalalaki ang may tuyo yam lang mayugin kang seryosos pangabuhi. Dinasuway nga respeto mo lang kaya ang mabagi hindi niya posisyon nga material mo. Kabuhi na siya mo. May araman na siya sa mga handom nga ginatanaw sa iya palabuton. Di karoon kayo nagbusong, eh, kundi daw kapangita kayo pamaagi nga magkalas, no? Ang rason niya naman yun, hindi ko nipagbulagan, no? Kinaluhay ko sa bata. Doon nagaduha-duha siya, no? Nagaduha-duha siya. Doon napiran ko dito, doon na-hadlock man siya sa responsibilidad. Because na-hadlock ka lang na kung hindi ka aware sa mga posibleng matabo mo. Normal man lang na iyang ma-hadlock ka. Kag makulbaan kami, kag pang duha-duha ka kung hindi mo kamisado ang mga pagabuhaton mo sa mga bagong nga nag-aabot nga bagay sa kabuhi mo. Normal malang na bata gani, bisan bata ka gani, doon naman mo dirile. May mga bata ga kanto skwilaan, first time nga magkanto skwilaan, gahibi mo. Gamba sa nanay, nay, mapuli lang tanay. Hindi, hindi to, si Mamo Bla, kagwapa. Kaya sulod ka na to kay... Sulod ka na sa kwarto to kay mga classmate mo, to na nagsilulod lang. Hindi ko din ay, nadlo ko din ay. Puli ta. Hibi ang bata mo, may gamaoy din mo, di ba? Mga eksena mo sa mga elementary. The first time mo makadto sa, kung first time sila makasulod sa eskwela. Because nga gamon ng bata, oh. Tungod, may tawag naton nga hindi ka familiar sa palibot. Normally, kung mga new territory, kung mga bago nga mga bagay nga nag-aabot sa atong kabuhi, may mga... Isan lagko na ta, isan nako na ta, may mga fear kag doubts na ta mo. So, mga batang dipinsa nila is magmaniya sila, magmaoy sila, kung hindi sila komportable kag may fear sila sa tawag naton nga unknown. O sila kabalo kung anong matabo na sila mo. So naanad sila sa balay nila, yaming, at siyempre safe sila, ara si nanay nila. But then, ang eskulaha is another place. Isa naman ka lugar nga hindi sila familiar. Ano di matabo sa akon man? Whereas sila balay, ya, safe to sa, kayo daw kabisado, yun na mo. So amo na ma-experience naton. In every new territory in our lives, may mga normal kita ma-experiencehan sa tatawag naton nga, fear, kag doubts, no? So karon ang bata na ginbuligan na siyang ginikanan nga makasulod, no? Na kagamaistra na to, ano si Mamuni, ah, pungko ka di kay namati ka lang, di kay maisturya ko parte sa kay Hey Diddle Diddle. Hey Diddle Diddle, the cat and the fiddle, the cow jump over the moon, and the dish run away with a spoon. Dickly dickly duck, the mouse ran up the clock. Kenami do mati mati ko nanti naida kelan tanau nda kelan lain ni kada nama garis pertahanan ayo tanau tak ka dia duge duge mata mati mo na duge duge lingit si nanai kun arap pa si nanai bla si Solihe sa dalayon nakakilala sa mga classmate ya no nakakilala sa mga classmate ya kay naging comfortable siya. So, one time, magkaka-K5, sandalayo na nga nag-sulod ng bata, kapamilyar na siya, kami naka-adjust na sabi, no? Isa ka beses, hapon na, pangita siyang nanay ng bata, hindi na itong bata, kumpan, mapuli na kami. Gilibot siyang nanay, iskwilahan niya nila, at tutugali siya may playground, no? Naghampang, ito! Dali na, puli na ta! Sinabat ang mata ga, Nay, una lang puli, gampang ba ko? Nga mo now, nga una to ang mata ga panghagan puli, kay first time yan, no? Nga siya ulihi nga ginapaunay na puli nanay, kay nawili na siya sa pangaman because nagka-familiar na siya sa palibot, nagsalig na siya sa palibot, na-conquer yan na, na-overcome yan na, nalampasan yan na ang iyang fear kag doubts. Because may ara na sa ihibalo sa mga bagay sa iya palibot. Kabalo na siya sa himuon niya. Kabalo na siya maglugar sa iya kaugalingon. So, amo ba na mga kakipay? Usually, may counter na nato ng fear kag doubts. Sa aton nga mga sitwasyon nga abot sa aton nga mag-ulang kita blan. So bilang kita yung mature na, kag maipinsa na kita ya, kabalo na kita ya siyang gusto nato. Kung hindi ka maging kabalo, ang imuhimuon na ginaya, no, is mamangkot ka mo. Nga, hindi ka kabalo sa ano, sa mga knowledge, no, sa mga pabaagi, kung anong dapat mo buhaton. So anong kulang is knowledge. Yung parehas na malang karoon nga palutuo ka na nanay mo na laswa, bigroon. Yaday, luto ka laswa, day ha. Yanay, hindi ko kabalo. Tunduan ka na yung siyang nanay mo, ariho na yo. Amuning pagkihad siyang talong, ha? Amuning paghiyo, pagpanit mo siyang kapayas, ha? Oh, ang kalabasa, no, cubes lang, day, pagkua, ano, day, ha? Cubes. Ang balatong day daw mga monikalagba o kaut doon mo lang day ha. Nakaroon day arat napiparado ng imo yung ano ne mga padakot mo. Ang muning unahon mo day lunod ang mga tigang ang mga utin. Ah, mga utan. Ang muning unahon mo get ang tigang utan ha. Hindi yung tigang utin ha. Tapos ang pinakaulihing pinakamadali maluto no para hindi maga ma-overcook no ining mga dahon mga ining balunggay nan may procedure at ining mga sistema is knowledge. So once ba kwerbo na sa unang di matagani kabalo ni mula misyan magtigang pag gintudluan kita sa ginikanan na kaga nakabalo kita. So ang nakuha natin is knowledge, no? Wala na natin man din para hangili, no? Ang hibalong ng mga pamaagi kung paano mahimuon ang bagay. Once you have the right knowledge, mga kakipag nga na-acquire ni mo, definitely makampanti ka na because ang inabasihan natin kalamanan kagundiin kita ng kakulbaan is ang magiging resulta. Sa resulta, dala kita ng kakulbaan, tikaon anong resulta ni man? Usually, nahadlo kita sa tawag natin nga kapaslawan, failure, makigan, hindi natin mahatag ang sakto yung resulta, mahuyan kita. That's why nagatubo ang fear kag doubts natin because we're thinking, nagapaminsar kita sa posibleng nga maging resulta. Now, karon, para maging maayong resulta, kinaglan magaliuna, himaloon ang mga pamaagi. Acquiring knowledge by mamangkot kas na kamalo. O kung mag-exert ka effort ni mo na mag-inisyar ikaw sa paghusisa. Kanto ka sa Google, kanto ka sa internet, may mga available na mga pamaagi na para may balaan mo mga bagay-bagay. So, ngayon mo na malangin mo na ipisanan mo lang. Kagdala kita nag problema, kung tamaran ka, kung ang imong mental attitude is negative, tamaran ka. Hindi ka kabalo mag-pa-activate sa imo inisyatibo ng imoon kuman. Kagkalabanan sa tondo, nagka-blackout ba tungkol ginadakop na kita sa nervyos? Ginadakop na kita sa kulba na itong kagkadlo. So kinaglawin ko may mga bagong sitwasyon, kalma, relax, anong unahon ko imoon man, hindi ko kabalo. Mangkot ko na siya nakabalo. Hindi kay mama ka, hindi ko na kayo, hindi ko kabalo. Siya no kaya gusto magkabalo siya? Because once you learn something, no? Matun-an mo mga bagay-bagay, nag-develop man ang tawag natin nga self-confidence. Nag-improve ang imong nga kumpiyansa sa kaugalingon. So, importante ina, kung kumiara ka sa mayo kang kumpiyansa sa kaugalingon, ma-explore mo pagin mo ang imong nga mga hidden nga mga talents, ang abilidad ni mo nga ginatago, kag mga bagay nga posible mo mahimo kag ma-achieve kag sa imo kabuhi, di ba? So it's a part of process of learning in acquiring knowledge nga makabaloy ka kag makasaka ang imo nga self confidence kag maplastar mo kagalingon mo eh. Kag syempre kung may ara kasi nang tawag naton nga kumpiyansa sa kagalingon, mas nakonsyensya mo sa pag-asenso. Ang kalabanan sa ato, nagkapigado, kag naga-frustrated in life because kulang kita sa self-confidence. Kag in acquiring self-confidence, pinanglanan natin pa sa kaon ng aton nga ihibalo. Kung nagasaga ang aton nga level sa aton ihibalo sa aton nga paminsaron kag balatsyagon, naganubo na magkamatabat nagadula ang aton nga kahadlo kag kakulba. Fear kag doubts. Amo ina ang naghahatag sa aton sa kapaslawan. Rason nga nagakapaslawan, kakapaslawan kita, tungod padayon ang fear and doubts nga naganim manipular sa aton. So pisanan mo lang kung wala ka sang knowledge, you have to ask somebody nga nagkabalo, nakaintindi, para mapass on sa imo, kung mapasa sa imo, ang tawag natin nga, right knowledge. So that you will get the right result, no? Dali lang kay may cooler, kita ginapani siya. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: May gabi o, sino ni?
1: Si Romero ng Masilingan, lo.
0: Romero siya Masilingan. O, yes, sir, nainom mo na?
1: Nainom ko na, lo. akong DTX ka 23 by front kape. Every day yan lang minum ako ng kape.
0: Okay, DTX coffee mix. Okay, very good. Yes, Totoro, may nang malagad na si mo.
1: Sobrang yun ang topic niya ni Sir Rex sa ayon to sa akin na.
0: Yes, sir.
1: Regarding na sa itong impeachment na sa bagay law. Mm. Ang impeachment, hindi naman kita yung mga audience o mga ano, hindi naman natin kinala. Eh, kadamo sa problema sa buong sa Pilipinas.
0: Mm.
1: Sa ilan na ano, critical agenda kagilang ano.
0: Mm-hmm.
1: Interest, pero sa taong bayan hindi naman siguro okay kadamo sa problema.
0: Correct. Tama, correct. Oh. Damo git. Oh.
1: Mm. Ang ano siya, lawang budget ba na dadlaw nga ano nila, kanugon lang lasang impeachment nga wala pa mga doon. So mga sa accountability nga ginahambal nila, pila malanggay sa ara nga accountability nga tawag.
0: Uh-huh.
1: E mas billion gani ang ilang kinakurakot. Wala. Pag sila, wala silang investigasyon. Pag kontrapartido, investigahan ka. Mga one-sided ang ilang ano.
0: Kuntuyokin ba nila, Totok Roms, nga tawag na itong accountability, no? Dapat tanan sila, buksan na ng ilayang nga mag-account na kang ilayang nga mga ginatago na yung posibleng nga mag-lead sa corruption nga account anomalia. Eh, hindi ba lang nga, why is it Sara Duterte lang?
1: Correct. Parang doon selective ng kanina.
0: Yes, oo. Kung paragin man sa Pilipino, kag sa kauswagan sa pungsod Pilipinas, kung diin kita din nag-istar sa Pilipinas, mga Pilipino, kung toyo gaman ilang maguhon ini nga sistema ang corruption, it should be everybody. Hindi kay i-single out mo lang ang nag-threat si imuda sa posisyon nga magabulos kag palangga sa tao, kag gusto sa tao nga maka-angko sa serbisyo sining busy presidente nga posible maging presidente by 2028.
1: Di ba? Tanya maano yung panghindi lang nila pagandang manipulate ang election mas sa 2028. Kaya tanan nga agencies doon, ila na tanan.
0: Gani man. Daw hindi na niya, daw ang gobyerno para ni sa tao, tanin mo daw, daw gina negosyo na titay.
1: Correct nga daw. Basi ko sila balita ko gani, wala na ko na pundo, low naman sila, another low naman.
0: Oh, trilyon to? Trilyon tong barada to? Isa ka trilyon?
1: Eh, pang suhol naman nila sila mga aliado.
0: Sino mabayad siyang trilyon na?
1: Di tagid lo eh.
0: Namo na.
1: Namo na ng problema na. Kaya kita ya, sila yung kapakasarap. Kayo yung kapakahirap.
0: Ah, amo na.
1: Kita yung kapayad. Kaya
0: amo na.
1: Katagiyon na may tax.
0: Sa mo chilingon, sila yung nagamanggaranon. Kita ay nagapigado, nagidyak, ito kung wala ginabalik ang kwarta sa serbisyo kagun ano ang programa nga papatinaan ang kabuhi isang tagsa-tagsa ka Pilipino.
1: Correct, sa ordinaryo nga Pilipino nga pigado, may, ano ba ganyan, basi kung na, after 10 years, kung sila pagyapong nga pungko, basi, pares na sang Bangladesh, lakadlaw,
0: oh.
1: Atong

0: a businessman, magnegosyo ka sa Pilipinas. Kundi sa other country na sila, like Vietnam,
1: oh,
0: alis sila sa tax mo, unlike sa aton. Nga maitulog naman nag-ubra, pero ang tax naman, grabe naman, wala silang ginatag sa mga investor na mga platform, mga maayo, wala para sa
1: correct,
0: sa
1: correct.
0: Mga company.
1: Oo.
0: Kagto sila sa iba niyong lugar.
1: Oo. Ang isang pag-ide, ang isang pag-ide, pinakataas nga rate sa Corinthe, Pilipinas mo sa siya?
0: Ganilo.
1: Ay, grabe, grabe. Kaluoy siyang mga kabataan.
0: Compare na lang ganilo sa ato, no? Sa Vietnam, compare mga last 20 years ago, di ba, gibomba na sila ng ano?
1: Yes, yes.
0: So, kung medyo taas may ekonomi nila kaysa sa ato.
1: Di ara na sa leader?
0: Sa leader, ganyan. Sakto na lo. Sa leader na. Kaya bulo kang leader ka nga ako, rapid. Sa, ano, sa UK, di ba, lo? Ano ko lang. Sa UK, ba, kung ikaw gani nga negative ang imo rating, kusa na lang sila ga-resign. Kay nuya sila mo. Diriya sa ato niya. Negative na, hindi mag-iapong nag-kuha sa pwisto.
1: Di Pilipino, tiyan mo.
0: May pag... Ang slogan nga, it's more fun in the Philippines.
1: It's more fun in the Philippines. Okay. Sige, Totorom, thank you kasi mga pag-share. Thank you, Gina.
0: Sige, lo. Jelo, good evening sa imo. Kay Jerry Lee, sa tingin niyo, ang tagamati. Salamat kito.
1: Totoro, Miss Okina to, talag siya rin siya katawag, pero no, sa poli, again, lang. Magkapotwas man siya, kag makambal man siya sa mga puntos niya. No, mayo, again. Amo man na sa iba na. Tawag ka mo ni Katie, ha? Laingin man mamatian, tangin niyo yung hinuanon sa taguon niyo da. Mas mayo nga maka-exchange kita sa mga bagay-bagay. Sa katuyuan nga may mga makuha ta sa tagsa-tagsak na ito nga pag-inistoryahan na yan. Dali lang ha, sa ito nga letter sender, teto bangon mo na lang gina. Hindi ka mapakulba. Ah, king bayi gani yaya, gina-sustainer yaya, mabusog sa siyam kabulan na oh. Karon kung bayaan mo na karon, kaglikawan mo na yung obligasyon, kaluoy man siya, kagpati bata mo, yan na lang na, palanggaan ba na? Hinatag yung man gani yung chimpo, yung kagang iya kabuhi si mo. Di ba, salig si gani si mo. Eh, palangga. Ay, palo ape. Magkaka-KFM oras na ito, alas 11:48 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Matakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,

0: Grabe ni Pekto, inuras lang, nadulaan na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty Shop!
2: Mabakal sa mga butika.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Godfrey. Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
13: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
14: Paano kung nibala, lusutan lo.
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
13: Mangkotsutan eh, kung bala, paano mag-work ang
12: awan. Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
15: Ano na, huwag ko na yung tao. Bala nila na sultiro pa ko. Pabalo siya nga sultiro siya. Pero may sawa na siya. Hindi may tuyo. Gidya nga mga halit. Yaya. Duwa malang ni posible nga o dalan o suyon mo mo. Sa kasanag nga dalan o sa kadulong nga dudulma nga dalan. Managpatalaga kung managsalbar ka. Iya tuyo agidyan nga biktima ho niyang mamahi dirilin. Kaya nga amante, una bis na balaan niyang may sawa siya, may obligasyon siya. Nga magtatampag ka magsinsiros pangabuhi iya. Kaya kita sa babae niya, makilala siya, nga way siya sawa, sultiro siya mo. Kaya mo silingon nga hungo sa buote iya, nga plano niya ganyan manunto. Amunin kay Linit, gid. Kay mga babae mambala jirili no nga kamo nga mga lalaki palariho la kamo manog into kamo manog tonto kamo tik pati kami yang mga mabuot eh kadalahig wala. Imagine mo na jirili. But anyway ha mga ka K5 Gina Seafood Restaurant tanay. Pag-abot siyang alas 10 ang aga ni Rile, may kantuan na ta, Gina Seafood Restaurant. Open na sila alas 10 ang aga mo. Tudlo ka na da siyang imo nga silog bahon daw ah. Diwal ni Rile, gusto ko diwal. Mga ka-K5, diwal nga shell na sa Gina's, no? Kanamit kigili siyang diwal, no? Katila ko diwal sa tubang espiyo, sige ko pa diwal. Pero ang diwal nga shell sa Ginas, no, kanami ang pagluto niya limpyo. Tapos sa sugbaho nila, nastapahan nila, barnisa nila, kabutangan butter, dirili. Kag-ante sina iya, i-serve nila. Buribuda nila fried garlic sa kag ining mga pinong pagkihat ng sibuyas dahon, bla. Oh, kanamit-damit. Mirahon mo ang diwal nga shield din. Liga siya bawsabaw. Gid siya iyang kuiba niyo. Siya yalo ka babla. Maka na miton. Gasamo ang sabor sang butter, ang sabor sang garlic, sibuyas dahon, gasamo ang sabor sang shell nga medyo masin-asin. Maka na, medyo. Galaway ko daw. Mga gagay-5, tilawan ninyo dahan sa Gina Seafood Restaurant ano bang okasyon o selebrasyon. O kung simple nga kaon, panyagada, panyapuna, ha? Dalada ang inyo nga mga ka-office mate ninyo, ha? Kabarangay ninyo, ha? Aton inibugal nga mga bakulon non Ilonggo. Nga may-ari kita siyang isa ka-restaurant niya. Saranggid natin makaduan, limpyo, may parkingan, dasig servisyo, dasig ang luto, barato. Iti Gina Seafood Restaurant, kag wala na siyang iba. Abit-abit, tanawan ninyo ng ilang Facebook page, aran ang mga lista sa ilang pagkaunda. Kag mga pictures and videos daw, matakam-takam kagin mo. Kasi makita mo ng sisling manumbok nga nag-aso-aso, gino sila ng video mo. Basi kung matulog laway mo. Gina Seafood Restaurant, mga kakifive, ha? Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas, 9:13 in the evening till 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee, good night and God bless everyone. Charlie Watt, ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay. Base sa KBP Kantar Media Survey, nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Campeón de radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit-carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sa ulo. Ang pagsakit sa ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pressure o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulwetam. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
6: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure. Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
3: No? Pinoy, ha?
6: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
3: like lifestyle, no?
6: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: Paano na ton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
6: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti parati. Sudan ko an asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ang Japon ang magkontrol sa imo nga ano, blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mangka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
3: isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
6: Ti ang DTX 500 gigmay TC kampiyona sa mga nagajita. Bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin, agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita, kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Ti indi kaya man ni garilyo.
3: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy man ni garilyo.
6: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka. Magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
3: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
6: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid ay, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imong nga korason kag kaugatan mo biskan ang imong nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500?
9: Di na dala subong imo sugar.
7: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
6: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
3: Oh.
6: Di makita mo na sa utanon ang other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, vitamins, mushroom, no? Suya, legume, sandbins.
3: So,
6: di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
3: Oh.
6: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
9: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunis lang mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang o bayugit wala.
6: Oh, okay. Okasyon lang,
9: okasyon lang para makapahuway ang imo atay.
6: Kag makaregenerate.
9: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay ginapatay man sang tambok kakaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
6: Ako Sir Boy pala inom ko.
10: Tubig.
6: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage mo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas humid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilatong
12: score
11: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yunus Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
9: Correct, no, maligo adlaw-adlaw.
10: Nakapaligo ka na, kinanantunluan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy,
9: mm-hmm.
10: DTX sa coffee mix.
9: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo adlaw-adlaw, magsantong plus herbal soap, ang deodorant, Clinical Deo Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
6: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
9: Nan. Na,
6: may stroke ka bi, diabetes ka bi, Sir Boy, may cancer ka.
9: Mm-hmm.
6: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
9: Mm-hmm.
6: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
9: Mm-hmm.
6: Plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
10: Natural.
6: Mm. Te,
9: so, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
6: Plus.
9: Plus, kung pugahan mo pagkita sa duwa ka DT Bio, ay kampiyon.
6: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
9: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DT Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
6: Oh.
9: Lain niya.
6: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
18: Extend.
10: Manisikal ito ni Engineer.
9: Hindi na high blood, fast blood.
6: fast blood. Tapos na palapi, pamasahe din siya.
9: Ay,
6: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
18: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
6: Mm. No. Sa all E.
9: Isang payday, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
18: Magpamasay si Engineer, siyempre gamit ang Xanthon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
6: Xanthon Plus Herbal Oil.
18: Xanthon Plus Herbal Oil.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Oy, delikado bala ini. Ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
19: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Sabong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Doc Ramil?
6: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
9: Ang ginapatay
6: doon? That's 11% total
18: every year.
6: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
18: Grabe.
6: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
9: Para.
6: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man no, mas ischemic stroke.
9: Mm-hmm.
6: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
9: Mm-hmm.
6: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na to ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
9: Mm-hmm.
6: Number one, exercise, hindi magpatambok, hindi sobra nga kaon mga free radicals.
9: Mm-hmm.
6: Kasi syempre ang mga free radicals ga-oxidize sa Sir Boy.
9: Correct.
6: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon da karne, pamati, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
9: Mm-hmm.
6: Bio, ang iba niya, wala na
9: why
6: mo. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
9: Mm-hmm.
6: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga aras sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
9: pag-ubag
6: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
9: Oy, wow.
6: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid,
9: wala.
6: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imong mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
9: Mm-hmm. Oh. Amo na ila, immune cells ang brain.
6: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
9: May ilaman sila yung soldado.
6: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
9: Binaton ang ditribayo gaputikta lang si kontra depression kontra sa pagkulang sa tulog kag ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kagigli sang ditribayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke tok sam
10: yes kore kun nakaditribayo kakadadlaw sir boy nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke sir boy tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables mga beans nuts mga whole grains no amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad sir boy
6: no kina-recommend niya nato sa aton mga clinic duksa mo
10: yes?
6: Mga magnesium
10: oh.
6: Potassium nami siya sa mga kwan para magawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke
10: yes kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako nag ditribayo ka no tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang yun na sir boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita sir boy kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh no so makabulig mo na siya para hindi mag tinir ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo kag ginapanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso bla sir boy kag mga prutas no kaangay sang asaging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo no makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy
9: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa ditribayo no ginambali dok sam nga mga mineralis nga kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni ditribayo sa aton lawas magnesium potassium ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no ano pagkikinobra ni ditribayo ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kinda mo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Kaya isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sang gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots. No? Kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
6: Layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
20: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga pa duga, angga pa kwa sa bara ni, ara man lang sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pa gid? B12. This B gut derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3Bio, ginapalayo ka pa ni D3Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
21: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tubang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Physio.
22: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3Bio. Ang D3Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Matatas
23: mga buti ka.
21: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
21: Mighty C. Mapalis sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Rojas City,
28: atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique,
28: Wantiong Building,
27: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
27: Kulasi,
28: National Highway,
27: kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office.
28: And
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City,
28: Ernai Street,
27: fronting Paglaom Sports Complex.
29: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
6: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan ng mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
20: Capsule.
6: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dakong bulig, number one, kaya niya nga no, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan mo, no? D3Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya maridos ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala, inom D3Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
10: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ini ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kaya nga isang dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton inang ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
13: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Ako si Danilo Brito. Sugod sa paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
31: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
30: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
32: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
33: Mapakal sa malapit na butika.
34: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
35: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Las 4:36.
37: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong Morning Tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
36: Isip mo na nyo silang mga rosan, alas 4:37 na.
37: Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
36: Magapalayag na naman mga ka-K5, ang inyo pala tuntunan karong nga aga. Adlaong Miyerkules, pitsa 22 na sinimbulan sang Julio Toig 2026. Opo, sa inyo alagad, ka-K5 Babes Gandalaw. Minus kay ka-K5 Robert Pacardo. Sa mga importante niya mga ka-K5 nga ginapatigayon sa sini nga mga tiniyon Luzon, Visayas, San Mindanao, labdab sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga din ka man nga parte sa nga kalibutan akon kamo ginaabi-abi karon nga aga din sa aton sini nga pagpangalagad sa Bugos, ang Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga mayara sang 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanuhanan, 13 ka mga kasyudaran. Kag mayara sang 6 ka congressional district. Mayong aga and welcome sa inyo tanan. Lakip na mga ka-K5 ang syudad sa Bacolod nga may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome! Last 4:39 na mga ka-K5. Ina-updan kita mga ka-K5 sa atong sininga power trio karon nga aga. At least mangin kampyo na kaga ang atong sininga lawas. Mangin na condition karon nga aga, apisar nga medyo mag-etolotality kag marumabugnaw ang lakad sang panahon. Pero sa Gyapon, the show must go on. Yan na kita sa ato sini nga mga top stories of the day. Amay siyam kadlaw nga nagbisiklita agod mapabulong ang Bukol saya siningadugan. Samtang tatlo ka suspek sang smuggled nga sigarilyo arestado. Empleyado sang gobyerno sang Cadiz arestado sa drug bypass operation. Babae nga nagabusong arestado matapos mangawat gatas ka groceries nga nagabalor sang 1,700. Mayor Gasataya ginkondenar ang bomb threat sa eskwelahan. Iloy sang ginakastigo nga estudyante sa Bacolod ginpatawan ang schoolmates sang iya sininga bata. Amo na mga ka-K5 ang aton sininga mga dalagko nga mga balita karon nga aton sininga pag-aulo ang balan karon nga aga. Diri sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Last 4:41 na. Ini nga bahin dolo sa kaalwan sang power trio mga ka-K5. Ang power trio araram nga aton sining DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Nano ang benepisyo sa nitalan mga ka-K5 sa aton sining lawas? Ang DTX 500 mga ka-K5 ginabuligan niya ang blood sugar control agud makontrolar ang ato sining blood sugar nga hindi na sa magtaas mga ka-K5 magsaka pa. Ang ampalaya kilala nga natural nga nagabulig man sa mga tawo nga may mga diabetes pag papanaog sang bad cholesterol ginapahaganhagan niya mga ka-K5. pagpanubos ang kolesterol nga magadala sang sakit sa

0: subad ni Kwaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayaw niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatean.
9: Tato si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa Umaga Balitang K5 sa Umaga.
15: Last 5 city na mga ka-K5 na nga bahay sa kalawansang Dr. Pinoy's Qualine Capsule.

0: Dr. Pinoy, squalene capsule, mga kaki-5 sa atong sining mga suki nga way pa makatesting, sinitesting inyo ni bala. Dr. Pinoy, squalene capsule, nagpabakod sa aton nga resistensya, nagabulig man sa white blood cells nga magabato, mga kaki-5. Awayon ang mga bad bacteria, kaga virus, mga kaki-5. Isa ka mabaskog nga antioxidant nga ara sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga naga-neutralize man, mga kaki-5, sa mga free radicals. Naga-minus, nagapahagan-hagan sa oxidative stress kag naga-delay sa pagtigulang sa cells, mga kaki-5. Amo nang importante da. Importante mapulupunggan ang kagulangon mo bisan ang edad mo magtaas, pero ang kagulangon mo yan di na i-mentionihan. Ang kagulangon mo, mga kaki-5, napunggan. Ang edad mo nagasaka, pero ang imong tsura daw bata, Japon. Amo na yan pag depensa na to sa atong lawas, mga kaki-5. Kung nga gatigulang kita, mga kaki-5, kay bangod nga damo kita sa damo na tuktok ng lawas aton. Ining ginatawag nga antioxidant, mga kaki-5. So kinanglanan na toon sang antioxidant. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ayos! O tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga butika sa Silay kag Talisay, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5. Areglado. Sige!
1: Tukib sa K-Pi!
2: Tukib sa K-Pi!
1: Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umaga.
2: Tukib sa K-Pi!
1: Tukib sa K-Pi!
0: Areglado, tukibon naton, mga kaki-5, ang mga istorya sa mga lugar, ilabi na gayon sa pila ka mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod nga kilala na kilala sa karon nga sadto gina dihon pa lamang, mga kaki-5, kagto subong ginakilala na. Diri kita sa lugar ngining barangay Punta Taytay, mga kaki-5, ligad to ang barangay Takuling amo tong ginanagin na picture naton. Agin Tukib naton, mga kaki-5. Diri sa Tukib sa K5, mga kaki-5. Ang barangay Punta Taytay, mga kaki-5. Diri sa Bacolod, ginatawag nga Punta Taytay Subong. Tungod kay ini isa ka coastal nga area. Ara sa higad sang baybay nga nagana napahamtang sa Punta o dulo sang sumag, mga kaki-5. Ara sa punta sang sumag unhan kag ang ngalan Taytay nagarefer sa tulay o taytayan o bridge nga nagakonek sang lugar sa iban nga parte sang barangay. Sang una ini isa lang ka sitio sang barangay Sumag. Antes gain independence, kung na gain na himuan sang layi, mga kaki-5, kag indeklara, mga kaki-5, na mangin barangay na siya. Bilang barangay sa Bacolod City, sa tong 1960, mga kaki-5. 1960? Magsiling ka kasaysayan, ano gidyang kasaysayan kag istorya sa likod sa sining sa Punta Taytay? Ang original nga pangalan sang Punta Taytay nga karon ang barangay kapitan si Clef Palma. Ang original nga sitio sang Sumag amo ning Punta Taytay, una nga sakop sang barangay Sumag nga erekto bilang pueblo sang 1780. Ang Sumag amo ang southern gateway sang Bacolod. Pagbulag na sang barangay Sumag ang ining Punta Taytay nga independent na siya, mga kaki-5, kay ti barangay na siya, mga kaki-5, sang barangay bilang barangay o kung bilang sitio sa barangay Sumag, mga kaki-5, sang 1960. Silagin bulag sang sumag pinagi sang City Ordinance number 96 kagin establisar bilang isa ka barangay na mga kakifay. Ang mga tao din sa una masyado ka mga reliyoso. Sa reliyoso nga aspito, ang mga pumuloyo nagasalig sa dagat. Ang ila sining mga pangabuyan, ara lang sa bye-bye, mga mananagat, laban di man mga mananagat. Para sa pangabuyan, kag ang patron sin, nila amo ang St. John the Baptist. Ang pista sang barangay ginasilibrar kada Hunyo 24 na may fluvial procession sa baybayon mga kakifay. Tiyan mo na ang istorya sang Punta Taytay. Ang punta nagakahulugan nga sa dulo o sa tip sang lugar mga kakifay. Punta. Amo na ang tinatawag nga Punta Taytay. Napamtang sa baybayon sa Southern Bacolod. Isa ka coastal sityo. Taytay sa iligay nun kag Tagalog mga kakiwip. Nagakahulugan nga tulay. Ang lugar ginatawag amo ini tungod sang tulay nga nagakonek sa coastal area padulong sa mainland. Tisubong ya progresibo na nga barangay. Sikat na nga barangay. May population na nagalabot sa City Mill 426 pumuloyo mga kakibay. Damo pa. Sobra pa di. Sige. Dako na ang butante. Dako na ilapad ni. Ang Punta Taytay. Sige. Ang mga istorya sa Punta Taytay sa aton sininga Tukib sa K5.
2: Tukib sa K5.
3: Tukib sa K5.
1: Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo.
2: Diri lang sa Balitang K5 sa umaga.
3: Tukib sa K5.
2: Tukib sa K5.
0: Ara na nga aton patrol si Papang Vincent Dominic Medina Coralde Heroina Villaran Herbito Jean Montesino Arroyo si Jolie Paba Gina Purano, Maying Aga Lang Da Senior, Ruina Villaran, Marjorie Hunsay, Aileen Sokita Fajardo, Maying Aga Lang Dira sa Salong, sa Dulao, Bago City, si Edelna Lirazan Masangkay. O sige, check na lang mga ka-K5 ha!
2: K5, Bantay, Merkado!
0: Ang Patrol, Papang Vincento Balik Medina Coralde, Alhamdulillah!
4: Alhamdulillah kakipay babes, pang babes.
0: Aha.
4: Ang isda sabaw medyo mahal-mahal na gawa kiti. Ay sali nila lapit na December kakipay babes.
0: Aha.
4: Ang mga isda sabaw ano rin, do managbata ba na? May time nga manag
0: naga-itlog, naga-bihod.
4: Nabihod kakipay babes.
0: Oo.
4: Ang aton presyo anay dari sa mong mataan na ton 160 kada kilo.
0: Grabe balaan pa nila yung isda mga kung ano nga bulan sila nagabihod, ano bulan, anong bulan nagabuto.
4: Oo. No? Kag ginatilian nga pagpangwa kay Kipay Babes kay mga bata.
0: Aha.
4: Amo na. Kag kinapadamo pa kuno. Ako na si Kipay Babes. Nga ginakulang kisa ang isda na ton supply dari sa may merkado. Ang aton nga mataan 160 kay Kipay Babes balaan nila no. Ang mga mangingisda ni Bla kag ang iban nga mga experts sa mga seafoods kag Kipay Babes.
0: Basta man ang lagad ka ang mga may mga panibad o na sila nga gina practice pa sa tubtub subong eh.
4: Tungod sa experience.
0: Tungod sa experience nila ni.
4: Tungod adlaw nga panglakaton.
0: Bisan pag silak pa sang bituon mo mga kabugwaso na da.
4: Balaan
0: na nila yung anong oras mo.
4: Oh, bulan kag Kipay Babes, kamala nila sa nagbulan may pangwaon. Pati mo na, di subong makita na ton. Ang resulta diri tapangko, isa wala unod, kalong.
0: Pero pamangkot ko si mo anong unod sa bulan?
4: Kuanin ang sa sulod kalendaryo, kuanin numero?
0: Ha, numero?
4: Oo.
0: Hindi.
4: Oo. Ano ba?
0: Unod sa bulan?
4: Oo.
0: Tuba. Bulan mo. Dalam nang dugarapon bla?
4: Ah, oo.
0: Dugarapon bla?
4: Dugarapon nga.
0: Ang panawag sana sa mga nagbaligya sang kuan, nya pila ka ball imo?
4: Oh, pila ka ball. Oh, pusing sa una dumdumaw na kay Pepe Babes, mga 91 bla?
0: Ah.
4: pag posing sa pila ka ball mo.
0: Pila ka ball ang amo ng garapon.
4: Garapon.
0: Bulan na kon taugon.
4: Do ka ba ko sira sa kinabutangan sa una to Blacky Pebebs. Nandito may dulo dalongga no.
0: Na.
4: Tapos ang ibubuan nila ball.
0: Na.
4: Amo na dumduman ko pala kay Pebebs sa may Burgos Samon sa unang kadeti o on pa. Tapos mo pulay mo gari nagamak lang ang basin ni Pebebs. Maglilitik ang basin sa
0: bisan ba koton mo nang laglabay si mo auto bang? Kabalo na siya ko ng bulan mo.
4: Pila ka tumba ang nag-agin ni Kipay. Pila ka bol ko Kipay Babes. Galing hindi talang may story. Kaya naman kinapangita. Sabi, pangita sa Balaklon nga isda. Dari, ang bulaw na tontay, 160, top 200 na. May mga numero. May mga presyo man ng ibang na ibang may nagpamang.
0: Mahal ng isda subong, no?
4: Mahal ka
0: grabe.
4: Kay Pebebs, sa madlos ko, no? Madlos kay Pebebs, gaulan-ulan pa.
0: Amo
4: na nga medyo mahal si Bong ang isda mangros, 200 ang kilo sa mangros, buli-buli, araman na 160. May arit kita di lagaw, pero ti, hindi ni pang lagaton ko na kay Pebebs. 300 lang, bro, brato siya. Kiti ang lagaw nga mayo klase, 400, tubtog, 450. Amo na kay Pebebs, paraho, 160, kagang kilo, kagang tilapia 180 tulingan 200
0: kamahal na gidya sa bungo
4: amuling nami kadalalon dito sa may dulaw
0: pwede
4: puro to pato nami na. May tulingan man kay Kipibibs 200 ang ilo pakinason 120 kagang marot 200 ang inid 400 pero may arin dibalagyan kay Kipibibs 400 lang gidya away sa nagpasaka gidang atin nga pula po dari
0: kung kamahal na gidman sa isda subong dito nilang kamukad to sa kansi ni Mansilingan no, sa breed ko para nga makapulupan niya aga kamuto kay barato lang to ya namit pang sabor kansi ni Mansilingan ni boss Fritz Carbajosa.
4: Kilala ko na. Tinisom na kaki Babes. Tinisom por.
0: No, ikaw gito ang ina-mentionary perme.
4: Ato na kaki Babes.
0: Ato na. Amugig ka muna. Amugig ka muna.
4: Paano ko magsabaw-sabaw ka, ati, arad na kay Papang Fritz sa namin na, kansi. Kung magsabaw ko man pakinason, 120 lang kilo, Kupi Babes.
0: Kampiyon siyang kansi, daw ka namit sa sabora. Sabaw pa lang yung ulam na mo.
4: Oo, ito yung kampiyon. Di man silingan na sa may lapit, sa may kwan
0: kay Kupi Babes. Mayara na sa may sa Mansilingan, sa Gadala lang da. Pero mayara na na siya, yung mga brands sa kwan, sa breed ko.
4: May harap pag gano'n ko ito nakaballo.
0: Ara na!
4: Permi ko mga duwag ko na eh. Storyana.
0: Kama eh. Namin subong, kama may promo sa'ya.
4: Anong promo?
0: Kung may birthday, halimbawa ang birthday ka dalon, kadto ka to, librihon niya ka. Librihon niya ka cake.
4: Ikaw lang gidya. Libre ka cake.
0: Kaon libre cake. Kaga litson.
4: Cake dessert.
0: Litson.
4: Litson ba boy?
0: Kaga kansi, librihon niya man ka. Birthday mo mo.
4: Kana kami, no?
0: Pero kung magkaon ka to, ikaw yung libre, ang iban mo bayad, gigiti. Ubos mo na nga.
4: At least ka, Kipay Babes, naka-save ka. Misang pa paano, di ba? May dessert ka pa, may cake ka pa. Tapos nyo kaon, kampiyon nyo namin.
0: Kampiyon. Aral lang sa may corner, blada, sa tubang, yung sudako ang mall. Going ka to sa Bridco Port. Pasulod ka.
4: Na kuha ko na picture out ko na kagita Babes ang imo
0: corner gay dara
4: corner ara sa saliwat ha kansi ano to kaki Babes ang ngalan ni
0: kansi di Mansilingan
4: kansi di Mansilingan mga kaki 5 kampiyon may libre nga cake on birthday mo mga na. Kaki 5 ha saliwat ha kaki Babes ang atong presyo diri ang nadulong sa inyo saliwat kay ti amo na manan isda
0: mga pika to pang mga pika to may DTX coffee mix man to.
4: Di matik na.
0: Matik eh. Kape-kape ka to, DTX Coffee Mix Champion.
4: Amo lang kampiyon kay Kipay Babes. Kaya hindi niya madula ang kape. Kada kwa na ton, may mga itiray kita dira, may mga kalanaan. May kape kaya kati, aranang ginapangita sa mga ato mga mga kauturan, ang aton nga kape, Kipay Babes. So, salamat. Mga kaki-5, may diwal kita diri, 300 malang kilo.
0: Diwal?
4: Diwal, may rakay kipi-babes.
0: Si Sona subong sang diwal, no?
4: Doon mo, amugid.
0: Kabay pa nga ang manugbakal, hindi magdililiwal da. Kay kung kamahal man lang, madiwal ka siya, pro.
4: Ay, mga pro, kampiyon mo na sa bawan, eh. Kaya sila nyo silang pakinason, green shell, pro. Di bro, barato lang yagawa ang green shell. Kagang pakinason kay Kipe Babes. So, di wal, amo man na 300 kaya ang kilo kay Kipe Babes. So, para mo lang aton na presyo, anay, dari, na ginadulong sa inyo sa saliwat, ang aton nga kape, kape nga pampasexy, kape nga pampahealthy, mga kakipipe, GTX Coffee Mix, ha. Ah, nakakape ka na, nakadetox ka pa, manamit ang sabor, nag-enjoy ka na. Nami pa pagtupa sa sulod sa lawas mo, nami pa ang epekto mga Kaki 5 na. Tondra sa mga wife na nakatry, i-try nyo mga
0: i-try nyo na.
4: Oo, oh, available dra sa Uliano Store, dra sa may barangay Villamonte, dra sa may barangay Sumag, Sheila Trading, Jimber Marketing, Kaki 5 Babes, ara na, permanente, gina kape ni Boss Manuel Ramos, Kaki 5 Babes, sila ni Boss Jumel, dra.
0: Boss Jumel Ramos.
4: Naaran sila ni John, kapaan sila ni...
0: Si Toto Frias.
4: Oo, oh, Toto Frias, ara na, si Gaspar,
0: Coronel. Gaspar, Coronel. Sila
4: ni Tagi, dra, mga Jimber Boys, natin ngayon na ito ma... Amit lang kay Kipe Babes.
0: Wala din Jim Bernagets din.
4: Oo, oh, Jim Bernagets na mga biker natin lang kay Kipe Babes.
0: Pero kamusta
4: na,
0: si Migota Erwin Kapadang?
4: Naridiga po, nakita ko kay Kipe Babes. Pero subong, aduway ko sa mga...
0: Migota na, Erwin Kapadang. Oh, morning na niya pa pang Erwin.
4: May nga
0: Boss Erwin!
4: Boss Erwin. May nga gada sila ni Boss Jewel. Kay Kipe Babes, nag-monitor masagawa. Sila ni Giovanni Cordero, Ma'am Edith Binoman. Kag sila ni Kanoy dra kay Kipe Babes, sila ni Boss Roland, Boss George, kagaradan niya mga alalay kay Kipe Babes, naga kondra perme, naga monitor sila ni Tatay Gideon sa cooking store, available lang mga aton mga produkto dra kay Kipe Babes sa aton mga kautora dari sa Melibertad Public Market, Raman si Friend Reyes, si Palalab niya, si Geraldine, Raman nag-monitor kay Kipe Babes, kag sila ni Junicel, si Honey, sila ni Dondon, kag sila mga kautora na aton dra nag-monitor Mary Jane Chavez, Mary Jane Ortex, Kaki 5 Babes, sila Junicel, mga Kaki 5 na ito nara, hindi magkalipat ang aton mga produkto, ng Clinica D3Bio, Clinica D-Tex 500, kag-Mitesi, gina-inom permini Consio, kag ni Dodong Cebuano, diri sa may barangay Banago, Kaki 5 Babes, sila ni John, nag-monitor sila ni Belvin Guapo, Rondon, Adelpha, kag sila ni Arnel, Kaki 5 Babes, nag-monitor Oriol, Araman, Kaki 5 Babes, kag si Maninoy Mani Filamo, kag ang aton nga Mariente,
0: Bo baguya sa lakyan?
4: Bo? Bo ba na? May tingin yan.
0: Bago sa lakyan ni Maninoy mo man eh. Fila mo?
4: Isa ito.
0: Ara, golong mo.
4: Ginabless. Amo ginamayo ka tao ka Kipe Babes. Ginabless din na yan. Kahit ay mayo man sa isig ka pariyo niya ka Kipe Babes.
0: Morenda kay Bro Mane pala mo ah. Kagay nanay Lourdes pala mo sa Caridad, Bago City. Ate Christine, morning.
4: Ma'am Christine, may nga gadara sa mo. Sa Red Ganson, sa may Parangay Takuling, sa may Forest Park, kay Kipe Babes ha. May nga gadara sa mo, Delmar Delfin. Kagang aton mga kotor, Andre, kaya hindi naton mabugno. Kaki 5 Babes, bahala na sa inyo mga Kaki 5 na aton dra. Mayong aga dra sa liwat. Ay, malita Kaki 5 sa umaga. Hindi pagkalipatan, i-like and share ang among mga programa, mga Kaki 5. Hindi makanta sa mga Kaki 5.
0: Arena. Special request ko nun mo. Boulevard, ganyan, Boulevard eh.
4: Boulevard.
0: Si...
4: Base Lechon.
0: Base Lechon.
4: Base Lechon. Kaki 5 Babes, ang consing itery, parin yung itery na tundra. Kag-floor itery, kag-mami cage itery, Mr. Bros, Kaki 5 Babes, at ubang-bang sing, Bago City, Kaki 5 Babes.
0: Boulevard. Paano ini nagsikat ng Boulevard man? Kag nauguso ng mga kanta nga Boulevard. Mga Kaki 5. Ginpasikat ini sang Viljan singer. Nga si Dan Bird sang 1984. Ang mensahe sang kanta nagapakita sang kasubo, kagkabalaka, kahidlaw, kagpaglaom nga magbalik pa ang isa ka relasyon nga nadula, nautod. Ang mensahe sining kanta, ang tema sini sang pagbiya, sang pagpangayo, sang pagpasaylo o kapatawaran. Ang kanta nagasaysay sang kasakit sang isa ka tawo nga ginpabayan sang iya sininga kahagugma. Paglaom nga magabalik pa ang gugma, may mga linya nga nagapakita sang handom nga magbalik liwat o magbalik sa liwat kag mangin lovers again.
4: Ang ilang lugar kay Kipe Babes, Boulevard amo na. Ang ilang nakatuan sa Bigorob do.
0: Hindi Boulevard sa Barangay 16. Ang persona nga sa nagakanta nga nagapangayo sang rason kung nga siya ginbiyaan. Kag nagapakita sang kabudlay nga magapadayon nga wala sang iya sini nga wala nang iya sini kagugma. Si Dan Bird ang nagpasikat. Bill John Pop Singer. Boulevard. Hindi Boulevard nga sa Barangay 16, mga kakebab. Ariwa.

0: Oh, boleh Bart, boleh Bart, boleh Bart. Si Mita, si Mita, si Mita. Oh, Hanot. Hanot pang. Why signal, why signal? Why signal tan? Oh. Arna, arna. Aber. Oh. Ay. Arna.
1: Arana.
0: Oh, balbal.
1: Oh. Yeah, moto.
0: Ah.
2: Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees if that's you want me to. Never knew that I would go so far. When you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain. And we could be lovers again.
0: Ano sa likod mo? Sa likod, bakit dablo na? Magkot dablo na.
1: Bakalin lo, gini si Sir, kaya tiya, gini chimpo ka kipa.
0: Ayo. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees if that's what you want to me. Never knew that I would go so far. Ayo. Okay na na. Salamat. Arara sa arara sa liga. Abe ba yung pangyayari reaction? Pangyayari reaction ng to para no. Ora bye bye bye.
1: Dati mo si Ma'am doon na doon sa iyaka pamawan kay Kipipig lang ka lang dumabalik ko lang kay Kipipig. Opo, Chumatron, Kaki-5 Wilson Villena, ini naman si Kaki-5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sinagros, K5 Lucifer.
3: K5, Pamalita, Mercado.
0: Maraming kayo salamat, Kaki-5 Vincent Dominic Pedina Coralde sa Padrolo, po kay Kaki-5 Wilson Villena, mga Kaki-5. Alas 5:30 na. I-check na ito mga Kaki-5, mga ito sininga mga report karon nga aga. Diri sa ito sininga pagpangalagad mga Kaki-5. Imbes bang rose down naga ilis tilapia niya ginahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah babae. Ay, oh, dyan na meri. Teta Bings Delfin. Nan, hataw Sir Benson Coral Day. Sige. E-check ta na mga Kaki 5, si Kaki 5 Wilson Villena. Aron na atan, ha? Kaki 5 Wilson Villena. Last 5.30 yung ono na. Ini nga bahay dolo sa Kalwan Mansang DTX Coffee Mix. Nakapangapi ka na mga Kaki 5, pangapi ka na. Parang malikaw kita sa mga problema, balatian mga Kaki 5. Kulo kapi-kapi lang eh, pero amo ning makabulig sa aton nga malikaw kita sa balatian. Ang DTX Coffee Mix. Kaki 5, Wilson Villena, may angot sa regular employees ang City Treasurer's Office. Oh. Ginpapanaugan sa Shukos Order, bangod sa irregularidad sa pagpangulikta sang amusement tax sa Bacolod, mga Kaki 5. Uy, Kaki 5, Wilson Villena.
3: News FM, Hampion Report.
4: Just one, can we be ayaw!
0: Eh, i-reserve ang imotingog sa team building ta.
4: Ayaw!
0: O tayo, tayo kan lang si Bings Delfin, no?
4: Ah. Kanila si Fedendo, ang aktong sininga balita, kagapon pala, sa may Bacolod City Government Center na bahayag, ini ang spokesperson, sa nasa legal office, nga nga makanahuga nila, ini kagapon, na aglauman, sa ang Shukos Order, ang isa naman ka-regular na empleyado sa City Treasurer's Office, kay Five Bains. Ini matapos nga nagreklamo bilang isa katang iya sa amusement park diri sa siyudad sa Bacolod, bangod no sa pagpangolekta sini sa regular employee sa amusement tax. Mm. So ang natapos ni Kisar Waves ni 2025 pa ni December na tapo ang pagpangolekta kaga sa duwa ka pernes ang Christmas Christmas Kisar Waves nagpangolekta sa iyaya sa no, sa kwarta no, sa pinagamit ni sini ang pangalan man sa siyudad Kisar Waves pero hindi nagatuda na ang tag-iya sa amusement park at ito tugtog January itong sini ang tuig wala sa Japan sa naginatag na resibo o kung official receipt ining empleyado. Rason ko nga na sa ini nagreklamo ito sa Kisar Waves no, sa Bacolod City Government Unit kaya after siya nga na-investigasyon nag-ubra na sa nga tikang ang City Legal Office kaya ginpapanauga na sa show cause order Kisar Waves ini ang regular employee.
0: Mm-hmm.
4: So actually ang nabato ni Kisar Waves base dito sa statement no sa written statement ng kinbutang mas sa Shokos order inaaligar nga nagbaton sa duwa ka 1500 ket nga isa pa ka 2500 no ang ining empleyado but ati hulaton ta na lang kun ano ang update sini kag kun may explanation kay Pervins ini ang empleyadong involbado sini sa pagpanukot sa tax kasi maski pa paano wala nagamat-amat na panghawan dira sa LGU sa mga empleyado kasi aside sa servisyo publiko, servisyo bulsa, man kay Sir James.
0: Mm.
4: So, hulton na lang ang ibang pang update ng gigan sa may City Legal Office kung ano man ang ila sini pa na pag-abrahon niya kita na batok sini sa empleyado nga kay nag-irregular naman, nag-irregularidad sa iya regularization kay Sir James. So, ang mga dami, ato sa update gigan sa patrol na ginadulong sa inyo sa kalawang sa Mike C. D3Bio kag DTX 500 na po nato si K5 Vincent Turalde. Yan na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Balita. Report. Ay sa umaga.
0: Maraming kasalamat ka K5 Wilson Villana. Sa mo sining report pa nga ka K5. Kaya at least natribo ka o na mga kakiwi na balana. Amo na yung pinaka problema gid kung may mga kasubong sini nga mga empleyado bla. Ah. Dono ka mato sila ya para lang nga mabusog ang bulsa nila. May mga irregularidad mga kagifive sa pagpanguligtas ang amusement tax. At least na eksonan sa son na sa aton syudad. Salamat gid kagifive Wilson Belena katuan naton mga kagifive si kagifive Brad Salgado. Kaya ang explosive device mga kakifay ang EOD dere sa Negros Occidental nagapaandam kag nagapanomdom gid o nagaremind sa aton sa publiko ha nga hindi magkumpiyansa gid mga kakifay kung may makita sila o ma-recover nga granada mga kakifay dito sa amon sa sagay sa una na nakita to sa mga kabataan, mga nakakita sa kabataan, why ba na nila wasaka? Tapos sa pag-wasakin, kakasila ang pin, sumigabong mga kakibay, pila kabataan ito nagkalamatay dito sa kambagting sa muna mga kakibay sa Sagay City. Kaya muna yung paandam subong mga kakibay, masyado kadelikado ini. Ang ining granada, ang kinanglan, dapat i-safety na yun. Kagtawag na yun sa mga expert mga kakifay kung mag-detonate sini. Aring report ni kakifay Red Salgado.
3: K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.
0: Papang Red. Ah. Kakifay Red.
5: Good morning K5 babes and K5 Robert kag sa aton sini nga mga tagpalamati sa number 1 nga programa kada aga ang balitang K5 sa umaga.
0: Kampiyon.
5: Nagpahanumdom sa publiko ang explosive ordnance disposal o kon EOD Negros Occidental nga hindi gid dapat maghatag sa kumpiyansa kung may ma-recover dira nga granada o kun ano mga sahi isang bomba bangod suno sa EOD wala sang expiration ang paglupok apisar nga ini ang nakalubong sa duta sa malawig na nga panahon. panahon. Ginsiling sa ato ni Police Captain Alberto Sardua Jr., pamuno sang EOD sa probinsya angot sa na-recover nga granada sa idalom sang Taytay Tres Fuentes sa Maysilay sa nagligad nga adlaw nga pisar nga nalubong sa duta nga may tubig. Ini ang naglupok sa ginpatigayon nga disposal sa firing range bangod wala ini sang safety pin kag ginakabig ini nga hazardous. Sino pa sa kay Sardua nga ang na-recover nga granada amo ang ginatawag MK2 fragmentation hand grenade nga delikado sa mga construction workers ang ini ang ilan na recover sa idalom dras ng Taytay bangod kay ti ini siya wala sang safety pin sang ilan nakitaan nga naupod dira sa mga basura. Ginpatagban sa aton sang EOD Cafe Babe sa K5 Robert nga malapad ang posible nga malabot nga kahalitan sang granada kun dinhi naglupok sa idalom sang Taytay kun sadin nagatrabaho pa dira ang 14 ka mga tao sa ginakayo nga pika-pika kalakip ng foreman kag ini nga backhoe operator. Sa madumduman ginkumpirma sang foreman nga si Alias Roy nga iya ginsaway ang isa niya ka makaupdalan sa trabaho bangod sa nakita ang granada, ini ang ginuyatan apang ginbuyana bangod sa kakulba nga nabatsyaga na tungod nga bugat ang nasambit nga granada. Nga ang abi nila una, isa ini ka plastika o kung isa ka halampanganan. Amuna, aton sining balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, ginadulong sa aton sang Power Trio, ang aton sining nga DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio, hanggang aton man sining nga DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix. Kaupod si Patrol ka K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming kaya salamat ka K5 Red Salgado sa report pa nga ka K5. At least ha, mga ka K5, buhay sang may na... na halitan sa sining pagkakita kami te kita amo way man naglupok mo hindi to net yung mga K5 last 5:40 na mga K5 dere kita sa ato sining K5 kamustahan matabid na kita sa Kapis
6: ang opisyal ha opisyal sa police may training mga K5 ha. Wala maka-preparar, no? Pinanggana itong tagpalamat. How much more kung kita ka ordinaryo lang, mga ka-K5? Ara na itong mga sister station. Good morning, Ma'am Dolores Abilarde. Good morning, Sir Jubert. Good morning, no problem. Enjoy your morning. Pangapi-kapi lang kita na yung DTX Coffee Mix. Akon mainit-init pa. Check na ito mga sister station. Kita matimon sumong gagahon. Unahon na ito ng pag-check sa mga signals ang ato magkaupdanan. Dito kita lusot sa Negros Occidental. Welcome and good morning, K5 Babes, K5 Robert.
0: Welcome and good morning and welcome back, Sir Jobert Lago, mga ka-K5, kampiyon signal mo diya pa, may problema. Problema lang iban, kaya pagkapangapi ako na titapos na, naka-DTX Coffee Mix. Back to you.
6: Kampiyon ng signal, Sir Babes, sa Bacolod. Halin kita sa Bacolod, sa ilo kita, sa Langdon, nga ABP, sa K5 News FM. Sir Ray Umalay, good morning.
7: Ray? Good morning, K5 Boss Zayas, ang kapita, gininit ko pa, muna nga medyo na late-late kita gamay. Nagpangapila kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ka-K5 Jobert Lago, ari ka di silo ilo, ay kagid kahapit kahapon.
6: Thank you so much, ABP. Bawagin mo, sigalagay may sisyon ka, busy kagid ka pang barangay-barangay. Alin sa Iloilo, gwapong signal sa Iloilo, sa ilo kita sa aton mga bataon nga mga kaupdanan, kag mga porsado alin sa probinsya kang Antique, K5 the store, K5 Milmar, go ahead please.
8: Good morning SM Jubert, good morning K5 Boss Sir Visayas, Negros Island Region, manami amon nga bugtaw, pero nag-uran-uran dyan kagabi. Why kami problema man kay tinaka D3 Bayo, man kami bas kagamon nga resistensya. Balik ka nimo SM Jubert.
6: Thank you so much, K5 Bilmar. Halin sa probinsya kang Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, K5 Michael, Kalibog, why please?
9: Sir Jubert, good morning. Good morning, Sir ABP. Luilo, Bacolod, kag Antique, good morning. Nagaulan di kagabi pa. Karon taliti na lang. Kampiyon ng signal, naka-DTX Premium Coffee ako kag naka-Mighty C. Balik sa imo, Sir Jubert.
10: Kompleto ang grupo mga ka-K5 sitwasyon sa Kapi. Sabas ko ang ulan kagabi mga ka-K5. Pero naka-mighty sina ang mga taga-K5 News FM. Ari na mga detalye sa mga report mga ka-K5. Unahon na to ng mga gungan ng mga announcers ng K5 News FM. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Robert, good morning, partner!
0: Sa liwat, mayong aga, Sir Jobert, nagaisanon lang kita dali kay man na may importante man nga ginakantuan si Papang Robert Pacardo, no? Solo-solo kita mga kakibab karon nga aga. Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, dira sa siyudad sa Cadiz mga kakibab, arestado ini sa isa ka drug bypass operation ining isa ka nalakip na babae nga empleyado sang gobyerno sa duha ka ginakabig nga high value individual o kon HVI nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa siyudad sang Cadiz mga ka-K5. Ginkilala ang ining empleyado nga si alias Nilin 50 anyos nga nagatrabaho bilang watchwoman sa isa ka housing project samtang ang upod sini amo si alias Tongets 28 anyos nga lalaki lunsay pumoloyo sang barangay Tinampaan sa nasambit nga lugar. Nakonpiskar sa kay alias Tongets ang 3 tanan kapakite sang ginapatian illegal nga droga nga nagabalor sang 34 mil pesos. Medyo gamay-gamay lang ah. Natural ti violation sa Republic Act 1965, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ipasaka, batok sa sining suspect mga kakipipe. Di man sa may banwa sang Morsia, yara sa prisuhan karon ang isamang kababaye nga nagabusong, layan lang kayo nagabusong ni, sang 7 kabulan matapos madakpan nga nanguha sang grocery items kag wala sang ginabayaran sa banwa sang Morsia. Suno sa Morsia Municipal Police Station nagabalor sang 1,700 ang ginkawat nga mga gatas, palaman, chocolate kag iban pa mga kakibab. Nakita sang gwardiya nga ginsulod sang babaye ang mga item sa iya sini nga bag apang wala ini naghapit sa cashier kag nagdiretso sa gwa mga kakibab. Amo to nga gin sita. Amon yung mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapiz.
10: Thank you so much, Sir Bays. Bapasinsa, may kumutanaw sa monitor ng ikaw gali, partner ko da. Sa sining matinion, mga ka-K5 halin sa Negros Occidental. Bawi anay kita kay ABP, kay absent ko gapon. ABP, Sir Ray, go ahead please, Ililo.
11: Pati ka nakita, yung ka naka-K5 babes galing kay ang panulukan niya si Mo si Robert Pacardo.
12: Hinahanap-hanap kita.
11: Hinahanap-hanap ni ka-K5 Robert,
0: ka-K5
11: Pacardo.
0: Ay! Kampiyon!
11: Ay, bugayang kapiyaw. Diretso kita sa ato sini nga mga balita subong aga diri sa may siyudad sa Iloilo, no? Bigkang tanan ni sa drug bypass operation kaso ang nadakpan diri isa ka barangay opisyal, no? Dakop sa drug bypass operation ining barangay Kagawad nga si alias Bulldog. Si alias Bulldog sa ton sini nga mga ka-K5, no? Ang Bulldog ni nga daan sang una basta may Bulldog kagani nga tatak, no? Malakip na ikaw sa isa ka drug group, no, dire sa may siyudad sang Iloilo. Galing kay pangalan niya si Bulldog, 47 anyos, taga barangay Ortiz City proper, kag nadakpan ini kapon nga 24, no, sang aton sininya City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno III. Nakuha mga ka-K5 ang anom kasasay sang illegal nga droga nga may kabugaton nga 330 grams kada galabot sa market value nga 2,224,000 pesos. Si alias Bulldog ang isa ka barangay Kagawad sang nasambitan nga barangay kag nahibaluan nga nagakapot ini sang komitiba sa Committee on Health mga ka-K5, no? Ang ginaiwata naman sang opisyal kag mga criminology students ang kurso pa sang sining Kagawad sa aton sining mga ka-K5. Karon, nagpagwa naman sa statement ang siyudad sa Iloilo Partikular na ang spokesperson sa city government ng si Ma'am Joy Pantilaga Gorsa. Kung sa diin mga kakipab ginsiling sining hugot nila nga ginakondinar ang kailabtanan kagpag-intra sa mga barangay officials sa illegal nga droga mga KK5. Natala na nga pasakaan sa kaso, may kang tanan si Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasambitan nga barangay kagawad.
12: Hinahanap-hanap kita.
11: Amo na nga ito sa mga balita mga KK5 din sa may siyudad sa Iloilo.

0: Visayas, pero hindi lang basta ang auran kay may buhawi. Isang kabalay ito ang ginagyan sa may barangay Udyong sa may Sibalam. Ang nagtruklap, nagtrabog mga parte kang andang balay. Bangod ginagyan kang buhawi kay 5 Western Visayas. Naswerte lang kay Wayman kang may nasamaran. Sa ingat naman nga barangay, natumba man ang puno kang kahoy kang Star Apple. No, kagdya sa may area kang San Jose, nagbaha-baha man sa may atubang kang mall. Murang mga nagkaratabo sa kapon, bisan nga way bagyo, pero bas kag ang uran kag hangin.
1: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, ginlunsyar man kahapon kay Department of Information and Communications Technology kon DICT ang 269 ka mga free Wi-Fi location sa 798 Wi-Fi access points sa regya sa may probinsya kang Antique. Ang siyang free Wi-Fi for all, isa ra ka inisyatibo nga ginaimplementar piagi sa Free Public Internet Access Program sa idalam kang Republic Act 129 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag marasig nga internet connectivity sa mga pampubliko nga eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampubliko nga mga lugar sa pungsod. Sarang dyan nga makamudar kang asta sa 250 ka mga tao kag may bandwidth nga hasta 200 Mbps.
0: Mura mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo, Sir Jubert.
2: Thank you so much, Senator. Speaking sa DICT, isang kwan, K5 News FM, kag pidaw sa namataga, Andre. K5 Antique. Mga nagpanguna nga balita, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan with K5 Michael. Sir Michael, go ahead, please.
3: Morning liwat kay Febis from Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya sa Aklan, isa ka PDL o Person Deprived with Liberty ang nasa puan na lang apatay sa sulod sang selda sa Ila CR sa selda 3 sang Aklan Rehabilitation Center. Mga K5, ang suspect si alias Del Sol, nakita na lang ni siya nga nagabitay gamit ang nylon cord sa sulod mismo sang CR. Ginabana-bana mga pasado alauna sang kaagahon according sa mismo nga warden, no, nga si police Colonel Nakar. So no, sa report abi mga ka K5, manghihi lang taning opo niya sini, no, pero nakapatay ang suga sa CR daw, may nabungguan siyang tawo. Amo to nga gin pahibalo niyang kaopdanan na balaan nga may nagabitay na dito mga ka K5. Kun madumduman ining si Del Sol mga ka K5, morning suspect sa hold up kag pag baril, nagaserbi ni siya nga gunman sa natabo nga hold up dito sa Banwasang Makato sa isa ka personal sang JNT nga nagakadto tani sa bangko. Upon man niya sa trabaho kay dira man siya nga trabaho, pero gin aligar nga gin hold up kag gin tiro mga ka K5, no. Narimit siya sang June 23, 2025 kag kahapon nakita na lang siyang patay mga ka K5 sa sulod sang selda. Samtang kansilado gihapon ang klase subong sa Banwasang Altabas sa sunod-sunod nga bomb threat nga natabo dito sa Banwasang Altabas, no. Una ang Altabas Elementary School, sa pagi sa Facebook post may ara nga nag-post nga pagbumbahan nila ang nasambitan ni eskwelahan kag ang target amo ang mga grade 1 to grade 4, no. Kun sa diin gani nagpangusisang aton kapulisan kag nagpangako ini si police captain na police lieutenant Palma nga kung sa diin ay kinahanglan nga magpanabat gid ang nasambitan nga suspitsado sang nasambitan nga bomb threat mga ka K5, no. Pero sa subong nagpangayo na sila sang bulig sa Kalibo PNP para matagaan man sila sang ayuda para makilala gid ang nasambitan nga mga suspect o kon na suspect, no. Kag masunod nga mga inoras may isa pa gid ka bomb threat, that's why subong nagdeklara ang mayor nga si Mayor Dene Rifol Senior nga suspendido ang classes, ang klase bangod nga ni sa nasambitan nga bomb threat. Ano mga balita di balik sa imo, Sir Jubert.
2: Thank you so much, Sir Michael. Kag diri sa probinsya sang Capiz, mga nagapanguna nga mga balita mga ka K5 na dumduman yo sang Lunes kadlaw nga may pulis sa ginpatay sa sulod mismo gintiro sa isa ka video bar din sa Pontevedra. Tapos nagpagwas ang statement matapos nga nagpatigaw sang press briefing ang aton sini nga hepe sa Pontevedra PNP si Police Captain Mark Garcia.
4: Areglado mga kakibad, temporaryo kita mga unhook sa aton sining kapis mga kakibad diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, salamat gid ha kay Ma'am LB2 pass dira sa may Vista Alegre. Available lang aton sining mga coffees dira ha. Kagaya Sir Fritz Carbajosa ang kansi di Manselingan, mga ka-K5.

0: available ang atong sining coffee dira kag oy may mga promo ha. May mga birthday kamo di abala. Ah, kadto kamo dito kamo maghiwat kag i-celebrate nyo birthday dito sa may breed ko. Ah, sa kansi di man silingan sa breed ko. Libre ang cake. Libre man ang lechon kag libre man ang kansi eh. Ang kansi di man silingan kampiyon ng sabor. Ah, sabaw pa lang ulam na. Kansi di man silingan ni Sir Fred Scarbahusa. O sige. Kagdira sa may Ninio Aninia soft number 5 sa Alihis. Mayong aga. Why nakita panahon mga kagbay? May panahon pa pero hindi na aton. Ariglado, salamat kay Gamam Mereros Lingaya. Dira sa may Tutong Store kay Sir George Lauso. Ang X10 King mga kagbay. Sangalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa K5 Babes Gandalaw para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift! OT!
9: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Mal, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog walo ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyaw kalikot sa salon pass.
7: This is a method of alpha acetic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: It's the best part of the day!

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Whistle.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa istra sa ngaga.
6: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
8: K5 News FM.
6: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumunganaw sa Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
9: Makita kag mabatian kita live in a way or in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
7: Para sa ato ng mga pangulong dinalan. Babae nga nagabusong arestado matapos mangawat sang gatas ka grocery sa Mursa.
9: Empleyado sa gobyerno sang Cadiz arestado sa drug buybacks operation.
7: Senator Marco Leta naghinyo sa Senado nga ilakipang iya boto sa Duterte impeachment trial.
9: Romualdez nagtuyo nga makagwa sa Pilipinas suno sa Ombudsman. Russian warship nagpatigayon sing live fire exercise malapit sa UK.
7: Philippine boxers nagdaog sang bronze sa Asian Championships.
9: Janelle La Salvador nag-transform bilang Simuana.
7: Tagpal, formal na nga ginanunsyo ang pagbakal sang Boeing 787 Dreamliners. Sa detalye sa mga balita. Babae nga nagabusong arestado matapos mangawat sang gatas ka grocery sa Banwa sang Mursa. Sulod sa prisuan ang babae nga nagabusong sang 7 ka bulan matapos madakpan nga nanguha sang grocery items kag wala ginbayaran sa Banwa sang Mursa sa Negros Occidental. Sulod sa Mursa Municipal Police Station nagabalor sang 1,700 pesos ang ginkawat yung mga gatas, palaman, chocolate kag iban pa. Nagita sang gwardiya nga ginasulod sang babae ang mga items sa iya bag apang wala ini naghapit sa cashier kag nagdiretso lamang gwa. Depensa sang babae, luyag niya ibaligya ang mga ini. Agud nga makakwarta, nagpakitloy pang babae apang ginpasakaan ini sang kaso nga theft.
9: Empleyado sang gobyerno sang Cadiz arestado sa drug buybust operasyon. Nalaki pang isa ka babae nga empleyado sang gobyerno sa duwa ka ginagkabing nga high value individual kon HBI nga nalakpan sa ginpatigayon nga drug buybust operasyon sa syudad sang Cadiz sa Martes nga adlaw. Ginkilala ang empleyado nga si alias Nelly na 50 anyos nagkatrabaho bilang watchwoman sa isa ka housing project. Samtang ang upod siniya mo si alias Tong It sa 28 anyos nga lalaki loon sa eresidente sa barangay Tinapaan sa nasambit nga syurad. Nakumpiskar kay alias Tong It ang 13 kapakete sa ginapatihan illegal nga droga nga nagabalor sang 34,000 kapesos.
7: Samtang tatlo ka suspects ang smuggled nga sigarilyo dakop sa syurad sang Bacolod. May balita sa ika K5 Carla Long.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Dakop ang tatlo ka mga suspects ang smuggled cigarette sa ginpatigayon nga Oplan Mega Shopper o Leya sa Police Regional Office Negros Island Region. Ang mga suspect ginkilala kanday Johamar Haguni kag Ansa, mga Muslim nga nagapuyo sa Mindanao apang isa na kabulan nga nagatiner diri sa Bacolod kag may ginarentahan nga balay sa Barangay Takuling. Sunod kay Police Captain Liberato Yorpo, isa na kasimana nga ginamantayan ang tatlo ka persona kaginabulbanta nagabalor 108,000 ang nakumpiskar nga smuggled cigarette sa ila. Nakumpiskar sang kapulisan ng 18 karim sang Native Red, 24 karim sang Nashville Menthol, isa ka master case sang Nashville Menthol, 49 karim sang Native Blue, 2 ka master case sang Kentucky Red, 3 ka master case sang American Bison, 4 ka master case sang Kentucky Menthol, isa ka unit sang cellphone, kag isa ka unit man sang White Suzuki minivan nga may plate number nga JAT2259. Magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10643 o kung Graphic Health Warnings Law kag Republic Act number 8424 o kung Tax Reform Act sa 1997 ang mga sospetsado. Sa karon, padayon pa sa gihapon ang investigasyon sa kapulisan para sa dugang ang mga detalye ang agod mahibaloan kundi nagikan ang mga smuggled cigarettes. Yara naman sa kustudiya sang CIDJNIR ang mga sospetsado. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM. DTX 500
9: Morning News. Investigasyon sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos case solve na. May balita si K5 Myla Fuentes. DTX 500
11: Morning News. Inakabig na nga case solve ang kaso nga paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa sulod sang KTV bar sa Barangay Binuntukan Pontevedra Capiz sa Julio Viente. Sang kaganhon tuig 2020 sa isa sa ginpatigayon nga press conference ginsiling ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station inibangod una sandig sa Philippine National Police nga pagsulundan na kilala na ang suspect o kuno mga suspect na dakpan o kuno na aresto na ang mga suspect o kuno na file na ang kaso bisan wala pa nadakpan ang iban. Kag na kumpleto ang investigasyon, kag napasaka na ang criminal complaint sa piskalya o kon korte batok sa sospetsado. Sa paunang investigasyon sa kapulisan, kinapahayagin imbitahan si Police Captain Ampuyos, kaupod ang duha ka PNP personnel nga Police Corporal kag Police Staff Sergeant sang tagiya sang KTV Bar nga si Albert Prayra agud sud magpanyapon sa lugar samtang nagakaon kinapayag na nakita sa isa ka waiter nga mayara sang armas lutang ang tatlo ka mga suspect nga ginakalakipan nanday William Jucampo alias Boy kag alias Juan rason nga ginpahibalo ini sa tag-iya bangod sa kakulba kag luyag masiguro ang kaluwasan sa mga customer sa lugar nagpangayo sang bulig si Fryra sa biktima nga kun mahimo komprontahon agud pakalmahon ang suspetsado apang ginapayag nga sang ginpapungko sang biktima ang isa sa mga suspect nali lamang nga naghunos ini sang isa ka caliber nga 45 nga armas lutang kagilayon nga ginluthang si Ampuyos nga naigo sa wala nga dughana gilayon man nga nagkinagubot sa lugar kag gindala sa ospital si Ampuyos apang gideklarar ini nga dead on arrival sa dugang pa nga pagpangusisa mismo ang tatlo ka mga suspect lamang ang nagabi na isay kag nagapakita sang ila sini nga armas lutang kag wala na sang iban pa nga embulbado nga personalidad na recover sa ginlutran sa insidente ang tatlo ka bala sang 45 caliber nga armas lutang kun sa diin duhadri ang basyo samtang duga nga duha ka basyo sang caliber 45 kag 9mm ang nakuha sa guha sang KTV bar ginklaro nga ang basyo sang 9mm nga armas lutang ang nagikan sa police top sergeant nga kaupo di Ampuyos nga naglutang sa duha ka mga suspetsado matapos nakit-an nga ragkasa ini sang armas lutang na recover man sa lugar ang isa ka motorsiklo nga nagaduag green nga wala sang plate number dugang pa nga nakuha ang isa ka motorsiklo nagaduag asol sa mismo puloy-an ni William Jucampo natigayo naman nga mapasaka ang murder kag iban pa nga kaso batok sa mga suspetsado nagapabili naman nga naka-hospital arrest si William Jucampo samtang ginalalip naman isang kapulisan ang duha pa ka mga individual nga padayon nga nagapanago matapos ang insidente samtang ginpasiguro naman sa kapulisan nga hindi sila magunta top-top hindi madakpan si alias Juan ilabi na si alias Boy nga amo ang mismo nga naglutang patay sa opisyal.
12: Ini si KK5 may labas nga sekwendas para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Kapis
13: K5 News FM. PDEU Aklan ginpasidunggan sang medalya ng kadakilaan. May balita si KK5 Leonard Viray.
14: DTX 500 Morning News.
15: Kinala sang Police Regional Office 6 ang duha ka pulis gikan sa Aklan Police Provincial Office pinagi sa paghatag sa ila sang medalya sang kadakilaan bangod sa ila madilag-on nga antay illegal drug operation sa banwa sang Altabas. Ang mga ginpasidunggan amo sa Nay Police Major Jerome S. Manahan kag Patrolman Judy L. Ibuna Jr. sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon ang PDEU Aklan. Nabato nila ang pagapasidungog sa ginpaligayan nga flag raising kag-awarding ceremony sa itong Hulyo 20 sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa siyudad sa nga Iloilo. Ang medalya ginhatag bilang pagkilala sa ilang kontribusyon sa ginpaligayan nga drug bypass operation sa itong Hulyo 5 sa may barangay Poblasyon Altabas. Sa operasyon na-aresto ang duha ka high-value individuals o kon HVI kagan na recover ang ginabulubanta 152.156 grams sang ginasuspetsahan shabu nga ginakabig dako nga kadalag-ane sa kampanya kontra illegal nga droga sa probinsya sa Aklan. Ginpangunahan sa nga Pro 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tituanio ang awarding ceremony. Ginapayag sini nga pagkilala sa mga outstanding police officers nagaserbi nga inspirasyon sa bugos nga pwersa sa nga PNP o kon Philippine National Police nga padayon nga maghatag sa nga tampande, kampiyon kag responsable nga serbisyo sa publiko. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
9: Incumbent Barangay Kagawad sa Iloilo City na kuhaan sa masobra 2 million pesos nga balor sang shabu. May balita si K5 Kim Kaluyo.
14: DTX 500 Morning Newscast.
16: Arestado sa ginkasanga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kun CDEU ang incumbent nga Barangay Kagawad nga si alias Bulldog, 47 anyo sa Barangay Ortiz City proper Iloilo City. Pasado las 4 sang hapon Hulyo 21. Suropakay po ng Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge sang CDEU. Madugay na ang monitoring sa nasambit nga subject kag nangin madanlog ini bangod sa sulodlon ang ilang nga area. Nakuha sa paginakop sang kagawad ang anom ka sa shay kag walo ka natide o kun binugko sang suspected shabu nga nagabugat sang 330 grams nga may market value nga 2,224,000 pesos. Nahibaluan nga Committee on Health ang ginauyatan sang opisyal kag mga criminology students pa ang kurso sang iya mga kabataan. Suno sa kagawad, wala na siya nagagamit sang ilegal nga droga, humalin sang nangin opisyal kag ginpanginwala man ang pagbaligya. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Report tagikan sa Iloilo City, ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Samtang karne sang baboy para sa feeding program sa mga bata ginreklamo nga baho. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Ginapasiguro kang Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO si Balem nga safe o kon hilway ang mga goods kag karne nga ginapanagtag sa feeding program kang Child Development Center o kon CDC sa Banwa. Suno kay Mrs. Dominguez Saragosa kang MSWDO si Balem nga makapira ka beses nga ginapahanom duman ang mga benepisyaryo nga checkya ren ang mga supply nga andang na baton bangad indi daren ma-entertain ang mga problema kung nakaabot rin dyan sa andang barangay apang wara man ti may nagreklamo sa tionteng tagtaganay. Suno kay Saragosa nga samtang sanda ang nagameeting imaw ang mga personnel halin sa DSWD Region 6 agad mag-evaluate sa ginpatigayon nga aktibidad rugto sanda nakabaton kang reklamo halin sa sangkabarangay kapitan na angat sa ginapahayag baho kang naga-color green nga karne kang baboy. Gincheckyar naman kang natungdan imaw ang mga personnel kang DSWD 6 ang nabilin nga mga supply sa plaza. Kag nadapgan ni Saragosa nga daw nabuot sa plastic ang karne bangid man na sa 8 sa aga Hulyo 20 regenera ng supplier sa Banwa. Ginabisuhan man ni Saragosa ang supplier nga kung daad magbutang kang ice agad mapabilin ang pagkapreska kang karne kag may ginpakita naman nga inspection report ang supplier antes nga ihawon ang mga baboy kang anda jagin pangitaan. Madamduman nga sang ka-recipient ang nagpalabot ng reklamo sa K5 News FM na angat sa karne kang baboy nga anda na baton nga ginapahayag, gaba rin kag nagabaho. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning.
16: Sa katapusan ng balitang regional, tatlo ka suspect sa pagpatay sa marine biology sa Negros Oriental na positibo sa illegal nga droga. May balita si ka-K5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning News.
17: Positibo sa paggamit ng illegal na droga ang tatlong suspect sa pumaril at pagkamatay ng Amerikanong marine biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental noong Hulyo 12 ayon sa opisyal ng pulisya kahapon. Isiniwala ni Captain Stephen Dinard Pulinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office, na maaring bahagi ito ng mga ebidensyang ihaharap sa kasong robbery with homicide na isinampan na laban sa mga suspect. Ibinunyag din ni Pulinar na natukoy na ng pulisya ang pang-alim na person of interest matapos siyang pangalanan na iba pang mga suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya at kuha ng security camera, limang suspect lamang ang nasa bahay ni Carpenter sa barangay Ahong, Cebulan sa pag-atake noong Hulyo 12 kung saan tatlo umano ang pumasok sa bahay habang dalawa ang nasa labas bilang mga lookout. Gayunpaman, sinabi ng isang suspect sa mga investigador na sangkot din ang pang-alim na kasabwata bagamat hindi pa natukoy ang kanyang papel sa nasabi nga krimen. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
8: Balitang National.
7: Senator Marco Leta naghingyo sa Senado nga ilakipang iya boto sa Duterte impeachment trial. Naghingyo na sa Senado nga ang nagka-detain subong nga si Senator Rodante Marco Leta nga malakipang iya boto sa ginpatigayon nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sino sa payag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, iya ginkumpirmar nga nabato na niya ang sulat ni Marco Leta. Gindefer naman ni Escudero ang hingyo kag ginrefer ini sa legislative body sang Senado. Apisar sini iya ginpahayag nga ginasuportahan niya ang suestyon ni Marco Leta tubtub nga wala sang may ginapapanaog nga suspensyon batok sa iya.
9: tuyo nga makagwa sa Pilipinas suno sa Ombudsman. Ginbulgar sa Ombudsman nga nagtuyo nga makagwa sa Pilipinas ang anay House Speaker nga si Martin Romualdez. Base na mas intelligence reports nga nakuha sa Ombudsman, wala nagunta si Romualdez sa pagpangita sa paagi nga makagwa sa pungsod bisan pa nga nag-issue na sa precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan. Kasunod sinigin hinyo naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno nga may katungdanan sa pagbantay sa mga borders subong man ang mga otoridad nga i-monitor ang giho sang anay House Speaker.
2: Balita International.
9: Russian warship nagpatigayon sing live fire exercise malapit sa UK. Nagpatigayon naman sing live fire exercise ang isa ka Russian Navy warship malapit sa kadagatan sakop sa United Kingdom o UK sang Lunes. Sunod naman sa payag sang UK Ministry of Defense ginsundan sang Royal Navy o offshore patrol vessel ng HMS Tyne ang Russian frigate Nashmi nga mga 40 nautical miles sa sur sang syudad sang Plymouth. Magluwas sa Royal Navy ginkompirmar naman sang France nga ginsundan man sang ina patrol aircraft ang barko kagin radyuhan pa ini kon ano ang ila nga intensyon.
2: Balitang Sports.
13: Philippine boxers nagdaog sang bronze sa Asian Championships. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
18: Napauli, nanday Philippine boxer sa Clark Visera kag Jake Randy Fitch ang bronze medals sa tagsa ka mga division sa 2026 Asian Boxing U19 and U23 Championships sa Jakarta, Indonesia. Nakuha ni Clark ang bronze sa men's flyweight 50kg U23 kung sa rin ginluto sini ang India sa hinampang. Samtang bronze man ang nadaga ni Jake sa men's super heavyweight 90+kg U19 matapos ginakasambua sini ang Kazakhstan sa semifinals. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500, Ditri Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
9: Janella Salvador nag-transform bilang si Moana. May report si K5 Ivy Cordova.
19: Nag-transform ang aktres kag singer nga si Janella Salvador bilang si Moana sang Disney. Ini matapos maglabay ang isa ka dekada nga pagkanta niya sang Filipino version sang How Far I'll Go nga theme song sang animated film. Sa Instagram post ni, iya gin pakigbahin ang iya nga mga litrato nga nagasuksok sang panapton nga inspired sa karakter nga si Moana. Suno pa sa aktres, indi siya makapati nga pulo ka tuig na ang naglabay sang ginhatagan niya sang boses ang theme song sang film. Kagpadayon gihapon ang gakabato niya nga pagdayaw halin sa soundtrack. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
13: Pal formal na nga ginanunsyo ang pagbakal sang Boeing 787 Dreamliners. Formal na nga ginanunsyo sang Philippine Airlines sa Konpal kag aircraft manufacturer nga Boeing ang magabakal ang PAL sang Viente kag mga Boeing 787 Dreamliners. Ginhimo ang anunsyo sa ginpatigayon nga Farnborough International Airshow sa UK. Suno sa anunsyo sang PAL ang nagbakal sang 15 kag mga Boeing 787-10 kag mayara sila sang option nga batunon ang 5 ka duga nga mga eroplano. Amo sini o kon amo ini ang labing unang order sang PAL sa Boeing humalin sang 2007 sang nagbakal sila sang Boeing 777 sa nasambit nga plane na manufacturer. Mga ka K5, amuyado ang dalag ko ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday ka K5 Patricia. Happy birthday. Ako, si K5 Zyro Benelbay.
9: Kagako naman si K5 Colina Manzanares Cubia.
13: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
20: D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bayo. T3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
29: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
30: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Let's go. Go with the flow.
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
34: Man, kita mo bang nakikita ko?
35: Oo nga.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagpanalakit nga baka.
6: Liyong kalikod sa salon pass.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5
6: K5 News
5: FM.
6: K5 News FM. News
7: FM. Oras sa K5 News FM Philippine. Alas 6:30 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
10: Kaghimay-himayon! Standby!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
9: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
10: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
9: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno!
10: Sobra!
6: Objective and analytical.
9: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
10: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
9: Diretso naton kibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
10: Inaiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
9: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
10: De, ano nang resulta sa kaso?
11: Hulat-hulat lang!
10: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
9: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos!
7: Isa ka, may day, good morning sa ato naman, mga suki ka, mga palangga, ka, mga tagpalamati. Kamusta naman ang atong mga palangga, ang mga ka-K5 sa higan sa Baybayon? Tuwa sa kaumahan, ibabaw sa kabukiram, lakip na sa Bilog, probinsya, sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Bacolod. Sa diwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines.
12: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Kabigya pa rin yung power to every morning. Ako naman si K5. Aljan Castaño.
10: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
7: Well, kami ang inyo sa riding in tandem until 9 in the morning.
10: Yes.
7: Well, ang inyo pala tuntunan.
9: Foro de los Pueblos.
7: Para kita sa PETSA 22 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Di sa ato nga mga utod, ano man ang ginibo ninyo sa abroad, kami ni K5 Eric Gatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, Kagunan.
13: Mga mainit na isyo at usapin ang bayan.
7: Eh, why hitlawan? Nayakay nga, kunara ka mo sa abroad. Bisita lang ka mo sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, pwede magkabog o magkanto sa ato naman official YouTube channel.
10: Yes.
7: And sa ere, kunari ka mo sa Southern Negros, kunara ka mo iya sa Kabangkalan area. No? Gasa ganyan ang atong signal, pagi naman sa 102.9 Kabangkalan City. Yes. And there is a Northern Negros sa Sagay, 89.7. And Bacolod, arikita sa 101.5 FM.
10: Kalami.
7: And sa atong magkauturan, ang ibang blasing nyo subong is Wednesday. Doon ka na, sige, nadlaw kay Pamerica.
10: Ito iba, sige, mga bariko, tutugnaw na.
7: Buh, ka na, may isang katugnaw, no? Pero masubo mo, kaysa kung isa ka lang sa Katrina katulog.
10: Isa no? Pala.
7: Di kung na iba sa inyo na namin barikotot na. Ang iban nga naman, ano minabi, may marikotot na. Gatuan tuwan pa, ha? Basi ang mga estudyante na kamay klase, subungan lang, manami, piyaturong na. Iba ka rin nyo, basi gatuwan-tuwan pa. Dukan lang, huwag magsilikukun, isa ka lang sa trayaw. Sa mga nagamarikotot, tara dyan! Pagbarangon, doon ka mo dyan! Himos, doon ka mo kag magpararigos! Adlawundo dyan! Kami gyapon ninyo Power Noon every morning, K5 Eric and K5 L. John Castaño. Kagining adlaw ka, K5 Eric, is a beautiful day and a blessing to all of us.
10: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for this beautiful Wednesday morning. Salamat sa wala untat nga paghatag sa amon sang imugugma, grasya kag paglaom sa tagsa kaadlaw. Ginoo, we ask for your divine protection. Ipalayo kami sa baha, bagyo, linog kag iban pang mga kalamidad. Keep our family safe wherever we are. Bless those who are looking for work, Ginoo. Open new opportunities kag hatagi sila sang maayo nga trabaho. Guide all travelers today, dear Lord, and grant them safe travel and bring them home safely. We also lift up our sailors, especially those in the Middle East. Surround them with your presence and protection amid uncertainties. Lord, touch the hearts of our children. Teach them to honor, love, and respect their parents, and help every family grow in faith, unity, and understanding. We entrust this day to you, O Lord, and in Jesus' name we say, Amen.

0: Coro de los Pablos.
1: Bisan diin kaginapamatian.
2: Arinas lang.

0: Headlong.
1: Kaninong ulo ang gustong tanggalin?
2: Objection as an answer, Your Honor.
3: So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct?
4: Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari.
3: Which is not personal knowledge, correct?
4: Well, yun lang po yung knowledge natin.
3: You're a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
3: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
3: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
1: Your Honor, may I comment to that?
3: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis?
5: Grabe, ha? Porsyon lamang inaasang mainit niya pag inatubang ay sa panagkaroon niya impeachment. Ha? Nga mo niya ni Kagipay Merrick, plaster lang na mo ng mga development para mabalaan niyo ba ng mga exciting part of the hearing.
6: Siya itong binluan, ito Ilunggo to?
5: The Ilunggo.
6: Ang no? Tagalog, ito Ilunggo, no?
5: Ang the way siya mag-Ilunggo, kita mo mga binluan, mga Ilunggo na, no?
6: Okay.
5: Ang iya ganyan Tagalog, do, ang tunod Ilunggo man, no?
6: Oh, ang Tagalog,
5: man siya ganyan mag Ilunggo, gurong alay, Nidza. No? Oh. Sa piyak kabahin kung ano kainit ang impeachment, naglala magkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea, Ipamitan. So grabe, subong mga kagipabiyarik, ginasumon sa Pilipinas ang ambasador sa China. While ang China, ginasumo niya ba ng ambasador sa Pilipinas dito sa China. Bako ng China, makiyaw galingon mga version niya para sa ila. Una nga nagatag-agresyon ng mga Pinoy. Pero ang balas mga Pinoy, ang unang niya naghampak niya, abugin niya mga Chinese Coast Guard. Di ang pinaka-latest, ang observasyon sa pinaka mga observers. No? Ganagainit man ang tensyon din subong sa West Philippine Sea. Kay ang ibang mga pungsod, like Australia, kag iban pa ang mga kaalyado naton, nagpadala na kagipabiyarik sang ginatawag diplomatic protest of what really happened kag kun anong natabo dira sa West Philippine Sea. Taniway niya, lampusan na ikang claim sa mga Pinoy, kami barko tala na bahura kagipabiyarik sa Ayungon Show.
6: Oo, nga ton nga kwan lang, ton nga ginbahura nga barko.
5: Ginbahura nga barko na?
6: Ginimot na doon, detachment na mo.
5: Detachment? So natabo kagipabiyarik, ang Chinese Coast Guard nagsulod to sa perimeter na sa mga ibutangan nila na floater bla. Sumulod sila da, so that's why nga agresibo nga nagpadulong ang membro sang Philippine Coast Guard.
6: Duwa ka may Navy. May boat ipagwa sa Navy. Ipagwa. Pagpagwayag ipak. Kabuto ipakdol nila.
5: Grabe no.
6: Iwais na pa daw. Kaguba ng isa ka rubber boat ha. Ang ila niya,
5: ang ilaya, biyado something like do kametal lang dating.
6: Rubber boat man eh, pero hard bottom panawag nila. Hard bottom, rubber boat.
5: Ang ato niya, soft niya.
6: Soft
5: hangin lang ginagamit.
6: Ang ato, ito doon sa babida.
5: Ti pag busbungguan na ito, kwan, masungaw ang hangin, malunod ka ko na lang alang. Labo ng pinaka mga bagay nga tutukan, takaroon kung anong direksyon sa ni. Kagkabay pa hindi mag-escalate, kaya dito, yes, Middle East, naglala na ginag sitwasyon sa sinimatriyon, kati masigintrahanay na mo. Ang hutis, gintra na. Hindi pa man na sa una, no? Gintraning hutis. Pero ang delikado ka K5 Eric is the impact of ongoing strike. Bangun ang airport apektado. Ang ibang mga flights ka manugpauli tari sa Dubai. Kaya ang ibang magalin sa Dubai. Why nasakyan ng aeroplano?
6: Ang sitwasyon subong sa Sudan, sa Dubai, gidya proper, kaya sa Dubai, ha? Why bumba, why tanan? As a matter of fact, kay Summer subong sa Real Jam, why classic kabataan, most mga Pinoy nga daw makasarang-sarang nagabakasyon as la within Dubai iban makadto na sa Europe Pero subong, Dubai lang sila galibot-libot. Apat ka international airlines.
5: Problema, subong kang iban yung mga Middle East flight ginpang-cancelar na.
6: Why na?
5: So, why ang Dubai din? Tapos ang iban nagpang-divert na sa mga flights nila. For example, dito sila mahugpa sa Middle East.
6: Why na?
5: Ilabi na sa Gulf area. Mm. No, like example, makanto ka Kuwait. No? Mm. Makanto sila Jordan.
6: Why na na?
5: Kanto sila sa Iraq. Oh. Kanto sila kundiin yung mga... destination, hindi na, why na? No? Mm. Na-divert na. So, damo stranded. Actually, kung tanawin mo,
6: damo
5: stranded sa airport, hindi lamang dra sa Middle East, but even dito sa abroad, like Europe.
6: Sa kaya origin flight, nila.
5: No? Oh. Dito, gatululog, ginbutangan na lang sila sa temporary shelter, gani sulod sa airport, because why sila sa tulugan kakipabira?
6: Actually, ang nag-cancel is the British Airways. Why na?
5: Indelikado na para maglupad.
6: Because ang Australia, why
5: bisan
6: naman?
5: Gani ila, sino? Si Macron, ila presidente. Oh, oh. Ginbumba gani itong hotel nga malapit sa Iyagina-Tiniran.
6: Oh, ginabira na sila.
5: May strep.
6: No, Singapore Airlines, why naman?
5: Nag-divert naman sila.
6: Why na ang Hong Kong, why naman? Nga flights damo na. Apat ka major
5: airline. We are losing billions of pesos every day.
6: Yes.
5: Sa trade. Kag sa mga flights pa lang alone.
6: Ang masumbo, kay duwa na naton ka lugar, ang way gagi nga barko. Ang iya sa
5: Strait of Hormuz.
6: Kag ang Dri sa Saudi. Why naman siya makaagi? Na kayong Houthi, Targeton Manila, kung may magagi.
5: Actually, sa gira nga ni Subong, ang biggest winner is Russia.
6: Ang oil ato sila.
5: Bago ng oil, hala lang ito, kakantong sila. That's why, kung bra naman Subong, ginagira, mas lang ginakulit sa Ukraine. Way untat, you know, kabudlay sang away sa mga generals. No? And grabing tikal ni Zelensky, nga they are winning the war against, kung taraong bla, ang ginagamit nila barato ng mga drone versus ang grabing ballistic missiles ng Russia.
6: Uh-huh.
5: Grabe ka devastating impact sang tira sa Kyiv sang Russia.
6: Mm.
5: Pero ang tira sa mga drone sa Moscow hindi man magwantahan.
6: May kwan man, may agi man, galing kay ang kinimo ni kwan, ang kinimo bin ni Zelensky. Nag-ubra siya sa mga drones nga baratuhon.
5: Kasi hindi ang lupok,
6: ang lupok is na pero yung lahiyap mo, lupok sa malalo.
5: Ang galing kaya mula na, ang divas, ang impact ba lang, ang lupok sang tira sang bomba sa Kyiv, grabe. Isa lang kawasaag mo. Pero ang iyaya ni Zelensky, targeted. Mga vital installation, warehouses,
6: yes, dira siya kayo.
5: Mga offices.
6: Yes.
5: At the same time, mga salakyan nga ginagamit to supply.
6: Yes. No?
5: Ginapang tiraya sa mga drones sang sang Ukraine.
6: Taho man ang military strategy. You hit the veins.
5: Oh, amo nang iya gagmay lang pro support.
6: You hit the veins, not the head.
5: Di amo nang pinaka mabulubudlay. Amo nang gusto naton subong. We always hit the leaves, not the branches, no? Or we always hit the branches but not the root. Kita mo, ay kabatayo ng mga sigarilyo nga ginasmagol di sa bakulot.
6: Kala siya, isa na, Rotsman.
5: Ha?
6: Rotsman.
5: Ha? Ang isa ka sigarilyo?
6: Oo.
5: Aragay. Ang hindi ko lang bintindihan kay Kipaymerik. Kadamo na silang kaladakpan ni Saton sa mga smagol sigares. Doon ay mas lang napasakaan gigkaso.
6: Ang dinakpan ay tangan lag ko, may nadakpan ito sa ilog, may sa Kabangkalan, may sa
5: Mayla. Thank you very much sa ito yung ilog mo. No?
6: May sa Hinuban.
5: May himakulod. May sa bago.
6: May warehouse, may nano na lang.
5: May sa bago pa. May mga gamit sa pang ubra sigarilyo.
6: May ara pag inambrang ang mga protector, may kaikikan sa San Carlos, sa Tubuso, until now, ay pa siya may
5: kasuan. Actually, ang bottom line, si Kagipag Eric, no? Ang ato ginadako, puro lang tanan mga Korean. Ha? Kung sa mga isda, eh. Like halal ta panarap ka panarap ang ato niya way taga dakop sa mga balina diya kag mga bagis
6: way taga panalagko
5: way taga panalagko an way taga ano kanina blue marlin way ta
6: ay isa pala
5: way taga tira sa mga lagko ano pag-iiban
6: ti mga tuna eh
5: tuna kita na ang ato niya ginapang tira ya puro lang gurayan ang kuya sini halal ta panapsap ka panapsap sang sanga
6: sapsap lang ta kag lubo na ya
5: way patay tubo ya gyapon damor mga ni nga ginatriman mas nagalambo pagid kag ipaberik mo
6: isa pala.
5: Kaway?
6: Isa pa na.
5: Trim ka lang ka, trim daw. So, amo na siya ang...
6: Magandabong
5: mo. Abi mo ka, kipaberik, amo niya. Ha?
6: Gandabong.
5: Amo sa kinatriman mo lang sa mga talata. So, ang epekto sa kipaberik, amo niya.
6: Oo, oo.
5: Dotampa mo na siguya sa enforcement team ta.
6: Okay.
5: Ano man, pigaw intelligence networking ta.
6: Ara, kompleto. May dakop gani.
5: Ha?
6: Ang problema ta actually is not on the enforcement but on the prosecution.
5: Duhan yung kakatabo. Number one, ang ginadakop nila... Hindi man ni mga mabait, wala man isang dakugin nga papel, no? mga paaman guru ni.
6: Kadumdum ka to nga dahil sa backup for may nag-surrender ganing aging dulong ito yung driver.
5: Tiway man to, hindi ba ganyan? Wagin lang nakapan tong budiga?
6: Sinya budiga? Sinya hindi man to kayo budiga to, do wala man to.
5: Aha.
6: Ngiting truck yun mo, do wala man to.
5: Hindi na tayo magambal. Nga to na lang yan mo ni.
6: Ay, ilang gabang yan.
5: Nga ang wala sa kanapusan ang dinakpanay sa sigarilyo. Ni nga sige man ta dinakpanay, do na mo siya shabu sa bakulon.
6: Tiway, do. Kagbisan diin ka lang subong at siyangge, may mga, kuwala?
5: It's because ginaban na sa gobyerno ang wala man ginaban kundi nga ginakampanya gidya nga ang sigarilyo dangerous sa health.
6: Hindi nga lang gina cigarette smoke
5: gina consider sila being ginabutangan sila sang sin taxes.
6: Nah.
5: Because the sin taxes mas taas niya kumpara sa ordinaryo nga nya buhis. Mm. Amo lang rason nga kamahal sang sigarilyo. Ginmahalan inahungod sa gobyerno parang tawo lang mo pok

0: Ang muna ito siya. Mayang kondisyon.
1: Mayang kondisyon. So, sa ato ka magkautunan ka gawpon sa mga adlaw, amo nang ginalibugan amo nulong kay Pabirik, no? Husto ni siya, kisa ga-effort ang pulista, pero pag-abot sa prosecution o pag-file sa kaso,
0: wala na.
1: Dodrick kita si Libanwa, nagkakatumba.
0: Dra ta pilyor.
1: Kay dapat trabaho ka BIR, di lang sunis lang, kay buhis na di mo. Panawag talaga niya, economic sabotage.
0: Siya mo ginadapat eh. Siyempre hindi lang blabag mention ng BIR.
1: Hindi namin ko, sino mapahala ang BIR o ang pulis na o.
0: BIR.
1: Di ko magkanto ka sa BIR, tunlo pulis. Magkanto ka sa pulis, tunlo BIR.
0: At
1: pa yung sinihan mo niyo, ang hampag na basura, tandu-tandu di bukid.
0: Gakadlaw si Imos, Totoo Earl Tumado, magmanwa, sino ba, no? Totoo Earl gakadlaw.
1: Gamon niyo, tando-tando din bukid. Tinawa mo na na.
0: Please, tando-tando. To, kung hindi ka niya mag-ihong, tando-tando, sa gamay, tabla.
1: Pisliton.
0: Pisliton mo sa buli. Sino ang love ko, diin-diin ang crush ko. Kung lang ganito, tando, sa tando-tando, pisliton mo rin buli.
1: Sa sobrang mga pisga, piswet na.
0: Piswet na. Niya kay bata mo na tando-tando. Sa nabalo sa gamay ng bata, niya kay butigo ng tando-tando.
1: Tiyan mo ni, kisa ka balik kita sampang sa mga binata bata blaw na masinangan ti tando-tando din bukid kay masigtuluan na kung sino pasaka kaso mo tapi at kabahin mga kakipay may ara naman ta additional isa na naman kabagong empleyado gipatika gipananaugan sang syukos order
0: ano na yaman
1: why na nisla ka na pusan tiyang matamato guro ni Limpio
0: nag-charge sa purok naman siya
1: sa purok. Hindi sa charge sa purok ya may ginatag siya i-process ka permit I don't know why sa ginatag ka resibo.
0: Ati, damo na yan, damo na. Oh. Damo na damo.
1: Sa Piyak, kabahin may proposal sang dugang nga bayad para sa mga fund run events sa Bacolod.
0: Mm.
1: Dangat sa 100,000. Si Mayor Greg Yat, ising nga nagpamiripis, ising extravagant. Ah, kung lang laki pamirik ka muni. Like for example, I am a department head. I have a plan.
0: Okay.
1: Do I need, kang panawag na to, di ba, sa gobyerno, may ginatawag kitang chain of command
0: yes.
1: Or may ginatawag kitang communication chain.
0: Yes.
1: Now, sino dapat ang mapagwasang pahayag, no?
0: Kun?
1: Kung, for example, kung department head ka, hindi man ikaw legislator mo.
0: Mm.
1: And you cannot even institute any, hindi ka gani, pwede ka set buhis because ang trabaho for taxes and tariffs, ara na sa legislation, kaya gipay, Eric, any taxes, any collections or tariffs, I don't know, pero pag hindi ko lang yaki, hindi ko abogado. Pero putot ko kapag itsindi, you cannot impose any taxes or tariffs sa syudad without an ordinance.
0: Ang ano mga pag-itsindi?
1: Ang simple putot.
0: Isli lang namin na. Pwede
1: ang
0: na. Can you rephrase your statement?
1: Ang akon simple nga pag-itsindi. Ikadamo, sige, okay, i-correction na mo sa akon. That is a term nga dapat. Ikaw pala, kadamo, ginsin mo nabalaan. Ang pinakasimple no, nga pag-itsindi, tamo na.
0: Okay.
1: Di pabangkot di, kung ano man nag-imuon, for example, labi, ikaw mayor ka, G5 Eric,
0: okay.
1: Mayor ka.
0: Okay, okay.
1: Kuwabing imuhin sa isa ka departamento.
0: Okay.
1: May announce ko sa publiko, do you think mapati sila nga ako lang na kagway kalabot?
0: Dala di ang alan ko.
1: Ha?
0: Dala di ya.
1: So dapat, ani, ano man ang plano kag proposal ka gusto ko, ipa-ikonsulta ko gin sa imo.
0: Ang panawag siya sa iban, respeto.
1: Ha?
0: Respeto.
1: Amo gali na?
0: Ang panawag siyang iban. Ramot sa ina. Ako na nung panawag last na iya.
1: Ano na yung imo yaman? Respeto gali.
0: Respeto na panawag.
1: Pagwasin na. Singa, pabalaman ko kung anong plano.
0: Na.
1: Kag nabi kita ni, you put it in writing that based sir, on ma, no, amuni. No? Inang mamatumato kada hambal. Pagkatapos, what if karong kunwai nabi na kalapos yung talupangod kami or kay BC? Kundi isa kabulag, ginsumsuman. Kaya pumuli ko. Sige, ano mo niyo, doka sobra-sobra na din gobyerno sa syudad. Kaya ang ibang kadaan, magkulokomentar kang ipamirin ka. Ano, hindi sila kalawaton. Nakabalok ka isa mo na bla.
0: Tuno. Ang gwa yun, ang gwa
1: ko sinayang. Ano mo niyang ginistoryahan, taman?
0: Wali ka man, tas tando-tando. Tando-tando, magyapang gwa sa mayor, tando-tando.
1: Hindi niya pwede.
0: Ay,
1: eh, kita mo, mayor, sa buong masit, pagkabate, eh, pagkabalokal. Kasi hindi na pwede, ya. Kamahal na ya. Ti tutukan tari karon.
0: Ang atin program mo, na puro ni tando-tando mo ka muni.
1: Oh, tando-tando.
0: Alin sa sinado, na tando-tando.
1: Sa Piyak, kabahin mga kakipaib. Pero delikado na, dapat guro, kung si Mayor Greg, dapat istoryahon niya man ang iyang mga department head, no? Na before ka muna magpagwa, kung ano, ng mga announcement, tabi, kapin pa kung hindi mo lang pinal.
0: Pagkwa ka muna, pag pamahong-pahong, anay.
1: Ha? Panagansad.
0: O, para sabi, example lang ha, pinakaklaro na kid. Kundi ikaw, amon niyang vice president for operation, imo na yung operation sa estasyon.
1: Tapos?
0: Ma'am, bakit yung kurman mo lang ko di sa estasyon? No. Pro, punta niyo doon sa program. Tasun, ma-exhibisyon.

0: Kaya pagkabot sa gua, buwas ma-bra kami amo ni nga programa. Uy, kapaya ka balo gani?
1: Ati-ati ko hindi pagkaprobahan, bre.
0: Ati amo ni, gua ya. Nga nga eh. Sulod siya banga ka magbalawa.
1: Tapos, nang matumato, tuway ba talagang pabalo, may kinukramil, oy.
0: Ati amo na.
1: Masiga ba sutatana?
0: Ati ko ni nga nga, amo ni ginakatabo subong sa City Hall.
1: Ay, okay. Amo na nagagambal ka, respeto.
0: Respeto lang. Respeto lang. Respeto.
1: Ang gua niya sina, do ginagaan ka man sang ginatawag kahilwayan.
0: Okay.
1: Gabaghimo sang imo sining nga obligasyon.
0: Okay.
1: Pero ang mga bagay nga wala sa imo kamot kagawin, kagin magmatomato.
0: Kapag pa ko hindi imo, hindi ipagkuhita. Okay. Eh, basi umupon.
1: Ha?
0: Basi umupon.
1: Amo nang delikado to tanan. Ah, kun ako yung tagiya sina kang ipabirik. Pag magupon, hindi na mag-daro ka mo, ihatag.
0: Hindi gid magbato-bato.
1: Oh.
0: Kag hindi gid magkuhisig niya sa iman.
1: Kaya ba si magupon? Dako dyan sa win ba kun mayo ang imo sa ding ataw-taw?
0: Ayun, kuya.
1: Pag nagupon yung ipabirik, ang role sina mo niyo, pabayida, ihatag. No? Kay kun para niya si mo, kung hindi siya tani mo pon. Now, sa piyak kabahin, si Matiba, grabe gito, no? Tanawon tayo mga pita ni TX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pang oras na 6:55.
0: Stand by.
2: Is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3 Bio.
5: Na.
4: Kung palainom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa ng mga extra benefits kung pala inom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lang tawo na to, sir boy, ang damo na yan nakatry nga nami gidyan D3 Bio.
5: Oh,
4: especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani, alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagawan, DTX.
5: Amuning ang tapat, kid.
4: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
5: Kung sensitive ang insulin.
4: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
5: Kampiyon.
4: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
5: Kaya tagagawa sa inyong insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Dulong niya dayon.
5: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
4: So, meaning pa, kung palainom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imo glucose kag hindi magtaas imo blood sugar.
6: Correct. D3 Bio, sir boy, no, may asang MCT nga makaprovide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon miyara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
4: gid. Luya, luya na in diabetes.
6: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Kuba, kung buot silinggo ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasi ang imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti, anong kanon? Kumaluya ako ron. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
8: Ang gripo niyo sa balay, ang tubo, sir boy, kon madamo na natoktok. kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kay sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yung hali, iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein which is amuning taghimo sang LDL mo. So with that, no, ginapadamo yang imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
4: pag mag-oxidize, plaque gina.
8: Plaque ang
4: resulta. Mabaragi na yan.
9: Baragi na siya.
4: So the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
8: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
5: Amuna ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid, no?
4: Ining nitric acid. Lanes? Mahimong 8 lanes.
9: Malapad, sir boy.
5: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure. Da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
4: may
5: high blood ka,
4: kasurason.
5: May problema sa kasurason, D3Bio mo na.
4: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3Bio mo na.
10: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agud maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
15: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
17: So una,
16: mag-ed ako sa akong body odor.
17: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya nag-ed ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
16: Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift! OT! Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyong kalikot sa salon pass.
7: This is a mental call classic camphor. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Let's go.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
8: Let's go with the flow.
11: Nagkapangita ka ba lang sa dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kang iban pa. Drinasa 90s printing. Dekalidad nga paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kang iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
12: 101.5 K5 News. K5 News FM. Aros sa K5 News FM Philippines, mga K5 Las 7-9 sa aga. Balik kita mga K5 sa inyo naman kapag natuntunan on the break. Ha? Ang higop na mo ni K5, very kampiyon ng DTX Coffee Mix. Ha? And sa mga utod dato ng DTX wow. Coffee Mix, may ginapabugal ginang mga ingredients nga nami sa aton health. No?
13: Chia seeds.
12: Isa na dang chia seeds, yes. Isa dang disugard sugared cane yes. Extract. Ha? Yes. Kaya ako ginang mabulig sa aton. No? Especially sa mga utod naton nga nag-aslom ang sulok-sulok.
13: Okay. Ha?
12: Nami sa DTX kaya may gaslom ang imusin ni sulok-sulok.
13: Mayan ako na sulok-sulok mga aslom, hindi lang mga aslom ang guya.
12: Ha? Biko ni Mayo, mga aslom ang sulok-sulok, hindi lang mga aslom mga atong bulsa. Kaya kadelikado na
13: yan. Mga guya mo, kadelikado.
12: So, mag DTX Coffee Mix kita. Nami sa DTX Coffee Mix kay gina nga, do hindi ka man dali gutmon kung ginom ka ni Kipay Beric because of the chia seeds. Yeah. Kaya ang iyab lang nga fiber, ining fiber nga chia seeds, do busog ka lang permeable Kipay Beric.
13: No? Kag-probe ng tested din sa mga Aztecs, ha? Inayang chia seeds.
12: Ang chia seeds, isang muna yung powerful seeds
13: powerful
12: na palamag nila.
13: Powerful
12: din muna ka-helpful ang chia seeds, no? Mm-hmm. Sa mga gusto ganing mag-diet, dako gina mabulig sa chia seeds sa ila, no? Kung gusto nyo mag-diet, dako gina ang mabulig. And, ining pag-inom na ton blas ang kape kun hapon kagipay birek, ang dako sila mabulig, labi na kung DTX, gabulig na sa ton kay ang productivity mo sila, gataas mo.
13: Yes.
12: Bakod ang classic nga coffee post kun hapon, ang epekto sila is functional health advantage. Kuno?
13: Tood ka?
12: Oo.
13: Di ako ka dapon, mga piguya.
12: Di ka amo na ako kung mag-relax. After lunch, mga last dos niya, mga ngapi na ko na.
13: Ngapi ka na,
12: ang i-epekto sa imo kung nag-DTX Coffee Mix kasapo naman eh. Physical and functional health perks. No? Kaya ang standard sugar office coffee kuno, gahatag sang sudden spike sang afternoon slump. Kaya kung hapon, kisa nubo ng imong cortisol, panawag nila na.
13: Cortisol mo, kagang energy mo, mababa na.
12: Di ko makainom ka DTX Coffee Mix. Kumong ang ginagamit niya, DSE ya kakipay Eric mo.
13: Disugard cane extract.
12: Wow, no? Kag organic light roast ground abi na mas smooth siya bla. Kag ginasustain niya ang emotional energy.
13: No?
12: Ga-provide siya sang bulig sa pagtunaw sa kinaunta. Kampiyon kita tapos mo panyaga namit man kun ng pagkapon mga pika. And pabaskog sharpen, no? Ginapanami ang imo paminsarong, ginapatalom ang imo sini focus, tag mental clarity.
13: Kaya kung
12: matuyo ka bla.
13: Hindi kaya, do, hindi ka kwan na do, hindi ka...
12: Amo na nga, agaliga ang lawas, tanga duwa ka kay Pai Beric, kung hapong, kapangita, DTX Coffee Mix.
13: Kapangita.
12: Kita mo kung naga,
13: nangita ka man. Makainom
12: taga ni kape, kita mo kagapon ang aton nga epekto, abi mo na, no?
13: Uh-oh.
12: Another day, another FDLP.
13: Kundi kunaga, kung nga hapon, ginapangita itang DTX Coffee Mix. Kunaga, ginapangita naman. Ang laing ganyan sa tanan niya, kung wala ka din.
12: Kaya wala sa mga ano?
13: Wala sa kita. Taka kay why ko supplier mo?
12: Oh, why libre?
13: Hindi niya ito ginutang. Hindi niya ito ginutang.
12: Butangan, taka na sa lamisa.
13: Hindi niya naman ito ginutang. Pero
12: on a serious note, kunarang amo sa kabangkala, nang amon sa nga clinic ni Dr. Miloy, iyan ni Dr. Miloy nga clinic, ara lang sa Aros Building.
13: Yes, Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Merkulis yung
12: believe ko sa mga langalan sa lugar sa Kabangkalan, no?
13: Do
12: Americano, no?
13: Texas, Mississippi, mga muna na kalye nila.
12: Gaudyak tao pag siling mo kaki pamerik nga Texas.
13: Texas, o.
12: Gaudyak, siling nga kanto kami na.
13: No, ti Aros Building.
12: Aros Building. Pag kanto, maghambal mo naman, sige, paka hinigaran kami.
13: Di ko ninigaran, simple lang. Ara ka gina, likod na siyang merkado, na blagwang ko.
12: Gaudyakan naman ang taga-hinigaran, kasi siling na taga-hinigaran nga. Grabe, ski pamerik, sa uloya, lagi niya ako naka-D3 Mayo. Sige, no? Hindi di nabisa yung mamaylan?
13: Sa imamaylan? Kasimple, sa likod sa daan.
12: Kudyaka naman ang taga imamaylan. Kitultulan naman nila bakon sa imo.
13: Hindi ararim na sa likod mo.
12: Tumakulod sa makulod.
13: At tiyatubangan sa daan ng gates ng Paglaom Sports Complex, Libertad Street, Hernais na Subong.
12: Grabe.
13: May parkingan na alagyan sa talaga jeep, kagadako sa ngalan, Klinika de Alternativa.
12: Gaudyakan sila kayong maskara, lapit naman.
13: Dari naman mas standby yung tao, mas standby yung K5.
12: Ayo, sadya lamang. Pero, dara ka mo bakal sa mga produkto.
13: Yes, yes.
12: Merkulis, yes. Sumong may libre na mga konsultasyon, yes, sa kabangkalan.
13: Sa kabangkalan.
12: Mas malipat sila
13: daan. Hasta lang talaw, nagaling ha, inga, gawla ka mo.
12: Kayo masailo na sila sa inigaran.
13: May nasailo sila sa inigaran.
12: So, namang utod na may libre nga konsultasyon, Sumong. Dara sa kabangkalan, sa clinic ni Dr. Ramil Uy. Okay, this time around sa atong program, Kaki 5, Eric, you know, sometimes, ang puso ng isang ina.
13: Lamayo.
12: Ingi niya, Kaki 5, Eric, you know, sometimes, siling nila, kindness is better than being righteous. Being kind is better than being righteous.
13: Dalom na, dalom na.
12: Kis, Kaki 5, Eric, ti, kung tanawon tagig, kung righteous ka, kung nakasala, silutan kagig.
13: Correct.
12: But there are people nga because of their kind heart, mga kind-hearted people, makabalo magpatawad kag ipabirik.
13: Di ina siya mga biblical move na?
12: Magluwas ina, panimuot na sa isa ka Eloy,
13: yes,
12: nga kung sa diin, isa ina katipikal nga example sa gagmay nga kabataan, nga sometimes maintindihan nila nga laing gijagali kung may compassion ka kakipabirik.
13: Correct. No? Correct.
12: It's all about mercy. No?
13: To err is human, to forgive is divine.
12: Oh, gusto na. Nga muning amon niya dani Kaki 5, Eric. Very strong man yang panidugan sa Eloy nga gusto yaman tagaan leksyon atong mga bata, mga estudyante nga nagkastigos bataya.
13: Atong bullying.
12: Bullying dumduman mo ni.
13: Oo.
12: Sang naginatubangay na sila Kaki 5, Eric, ang gusto sang nanay amo nimo nga i-transfer ang kabataan Kaki 5, Red, okay Canada, Red. No? Ara ni Sanoy, no? Sige, Red ko naga basi subog basta i-plaster talang ni Kipay. Ara man da simong number guro si Eloy, kilala mo man eh. Kita na matawag sa Eloy.
13: Oh, ID number niya, huh? Lang nalipat ko. Gin-chat niya lang ako, listener ta.
12: Ang chat tabla, naga-chat si Pakita ada da kay dala lang tabagi.
13: Eloy.
12: Amo ning natabo ka Kipay. Kun da gid ato bangay sila to. Sang naga ida to bangay sila upod ang ginikanan sang duha ka kabataan to. Pati ang babae lang miga.
13: Okay, oo.
12: Bata nga ginsakit kagang Eloy, ara man.
13: Oo.
12: Ang una gid nga nagahibi ang nanay sang bata lang nagpanakit.
13: Oo.
12: Nga tiday kun hindi mo sige kun hindi mo nagidman sila ni mapasensya, mayo lang ko tani si mo nga patapusan lang sa subong tuig ipagitaan ko sila sang sayloan nga eskwelahan.
13: Ahay, napakitdoing Eloy ang nanay.
12: Nanay gahibi kun natural lang ga bata mo. Isa na kaleksyon ko ng bata nga niga pamati. Ang bata ko nung nagtapungol ka nagkastigo sa classmate nila. Sang nakita yung gibi ang Iloy, nang gibi man siya. Kag ngayo man siya pasaylo.
13: Nasubuan ko kay Pebble dyan.
12: Ang point ko na bala, this is a very good thing for them to realize na hindi ginami ang ila ginimo because ang number one nga nagasuffer gali ang ila parents, hindi sila.
13: Kagamo man yung leksyon sa ato, no? Basta na gani magsulod na ang paghibi pagtuhol luha sa
12: nga nagaluya ta yung Kaki 5, Eric.
13: Laing gid ng laing
12: ini istoryanta gani ko kisang iba niya ang luha nga niya ginimo nila diversion, no?
13: Pero you know there are really
12: pero ini sila real, eh. Sincero niya, you know, samtang istorya sila Kaki 5, Eric.
13: While gijaya
12: talking ga hibi ang nanay. Sus imbis ko nung manindugan ginang Iloy sang ging kastigo bla nga bata to nagumok man blantsago natulo man ang luha niya
13: TKG hindi siya Iloy
12: kay nanay siya,
13: nanay
12: siya. Ang iya mo lang bottom line is to protect his son nga hindi naliwat makastigohan but sang nakita niya guro nga may ara remorse on the part sining kabataan kagsang nanay amakon mo nga may ara nga gina kuni ging kagatong daan kag ipabirik mo. Nagapangayo kuno ahay ang kwarta sang pobre nga nanay kuno tuloy nungkot yung 150 do amo ang gitong kwarta niya.
13: Induhol ya.
12: Ahay do ginakumos kuno korason sang Iloy sang
13: nagbaton
12: na
13: sang ging kagat.
12: Sang ging kagat. Do di kaya nakita mo bala nga naga padi, may edad na nga da nang nanay man. Di mga tuto bala kag mga inday nga pamatis program na mo ni Kipay Berik. Tanawa nyo bla kung anong love kag sacrifice ka parents
13: niyo para sa inyo. Dugagutok ang dugahan ko, Sir Elian.
12: Abi mo ka, Kipay Berik, naginaksanay ko nung sila to sa principal's office kaya nagpatawaray. Gagin which nalipay kita?
13: Ang mag-amuna, hindi kita magulpihan o matingala that later on, ining duha ka bata will become best friends.
12: Yes, kag hindi kita matingala kung ining kabataan, there will be a sudden change sa ilang pamatasan
13: na,
12: because
13: correct,
12: nakita nila nga ang nanay nila gadi willing maghibi, magpakitlooy sa ilang nga kasaypanan.
13: Do mahibi, makukay pa. Okay.
12: Tinatural, kiti, like kita ka ba, lumanta ko na ano takapalangga sa ginikanan ta, anong mga sacrifices na para sa aton. Siguro doon na-realize sa kabataan to, nagpatawaray sila, no?
13: That is what you call, Sir Eljan, as attitude.
12: Attitude.
13: Attitude sa tao. Nang panimuot sa tao. May harap man yung tao, yung nga wagid, tigagid. Pero kung makita yung nga kapakitloy, kag-sinsiro, mag-ibway siya. All in the name of sorry.
12: Sorry. Nangayok, ganyan pa.
13: Mayo pa sa ilo.
12: Iti imagine nun mo, mga kakipay. Mo nang medyo masubo-subo nga klase isang sitwasyon, mga kakipay. And
13: aring Iloy siyang biktima ho?
12: Aran sumok?
13: Tan ipa-play ba tan ang tingog
12: siyang biktima siyang Iloy? Ang tingog siyang Iloy kaya hindi na ito malabot sa Kipay Brent.
13: Pabati-abla itan.
12: I-play abing Kipay Bitan.
13: Iloy siyang biktima.
12: Iloy siyang biktima.
0: May settlement ng kid sir. Kaso lang, amo na yung grabing hindi ka rin siyang parents na ngayon pa siya sa akon. Nang mga bata nagibi man nga nangayo man pasensya sa kay Darwin sa akon tapos gin nagpromise sila sir nga ano na hindi na gin liwaton te amo to amba ko to hindi nyo gi dapat liwaton kay nang kung liwaton nyo dasig na lang gi kamo ya dakpon kamo ko sina kay may mga record na kamo amba ko to ako naluoy pagid ko sa inyo mo nga galangot gid ang buto tani nga gusto ko kamo makita pero tungod kay naluoy pagid ko sir kay nanay mo na natandog ko sa ano sa hindi bion sang ina nila tapos gin pabayad to bala sila sir sang nagastos kong ilan pero ang isa to kay nanay 150 man to na dohol kay wala man gid gani kuno kwarta kay naghibi tong bata kay guro kita yung nanay niya eh nga amo na gid pabayad gin pabayad gin ambal sang ano nga ambal sang isa ka maestro ito nga dapat lang ko ano gina ang ginhatag ay para leksyon niya na nga mana ang nanay niya gali makabayad gid. Mamo na pala siya tapos ara man nga pamati man daw gapon nga sa dipit puro to. Tatlo man to.
14: Do mo na kamudlay nga ti apoy sa kapigaduhon sa pamilya nila. Nahimok pa na isang bata nila ti doon ang obligarang Iloy doon naging dugang obligasyon sa Iloy nila
0: kamo na gani sir ako sir yung ang akong utok kagapon sir na blang akig nga ang akong kasing naluoy na doon nagbulukan ko blang sir
12: okay
13: so ang iya is
12: ang kaluoy nagpangibabaw.
13: Kaluoy, kagahambal siya.
12: Tungol siya 150, hindi niya natanay pagbatunon. Galing nga kahambal sang teacher, batuna ma'am, para mabatsagan sang bata, nga bangun siya katuntuhan niya, gasakripisyo ang iya Iloy. Siguro mo itong ginhibi, dito ko nung nagibi ang isa ka bata, kaya siguro nakita yung la, yaya mo ni galing akong konsekwensya sa ginubra ko, no? So sa mga kabataan ka pamati, hindi nyo na paglabuton sa punto nga mo ni matabo. We will have a labuton takag kung pwede, taman malabot, tali Kipay Brent ang ginikanan sa mga kabataan to, no? Yan natungdan. Eh, ang ato na bi, mag-aserve na ni leksyon. After this, i-close na to ni, nga klase sang kaso. Red, ano gi kunong natabo to? Kaysang primero, hard line gid si manang mo.
13: Mayo man red kid no pawanas la red. Good morning.
12: Subong ya red ang problema, garid ang mata na mo ni Kipay Birik. Ido mahibi kami sa mga sugilanon gi pabuyan do.
13: Man siyang balita ni Red. No?
12: Red, go ahead.
13: Red.
12: Dina, Kipay Birik na.
15: Yes, good morning. Kitang Galjan, okay na consolidate.
12: Yeah, yeah, you're coming loud and clear na rin.
13: Very good, very good.
12: Clean ko rin ang amon yung mata ni Kipay Birik, napula, galumaw-lumaw mo.
15: Pag TR sa lulis na tabo, Kitang Galjan, Kitang Birik, dumalaala mo kaya nga mga person sa istorya mo. Kaya mati, nagligad ka si Bana, pusong bato.
12: Aking bato, ara sila sa heights ng emotions.
13: Fit of anger.
12: Ah, ano mo na?
13: Fit of anger.
12: Gali ka. Ano, if I tina?
13: If I tina.
12: Oh, grabe. Sabi ko na, tiil ka ang ger. Manangasin ko sa tiila niya, si Pa. Go, I'm G5, friend.
15: Grabe ang kainit. Grabe. Ang kibanti, ang iya si Rigabata, ginkastigo pa dira, ginsipa, ginsumbag, ginkagat pa sa wala si Rigabaga, kinil Eljana. Amo na kati, ang balatsagon si Nising Iloy, bato. And then, parpaglampot sa Lunes, pinanakadlaw, hindi nakaligad, ginpatawag sila ni Wata. Ay dito, nag-ayo, ining isa sa mga Iloy, sinisang estudyante, nga ginreklamo, kaya kung na pwede, gidman, ma'am, kung ipakick out, gidman ang bata, kung pwede, puso na din isa ka tuig kay ti kamudlay sa pliti kag ti malayo-layo gulo kay FML dyan ang estimated siguro pinakamalapit na rin siya kabog siguro nga eskwelahan
13: so simplities na
15: layo ganyan ka K5 Eric so dito nag-aayon
12: ang delikado pag inang risgo sa bata nga ga-travel everyday no? Gusto mo
13: risikol ka pa
15: kung mag-travel pa ang bata ga-require in a pretty K5 Eljan K5 Eric di ang ila sinigani ko na sa informasyon ka nakuha na ito na halos so nagari baka dalawat baka isang kilo ang bugas para pag-uigo sa ila plus nagsampaw pa nga problema ining ti pagbayad siyang Iloy sa ginsakit sining bata sige ya sining bata sa Kevin Eljan sa Kevin Eric so dito sa uli he mo pila naman ka dinutol sa nakaligad sa nagtulo na ning luha sining duha ka mga ginikanan ining duha ka sudyante nga ginreklamo Kevin Eljan sa Kevin Eric dito na gidman nga naging mahubok ining nga tingipuso o ni mama kag dito na nga naghambal siya nga patawaro nila lang kaya hindi nila mag-request sa pag-kick out sila sa duha ka mga sudyante kay Kipem Eljan at Kipem Eric. Kag dito, nakita man sa ginreklamo ng sudyante sa gindako sa iya tininga Iloy ining 150 pesos tumulo man ang luha sila sa estudyante na nagpakayo sa pasailo kay Kipem Eljan at Kipem Eric.
13: Nangayo kay Jason.
12: Ti ang mga nagkastigo to sa classmate nila o sa schoolmate nila, nag-ibi man sila Kipay Bread?
15: Oo, nag-ibi man kay Kevin Eljan ni Kevin Eric.
12: Guro na, ba't siya ganila? Guro nga kung anok sakit sa Iloy ng mga pakitluoy, no?
13: Remorseful sila. No, nag-kuhangit, nag-pakaikin pasensya. Sincero.
15: Nagapakayo isang pasensya, ti kumadugang pa rin problema sa ilangan ng maskwila. Sigwa, ti dugang na naman nga responsibilidad kay Kevin
12: Damo, Eljan. Damo, nasubong tagpala matita, ga-relate sa amon. Sige, ga-red man kami black kay Kevin Eljan. Ga-red ko nung ilang mata kay lumaw-lumaw man kay Kevin Eljan sa balita mo.
15: Oo. Kag ang kwan pa nang dira kay Kevin Eljan ni Kevin Eric, ti naguba ining cellphone. Kanabi man dira sa principal sa nasambit kang bulutuan ni Kevin Eljan. Kaya mati siya natabong ining inaway. Sinisag mga sudyante. Nabuyaan. Sinisang biktima. Ya, sinisang cellphone. Nabuka ining LCD. Kaya wala naging sa kwarta ining block na ginikanan sa estudyante ang ginreklamo. Si sir principal na lang ang nagdaho sa kwarta bilang pandugang sa pagpakayo.
12: Kilala, tanong principal. Di, amun isang unang sa Alstong, ang principal. Migo ta na.
15: Oo, kag isa ni sa eskwelahan na ginatagan ta kitang Eljan sa Academic Awards bala. Dira sa magsor. Nan. Deserving man ang estudyante kag daw ikadwa ta ning tuig nga nahatagan dira sa Excellence Awards ng K5 kitang Eljan.
12: Correct, correct. Okay. Isubong nga tuig do halos piliot ta mga eskwelahan ni damo na tagana Academic Awards. Ti saludo ta una sa ginikanan sa bata nga biktima bala kay February. You know, sometimes, iniblang ang mga tao nagpadako sa pagpalangga. Inang, kung nagdako kami ka K5 Eric, ang imo environment, may love. ang environment, may love, may patience, may forgiveness. Arat nas nagipusoon mo, pero kung nagdako ka sa environment, nga doon daw, singgi tanay, habuyanay, ba pinggan, kagkutsara.
13: Klaino.
12: Kabalo ka, diri ko lang ninsidyan, kakipay, Eric, when you talk about the education, education starts at home.
13: Correct na?
12: It's not a formal education, Kipay Bread. It's an education where ang kabataan dra nila ma-learn kung paano ang gugma, love, emotions, tanan-tanan sa sulod. So, gapanilag nabi sila. So, kung nagdako sila, nga ginadapal ni nanay, ni tatay si nanay niya, abiyan normal lang mana. Hasta nga magdako siya. Pero kung nagdako siya, nga puno sang gugma, pagpalangga, ining bata nga ni will become a compassionate and loving child man.
13: If you live in love, you will learn how to forgive.
12: Kay, because you cannot forgive it, you don't have love. Hindi, Blacky Pabari. Kaya ang fit of anger nga ginasiling mo, ang munang delikado mo.
13: Burst of emotion man lang.
12: Tita, nawabla si Red Yang. Yang sino ganing bata mo, Red? Si Blue? Sino?
15: Si Blue.
13: Ang nabala ko na kay si Red siya, si Blue mo?
12: Si Red Blue?
15: Si Blue ko si Arvel.
12: Oo, kag si Arvel. Tita, nawabla pagpalangga ni Red na kag ni
13: Ima. Si Orange?
12: Ha? O, kinahima, bata pa lang isa. Iba, himo pa siya isa. Imadako mo na ang mabuot niya parang mga kay Papa nila eh. No? Di, siguro makapitan si Papa nila pilakadlaw yan ti mag-mamiyor guro niya si Rey si Blo.
13: Si Rey siya siya dokbuot tao hindi lang pagkuhita.
12: Ang pano, namin ni Simon Simon bala. Yes, Simon Simon. Formative value.
13: Na.
12: Okay, kabalo ka kay Piper, kinahambal ko no. Ang home is the home to, ginahon ang future leaders.
13: Ari na si Eloy, katanong sa ito na.
12: Katanong sila?
13: Ari na, katanong.
12: Okay, okay. Salamat. Go ahead, Red, go ahead, Red.
15: Yes, Ari si Eloy. Dricky, kipingal dyan, na pila ka ba nabi, sa ginaka na batihan na ito, na, gati, ambala si Eloy, sa ato na kipusin, kagapon si Kipang Kisya, kaya man, sa Eloy, kag nakita kung ang ginapangatubang mga problema kaya siya nga duwa sila ka mga ginikanan nga tipigado man plus madugang pag ining pagsailo sila sila mga kabataan.
12: Correct, correct.
15: Amuna po nga agati nag-disugar na lang siya ang magpasetol i-comply lang ining makinanglanon sa pagpumulong sa iya sila ka bata agod to ti maayo man kaya ba't nagabatsyag pa sa gihapon kitang Eljan kitang Eric siya nga planakit sa lawas eh. Amo nag-i-mention si Nisang Eloy. But this time, di ba consider ba natin siguro ang Kim El Jan case closed na.
12: Correct. Kahit magkaserbi ng eleksyon sa mga bata ang nagapang-bully, guro mo ginangimunta para maintindihan nila kung anong konsekwensya sa ginobra nila kay Pabirik.
13: Mubin pa ng nanay.
15: Yes, correct. So, kanabi, kibanti ang participation dali sa DepEd, mauti ginabiliban ginaton si Sir Dennis De Velos. Kibanti, siya gini ang nagtinguha, gini masetol eh.
12: At ikabalo ka naman kay Sir Dennis De Velos, panawag ta na sa yaya is a peacekeeper.
15: Oh, yes. So, dito, wala ganit ba including si Ma'am Lila Baflor Aro, ti apisara sa mga
12: nagpapapos. Si Ma'am Lila Baflor, no?
15: Oo. Apisara sa mga nagkakalatabo sa mga skwela. Nato, Dres Bakulo.
12: Kaya ko ka namin sa mga interview niya rin.
15: Hindi.
13: Aring cellphone nga nagubaw.
12: Kailin ka?
13: Nagin pa kayo ni Ma'am. Red, arating ang cellphone nga naguba.
12: Ginatanog ni Eric, kakipay, Eric, ang cellphone nga guba lang. Oo,
13: cellphone lang niya, kanya kay Pebreda.
12: Cellphone lang niya gitanong, Red, ah.
13: Why na ko iban?
12: Nga namin, ikadlaw mo pag siling niyang cellphone lang ginatanong niya. Why na siya? Iban nga gilalantaw.
15: Yes, sir. Ang ginatanaw lang na rin ang gagawa ka cellphone but at least na pa kayo kay Kipi Veljan.
13: Baba mo.
12: Kaya masugpun ka pa.
13: Baba mo.
15: Cellphone lang kita gurasta.
12: Kala ko bala sa'yo mo kay Kipi Veljan siyang ginasettle na da alas ano lang tumong imo duty last dos hasta kagindya alas 5 red no?
13: Binapabalik na nga may balita hindi ganyan tapusong kuha na yun.
15: O ang kumpleto ko detalye kay Kipi Veljan.
12: Lain kaginya Red sa tanan. Ti at least na si siraduhan tanan ni Red ah.
15: Oh, na sirado na okay na ni KKVL dyan kay Merrick. Ang ato naman si Nicaro ay kumpirmaari kaya ito magkapadulog kita si Nigaga sa BCPO e nag-angot sa ginaligarti isa na naman ka mamtret sa isa kabulutuan.
12: Pwede na niyon. Tati namin na ni paglagso na nagpamahog ya.
15: Oo. Kaya doon asun.
12: Testing ko pala tawag sa 911. Sir, garing lang. Isang gasabat.
15: Kaya ti usually do i-transfer ka na bala kay Kimel Jan Marco ano detalye agud ba report sa may
12: hindi kay kundi may nagbungguan na ito sa karsada motor Tiwala pambuylan sa nawag ko sa 911 blata niyao. Sustraging ring lang ang kikigiri ko. Isin ka sabat. Sin ko yun ano naman. Kung may nagalagas to sa akon niya. Igo sila nagsabat. Masin ko na. Nakidnapan ka ng kipan mo rin.
13: Ang bata. Karoon mapa-injection na kwan.
12: Anti-rabies.
13: Anti-titanos.
12: Anti-titanos.
13: Oh, ambal sa mama.
12: Anti-rabies. Sorry.
13: Niya kay ginailanat ang bata. Iasubong.
12: Okay.
13: Tapos niya mapa-injection lang kami karoon ng anti-titanus.
12: Ah, okay.
13: So, yes. Ma'am, salamat kinami kinsang imong nga batasan, ti, mama.
12: Very good. Tired of done muna? Maupod ka to? Hindi na guro red ah.
15: Para ko sa MCPO, karoon niya kay Mel Jan.
12: Ati sige, hindi na red. Thank you, red.
15: Yan. Madam po kasalamat kay Mel Jan, pero balik na galing sa face-to-face classes.
12: Kita mo si EDW Briswila, gintrag siya sa aton.
13: Ano ko naman?
12: Tingnya, may Mountain Joe da red.
13: Ano na bala ano?
12: Ano bala niya rin daw? Sino ni si Edwin Briswila, Grone? Sabi ka rin, kabalo ka siya po.
13: Kabalo siya sa Mountain Joe mo?
12: May Mountain Joe na rin. Ano lang ito yung yari daw?
15: Ay, di na. Ano, nga tingin blood sugar. Delikado na. Di text na yung madred. Pero ano, nga tingin kontrol.
13: Kontrol lagi no yan. Hindi na pagkuhita kayo kasi mag-upod.
15: Ah, yan eh.
12: Ano ganyan yung rule sa mag-upod? Hatag ah. Sige, thank you, Gidred.
15: Ano po, salamat kay Femel, John, kay Femel, kay Borato, si Nagabalita, kamadulong sa programa, ka Poro de los Pueblos, kinadulong sa atin sa Power Trio, gatun si Nagab DTX 500 by TC, kag D3 Bio, kanyang atunban si Nagab DTX Beauty Soap, sa may ko nanakapanit, may anas ang alap-up, muni po mga acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dasing ng resulta, maging kutis, artista ka pa, gatun si Nagab DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, si K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kantin, Nagabalita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
12: Thank you so much, K5 Red Salgado. Ang muna pinaka-latest mga ka-K5 ng information, i-close na nato niya. Kaya at the end of the day, back to normal. Why kita sa ginhingadlan niya eskwilahan? Wala kita sa ginhingadlan niya ngalan sa kabataan? Correct. Nor lugar sa dinatabong insidente, pati na ang pamilya because gusto natin sila proteksyonan.
13: Kagang Iloy gina, no? Nga nagpatawad, gina siya.
12: The only purpose ka ginadalata mo ni para to serve as
13: leksyon
12: a lesson.
13: Lang aton, leksyon.
12: Sa kabataan, kag kanami, isang ipakita sa Iloy, no?
13: Kanami. Ang iyagin pakita is a perfect example of how a true mother should be.
12: Ang iyagin pakita, gusto gin, a perfect example of a true mother.
13: True mother should be. Mo gina siya.
12: Nga compassionate sa bata niya.
13: Yes.
12: Ha? Despite sang kasakit sang buot niya, bangun nakita yan, pareho siya ng Iloy, nga gahibi. Ayo pasaylos nganti sige.
13: Tisli nga gani di ba ko lang sige si Rerek nag okay na lang ko kay tinanay man ko mo. Nanay man ko. Kaga iya ikaduwa ti hasbong bata ko ginilanat kin pabsen ko dalon ko kay pa-injectionan.
12: Hindi basi lang niya. Kinang lang niya na pa-x-ray basta makutong ko di nagasakit laki pa very kau.
13: Ang abaga ko lang nakagtan mo nang balik.
12: Sa abaga man lang wa naman di ba nga party dapat kinang lang ni-x-rayan. Para ma-check bla.
13: Wala, ingin man ah, sige lang si Red, pakantuon talang liwat.
12: Oh, ara man si Red. Siling ni Jessica Ledesma Tugado Gutang, ang pabatasan sa mga kabataan gasugod sa panimalay. Ang disiplinado sa ginikanan, sa balay nami ginaya nga pamatasan. Sagwa sa ila balay, pero kung sa sulod panimalay, ang ginikanan, puros pamuyayaw ang baba, kag o gap paningal, kag kadahimo panghanot, kag pangdapal sa bata, masunod man na ang pamatasan sa bata, ngara sa sulod sang panimalay. Isa aton sa niyang makulturin. Amo na ang balik kag ipay biyari ka mo ni. No? Sa sulod sang panimalay, dira nagasugod ang tanan.
13: Correct.
12: Ang pagtudlo sa mayong pamatasan,
13: dira gid na iya.
12: Mayong panimuot. Kung ano ang ila na padilagan sang kabataan,
13: amo na sunduri.
12: Amo man ina ang ila pamatasan.
13: Patigi ko na iya.
12: Patigi. Another day, another FDLP. Ikaw bala mo. Kung adlaw-adlaw na brown, 1, 2, 3, hasta 100, kakupos mo yun talaga. Ako na exercise ko.
13: Ako na sa punggang. Sa kwanyo, sa Chinese blang nga ka-exercise.
12: Tai Chi.
13: Position Tai Chi.
12: Tai Chi.
13: O, tingin na sunod ko ginagawa.
12: Nga, to niya hindi Tai Chi. Tahi.
13: Tahi ni Chi. Kita mo na pirmi ko gando ko. Kaya gina-practice yung kamot ko. Kaya may-ari ko sa Tai Chi naman nakita. Nga mukha mo naman ako.
12: Aragay! Para sa tunlo naman yan.
13: Para sa tunlo.
12: Para hindi ka na, para hindi magsamok ang imo na nga. Ano gout mo din sa tunlo mo?
13: Oo, kaya gina daw galagtok-lagtok siya. May-ari naman. Muna yung kamot ko, pirmi, nabot na ako din sa dalo mo.
12: Aragay. Hindi lang pagkuhita.
13: Isama na.
12: si Romila Ula Kumbati ga pamatigid sa aton ga kawili ni guro sila ang pamatasan sa kabataan dira man iya makita ang pamatasan sa giligin ni kanan husto na mamili linting balinas ga pamati sa aton
13: dan tidiskasi no ba ano
12: Romar Duran Ifehidero baudari naman sila balik morning
13: si kiyara naman si ma'am kiyara
12: si ma'am Ninet Marquez sari mang gani o ga pamati sakto ginang decision sa giloy Jubilin Guanson good morning gali sa inyong duwa sir sige dan tidiska kabuot sa nanay. Oh, education ba? Begins at home.
13: Makita na yung
12: okay.
13: Mga dua.
12: Sige. Pari Dante, okay lang na. Very good gina.
13: Drag kita maliko sa iya nga lugar pag sigot to sa klantuan mo.
12: So this time around, kagipay balik. Halindri sa problema, bullying, kabay pa hindi na ni masulit. Mm. No? Untatanta na mga kabataan, bla, ano ginamang ginansyaon nyo na mabuli-buli ka mo man. Ha? I-check ko this time around ang aton sa ding linya. Kay tanawon ta naman si Key 5 Wilson. No? Katuhan ta rin yung mata sa Key 5 subong sa Libertad. Dara na siya, Noy. Dara na si Wilson sa mata sa Key 5. Tanawon ta to. Kay Drita man ni makita kung ano ka dasig mag-akto. Kag kung bala responsive ang taga ano na? Basiwa Primotor. And
13: Dok, walang gawa is not daw check up ta subong kay ika third day subong sir
12: tiyo gani kay hindi ta gusto nga ginadamo-damo ta kundi one at a time lang taya
13: no? Amo kitas na yan one at a time
12: kag
13: ha amo kitas na one at a time abi
12: ko makasiling ka nga the only one after the other one
13: ti one at a time na gyapon
12: one at a time gyapon
13: amo na gyapon
12: ngay pagdulungan na gid
13: mapuli pa tabla
12: kapoy ni
13: mapuli pa tabla
12: ati nanad na tayo kadaan nga subong single ka blacky pamere ikaw lang blaga tulog sa imong queen bed
13: may solusyon na
12: dito lang. Dito ka lang tulong makunin mo yan kalapan-lapan sa kalapan-lapan sa katrito sa kilala mo
13: sa lang
12: tulong
13: pero may solusyon kuhiton mo lang ha? Ang balon mo ato na nakapareserve na ko ito lang bago nga model
12: awa oh, sige
13: ako na to
12: ha
13: di ba tiri nga utob lang
12: arang kaya kabla mo
13: amo na ni okay. Larga bola kita kay
12: matas ang K5 no. Ang matas ng K5 sa inika public service sa portion sa Foro de los Pueblos. Nang tuyo sa niya mo ang pagdala sa mga reklamo sa mga kulturanta. Mm. Mga magagmay nga mga problema nga napabayan.
13: Yes,
12: wala matagad na tensyon. Kangay sa nagatubod nga tubig sa gripo, nagailay nga poste, or kanal na wala nagabaha, bangod stagnant. No? So abuin ang mga bagay nga ginahatagan atensyon. Sa mata sa K5. I-check na this time around, kinaka-standby na sa K5 Wilson sa line number 1. Wilson, good morning!
13: Morning!
16: Good morning, K5 Wilson. K5 Eric, before kita mag-proceed, anay sa may mata sa K5, dito balik sa may Libertad. Discuss ko niya, anay, no? Ang actually, mainit-init pa ini nga balik na, pero hindi ini first time nga natabo kay pila na ini ka-insidente ang empleyado sa Bacolod na naman K5 Wilson, K5 Eric, no?
12: Lagi ito ay naman ni Untat, another naman ni...
16: Yes, lain naman niya yung incident.
13: Ay, ano niya man?
16: Lain naman niya sahi ni Kisa Saljan, ni Kisa Derek, no?
13: Oo.
16: So, kagapon, yun pa para uga.
12: Sabi mo ba na anong positive side siya ni? Mayo kay nakapungko si Mayor Greg. Ang panawag ta siya ni is cleansing. No? Limpiyuhan ang sulod sang bureaucracia sang City Hall. Kay paratis makakas ang red tape. No?
13: Corruption
12: kagiban pa kay
13: mga
12: K5 ba?
13: Uyaya nga mga empleyado.
12: Ha? May uyaya pa. Oh, ha? Okay, K5 Wilson, go ahead.
16: K5 Wilson, K5 Eric, no? Sa atong sining interview kagapon sa kay Attorney Vanessa Encabo, ng atong sining spokesperson sa City Legal Office, siya din pahayag, no, na regular employee sa istaka sa City Treasurer's Office ang ipapanaog sa papanaogan sa show cause order ini matapos no nga ginaalikar irregularidad. So regular employee kina sa dyan, pero ang iya kinabuhat irregular damo ni plasada niya ini matapos no nga nagreklamo ang duwa ka mga tag-iya sa amusement park kina sa dyan ni kina sa Eric, no, bangod sa pagdabaton sinisang persona sa kwarta nga ginaaligar amusement tax ang ginasukot niya ni Kisa Zaljan, Kisa Derek, pero wala saan ginapakit resibo o kuno ay sa may ginahatag na resibo Kisa Zaljan ni Kisa Derek in persona.
13: Amusement so, tax bulot si ganun si Nihan, ne?
16: Hindi, naikwa ni Kisa Zaljan do, tawag si Nihan.
13: Computeran?
16: Hindi, tawag si Nihan. Mani lang do, karusel ba lang mga muna?
13: Ano na to?
16: Carnival.
13: Ha?
16: Carnival, do carnival.
13: A carnival. Ah, okay.
16: Pero amo ni kisa sa dyan, kisa Eric, ko, dua ka beses nga nagpatulong iti ang persona. Una is December 27, 2025, kag January 17, 2026. Kag nagpakilala siya na authorized representative sa Treasurer's Office para magbaton siyang amusement tax. So sa una na insidente, December 27, nagbaton siya 2,500 pesos.
13: Uy.
16: Sa ikaduwa na insidente, January 17, 2026, nagbaton man siya sa 2,500 pesos.
13: Ay, kagagmay mo lang lini.
16: Pero, ari pa kita sa dyan, no? Kaya Eric, may isa pa sa ka-insidente nga gitaman sa December 20, duwa ka Bernes antes ang Christmas kita sa dyan ni Kaya Eric. Kung sa diin, nanukot siya una na insidente, 1,500 una na Friday antes mag-Christmas. Kaya sa next dyan naman niya balik, nag-sukot naman siya sa 2,000 pesos kita sa dyan ni Kaya Eric. So, in total, 8,500 pesos ang iya sininga kwarta nga nakuha, na wala sa resibo ang ginapakita. Kaya nga lain, padre kayo sa Zan and kayo sa Zeri, kaya nga, duwa ka Bernes yung nga ginapakita.
13: Ginkanto, ya. Okay. Di, ang iyas ni Israel dyan, kung galing ni do mga exhibitors, galing niya sa mga karnabal, ang gintirada niya, kagapangayo siya sa kuno abi daw taxes, abi kay Paiba Wilson?
16: Kaya sa Zeri, ano na siya, kagang lain pa direk kay nagdala sa December niya na duha ka Bernes nga insidente nagdala di saya sa executive order na pirmado ni Mayor Greg Gasataya para lang din man convincing ang iya sining lakas ni Kisa Zaldan ni Kisa Ferry karon
12: anong executive order nga gina-appoint siya nga pwede sa ka-process ano?
16: Kaya kita sa dyan kung ano ini-executive order pero pinambal di rin nga nag-dip-dip siya sa isa ka papel na executive order nga muling ipakita niya sa kwan sa tag-iya din niya sa amusement. Karoon, gin-ibidan ini kaya sa dyan ni kaya sa Eric no? Kasi medyo dubo o kalain gin ni incidente mag-amos yun eh. Kasi ginaamo ni subong lang nagwa ni kagapon ang gindagdagan sa nga focus order ining involbado nga persona kaya sa dyan ni kaya sa Eric. So kung matandaan nato man gani, hindi ini first time kasi ang ligat to, matandaan nato may isa man sa driver sa susiligal ang hindi pa panaugan man sa nga focus order kaya sa dyan ni kaya sa Eric. Kada tanahon ta ko ng isa to ba lang naging papanaugan kaysa sa dyan ni kaysa sa Eric, amunan ni siya ang ginahambal ni Eric Greg sa taya at ni Atty. Chu na papanaugan na nila sa show cause order. Pero dito sa driver naman nga taga TLO kaysa sa dyan ni kaysa sa Eric, natumod ta na akong diin nga bar ini siya nag-inom no? At diin ini naglunta sa padulungan na kung ini siya karon kag natumod ta naman ang persona kaysa sa dyan ni kaysa sa Eric kag nagpasiguro siya na ma-consult na sa danay sa iya na eksklusibo siya na maghatag sa iya sininga pahayag sa K5 News FM kaysa sa dyan ni kaysa Eric. So amo nang patayan nato sa atong pagpalamati sa magpadulong ini siya sa K5 agot isaysay ang natabo sa iya kag ginaano yung gidyan hugot yung gidyan nila panito
12: isaysay isa, ang ano ang biktima niyo kung ang akusado
16: ang kuan ang akusado kaysa sa dyan ni kaysa Eric
12: ama tag sa sagsayd niya at ipapati antay
13: duwa ka kaso ko na mo ni K5 Wilson. No? One is the first.
12: Ato nang inom nga gid-charge. Why nagbayad?
13: Oo, oh, niya charge purok ni kay Mayor.
12: Ano ka ti siya itong nag-drive dahil sa city legal office mo? Di siguro makuha niya ubog na siya. Hindi siya kabalo kung din siya mag-drive sa kanal. Gid siya siguro yato ni ganito yung makanto.
13: Lala siya kon!
12: Ako mo nang balaya?
13: Ako ni!
12: Sir? Sir, last order na nato ni.
13: Last!
12: Pero rin ang bill mo, sir, oh.
13: Ha?
12: Mabayad ka kay nakainom ka sa isa ka kahang beer, tatlo ka chicks ang gitibol mo, ha? Kag may ladies drink sila nga anom.
13: Ang tatlo to ka chicks ang isang ina, takot to yung support ko, duwa lang to akon.
12: Pero sir, amuning bill nyo, pwede ba idan nyo na ni?
13: Eh, dala to sa City Hall. Eh, di ko charge kay Mayor.
12: Ha?
13: Sampan! Charge kay Mayor. Charge kay Mayor. Sige lang gabang.
12: Grabe ka, bilidad yung mga tao. No?
13: Mga talent, no?
12: May mga talent, kid. Galing sila.
13: Kasi isa naman niya.
12: Ha?
13: Kita, ane? Order ni Mayor. Kuan eh, show cause order ni para sa mga amusement tax. Mabayad ka, hindi. Ngayon, mabayad ka, ni. 1.5 lang. Dali, kaya sa business balik man ko. Support ni.
12: Another, balik siya kulang.
13: Ang muling iyaya, isa naman niya. Another day, another Friday, huh? Another sukot of amusement time. Another day, another Friday.
12: Another day, another pain. Ikaw ang blawan mo.
13: Another day,
12: another day, another FDLP. Another day, another pain. Sukot siya gali. Wells?
16: Kaya pala dyan, if I was kita very, kapalona ko actually isang istorya sa bahay, no? Sinisang isang atong driver, pala nga kayo papanoogan siya, post order, kasi I don't know if you'll see me or allow me to state na lang anay sa iya, sini nga bahay, pasi sa amo, sini nga pag-inistorya anay, kita pala dyan, kita very,
13: hindi lang pahingad, Lea.
16: Pag sa isa, karoon niya sa Kabilugan, git, siya na lang niya bahala, karoon sa atong, sini nga interview sa iya.
13: Oo, basta hindi lang pahingad, Lea.
12: Kaya naman ka-schedule ka interview siya?
16: Ara na, okay lang po kasi dyan. Gawlak lang siya doon signal sa abogado niya.
12: Ti ano po siguro hindi pa siya pwede interview sa bong?
16: Hindi pa siya available.
12: Sige.
13: Mangkot sa bagay. Ang abogado niya kung may kwan? Kung may
12: siya kuya? Ang apunto sina, namin ito interviewon mo ginya kay Kipa Wilson. Ang kwan, unahon mo ito interview, anay ang ginimnan niya.
13: Ang tindahan, oo.
12: Eh dito, mahalin ang allegation mo. And then after, out of that allegation, ang muna yung sabton niya.
13: And that is what you call as balance reporting.
12: Balance reporting.
13: Duwagin na dapat. Dulahon na ito.
12: Hindi mo ipita ka balo, basi ko nang nag-asog ito kami yun, basi kong try ng driver.
13: Na.
12: Kagang iya, balasin nga, balusan rin tuntun eh.
13: Na, timi amo
12: man. Nga, tupaday kami ni Balay.
13: May amo may mga intriga nga muna sa
12: kibutan. Ibasa, para at least patas, ikon ni duwahon ta.
13: Na. May mga amo ginagin.
12: Balansi ah.
13: Nga si Kwan na mo na oh. Di kay way ka pa, way ka pa mati. Kung di-discuss siya ka na.
12: No, delikado.
13: Delikado no? Na.
12: Another beer gwa. Yes, ini. Another day, another beer.
13: Yeah, yeah.
12: Another day, another beer.
13: Sa jam ni sila, no?
12: Ay, di. Sala kang iba. Kung di, isa to. Ano, no, Kot? Ay, yaya mo na yung, another day, another pay. Ang iya to, ya? Another day, another free. Libre niyo. Libre siya mo. Te, okay na ta. Taga City Legal Office Day. Another day, another free.
13: Sa mabat na kumati siya. Yeah, another day, change your daddy. Ano na ito ah? Wilson ano kasama
12: si Wilson line,
13: ah. Ano maning balita mo Wilson? May interview ka karoon ah eh?
12: Mainit ka subong, mainit ka subong. Isla mo naman ah.
16: Ari kita dyan, kita pere ko. Initial nga iya pagsaysa.
13: Bumipati.

0: si kumulang ng itong kwarta, kaya dahil boss lang.
1: Pasubra sa ilo. Hindi kulang, isa sa kwarta. Alay, andis ka magsulod galing sa ilimnan, sipon mo na yung kwarta mo. Kang mangkot ka na, ito pinabiyaran nyo. Divide mo na yun.
0: Yang butilya na yan, may kwan, may napkin, nga puti na.
1: Hindi compute mo daan. Ay, nagtibol ka, tiko may ladies drink. Tiko na, 250 kagi 5 Wilson. Kadako ba? Oh, 250 kadako ba?
0: Taman ginyaw.
2: Actually, kita ba dyan, kita ba rin, inag 250 pesos na ang sambal niya yan, nakabayad siya 1,000 sa babahe. Nga arabi na kita ba dyan, na staff man sa restaurant o kung na restaurant.
1: Pagta ko guro, nagbayad siya sa babae. Ang babae, wala gin turnover sa kwan?
0: Wala gin turnover sa cashier?
1: Kaya abis sa babae, tip ko na eh.
2: Amo nang i-check.
1: Amo nang
2: i-check
1: ta kita. Gusto nga analysis ka kay 5 Eric na dapat
0: kedo ka lang alang matuod no.
1: No, 250 pa itoman mo gitang kalagmo.
0: Siya pa na.
1: Pliado kaya sa siyudad.
0: Permanente ka pa.
1: Permanente ka pa. Hindi ko na gusto niya. Gaan tagid guro chance si Mano nga.
0: Ipasabtagid
1: sa tonta siya no. Kung ga pamati si si sir o si Oni siya. You deserve eh nga mabatian sa publiko ang side mo no. Kay kun pamatia mo do as if ano to lini bogi 250 na ano.
0: Kag nakabayad na siya
1: 1,000.
0: 1,000.
1: Ginatagi guro sa babae basi duha lang bagay why gitud over ni babae kay biya tip ko ni. I-check na basta nagbayad siya 1,000. Kun nga may 250 kulang ba lang ibayad niya o why gitud over 1,000 ang ginatag niya. Nga question guro na.
0: Pwede na.
2: Ari kita sa dyan, kita sa Eric, kung kita change pa na ang 1,000, dati ko, eh, kasi okay na, why nakambiot kita sa dyan. Karoon, ining si Sir, kaya pa, yan nagwa siya kita sa dyan, sa restaurant. Sinita siya sa, ano kanina, sa bouncer.
1: Kabalo ka ang mga bouncer sa sinita. Tanawon ta, kung amo man yung mga bouncer na nagpangastigo, nagligad.
2: Sinita siya kita sa dyan, nga wagwain pa siya kuno kabayan. Pero nakambal siya kita sa dyan, nga nagbayad na siya 1,000 sa babahe ato, kag ang pagpakilala, kan iya kita sa dyan, kita sa rin, kataga si Tinigal siya, hindi nagalin sa iya mismo. Sa bouncer, nagkama kayo nakilalaan siya, kita sa dyan,
0: no, sa bouncer, na
2: pala siya, sa may kataga si
1: Tinigal. Pasi nagsamtanay ni sila sa bouncer.
2: Si
1: natural na banta ko gurun kami sir kasi nga wag lala sa ako kasi illegal office ko kasi sobrang lang konfrontasyon kaya ang akig ang tao nakabayad na musuktun pa
0: na mogid
1: ang pag-itsindi ko diba si sabay abis kabay ito tip lang laki pa so now masyak malugaling ito pa yate si Libnon niya
0: nga dahil sa kompromiso na niya hindi niya sa permisyo mo sa kompromiso ina.
1: Luoy man kay 5 Ericao.
0: Pero hindi, pasabton kay 5 Wilson.
1: Pasabton ta. No? Kag labaw sa tanan, ang ini nga kagamay black kay 5 Ericao, hindi kakakuminsurate sang penalidad nga tubangon mo. Bangod lang sa amuli nga bagay.
0: It happened to many sa mga nagagawa-gawa kong gabi mo. Nakabayad ka na, pagwa mo sinita ka. Hindi.
1: Kasi ano hindi, didi, kanday mamigo ta si, kanday serve mo babes to sa nagligad nga may,
0: ay huo.
1: Kaya basi amo man yung blang club, di kaya nga basi astig ang bouncer na si Rao. Tiga ulo, kaglabaw sa nang tikalon man blaw. Hindi ah, hindi ko rin ka basi inobra man lang blaw. Diyos mio.
0: I-check lang kay 5 Wilson.
1: Iba lang si Yon, talang ni Sona. Kago si Saon, takon nga ang naglabaw sa punto. Kaya report mo kay Diyos mio, 250. Diyos mio.
2: Yes, kaya pa padulungan na doon ang ano ang resbar sa actually
1: tingala 50 mo i-report pag Diyos me pwede mo lang gani ipalopo na sa barangay to oh.
2: Parang may baluan sa
0: sige sige
1: kagamay no
2: amo na bantayan sa amo na bantayan sa nga ato nga tagpalampik eksklusibo ini no sa K5 FM bakulod
1: hindi na nang kopya sa nga pinahibit na ginuyatan mo.
2: Ano, kita sa dyan?
1: Nang affidavit na picturean mo din na na?
2: What do you mean?
0: Ini is amusement yeah, naman eh.
1: Ah, amusement niyang ginapapicturean niyo?
2: Focus order na iya kita sa dyan sa apon.
0: Sa amusement niya, 2 ka 2-5, kag isa ka 1, kag 2 man ka 1-5.
1: Gali ka, 2-5 kag 1-5. Muti sige ah. Son, o si Saon talang niya. Siling di dumis-dumis. Yan na loko na. 250. Diyos mio. Ayo.
2: Nasimbot ka mo, di ba? May surprise ko this morning. Ang bakit niyo, magtayal ako na may may sorpresa pang ada may
1: sorpresa. Balok ako na no ang kuno balok ako team song no. Son. Kabalo

0: Hawak mo ang tip, hawak ko ang tip.
1: Iklaw.
0: Sino na nagambal?
1: Liberal
0: ka naman. Kaya hawak mo ang tip.
1: Liberal ka lang pa.
0: Time na. Oh. Dali ano, ma. Inom na takap. Oh, inom takap na eh. Salamat ki John.
1: Katsun ka na sa kahanginan.
2: Thank you pa na John. Balaki nyo lang ko para sa atol. Sino matasang kita.
0: Sige.
2: So, ang mga atol, sino parita. Dika sa Bacolod City Government Center. Kaganadulo sa inyo sa kalwa sa Mike C. D3 Bayer pa DTX Governing. Sa punta atol si K5 Vincent Coralde. Sino naman si K5 Wilson. Diliana para sa kampiyon. Kabarita, servisyo publiko. Gagkalingawan sa Necros. K5 Vincent.
0: Ang gatubod niyo tubig sa Libertad sa ato naman yung pagbalik ang oras sa K5 News FM Philippines la 7:55.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. 101.9 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: 27 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
8: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babayi. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babayi during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na. Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
3: DTX 500!
9: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500!
8: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
10: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No, kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka.